0: sa mga estudyante, siguran sa mga estudyante, mas siguran siya sa mga tungaan, mga mainin. Tingala ko nga nung wa may nabaluan ang nasigot ng mga gwardiya nga isupi ginantana. Nga may balu ang mga gwardiya, kaya nga, oh guard, bantay niya, kaya na ay security threat, na ay hulga. Pero, bisang kumidyar, hindi ito magkumpiyansa. Kaya, basin siya na apoy musakay nga, ang original, kumidyar on ta, pero basin na mong tinoon ba? Oh, so manang gusto na tumatagang katinawan kini kara sa automatic paminaw. Sa mong pagbalik, human sa panamdong oras, alas 7:50 sa bundag.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Happy Fiesta Serio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aron maangko na mayong palawas, inom at ag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Gigutom na ba?

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mabalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
9: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
10: Nangita

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkakai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, hurricane coaster, top spin, drop tower, wall of death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na awtorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
3: Pirmi ka panghihi,
4: hanap ka pananaw,
3: ug pagpaminod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun na yun.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sick, ultra, kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na og Mighty C.
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Let's go! Go with the flow!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow!
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
4: Charmy!
6: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
7: Oras alas 8, Jess.
8: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo!
9: Magnum 45.
7: Sa atong pagparayon, security threat batok sa lapas sa National High School, giaksyonan ni Kapitan Little Duxemer, pero mga gwardiya sa mangtungaan, bisan gamay, wine hebeluan. Outcoming, outgoing, ug incoming, wa makibalo. Nga very basic on that. Kaya sila mismo ga face-to-face sa mga daw tagtuyo. Magnum Risa, nada ba karon may nabi ng principal? Magnum Risa?
10: Yes, magyaman siya, no? Atong kinibang may nabi karon ang personal life, no? Si school principal Ferdinand Venco Jr. Sa lapas sa National High School, kalabot niining kinibang lugar, no? Nga kanyang security threat, no? Diri sa ilang tunghaan na sa National High School sa Lapasan. Ngayon ang pulis na sa ubos. Namod may diri sa second floor. Ato siyang mahinabi personal kung saan na po yung update.
7: But pasabot na na yung pulis nakaabot.
10: Gani, oh, tagtaon na sila magdungsyon.
7: Tagtaon na. Pero gani na sa pag nakaniha, wala.
10: Wala
7: yung pulis. Sukat pagkagabi, wala yung pulis.
10: Yes, magdungsyon.
7: Nga nakapupaniid. Sige, okay. Para yun.
10: So, karoon magdungsyon na magpipag-abot po ni school principal Ferdinand Venco Jr. sa Lapasan National High School. Pwede madugay po na sila iya.
7: Sige, pala yung Magnum Risa.
10: Yes, itong hinabi na si school principal, sir. Mag-isip po, hindi na ka makalingkod, sir. Okay, kami ang mag-tindog si Dria. Sige. Sabi kasi niya mag-dimsyon, si sir, ato sa niya atag ng monitor mag-dimsyon, no? Si
7: Palihon.
10: Sir, school principal Ferdinand Venco Jr. sa Lapasan National High School. Sir, sabi kasi niya si Magnum Jun Albino o Magnum Irene ako rin sa Magnum Radio, to, sir, live.
11: Yes. Good morning, Magnum June.
7: Good morning, sir. Sir, sayon ko ang concern mo karon ang matungod sa seguridad sa nasgutang tungaan lapas sa National High School. Kanun sa mo na dawat ang information nga dunay matod pa security threat nga nagapos sa online?
11: Yes, sir. Magnum June, no? Ang akong pagpanimbaya sa ato ang mga kaubanan sa Cagayan de Oro City, especially sa Lapasan, Barangay Lapasan. Ako ito bago naging mong pangutana, Magnum June, around 12 a.m. So nanawag ang atong barangay chairman.
7: 12 midnight. 12 midnight.
11: October.
7: Okay.
11: Yes.
7: Okay.
11: Outright. Sige,
7: sir.
11: Yes.
7: Answer.
11: Yes, outright dayon nato nga gina-inform ang atong mga kaubanan, especially nga ito ang duha ka-assistant principals through sa ilang phone, then group chat na yun, then ang ato ding School Parent Teachers Association in the person of General Hamdag and with our School Governance Council.
7: Okay, inyo na yun. Sige sir, para yun.
11: And I already informed the incident to our DRRM coordinator, Ryan Blanco, and of course our public schools district supervisor. Angelito U. Felicilda Jr.
7: Go ahead, sir.
11: I was informed by our barangay chairman, it is because of the threat, and he informed me that he will forward it to me a copy of the screenshot of the photo of the information to which we will be dili mo namin mag face to face tungod sa threat magnoong June.
7: Okay. Go ahead, sir.
11: That's all magnoong June. That was my that was the information I received from the barangay chairman himself.
7: Okay. Report ba mo sa police? Nag-coordinate ba mo sa police, sir?
11: Regarding to that, since it was midnight and my place is in Mambuaya, for gayo-layo magit siya magnum June, no? Then our executive of the local government unit, our barangay chairman, he already informed me that he himself reported it to the Kining Agora.
7: So sabton, sir, nga wa na kamo contact pag police kay mismo na si Kapitan Ugsemer ang may contact sa police.
11: Yes.
7: Ang imo na lamang nga gina-contact ang imong mga kaabag diha nga mga officers na mention naman to nimo, may imo mismo gi-contact telling them nga di sa mo mag face-to-face classes karong adlaw.
11: Yes, tinuod siya.
7: Okay.
11: Thank you so much.
7: Oo. Ang concern mo, sir, isip school principal, di lang ang seguridad sa kabataan, bata pila sa eskulahan.
11: Yes, of course, magnum June. But that's a threat. We will take it seriously, even though that dili kayo siya message siya, pero ako yung sagaan o ibog aton, to which para na sa ato kasiguro, seguridad sa ato ang teaching and non-teaching personnel, kung ato ang mga kabataan, kung ang mga parents nga naadiri magbisita kanunay sa ito ang eskwilahan.
7: So kung ang concern mo is si principal, di lamang sa mga kabataan, expected lugar di manunga karong adlaw kay na may pebalo nga to sa mga magtutudlo, nga wala sa klase karon, wala face-to-face nga klase karon. O di kundili apil na ang seguridad sa bawang atungaan, nga na to, sir, wak kabalo ang mga gwardiya. Nga doon ay security threat ang nasgutang tungaan. Nga wak makabalo. Nawala.
11: Okay.
7: Nga wak makabalo mga gwardiya ninyo. Nga doon ay security threat ang nasgutang nga tungaan.
11: Inanin niya siya magnum June, no? The moment that we administration give them the information, katupang dit, maski wala pa to ang Tacloban, because I visited United States a year ago, naana na ang threat sila ha, when I interview my uncle there sa New York. Then when I came back to the Philippines, I really informed the school to really take seriously this, because the threat, not only in the United States, kung mahitabo na siya dito, pwede kayo nang mahitabo diri sa Pilipinas. And wala jud ko masayop tungod atong pagkahitabo dito sa Tacloban. That's why, every morning naagi na ang atong kapulisan, barangay police, and the police visibility sa Agora. Maski wala pa na ang kwan, akong tubagunto, ang katong pangutan na kung wala ko makahatag og information sa kung nabay threat or nganong anay threat ana karon nga adlaw, it is because it was already and ordered from the executive here in my office, the administration, to give really tutukan gyud ang seguridad sa mga bata, maski pag nai threat o wala, kabalo na ang security guard sa ilang mandato, being a security guard and a watchman. Do I answer my question?
7: Unsaon pag siguro sa seguridad sa gwardiya sa nasgutang tunghaan kung wa sila kabalungan na ay imminent nga security threat na agay katong imo katong paghatag mong instruction previously kay ni tabo na dito sa gawas nasod tabo dito sa takluban. That was immediately after sa panghitabo dito sa magnasod panghitabo sa takluban. But what about immediately after knowing na ay security threat na gyud nga batok kay gyud sa lapas sa National High School while naarna sa social media nga daghang kabuang sa social media, but matod pa niya, matod pa nimo nga dili na to ginatake na to na seriously. So ang akong question ngano nga wala may hanaw ang gwardiya nga na ay security threat nga di man ta maka-expect ng gwardiya kay taga na to instruction na to may aging buwan nga maugid gapon alerto gid gapon siya karon kining Mr. Principal sir.
11: Yes, Magnum Juno, the instruction is clear to be in their post, so sanay threat or wala, they should be in their post and that would be the mandate. Muna ako nagihatag instruction sa ilaha.
7: So muna sistema ni mo diyan sa isi principal sa nasgutang tungaan nga murag wa nay follow up kan ba? Oy, basig nga kalimot mo sa instruction ako tong aging adlaw ha. Ato ni aging buwan basig malimot mo. Ana ba no? So kun lang Mr. Principal kajot lang. Gina-presume lang nimo nga ginahimo na sa gwardiya ang ilang trabaho kan nag-instruct na ka sa ilang months ago.
11: Dili siya.
7: Unsa may sistema?
11: Dili siya. Every day na sila pahimangnuan. Actually, amibitan ni mo magdumjun, isa ko nga mo guard po diha sa ato ang kwan. Isa ko sa mutuyok, apil kuyog ng watchman sa gihatag ni Mayor Uy, gidetail gina diri sa Lapasan National High School. Kung sa imuhang paminaw nga last month lang na ako, dili. Everyday na sila pahimangnuan.
7: Sabat kay kagapong adlaw or niya itong Biyernes, everyday man ka, Sabado, bisan sa gapong Domingo.
11: Yes.
7: Everyday man ka, bisan Domingo, kagapong adlaw, naghatag na kag-instruction gapon sa ila, nag-remind ka, and yet pagkagabi, nagkabalo ka nga na ay security threat ang naisgutang tunghaan, wala na lang ka mag-contact pa sa gwardiya, magpebalos gwardiya, nga o, alerto mo diha, kana naging security threat, ato naging nga eskulahan. Wa na ka maghimo, anak, kay earlier than that, meaning, kagapon si Rosbunta, kagapon sa Odto, kagapon sa Hapon, kay kadado man ka, naghatag na ka og instruction sa gwardiya, reminder sa gwardiya.
11: Yes.
7: Giyon sa mo paghatag? Nga, kung ano ba ka, kining dito ka sa, asa to gani?
11: I'm from Mambuaya.
7: Mambuaya.
11: Oo.
7: Giyon sa mo paghatag, kagapon?
11: Diliin ani ni siya Magnum June. Kay baluman ka nga ang ato ang Lapasan National High School is mukater gina sa mga practices because we're the special program in the art school din ay mag-practice. So kada musulod maglista gyud sila hangalan ug bantayan gyud sa gwardiya. Hugot ang atong seguridad diha sa dili sa ato ang Lapasan National High School. Pero gani, ang uno na po siya, Magnum June, ha nga, kanang ingon nga threat, because it was already the instruction nga to give emphasis on the threat, na i-threat o sa wala, basta kay hugot ang ato ang seguridad sa Lapasan National High School.
7: Balik sa kuso pangunta, kadado magkakaga-instruct,
11: yes.
7: Ga-remind
11: yes.
7: Sa gwardiya, kagahapon. Or kung di man kagapon, Sabado. O di man Sabado, Biyernes. Giunsa ni mo paghatag o instruction sa ila?
11: Kada na siyang natubag.
7: Pero kagapon,
11: nag-attract. I gave emphasis to the sa naisret or sa wala, there should be nga magbantay yun sila sa ilahang post.
7: Di ba common sense na pag-abot sa panahon bitaw, Mr. Principal o Mr. Ito yung apelida?
11: Mr. Binko.
7: Nga pag naaga ni threat, nagigkay kuno na nagistaw mga uy ha kita na gyud mismo ang naay security threat di ba mo naay nagi amount of kana bang mura kag ma unsa ni mura ma ignite ka ma pursigir ka nga uy mag-remind sa guardia nga uy guard ato naging eskulahan guard ang dunay security threat basi magtulog-tulog mo ha mura ba ninyong kinaiya magsitulog-tulog mo ha o kinanglan magbantay ha kay basig na ay musulod nga daw tagtuyo kay basin si Bakuni ang tinuod yun nga naa sa social media so pag-remind
11: yes.
7: Sa inya gi-remind mo sila kagapon
11: yes
7: inganay na lang siguro Mr. Bingko no human mo madawat ang nasgutan nga information nga dunay security threat ang imo mismong tungaan wala ka makapahibalo wa ka makaremind sa guardia wa ka makaingon oh guard bantay-bantay mo kanay security threat wala kay siguro sab una kay Domingo kaghapon
11: alas 12 siya sa gabi alas 12 na receive
7: alas 12
11: sa kadlawon
7: alas 12 pigid sa kadlawon tuwa pagid kas bayang
11: mambuaya
7: layo usay pa siguro wala signal siguro ingana wa na nimo mahimo ano lang para mahuman ata
11: wala
7: yes. Mahimo o para nimo nimo dili na kinala ng himoon
11: no it's not the way I deliver my message
7: you mean nga human mo madawat kagabi kaganang kadlawon ang naisgutan nga security threat sa mga tungaan naghimo kag lakang para ma-remind ang guardia naghimo kag lakang Mr. Bingko
11: adi may wala na ko na nagi yes
7: wala nimo mahimo
11: yes wala na ko mahimo
7: kay para nimo wala o di kinanglanon
11: dili wala siya singon because that's the mandate of being a school guard
7: so nganong wa nimo gihimo nga mandate
11: magkano that's the mandate of our security guard to post on the school
7: dali ang dagas
11: it is their job to be in the school and always reminding them to keep in their post. Dili na sa ingon sa kaysa ingon ka nga at tungod kay alas 12 ako sa tawagan I already informed my colleague not to be in the schools because there's a threat.
7: Uh-oh.
11: And you know already in our first conversation that the barangay chairman already informed the police, the administrator gave me the information that money ang ilang ginabuhat. Then I take it seriously. I give the information through the School Parents Teacher Association, through the SSLG, that we will take it seriously. Nga dili man mo nami mag face to face. Dili na sa ingon nga wala ko maghatag og gibug-aton sa kaning kwan Mr. June.
7: Wala sa Mr. Bingko. Mr.
11: Bingko. That is why I give you the kwan information.
7: Ang imong una si mong otok. I am not saying nga wa ka magpakabana. Tumaga lang ako pangutana.
11: Yes, I answered you a while ago that wala ko makahatag. Ko. Yes, wala ko makahatag lagi og information sa kwan. But still, I give them the mandate to keep post sa ilaha nga area. Dili na sa ingon nga because of the... Hugot ang amo ang seguridad diri sa Lapasan National High School, Sir June.
7: Okay, sige sir. Balik na lang sa akong pangutana ha. Og sa kulinya ha. Human ka na kadawat og information nga may security threat ang imong tunghaan, wala ka makakontak sa guardia or wa ka makahatag og instruction sa imong tao baka nga i-remind ang guardia daa nga naay security threat sa atong eskulahan basi magtulog-tulog siya, wala ka makahibo ana. Wala.
11: Ako na nagitubag, Sir John, nga wala.
7: Wala, pero, okay.
11: Ako na nagihatagan sila og instruction to be in their post. Kinala lang Sir John, kinakasimple, nisulti ko si mga wala na ko matagae sa katong alas 12.
7: Okay.
11: Oo, nga there's a threat. Ana lang siya. But I already informed not to come in the school ang sa mga parents, the students, because of the instruction of our Barangay Chairman, nag-request siya na not, dili lang muna mag-face to face, Sir June.
7: Okay. But pasabot nga wala ka maghatag na, ka magtawag sa gwardiya, wala ka mag-remind sa gwardiya, kay daan na nimo silang pahimangnuan, gipanduman nga dapat alerto permanente, na sila sa poste nila, di sila magtulog-tulog, bantay sila permanente, kay basig simbakog na ay security threat batok sa ating eskwelahan.
11: Answer, Sir June.
7: Okay.
11: Thank you so much.
7: Salamat, Mr. Binko.
11: Thank you so much, Sir June. Thank you so much po.
7: Okay. Magnum Risa? Go ahead, Magnum Risa.
1: Magnum June, natin papas, Sir Principal, na-stop ang civic military pa rin karun. Kaysa mag-stop
11: there is no civic military parade on the ground. We have an intramurals this coming, 3 p.m. And outright, hindi na gina siya mahina yun pa. But definitely, sa naaw sa wala, ma-enjoy gabon sa bata ang unsa may project programs dili sa school. Yeah, that is the murals this coming 3 o'clock after the class.
1: Salamat kayo, Principal. So, bata mag-dunod na ito ang pag-ahinabi personal sa school principal sa Lapa sa National High School si Sir Ferdinand Venco Jr.
7: Okay, Magnum Risa, nasabtan ako yung pamahayag nga wala tuod siya mag-remind sa gwardiya or di manggalit kali siya personally, iya bakang katingin siya ligando ba ito, nga katingin nga asawa rasab sa kuan, gwardiya, nga utility di ay ni siya nga empleyado, nga wapod magpahibalusab kuno nga ito sa iya nga na security threat, kay Molagina, matupa ni Mr. Vinco nga naa na may instruction earlier nga dapat di mo magkumpiyansa, bantay mo, kay mo kinamos poste, dapat permanente, kay basic na ay security threat o na ay dautan nga lugamang itabo sa nasgutan nga tungaan, naa na siya prior, dili after lugar sa nasgutan nga na ay security threat, but prior ana, naa na siya instruction. Gipresume niya, nga kainaan na siya'y previous instruction nga to sa maong mga gwardiya. Nga ginahimo na sa gwardiya kagahapon ang angahimoon after naka-receive a security threat. But, kumong tao, magnumailin, labi na yung gwardiya. Sige kang remind eh. Sige remind ba? Remind, manibuhat na muna. Di pa ganyan eh magkakahimo. Kana bang pagpasabot nga dapat man itong pagbuhaton tungod lagi kay security man ang ato mismo nga tuyo. Ang akong ginoon, umutpasabot nga, dapat i-remind ang gwardiya, nga guard, nahitabo na rin sa takluban, dito sa kuan, gawas nasod. Karun o, naanasabtay na security threat, ato na yun mismo ang eskulahan. Saling agi si mana, kung bang may eskulahan, may doon na security threat, karun ato na sab. Basig magtulog-tulog mo ha. Reminder ba? Pagpasabot kay naamay ang actually good nga security threat daw sa nasigutan tungaan. So dapat i-remind ang gwardiya. Kay aron nga the more nga magdi magkumpiyansa ang gwardiya, magkumot pasabot. Magnum Risa. So para kay Mr. Binko di na kinanglanon daw nga dapat i-remind ang gwardiya kay naanay earlier nga instruction. Anyway, iyan ang sistema. Pamaagi niya, huwag tanawin tagong sa ka-secure and isgutan tungaan sa iyang mga pamaagi. Ang ato lang mao nga, kanauntang security threat sa isgutan tungaan, kumidya raunta, huwag nili unta tininood. Kaya daghan pa mga buang-buang karon sa social media. Kaway lingaw, wala buot pag yun, mao na nga, bisag unsa na lahimo social media, magkapalarma sa mga tungaan, magkapalarma sa mga estudyante. Parenta sa ato mga balita karon sa ato Magnum National. Gisiguro sa House Speaker ni House Speaker Faustino Budgetti III nga paligunon pa sa Kamara ang mga lakang sa pagsiguro nga maayo ug transparent ang pagpangandam sa 2027 National Budget. Matuddi nga paligunon nila ang mga security measures ug mga lakang aron ang proposed budget sa natuig may uyon sa panginahanglan sa publiko.
12: nakita natin na merong reforma, nakita po natin na may transparency. Sa tingin ko, lalo pa natin bibigyan ng mas mga mahalagang mga security measures to make sure na yung ating ipapasang 2027 ay talaga maayos.
7: Ang inyong nabati, pahayag ni House Speaker Faustino Budjedi III.
13: Kumpiyansa ang House Prosecution Panel nga dawaton sa Senate Impeachment Court ang tax, bank ug AMLA records ni Vice President Sara Duterte ug sa banag si Attorney Man Scarpio. Mato ni House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tulusa nga ligon ang legal nga basihan sa prosecution aron dawaton sa korte ang mga naisgutang dokumento isip ebidensya.
14: Tapos noon, we will formally offer them in evidence. So yun na yung parte kung saan hihingi na namin sa korte na tanggapin na itong mga dokumento bilang ebidensya. Okay. Ngayon, naniniwala kami na malakas no, ang legal basis namin para makumbinsi ang impeachment court na tanggapin itong mga ebidensya. Although of course, no, we don't want to preempt the decision that the impeachment court will reach on this matter at the end of the day.
13: Ang pamayag ni House Prosecution Spokesman Attorney Benjamin Tulusa.
7: Giklaro ni House Prosecution Team Spokesman Lano Del Sur Congressman Zia Alonto Adiong nga ang confidential fund dili discretionary funds o dunay regulations sa paggamit nini. Mato ni Adiong nga kini ang rason nga kinanglang masaran sa katawhan kun giunsa paggasto ang 612.5 milyon pesos sa buhatan sa Vice Presidente.
15: Kailangan natin tandaan, no, itong confidential funds ay hindi to discretionary fund. No? Meron itong regulation para sa paggamit nito. Hindi ibig sabihin na dahil na tinatakpan mo dahil confidential, sabi mo, huwag ka na yung magtanong o hindi dapat magtanong kasi sa yung security ng ating mga informant, hindi mo po pwedeng sabihin din yun sa COA. No? Kaya kailangan malaman din ng taong bayan, malaki ang gastos. The bigger the amount, the more deeper that the COA and the government also need to ask questions. Kasi una-una, ano yung naging benefit o ng security, for example, sector, no, ang taong bayan doon sa paggagasta nila ng 612.5 million peso. Yan ang unang tanong eh.
7: Ang inyo nabati, Mousy House Prosecution Team Spokesman Lano del Sur Congressman Zia Alonto Adiong.
13: Giklaro ni House Impeachment Advisor at Spokesperson Robert Ace Barber nga ang pagduso sa mga dokumento sa impeachment court wa pasabot ka automatiko na kini nga gidawat isip ebidensya. Mato ni Barbers nga ipaubos pa ang mga dokumento sa kompensibong proseso ug katagan sa patas higayon ang pikas panig.
16: Yung pagsasubmit nitong mga dokumentong ito sa impeachment court ay hindi na mangangahulugan na ito ay tatanggapin na bilang ebidensya. Meron pong due process na gagawin dito para ho hindi naman masabi ng kabilang panig na walang due process. Susuriin ho ito ng ating mga senator judges. No? Yung prosecution, ipipresinta ito, kukontrahin siyempre ito ng depensa, magkakaroon ng mga valid na mga argumento bawat panig at doon titimbangin no, ng ating mga senator judges kung ano yung kanilang magiging desisyon.
13: Ang pamahayag ni House Impeachment Advisor ang spokesman Robert Ace Barbers.
7: Gibotyag ni House Prosecution Member Congressman Joel Chua nga may munilang i-waive ang mga nahibiling articles of impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Matuloy Chua nga kinikon makita nilang ligo na ang ilang mga napresentar nga may ebidensya sa mga pagdungog.
17: Ipipresenta muna ng prosecution yung apat. Unless, of course, meron po kaming i-waive na isang article. O nari, isa o dalawa. Sa tingin namin, pagkatapos ipresenta yung dalawa, matibay na, pupunta na po tayo sa defense. Pagkatapos po magpresenta ng defense sa tatlo o apat na article na aming presenta, saka pa lamang po magbubutuhan ang mga senator judges kada article. Ang kinakailangan lang po dito ay isang article lang ang makuha namin. Hindi po ibig sabihin nun yung apat o yung tatlong artikel, kailangan lahat po makakuha ng numero.
7: Ang inyo nabati pamahayag ni House Prosecution Team Member Congressman Joel Chua.
13: Gibotyag ni Senator Erwin Tulfong nahisgutan sa caucus karong ngahisgutan sa caucus karong Miyerkules ang kalabat sa letter of manifestation ni Senador Rodante Marcoleta. Mato ni Tulfong nga bukas siyang mutambong sila Marcoleta ug Senador Jingo Estrada sa impeachment trial, batok kang Vice President Sara Duterte.
18: We're going to talk about that sa susunod naming focus siguro, but initially may natupin na niyan yesterday. Pero na naibala yung topic, pero mag-uusapan definitely namin yan. Kasi iba paano senators pa rin yung mga yun. Diba? For me, personally, why not? Bakit sila pwedeng mag-attend ng trial?
19: Ang pamayag ni Senador Erwin Tulfo.
7: Karon sa Tumagum International sa Saudi Arabia giyawag ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman si US President Donald Trump naunahon ang pakigdayologo sa Iran. Kinaron mahunong na ang padayong pagpangatagi sa Iran sa tungatungang sidakan. Mato ni Salman nga nabalaka na sila nga musibling mapiktuhan na ang ekonomiya ug seguridad sa Saudi Arabia. Samtang mihimo og aksyon ang Saudi Arabia para mapugngan ang paggrabe pa sa sitwasyon sa Red Sea.
19: Sa merkagi pamugos si US Secretary of State Marco Rubio nga kinanglang mabago ang rehimen sa Iran. Mato ni Rubio nga kung way kabaguhan magpadayon ang mga kagubot sa tungatungang sidlakan.
20: I think what does it, the regime has to change. You may not have regime change, but the regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran. They want to govern the region. They view them, they want to export their revolution. That does have to change. And the only way you're going to change that is if you make the price of it too high for them to be able to pay.
19: Ang pamahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
7: Karon sa atong Magnum Business, suportado sa Philippine Energy Research and Policy Institute, CONPERPI, ang payag ni Presidente Marcos kalabot sa pagpangita og alternative and sustainable energy sama sa hydrogen og nuclear power production. Matod ni PERPI Executive Board Member Attorney J. Layog nga ang dakong pagsalig sa Pilipinas sa imported fuel ang nagunang rason kung nganong dali mapiktuhan ang nasod sa taas nga presyo ug kakuwang sa supply sa kuryente.
21: Napuna po namin ay ang focus po ng Pangulo ay maghanap ng alternative sources of energy. No? Yung kanyang paghahanap ay importante dahil alam naman po natin tayo nag-aangkat ng coal at natural gas ngayon. No? So maganda ko, although yung kanyang pagpupush for nuclear and hydrogen medyo matagal-tagal pa ho yan. No? But for the last 4 years, ang kanyang sinulong naman ay yung paggamit ng mas madaming renewable energy resources. So in-expect ko namin yan no? Na patuloy ho ang ating pamahalaan na maghanap ho no at gamitin natin yung sariling atin no lalo na ho itong ating mga renewable energy.
7: Ang inyo nabati mao si PERPI Executive Board Member Attorney J. Layong.
19: Samtang gidagdang buksan sa masulod ng mga adlaw ang fiesta sa kaumahan 2026. Kini aron masaksihan ug mapalit ang mga produkto nga ginama sa mga mag-uuma, mangisda o agripreneurs dinhi sa syudad. Sa garden show masinati ang talagsaong obra sa gardeners ug rural improvement clubs kon RICs pinagi sa ilang matahom nga ornamental gardens ug landscaping displays nga nagpakita sa ilang pagkama o maugma kona mamugnaon og gugma sa kinayahan gawas ni matilawan usab ang lamiang mga lokal nga produkto gikan sa mga food processors og MSME ng mga delicacies og value added products nga garbo sa atong dakbayan dugtong ini gagat ang katawhan nga di palabyon ang kahigayunan og suportahan ang lokal nga agrikultura pinaagi sa fiesta sa kumahan sa 2026 diha sa May Gaston Park. Samtang sa itong foreign exchange rate, pabiling ubos og 5 centavos ang balor sa US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos o 43 centavos sa pag-sera sa trading na itong adlong biyernes kung itandi sa 61 pesos o 48 centavos sa pag-sera sa trading na itong adlong Webes. Sa nagparang tensyon sa tunga-tunga sidlakan, ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil, pabiling nasa $76.75 per barrel, kalimisakaw 0.13% kung itandi sa daanig presyo nga nasa $76.65 per barrel.
7: Karon sa itong Magnum Sports, giklaro ni Meralco Bolt sa forward clip holds, nga wa siya'y kasakit. Kang Win or Shine, head coach Ying Yao, kumanja tawgang dirtiest player or pinakahugaw nga player o magdudula sa PBA. Kinatul sa ilang duwa kagabi diin o sa nagparayong PBA Season 50 Governors Cup di nagkabangga ang tuhod ni Holmes o Adrian Nukom. Mato ni Holmes nga gibaliwa lamang niya kini o padayon sila sa pagdula.
0: during that play, I was coming in to take a charge. And Coach Yang always hasn't liked me, so whatever his words he says, it's okay. I play hard for my team, that's all right. I saw him coming full speed. I wanted to go and take a charge. And at the moment, we were both going to, I was going to take a charge. He sidestepped right into my knee, and then he dished it. So then we both went up. Yeah, I mean, Coach Yang is Coach Yang. You guys know, everyone knows, the world knows. But yeah, I mean, he likes to

0: Sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa Vitamin D, nagpaubos sa Serum Uric Acid.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ganita lapad po pong tuhog sa kita, gindi ba? Habi na 4 months ang sakit sa kumpuhon. Pagkabalo nga ako nga, naligay ko ngayon Life Extension. So nagsulay kong palit, nagkakaura ba kong litson. So nag-iinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
1: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for for longer life.
4: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini. Maoy inyong isulat sa form na itunang kanino sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Igsoon ang Geritox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag adlaw sa Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness. inyo. Saan na gusti?
12: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Rhea D. San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Diyan din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong ginisitaan ng Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
13: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Happy Higalaay Fiesta ka natong tanan. Kini niyo alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
7: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo.
16: TTX 500.
17: Ako sa Jubilin.
18: Sobra kataas akong blood sugar.
17: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
18: TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
17: Kasunod sa isa ka bulan.
18: Normal na jud akong blood sugar.
17: 95 na lang.
16: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado. Gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
16: TTX Coffee Mix.
20: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: CDO Idol Cheese Dog Ever
6: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog Ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best Idol Ever.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Playtime. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Happy! Everybody is happy!
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Sana gusti.
14: Happy Fiesta Sadio. Gikan sa inyong JTGS family, naghinaut kami og kalipay, kalingawan ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival.
15: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Raniel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence, proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions Miguel S. Estenzo and Raniel P. Veronilla. Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you, and we're all rooting for gold once again.
16: Oras, alas 9 sa bundag.
17: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
16: Kiningabahin, hato ka nato ni Kuya Ronald Rufin sa may barangay Makasanding, Cagayan de Oro.
18: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides: no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
19: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
16: Alas 9:03. Igala, kumusta mayong gabuntag kanyang tanana? Welcome sa itong managoban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
19: Magnum Rapido, Rapido.
16: At narisap ka rin may gala ng Lunes, unang Lunes may gala sa bulan sa Agosto ning tuig 2026. Pizza Tres na kita may gala ni Matakna may gala sa Kabuntagon. Pizza na to may gala at paspas kayong muligid. Sabton may gala ni Anata sa buwan mga igsoon sa kafiestahan sa Rakmas Gaganduro. O nag-start may gala ang mga activities niya ito pang pizza uno may gala adlaw nga Sabado. Hapit na usab, may gala, ang grand launching de Pita, may gala, sa Maya Rio de Oro Boulevard. Karong mabot, may gala, Wimes Pizza Size, Ninigbulada. Ganyan tanan, mga suking tigpabinao, may nagkabuntag, sa laing higayon, may gala, sa itong maraguban, sa itong programa, sa Magdum Rapido. Sa ato mga kaigsunan nga nakaro may gala silang tatag sa kamanhimutangan. Ilabi na sa ato mga igsoon nga mga Filipino o mga nakaroon sa gawas sa abroad. Mayong kabuntag kanyang tanan. Bisan paman kamog naalayo sa Pilipinas. Daw susamas di Aramos Pilipinas. Gihapon may gala kung maminaw mo via live streaming sa ato si Bihas Magnum Radio Cagayan de Oro. Sa tanang mga igsoon ta mga Pinoy nga nasa gawas, mayong buntag. Salamat sa may gala sa itong mga viewers. Karimatag na sa kabuntagon nga nakamonitor ka na ito. Pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo sa makita na may gala ang programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga nakamonitor ka na ito, may gala. Pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Salamat ni kaninyo. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa Sibihas Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Nakbas Cagayan de Oro. Assalamu alaikum. Maragmaturay barakato mapia mapita. Mayong abunta kanyang tanan mga igsoon taga mga Muslim. Mahag sa Yaldon yung tanan, just bukid sa itong mga igsong lumad, mga mag-uma, sa tanan nga nakaroon katuwan-tuwan o basok sa kabukiran. Maupay na buntag, maupay na undyuan kanyang tanan, dinapita sa Maya Provincias Camigin, ang gibansagang may galang isla nga paraiso.
13: Magnum, rapido, rapido.
16: Balik na may gala din sa itong sanakbayas kagan ni Oron, may gala itong kahimtang sa itong lakaw, sa itong panahon. Kinigabahin sa itong programa at itong kanato may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay Tablo ng Siyudad.
13: Magnum, rapido, rapido.
16: Niya may gala itong kahimtang sa itong lakaw sa panahon may gala. Niya ay bagyo sulod sa Pilipinas. Nasa ilang bagyo nas gawas. Katong atong GLPA nga atong advance pag-forecast kaninyo may gala, nahimo na gin siyang bagyo o ginganlan siya may gala ng bagyong si Luis. Kagalinang buntag may gala si Bagyong Luis, anaa siya sa Gilayon may gala, kamabot gatos 120 kilometers dito sa Isting Bahin may gala sa may kasiguran Aurora. Almost stationary siya may gala. Wala siya lihok mga igsoon o niya medyo uga ang reskutan may gala ng bagyo. In fact, kung tanaan mo sa ato sa satellite image, muragway makita mo niya may gala ng wind circulation. But may bagyo. In fact, may gala ang yang ikosgon sa bagyo. Anaan may gala sa 55 km per hour o gano'n siya ay gastinis may gala nga mabot ganto sa 70 km per hour. Ang maawang bagyo may gala, posible mga igsoon mo touchdown lang siya. Kuyaw ka ni may gala ang iyang ruta tungod kagikan siya sa coastal, kadagatan. Igo lang siya may gala ug mga dawa, Martes. Igo na siya may gala, posible mo touchdown mga igsoon. Dito na pita may gala sa Provincias Aurora or sa Provincias Cagayan. Balik sa Sabdayon siya may gala papalayo mga igsoon panulos kadagatan. Now ang naskutan nga bagyo may gala medyo dilig hapon ka kanabang kakumpiyansaan tungod kay bagyo guna magkapa-enhance gihapon na siya may gala sa habagat. That's why may gala karong adlaw padayon may gala giisa ang tropical cyclone wind signal sa mga lugar sa matulapita may gala central or signal number 1 mga igsoon ang central o eastern portion may gala sa Cagayan. Probinsya sa Isabela, sa Quirino, sa eastern southern portion may gala sa Apayao, eastern portion sa may Kalinga, eastern portion sa Mountain Province, eastern portion sa Ifugao, onya northern portion sa Aurora o Gapolillo Islands, apil na may gala sa northern portion sa may Camarines Norte. Signal number 1 na may gala karong mga panahon na mga igsoon tungod kay mupaduol, duwaray opsyon ani may gala sa maong bagyo nga si Luis. Either may gala, igo lang siya mo pa duol dito may gala sa Utah, sa Aurora, Cagayan. Posible siya may gala nga mo touchdown yun siya. Mulan po yun. Pabalik din siya may gala sa kadagatan. While panulong siya sa kadagatan may gala, nao siya mga igsoon kining bagyo may gala nga nakaroon sa gawas. Ang usa may gala ka bagyong gawas sa Philippine Area Responsibility. Either may gala Miyerkules or Huwebes may gala karong simanaha. Either musulod or mupidpid na siya sa parline. Ang bagyong lo dolphin may gala, iyang international name, mga igsoon, murag dili na niya musulod, murasag musulod. Murag dili, murag musulod. May gala. Depende nila, layo pa mo siya kayo. But doon na pa yung mga kausaban na nila, may gala. Kung galing yun siya musulod, mga igsoon siya, sa Philippine Area Responsibility, nganla na to siya may galang bagyong, si bagyong Maymay. O sa pagsulod, may gala, or even kung diyara siya mupinpin sa gawas sa Philippine Area Responsibility, posible o sa may gala kining bagyo mga igsoon nga si Luis, Muduol di siya dito, may gala. Dili Pujiwara effect ang tawag ana. Kung dili pahingon siyang kaluya, kaluya may gala, gamahimo lang ni siyang LPA, hangtod may gala, gamu suyupon siya may gala, sa bagyo may galang si Dolphin. Tungod kay di mas lamang nagsama may gala o puwersa. So typhoon man kini may gala, kategory kining neskutan may gala nga nasgawa si Dolphin. While may gala, hinay lamang nga bagyo, hangtod mahimo nga LPA lamang, pagabukot palis kanagatan kini si Luis, hinungtan ni may gala nga masuyop, prasam di siya pagbalik, masuyop siya may gala sa puwersa nining bagyong si Dolphin. So atong laton may gala, kung galing musulod man or mamidpid lang sa parlayan may gala kini si Dolphin, mga igsoon. But sigurado, padayong magkapauwa na karong si Manaha tungod may gala sa gitawag mga igsoon nga enhance sa hanging habagat may gala. So karong adawa, Luzon, Visayas, ug Mindanao, padayon kita makasinati gihapon sa mga pag-uwan. Bunga na may gala sa niskutan nga weather disturbance nga bagyong si Luis o ang weather system nga mao habagat nga mo'y nakapaipikto may gala sa may western section sa may Mindanao, Visayas ug Luzon area. So super may gala, mao na ang atong kahimtang sa atong lakaw sa atong nga panahon karong adawa. May bagyo may gala nga si Luis, pero tuwa sa Luzon, may dunay typhoon kategory usab may gala nga bagyo na sa gawas. Apan Merkoles or Webes, siya musulod or mupinpid lang sa Philippine area of responsibility. Kana may gala, ito yung totoong kahintang sa itong lakaw, sa itong panahon, karong adawa. So samang higayon, kanigyapan yung alagad sa kanginan, kanyang angkorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan sa itong panaguban, niya ko may gala itong mga top stories o mga headliners. Unahon ito may gala nguluhan sa itong mga drag ko mga balita, balitang lokal.
13: Magnum Rapido, Rapido.
16: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, hit-on nga panagbangga sa usa may gala ka-truck o sa usa ka gamay nga sakyanan dito sa Malaybalay. Sakyanang gamay nga gisakyan sa usa ka Bureau of Transportation may gala nga empleyado patay. Samtang disgrasya usab karong buntag na napitas barangay mambuayan ng atong syudad, usasab katao patay. Samtang duga mga dagko mga balita sa balita nga nasunod.
13: Magnum, rapido, rapido.
16: Oga kini nga bahin sa tong programa hatog nato ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay Tablo ning syudad. Sa mga balitang nasunod may gala mag-uuma nga giunay og sungag sa iyang kaugalingon nga naglasong kalabaw dito napita may gala sa Negros Occidental. Mag-uuma may galang gisungag pag-unay siyang kabaw patay. Samtang sa duga mga dagko mga balitang lokal o balitang nasundon may gala sa nagpadayong nga kontrobersyal sa impeachment o kawat ng kwartas gobyerno, gikabot na agbatot pa may gala nga Senator Alan Peter Cayetano, naglaom na o andam na siya, human siya mga igsoon, posibleng isunod nga presyohon. O karon sa ito mga dagko mga balita, balitang international.
13: Magnum, rapido, rapido.
16: Sa ito mga dagko mga balitang international, mga igsoon, gikamot ang suicide bombing dito sa Pakistan, gawa sa buhatan sa kapulisan, sa pagbusikan sa bomba, 15 ka mga tao, patay. Now standby may gala sa ito mga dagko mga butang at iskutan karong kabuntaga sa ito programa itong Magnum Rapido, ning adlong Lunes, Pizza 3, sa ito magbalik, oras maginikanan, alas 9:13.
20: That time check was brought to you by Presto Creams.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Mari, ngano na ginuktok man ka?
5: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
6: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen ng Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
7: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber Summit na lig-on o kalidad, alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
2: Kanunay ka bang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mubabaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
8: Basta Riluri Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro.
9: Telephone number 857-4123.
8: Ayaw kalibot, basta original nga Riluri Pulso, Wadhos Quality Store.
10: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
11: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
12: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
13: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
15: Delivery! Maria Jose!
16: Is that box really mine?
15: Surprise!
16: Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
17: Borrow up to 90% of your savings.
16: No processing fee and get fast approval.
17: So you should
18: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
19: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
20: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
21: Mga higana, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkit High Center. Ang inyong yulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kids!
22: Maing adlaw mga higala, Viva Senor San Agustin, pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagang taman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpamhilod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadul ng butik sa yunga.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigit sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pamakasal mga butika.
6: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka kung pounds kung mapaubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na paglugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.
7: Happy
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
6: Balik na magkas mag-uban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Now, standby magkala sa itong mga dagong mga butang at isgutan karong butang ang magkala ang mga follow-ups. Pabuta ka ito sa unahon magkala si Magnum Anjik na naka-standby na magkala. Kinikalabot na mga igsoon sa usa ka paragbangga sa usa magkala ka motorista. Usa mo daw kini siya magkala ka missionary. O niya, kini siya magkala ang ikabangga niya. Usa siya magkala ka sakinan nga iya mga igsoon dias talakag sa LGO. Nga usa sa may galak ka patient transport vehicle. Nagkabangga na may nunindua niya na pita may gala sa may zone 4 sa may barangay Mambaya, Mambuaya, sakop ng atong syudad may gala. Nga nagresultas kamatayon may gala nining usa ka motorista. I-check na may gala unsa ni mga development kalabotani o unsa may resulta sa investigation sa itong mga otoridad. Unang sa dato may gala sa magmamanji kay patay in town may gala kining usa ka motorista. Nga nabangga may gala sa usa ka sakyanan nga iya sa talakag nga LGO nga usa may gala ka patient transport vehicle. I-check na magdumaanje sa location na direkta sa may Mabuaya di ato syudad. Go ahead.
11: Yes, na magdumaanje live kita karon din sa may zone 4 Patpata Boulevard barangay Mambuaya ni ato nga Dakben. Nakita nimo karon magdumaanje no. Oh. Kita pagi mga debris karon dali sa kadalanan.
6: Lapad kas dalan.
11: Nga naguba pud magduma mani ni ani po nga disgrasya tali po sa talakag nga emergency vehicle nga nakaparada pagyapon dinhi gani sa atbang pud natupod magdumani
6: kini
11: nga maong insidente magdumani noy kasubo yun pod nga dunay military one nga usa ka kaning lalaki nga giingon nga magpastor or pastor magdumani ang nagisgutan po nga biktima uga ini ma panahon na wa pa gyud pud intay nakadalikyat nga usa ka kan or sa iyang mga member pamilya wala pa naka-adto yun magdumani na sa city hospital kay baguhay lang pod ni balik og saka at kaya emergency code nga mga responder magdumani di natupong gipakutanahan kung kumusta na nabay ni apas nga pamilya negatibo gyapon ni ini mga panahon na kung gagibot yung magdumani ya kini na hisit nga biktima lagi pod kani siya pa saka man sa magdumani so gikan siya sa ubos like kumbiya siguro gikan ni magdumani kay muraga na atikda na to base sa yapon din pong identification cards. Muraga kung di lang sa'yo pagdumani no, ang katipong naagi hapon sa ato po mga nakuhang impormasyon sa barangay pagalungan ng ato nga takbayan ang nga biktima. Pero going to Mambuaya man niya director, masaka siya magdumani. Ang iyahang identification card magdumani, kung ato lang ibase, kung dili takod sa no, masayop, ato lang sa ning first name lang sa magdumani, atong unahon, Ruby, ang iyang pangalan, pero lalaki na siya magdumani. Nga nagmanihog motorsiklo kaganiha pasaka din sa Mambuaya timing sa magdumani no makita sa nimo kining emergency bicol karon ugoy pagkakusog sa mga dagan lagi dinhi sa mga sakyanan.
6: Jong kay lapad mga dalan. Straight kayo.
11: Oo, mga dagko ra ba mga sakyanan kusog kay dagan. So makita nimo karon kaning emergency vehicle sa ato ang Magnum Live ang gubagit kayo in town ang atubangan nga bahin. Kay lagi ito nga maupong nga sakyanan pud magdumani ang yaharman pong dong raman pud no ang kaning nakaangko nag kaning impact sa damages pud ka ganiha sa kusog nga panagbangga. So ang kaning yahang windshield ay guba pero ang yagid pong likid sa kaning passenger side guba then dili pud
6: grabe nga impact na kusog kayo.
11: Oo, kusog kay impact magdumani pero ang motorsiklo wala man kay tay na matigdan pud nga damages ni adto pong nahisgitan nga unit. O gani man kaning si Mr. Ruby Magdumani nakasuot pud ni siya og helmet base pud na sa mga nakasakti ni pong maong nga insidente na siya'y suot. Pero wala gyud gihapon nakahatag og proteksyon
6: okay.
11: Kay ang nahisgitang helmet magdumani natangtang ug ang iyang yapong ulo ang nakangkon og dakong tamad sa iyang hapunin pong kaning pagkadisgrasya. So dihang nga nadisgrasya na kini magdumani ihang giduulan pud siya sa mga tao nga nanimuyo pud dinhi sa mga area mao gyud pud din tayo ilang hapong nakita ang wa na gyud pud umoy ang maupong lalaki. Di na magdumano sa maong insidente. Timing po, kani kagawa din po sa maupong lugar nga avid fan po na ba po ninyo magdumano na ninyo ni Magdumajun o nimo po si kani kagawa na Joseph Antig na napi po siya din sa Prince Dalan. Di na po magdumano sa ilaha pong pinayanan. Doon mag sila sa gasoline station nga naa din sa unahan. If ever makita nyo, naa din niya ma- kita ba?
6: Oo. May gas station. Gasoline station.
11: RM Petrol. Kaning RM Petrol. So, din sa Petrol, then RMC Petrol, din yung tani magpagasolina ang biktima. So, kuwan man siya magdumani, namin yung pinakalain gani, o sa duha, tulo, upat. Oh. Upat sa lane, ang dalan. So, din na siya sa kaning center, kaning inner lane magdumani, kaya gikan mo dito sa kaning right side, dito sa right side,
6: push it direction.
11: Nitry siya din sa left lane, kaya mutabok siya din sa si Petrol. Pero before po siya nakatabok magdumani sa si Petrol, na may nagdangarang po nga jeep na gikan lugar to sa Centros Mambuaya, panaog po sa kaning atua pong syudad pa, CDO Centro. So wala siya nilakos o tabok din yun sa kaning left side para makaano siya din sa si Petrol. Nihunong siya magdumani, wanya damhang, na po yung nagsunod ito sa iya, nakatong talakag na emergency vehicle. Ang emergency vehicle po magdumani, wapod po siya nagdahom, nga di mo lakos. Uga tabok ang nahisgitan pod nga biktima kay lagi naka maneuver naman sa pod magdumanig sugod nga maga left turn kay magpagasolina uga mahinungdan nga kutungod pod sa kakusog sa dagan sa nahisgitan emergency vehicle lagi pod in taong nadaro na guyod nga magdumanig ang biktima. So mo na makita nimo karon dinyo na pay mga nahabilin nga mga party ni sa magdumani na sa ato nga motorsiklo o sa kanipo din pong van. So nagkatag din ni karon na sa dalan tungod lagi sa kakusog sa impact niya dayon dito sa unahan magdumani nagitabunan dito na kaning parte no, sa tunga-tunga sa inner lane o outer lane nga dito po napaingon ang lawas na nahitutang nga pikpa humanto ni siya na absent pinabuhi so gitabunan lang nila o mga balas-balas kaya lagi nagbana o magod po ang dugo ni ini
6: yung isang
11: tagawag Joseph Antig Magdumani kay kanyang po nahitutang nga kanhi official din sa Barangay Mambuaya. Timing sa sila akong pagpangapi, po yung nakita magdumani, ang maong at disgrasya. Ato nga sa iron na kang kanikagawad. Kagawad, may buntag no, subli. Live just Magdumo Radio, Anja Alsado. Nasa pika niya, imuha po nga idol nga si Magdumani.
6: Idol, Kagawad, may buntag. May buntag, kagawad.
0: Oo.
6: Oo, utso ba yung nasaksiyan mo yung taon kaganina, kagawad, hiya ka bang yun sa panghita mo?
0: Ganina nga, hayag na ngayon. Kapit na ang alas 6. Hindi, lagay mitin sa balisbisan sa Akumaray, sa Kasintuman.
6: Oo.
0: Nagsunod kini ang ambulansya o motor. Nagsunod. Ang distansya sa ambulansya, mga kapingkong pulang, mga 20 kilometers ang distansya. Ang yung motor, nagsignal ang motor. Nagsignal ang motor. Kay magtubig siya, muliptorn siya, liptorn. Imbis muliptorn siya, nawi ang masugat nga jet. Pronasis to nga ang motor. Signal na siya ng motor. Imbis kay tabok na siya, na may JP ang masugat, di, giunong ang motor.
6: Oh.
0: Pag, labay siya, inspector ng motor, mo, pag-agi siya, pulang siya, kusupedakan. Ibang motor, at kabalibag dito sa, layong na balibagat niya, iyang helmet, kalabay. Patay diretso, ang guan, driver motor, patay diretso.
6: Nahulog gawad nga, nahulog gawad nga, sinampot siya sa kuan, emergency vehicle.
0: Ha? Oh, nahulog.
6: Oo, okay.
0: Nahulog niya, patay diretso ang driver sa motor, patay.
6: Patay diretso.
0: Ang siya kay, naku kayo ang gubas, ang kuan, butong ligid, siya panti.
6: Gusto kaya impact niya.
0: Siya, ambulan siya ang ligid, ang buto.
6: Oh.
0: Abi lagi na mugbumba ang ibuto at sigit man niya.
6: Kawad, dunay sakay ang kanang emergency vehicle sa Talakag na karga pasyente.
0: Ang ambulansya nakatod na og pasyente pa Talakag, pa yung Cagayan.
6: Oh.
0: Gikan Cagayan, pauli na siya Talakag. Kung yung motor lagi gikan sa Lumbia usab. Panulong siya kini sa pan murag man ay maguno kay maestro magato.
6: Oh. Na. Okay.
0: Abot din siya Boulevard kay magtubig lagi siya.
6: Oh.
0: Lector siya na masumli na to nga namay mo cross ticket diunong siya sa tuka. Na paglabas siya diyan lector na siya. Agi nang dapulan siya kusukadakan na iko ang pan dapit sa motor.
6: Mas bayo lang to ano, kagawad gami lahos na lang unta siya. Di ito siya masapon.
0: Ha?
6: Kung nilahos na lang unta siya wala na lang siya muhunong.
0: Oh.
6: Di unta siya masapon sa ambulance.
0: Dele sir, o ginaw siya sir.
6: Oh.
0: Ang jeep siya mo bangga siya.
6: Awa gini siya. Wa di siya choice gud ay gud. Why choice ola, siya?
0: Ola iya mapilian.
6: Moy mapilian kung siya. Mulahos ka jeep ni pasayruan. Pag buhunong ka bulldoze pug ka sa kininga ambulance.
0: Oh. So, unya ka tong ambulance ya, wa sa kabantay. Tiyali nga dapat tong ambulance siya. Sumala si istorya na mo din. Kubirtik na lang unta siya, nag-right side ng
6: front siya. Correct.
0: Pero patunga ang mangyapon, kaya nagsunod mo sila.
6: Uwa siya siya kabantay.
0: Oo, ulay mapilihan siya pag ng motor. Kaya, may diretso siya, banggan mo niyan siya kay Crossman.
6: Napilit siya.
0: Sige unong siya lagi sa tunga, namay ambulansya ang kusong kaindakan.
6: Nakuratan tong ang driver's ambulance kagawad, nakuratan ba kay ang pagto niya nga makalahos na? Naamanis tunga ni Hunong day, may kalitong break.
0: Wala na magka-break.
6: Wala na, dito na.
0: Wala na magka-break. Diretso bangga.
6: Pastilan.
0: Dapit na dito sa plane.
6: Asa ba dapit ang... Asa ba dapit ang samad ang tong nagsakay sa motor? Gawad?
0: Ang iyang naong.
6: Dagway niya?
0: Pisok.
6: Gay. So, suma na, ang iyang dagway niya mo'y nabanggaan or ang dito na pagkalagpot niya sa siminto?
0: Doon ako na ito, sir. Wala niya gamit. Ay ang helmet. Wala man mo siya. Ang iyang mga ulo mo na medyo napisok ng ulo. Ang iyang helmet, nakabulag man. Napos man siyang ulo. Wala man maun siya ang helmet.
6: Nakita ni mo nga nakasuot ang helmet sa ulo.
0: Wala na helmet ang ulo. Ang helmet, layo na kayo ng balibag. Wala man maun siya ang helmet.
6: Dili, sa wala pa siya mabangga, nakita ni mo nga nakasuot yung helmet siyang ulo or tos kamot-kibutang?
0: Pagbangga kayo niya, pagbangga, lagpot ng helmet. Wala na niya pagbangga niya diyan, pagtugpan niya diyan sa siminto, wala na helmet.
7: Suot niya, wala.
0: Suot lang lagpot, pagbanggay lagpot.
7: So, isuot pero nalagpot.
6: Suot lang lagpot, wala
7: kumakalak.
6: Diyan napita sa maong dalan kagawad. Sabi, sige na kadiskrasyan diyan, kay straight o glapad ba ito ng dalan ha?
0: Ay, sino sir, wala pa tumbangga gagawin ng buntag. Kagabi, alas 7, bangga pa yun.
6: Patay Japon.
0: Bangga kay di na musabot ang dagat sa lakyan din eh.
6: Kusog.
0: Sa ganyan siya, gobyerno na ni nga, kontrol na ni dagat din eh.
6: Hayag man kayo ng atong sugat niya, kaya nabulit man nagsasular o kining cat's eye, kaya itong dalan.
0: Sir?
6: Hayag mo ito na itong dalan niya, kay nabulit man na sa cat's eye o kinibang sular.
0: Hayag.
6: Hayag kayo.
0: Lapad.
6: Lagi, munang ganahan kay silang palupad-lupad silang sakinan.
0: Ay, dagan din niya, sir. Dagan nga matay.
6: Pastilan ba? Unsay advice ni mo, anak, gawad? Aron nga maminusan na itong diskrasya niya.
0: Muna, i-announce na lang niya, sir, na pagkitahan mo itong ingon sa imong kauban din niya, butangan lang ni Danger Zone.
6: Butangan na lang, signage na lang.
0: Signage, Danger Zone.
6: Danger Zone ba?
0: Daka na din ni sige pangga. Magilak na din yang simana og lebangga.
6: Pastilan sabdang lugar diya ba? Wa ba kana dunay multo diya kagawad?
0: Multo na ni.
6: Basig na white credit ba? Or agta bakag butabok diyan dala na.
0: Mo lagi.
6: Pero ikaw lang sa kadungog na ang tadya siguro, sab.
0: Masama mo, sir.
6: Oh.
0: Kaya ang tradisyon ba sa mga kakaranan ng tao,
6: oh.
0: Dapat ang tanyan eh, may tayo na ibalaw ng debato na magkrasada ang tanyan sila.
6: Oh.
0: Mag-iyaw sila ang bakat ane, kaya iblisingan ba sa pare?
6: Ah, paduguan?
0: Kaya wala may blising-blising ane.
6: Padugo din yung tanda ka dapat gawad, paduguan.
0: Wala nga rin mag-blisingin ane.
6: Amo, di ay siguro ba? Dapat na tayo padugo, kanding baka o puti baka nga baboy.
0: Ah, baka ka, sir.
6: Baka. Ah, baka gid ba ayo? Gwapo ning baka para bulalo ang labas. Oh.
0: Wala may blessing-blessing. Rabot ah. Na nga, ang balay ka na magpayang blessingan mo na. Lagi. Mo na. Na kine. Ah, wala may ampu-ampu tele na rin. Siya
6: wala na.
0: Kay, luman mo man ang kwarta kong nila ko ko
6: nila. Dakong kwarta niya. Dakong kwarta niya ba? Kaya siyempre dalan mo yan na.
0: Aga ko, sugod na ka ni sir.
6: Ha?
0: Sugod na siya, buluwag ka na siya.
6: A kwarta na siya, paldo na po.
0: Warning niya sa mong luwag na krasada siya.
7: Lapil na yung balay magdumanin. Kaya may road widening.
6: Ang masapon ni mong balay.
7: O, nasapon na po niya ang lote.
6: O.
7: Balik, pila ni ka, kuan, naay, kuan, pila ni ka, unsan na, lapsun, tugang,
6: o.
0: Sika siya, sir, Ryan, 20 metros. Sir, Ryan,
6: Petros, nanay
7: ko akong balay, natunga. Ano? Nanay mong balay.
6: Agoy.
0: Oo, oh, tunga yun.
6: Nanapikas, nanay mong balay, kagawad.
0: Oo. Oh.
7: Napikas na.
0: Pikas na.
6: Agay. Igo siya sway dining di ay.
7: Oo, oh, naman po din sa tungod na ito magdumani. Ang kanig-kanig sa COA, gani, o kanang sa DPWH.
6: Napagay niya ang karatula.
7: Calendar of days, o oh, mga...
6: Naapagay niya
7: ito. Apong dool, kay ang ilahang balay.
6: Oh.
7: Mo hinungdan magdumani nga wala na tiwas ang kaning dalan nga gihimo kay di pa man sila mosugot pud nga
6: bayad
7: sila ginagmay oo so matod pang kagawad nga gusto niya kung magbayad kanang kun gyud kung sakto gyud nga amount
6: kana 93 million na pare dako da kumpaldo ni oh bugoy gi kagawad ha
0: mahal pa ang sardina sa gibayad sa mo bratura
6: pila ra bay gibayad sa inyong balay dia nga maigo kagawad.
0: Karon sa Martes, nahiring, barangay. Tanambalay nga may ko sa wedding, nahiring.
6: Unya.
0: Nadya kami o pinayam mo pabayad, dadong ko akong titulo, kay titulo na doon eh.
6: Oh.
0: Dadong na akong titulo na pabayad kami sakto kay senior sinar ba kami na
6: correct.
0: Aming mga kwarta na rin.
6: Correct yun, sakto gina. Pila ba na ka square meter ang nakuha ng imo, kagawad?
0: Dako, sir.
6: Ha?
0: Dako.
6: Mga giyabot ka o pila estimate ni mo?
7: 200.
0: Diya kayo.
6: 200 square meter.
0: 100 square meter.
6: Tagpila ba ay assess values yuta diya, kagawad?
0: Dire, ang gobyerno kay barato naman kayong gobyerno.
6: Pila, pero barato kung...
0: Barato gobyerno, pangayon naman na nila.
6: Ang imo naman na yung balay mo niya kapatunga diya ginasdala, no? Nga wala yun makuha pa. Oo.
0: Ito naman, barato naman kay naayag na dunggan diya sa musulitan. Dako kayo na po siya, kita ka na 30 mil.
6: Oh. So dapat yod nga insakto lang ang presyo kay gabaya bi kag buhis anang yuta abaya.
0: May ta sir mabari nang kami malita sir.
6: Ha? Igna kay sa mga project niya kagawad. Yan ang national.
0: National makani pero ang among na dungan-dungan ani kay tinur dan makuno. Lur. Sa kabit-bit kini.
6: Unsa ni? Unsa ni? Unsa to imo radungan kagawad?
0: Oh, okay, lurdan gini project.
6: Unya?
0: Flight ini oh, solar lurdan gini. Asa ni kresada?
6: Amo ba?
0: Iya mo 92 million. 92 million mo na.
6: Ang radungan mo na ay nabitbit?
0: 92 million.
6: Lagi, ang imong radungan na ay nabitbit?
0: Oh.
6: Okay. Unsa may panawagan ni mo sa gobyerno kagawad be kay ang imong balay? Ha?
0: Nadungbang ko na nabitbit.
6: Nakabitbit siya.
0: Nadungbang ko na ay nabitbit.
6: Unsa man kay nabitbit ana sling bag?
0: Amod lang ka og bagbag ka usa baka.
6: Sige. Sige, kagawad. Salamat kay kagawad, ha.
0: Sige.
6: Bugoy kaninis kagawad, oh.
11: Salamat kay kagawad.
6: Okay.
11: Gasunod-sunod
6: doon sa inyo, ha. Magdum,
11: Manny, o magdum, June. Joel, Gitang Pitas, ani din ko, no. Bisagasa mo. Nagsunod po siya sa inyo sa pagpaminaw.
6: Ah, madi ay, mayo di ay.
0: Gika ka niya ito, matukron. Makamaw, tuwa siya akong radio siya, payon.
6: Naay mong radio, nakalak yun na, ha. Magnum yun na, ha.
11: Muna magdumanino nga, abi-abi po dyan niya. Timing magdumanino. Asa ning insidente na tabo, na po din ipuntungod sa ilha po nga pa ni Malay. O gani magdumani na, sumpay lang sa atos nga diskrasya. Ang katong driver gani sa kaning kaning emergency vehicle nga nakaparada pa din, higibili may pagdumani. Yani naman ang administrator go sa lungsod ng Kalakag, naghimo na sila sa pagsusi. Kaya kani magod siyang sakyanan magdumani, kaganiha, doon na ni siya ikungwata na sa ipno, unom ka mga dialysis sa patient. No. Idala din sa sentro sa itong syudad. So pag uli na nila, maragduhan na lang sila ang sakay, driver o katong ihang kauban po niya magdumani.
6: Natod naman
11: niya. Pero nakatulog magduto yung kauban magdumani, mo to wakay nakabantay kung sa'yo nahitabo. So ang driver magdumani, dihang nahitabo ang disgrasya, pag tanaw din niya nga patay man, so ni Dagan siya, wala siya nagsakay magdumani. Ni Dagan, paingon dito sa barangay Mambuaya. Then dito na rin po siya gisugat magdumani. Ni Himo din po siya sa paklahos na lang din po sa Talakag Bukidnon, sa PNP dito. Dito siya, mihimo. So, iha po din pong pag-surrender. Gawa na siya nibalik sa agi. Ang kanin din pong, kaning nabilin niya nga kauban, mo rin to, nag-coordinate na po din po sa LGU sa Talakag. Mo to, nangapas ka ganiha, mapipila ka personal, gikan sa Talakag LGU. O, gila ka na pong gipasalig maglumanin nga muhatag sila. O, igo, yun po, mga assistance para po sa pamilya din ng biktima. Tungkol lagi kayo, wak mag-yun po gidahon niya. Disgrasya man po ng insidente. Isan pa man niya, mo yun ta maglumanin, kusog nagpadagan. Pero, di man po, gusto yun po sa atong driver maglumanin nga makaligit patay o makatangga patay. Nini pong biktima, at awag kayo, kusog yun kayo mga sakyanan din maglumanin. Wala pag yung
6: panghadyong lang.
11: Kanin pedestrian lane? What? Wala.
0: Wala pa pedestrian lane. Wala pa.
6: Wala pa.
11: Nauso magdumani kusog yung mga sakinan, mga jeep, mga bus, mga bao-bao. Bisan-unsan mo magdumani.
6: Hadyong lang agi lagi.
11: Mutabok ka din eh. Dapat yun magmatingon good ka. Kaya lagi.
6: Stop look and listen good ka. Pagtabok.
11: Oo, mag yung magdumani niya. Naikorba na hon na bang adalan sa unahan. Sa muna, dapat sa makaisunan ng kumagi din sa mga dalan. Luag mo huwag kaayo. Niya, kaning hanutoy yun mga kapadagan ka din yung magdumani. Kaya lagi, wala po yung mga kuan po no, daghan ang mga obstruction lugar sa dalan.
6: Oh.
11: Napatag kayo po magdumani. Sa muna, makita na to din mga sakyanan, mga pribado pang publiko. Kusog nga gamaneho sila ka po nga kaning transportation po magdumani. Iniini po nga mga kaning ito po na obserbaran, no? Iniini po mga oras. Mas labaw na siguro yun po panahon sa kadlaw no gabi magdumani.
6: Oh.
11: Medyo limitado sige na po no, mga gagamit.
6: Atong klaro magdumani, Jake. Kining namatay, usa ka maestro.
11: May giingat na ito magdumani na pero dili siya.
6: Pero pastor siya, pastor.
11: Pastor. Oo, panawagan lagi magdumani kay wapay tagtungod na sa City Hospital Manggudgitala
6: sa mapatay
11: o sa rescue sa Mambuaya. So wapay nakaadto bago Manggudgitala kay Osaka ang taga Mambuaya magdumani kani mga personal nila nga nagpatikupod sa ambulansya.
6: Sige.
11: Na mo po gisakyan na itong biktima pero wala pa yun magdumani sa mga itong dagat.
6: Tara, hadyong
11: so, lang. So, mayroon dahil na wapay nakaila. Wala pa yung nakahimo na sa pag-atiman sa biktima. Gawas na lamang, declare lang to dito sa kaning City Hospital nga patay na yun po na kinisya magdumani. Kaya bisan mo, klaro na din yung patay sa area. Kaya lagi, naluno mo yun po ng iyang ulo po magdumani. So, dito sa hospital, pinanglan mag-iya po ng declaration.
6: For confirmation lang.
11: Oo, for confirmation.
6: Sa documentation dyan.
11: Niini, panahon niya siya, si kasuhon na po siyang nga pamilya. So, patuwa na lang magdumani, no? Kung kinsa to ang pamilya nini nga maong biktima nga sa ato ang inisyal nga nakuha nga pangalan magdumani. Base lang po nino sa ato ang dokumento nga nakita kay kita, base lang po magdumani na sa'yo matalpan takod, no? Sa ato po din itong
6: matali
11: niini. Kay ang dagway na ba po magdumani na kung manggod,
6: sinagit
11: po na, oo, tungkol lagi sa kusog sa impact sa disgrasya, na kasi nasayip ko na, base
6: ba't mo na nakuha niya nga, unsa man ang dokumento na, driver's license niya o unsa man ang ID?
11: Driver's license magdumani.
6: Kung na, diya, basta kayo mo na nasa driver's license.
11: Basin maupon magdumani na. Ito lang basahon. So, ang nakabutang sa yahang driver's license, Olid Ruby de Olamos Olidiana. Ruby Olamos Olidiana. Kuha ta masin pagmaniha kay input sa driver license gani nga kana gani nga naka kana tawag na PVC kay magdumani. Pero sa photocopy lang gani. Sa papel kay kanang black and white pod sumo nang
6: amo. Mo na giuson man la karon kay ang photocopy good as original naman daw pod na.
11: Oo, mo na dinhi magdumani nakasulat. Ruby Olidiana mataga ba pakalunga. Barangay Pagalungan magdumani.
6: Ay, Pagalungan, to speak as pampiro din eh. Sa,
11: oh, nay pangalan sa sitio, pero di kay maklaro magdumani. So, Pagalungan na maklaro, Pagalungan sa Kedioro City. So, mo ni ang nakabutang sa itong identification card or identification na details niya nga naka-photocopy, nga naka-recover sa itong otoridad. So, live di ka, hindi niya sa mic. Zone 4, Patpat, Patpay, Mambuan, and Katok Takbay, and so, kung mag-180 na Rudy Katapang, kinis mag-120. And Gil Sado, sa balita, Sir
10: Victor. Magnum, rapido, rapido.
6: Salamat magnumaan dyan, yun nabati, may gala, direkta, gikontra pita, mga egzon, sa maya Zone 4, Patpat, Barangay Mambuan, and Katok Takbay, din may gala, disgrasya mang yun, mga egzon, uway choice, matupan ni Kagawad, ang maong motorista. Kung mulaho siya, tagbo niya naghaguros ng jeepney di pasayro. Kung muhunong sab siya, gibuldos po siya may gala sa usasa bengsyon ka-patient vehicle, may gala, emergency vehicle, nga iyas talakag sa LGO. Pusa, gininoon may gala si kiniabang si Kwan, si Mister or si Pastor. Okay, kaya kadyot sa kay ni Asay Patay may gala nga nakaplagansad mga eksyon.

0: 한 생시고 나온 게 내가 그때 맨차.
1: 어.
0: 또 가봤으면 빠삭스러 서서께는 아니 비와이디면 아이 서께는 아니 서버니 아니 아이 소소피카 소리 노 아이 소소피카 박대마니
1: 이 소소피카
0: 어 이 소소피카 나 빠삭스야 발리카니는 나온 나 방안
1: 안가이
0: 또 나빠이 사이 플레이스로 모는 기타 방샤 소렉차 그니야 아 ambulance bagaimana itu dah pergi balik tambalan dari puru siguro mak ayah kaya rapat upah kebaik sama dengan nak sini pisau nak
1: harus kamu macam buik buik apa ni
0: meju buik meju meju kami tadi taga
1: meju kita apa ni buik
0: meju tau sama ni buik apa ni sama ni
1: buik segera be
0: sempah kaya nasi saya mengkos no okey lah saya okey lah
2: okey lah
0: okey lah okey lah okey lah okey lah okey lah Pwede ba ako sa kanibitong nakabalde gitno? Magdumay na kayo.
1: Sa ito lang live eh. Kamura mag isoso pick up. Siguro mo siya.
0: Isoso pick up.
1: Imyo ex.
0: Ah. Isoso pick up. Oo. So,
1: imyo ex na.
0: Oo. Oh, kani siya nakaparking.
1: Imyo ex on the max.
0: Oo. Oh, nakapark. Nakapark na siya. Nabangga rin si Moody ha. Nabangga ang yan na. Ang santang natungda siya. Nasarasay. Nasarasay ang yan nito eh. Iyon lang nga. Napasap siya. Sa katong isa kasakyan na nga na parang gud daw pangi inaw magdumay na na pangi na kanibang lugar
1: na wa
0: ang pamper sa kasakyan na kani ah di ni siya
1: ay ini ang kasakyan
0: na sir ay kamani kanang kamani o sino ang kasakyan na sir kani
2: Toyota
0: Toyota sino siya Corolla Cross ah mao ni siya ang nabanggaan niya sir ah so ang Toyota Corolla ay sige Corolla Cross magdumay na tayo sa sintong bahin.
1: Bago mo rin cross.
0: Oo, oh, anya ang motor. Oh. Ang motor pa ngayon sa ngayon sa may kini ang kugman.
1: Agay.
0: Okay. Oh, siya ang dagway sa
1: Mara mga eksono sa itong magdum live. Tadawa ninyo. Toyota Cross bago ni hybrid ba ni?
0: Ang, bago pa yun. Bago pa kayo magdumay ni.
1: Oo. Oh. Toyota oh, Cross. So, oh, bago ni bago.
0: Nakaya pa man o pag hatag o first aid ang kaning sakay kaning driver sa motor magdumay ni. So karon mo pa mo pinet pa lang yun akay kung siguro kung 50-50 gid siya nga kung sa niya sa one party pa mo nag medyo buhi sa bang medyo so kanang lugar na wala kaya kaya pa siguro kay wala mo ang gitpud ingon na midaga na ang ambulance nga nag rescue niya na sa sunod karon so gabi na tumangagi dire tubangan sa CUMC Gusa sa asa na gid ang pasensya kay dai vehicle kay accident
1: kining kining Toyota Cross busulod unta ni dia sa CUMC busulod
0: Ano, magdumani.
1: Kaya niya, kini pong motor nagkaguros, motong iyang namukmo sa libag ang driver dito nakapaingon siya na paslak ilalom sa MUX Isuzu na nagpark sa na plane.
0: Ano, magdumani. Muna na yun, nagkadubo karon iyang samputan nga bahin, aning Isuzu pick up, magdumani. Oh. Ayaw, kaning nga, oh, kaning nga sakin nga nakaparada.
1: Mm.
0: So, inong din nga, nabangag ang iyang naong. Kaya nga, nabangag sa itong, kanilang itong...
1: Nabangag ang naong?
0: Nabangag, magdumani.
1: Agoy.
0: Kaya siguro nakakusog sa impact. Mode na ban mo na na
1: kada ka helmet ni. Wa ka helmet.
0: Wa ba helmet ko, may helmet dire nga gi plan sa kay para pin naman ang iyang motor no.
1: Mm. Sa
0: naman nagbabag sa mga kagani na jud. Ang katas-on sa siguro sa traffic ikan dire pa dito sa may traffic light.
1: Agay.
0: Sa may daling jogos nga na nakataas sa linya sa lakyan. Ang kinibitong nga pagkabukog karon tungod po nining disgrasya. Lain na sa mga disgrasya, pero may confirmation na namatay.
1: Oh.
0: Kaling biktima, ay, isa man yung helmet. Sir, yan na yung helmet, sir? Yan, ako biktima, yung mga. Mga. Pasinsya kayo, sir.
1: Iyan din motor yung sniper nga color blue?
0: O, kanina, kanina, magdaman eh. Muna yung motor sa... Tawa na, gidaga na. Tawa na dito sa sayo. Asa, ano naman si? Ito na ang katong driver, aning, kaning Yamaha, no? Kaning... Ah, sniper, no? Sniper nga motor magdaman eh. Hmm. Ay, ano, sindalo, nanday ni eh.
1: Na?
0: Pero tayo ba ibalibi, ipakita ning kaning logo niya. Pwede siya magdaman niyo.
1: Masya, ipapilit lang na.
0: Ay, ginoo ko. Philippine Army Force. Sumunin siya, di man maklaro.
1: Di ba sila na og sticker na nagpapilit?
0: Ay, sticker magdaman. Bawa, bawa lang ka magpatikit. Ano, kung di ka trabante sa gobyerno magdaman niyo.
1: Pero lang siguro sa sticker.
0: Medyo ba, medyo ba. Ang yabang, ang yabang, ang yabang, ang lugar ka. Kaya kita sa kanya magdaman niyo. Bata, papa, padyo. Sir, ang silang pa niyo sticker niya, sir? Maestro o sundalo? Ha? Philippine Army mo, no? Ha? Philippine Army siya ba? Philippine Army. Oh, mag-i ka ba siya na? Pag-ana, magdumani. Walang helmet, sir, ba? RTA, magdumani. Walang helmet, super?
2: Wala akong kabantay, ma'am.
0: Walang helmet?
2: Oo, gibit sa mga nag-manning good. Wala akong kabantay kung nag-helmet pa siya.
0: So, karong, gawin na. Gawin na.
2: Oh, yes, ma'am.
0: Balik ka. So,
1: wala akong... Kung siya yung medical status ato? Critical
0: ko? Ah, kumusta ka? Lantaw ni mo siya.

0: సార్, మీ స్టేటస్ ఎలా పెట్టయా?
1: ఉన్నా పుదాము గిలంటోనే నేను పోపో పుదా ట్రాఫిక్
0: ఇట ఐడి ఇరిషా మగమని.
2: సో ప్రమగా గోలో బగా
0: సోనా సా ఎలమెంటి మగమని ఇదలన అంగతం డ్రైవర్ సైరింగ్ స్నైపర్ యమా స్నైపర్ గని మోటార్ మగమని. నామే తో అంగియాం ప్లే పోలా మని తంబే
2: వెట్ మీ తంబర్
0: అగన సర్ అగన ప్లే తంబే ని సర్
2: మరియా
0: Maria ya kayo
2: lang yung crush baka niya or yung baka nikapikas yung hinigugma yung baka diyan si baka
0: oo dili na malang kay itapu karo ibutang na masangotor magmani
2: oo
0: no ang sili mga pangalan nga
2: pero tanaw ni mo
0: oh, mani.
2: Ah, natanaw pa ni mong itsura niya wala na
0: di wala na magmani kay kiklus na rin ang ambulance
2: o ambulance.
0: Wala kadugay gidagan na yan
2: pero kanang dugo gabi mga mura magabana o mura niya ilalog saan ang inyo ex
0: mo lagi magmani gusto ba niya pati gindugo ang magmani no okay pasinsya kayo sa mga namahaw pa.
2: Identification card ba?
0: lugar. Pero ang likid niya, diba ka likid, murag visually, hilis-hilis naman po, magmay, ba't siguro po, na tag-isarak kay gamiton. O niya, kaya karoon, gisundan ni Sir Montos ang traffic investigator sa ating iyo, magmay, sa inyong sila sa may NMMC, aron usap, na iyahaging mapiyo kung kinsa itong sakay ni Hiling, usa ka
2: plate number, wasay identification card
0: niya. Helmet, wa may helmet, magmay.
2: Why helmet, why plate number, why identification card. So, hindi takay bilo, kinsa ito siya.
0: Oo, so, posibleng magdamayan na kung kanihaning dugo na sa ilalong napasok aning kakilan nga isuso magdamayan.
2: Ano yung impact ang iyang body, wakon mong unsa, pero ang ligid, mura magda siya koy.
0: Ang iyang lawas magdamayan, dapit siyang tiil, purma kayo, puro ang iyang naong, mo'y nagkadugo kayo.
2: Ang ligid sa front mo'y na siya koy pagayo.
0: Oo, kaning ligid siya sa baran magdamayan.
2: Oo.
0: Oo, kaning ligid siya
2: sa baran. Pero sa kusog si impact ba?
0: Pero kusog po siguro
2: sa dagat. Pero mo'y milupan siguro ang driver, ane, kay, kuwa laman, wala mo sa iyang kuwa niya, no? Apakah ikan yang direksyon ini?
0: Ikan jasa simple. Pahingan saya suku. Bisa akan ang pagkugman ba? Mana yang dalan?
2: Ah, okay.
0: Kung nakatang kaning kuan, kaning...
2: Pagkuan siguro ng traffic light niya. Ng traffic light ba? Pagkuan na, builo na din tamas ginawa.
0: Kaya magdamali, oh. Ibuilo rin siya. Niyawa niya nabantay na kaning...
2: Hindi pong sakyanan ng Toyota Cross. May liko sa munta. Pahingan niya sa hospital. Ah, nasa pupongin niya. Tagbongin sila. Hidon.
0: Magdamali no mo na yun. Nasapungit siya sa kaning pasulod unta diri sa may kaning sa may CUMC puto siguro sa kusog siyang dagat wala niya mabantay magdumani hinungdan na nalagpot pag siya kung napasok siya aning may isulso nga nakaparking diri sa mga mismo sa highway magdumani. So proceeding ta dito sa may sa NMMC katong na pagkapiyon kung sanay status sa mong driver magdumani kaysa iran ta nadagan dugo po diri karon nagbanaw ani sa ilalo mas umasa sa napasok po nini nga nakaparking nga isulso.
2: Salamat Magnum, Magnum Visa Cross. Gikan niya napita may gala at tumangan yun sa COMC, mga egsoon niya napita sa gusa. Bangga may galang motor, mga egsoon. Alang na itong kahulat sa away, ay away, sa dula may galan nila ni kiniabang kwan, dula may galan nila ni Alex Iyala o sa iyang mahimong untang katbang karong adlaw may gala, tali mga egsyon sa Osaka American player mga egsyon, nga iya untang maengkwentro may gala karong nga adawa nga mao si Jessica Pigula para sa championship mga igsoon, postpone ang ilang ang ilang dula karong adawa, ugma na lang. Kaya nanulog sulog man may gala kining naskutan may gala nga kiniabang ulan. Nanulog sulog ang ulan mga igsoon, imbes kay nakastart na unta sila silang dula may gala, o niya silang dula untang ganyang kadlaon mga igsoon, nga din may gala sa unang set mga igala, medyo daog mga igsoon ang American may galang tennis player. Pero pag abot unta sa second set mga igsoon, lamang na sab unta may gala si Kwan, si Iala may gala 2-1. Pero nagulana man mga igsoon ito na pita sa Washington. Nagulana man may gala, so naitabo mga igsoon, cancel ng dula. Sus, nakaydayak na ba unta may gala. So, balik sa agi mga igsoon. So, ugma pa ang dula mga igala. Ugma pa. So, ato na yung hulaton mga igsoon. Kaya, daghan ka hulat ani mga igsoon. Kaya, kung may tabo man nga mapildi may gala, mapildi mga igsoon ni Alex Iala. Kining iya may gala ga makaatbang karon para sa championship may gala. Of course, mag-champion may gala ang Pinay mga igsoon. Ugma pa. Anyway, sa di pa tapos mga igsoon, si Magnum Persen kaya diya karon may gala sa City Hall na diya bitambong karon ang atong mayor sa Dakbas Kagandoro. Kay mora mga ka ibalik-balik sa mayor kining mga fake news may gala diya sa Facebook nga magingon nga matod pa iya kunong ginidaan ang mga dilit taga Kagandoro nga busulod. Kadako pagiging hinangal may gala. So matod pa sa mayor, akit sa may taong buang nga di mo ipasulod. Kinsa ba siya di magpasulod? Yan ang kuralon ang tibok syudad aron di ipasulod. Fake news kuno na matod sa mayor may gala nga pagpandaot ganto kanya si mga katbang. Itsik ta magpersib blank count sa mensahe sa mayor atol sa flag racing. Go ahead.
3: Awa ka magduma ni Laos sa gisgutan ni Mayor Clarice Hoy karon kaning mga fake news yun magduma ni. O ganiya mismo nga mabutay sa People's Day sa ato mga PWD. O kaya nakahalira naman kita magduma ni alayon siya. O karon Merkulis na ang sugo doon niya. Birthday man po ni Vice Mayor.
2: Birthday ni Vice Mayor.
3: O birthday niya. So ikantahan siya. Happy birthday magduma ni. Kini bang Vice Mayor Bibot, smiling kay sa dini karon sa pagapi lugar sa flag racing. Mayor Clark yo napos siya kitang Kapitan Marlo Tabak magdumali no. Napo dini kumpleto magdumali ato mga city councilors nga may dalikyat dini karon mga panahon sa majority lugar magdumali kumpleto. Sa ato gamay lang magdumali ang City Leader Garisoy. Pagyapil na niya magdumali ang mga trolls labi na kay og ini permanente ang bulag sa iya og iapo labi na kay karon nga semana karong Miyerkules adlaw nagyud pagdumani exclusive sa mga PWD sa People's Day ni ang babae ni Mayor Clarisoy.
2: Aminan ta bay.
4: Tabangan sa ilang mga panginahanglan. Usbon ko dili nako mahimo ang tatang. Busa kanunay kung naghangyo kaninyo. Tabangi ko aron mapaabot pa nato ang daghang mga serbisyo nga gihatag, gihulat sa mga katawhan. Salamat sa kaayo sa buhatan sa CSWD nga madampuson kaayo ang pag-apod-apod sa atong PWD ni atong miaging bulan nga doon natin 2,500 ka mga PWD nga natagaan sa ilang allowance nga 3,000 matag-usa kanila. Usab karong bulana, initaok sa ikatulong hugna sa kuyog ta sa serbisyo sa baryo o People's Day, sugod karong Miyerkules, aduna tay espesyal nga People's Day para sa mga PWD. Espesyal nga People's Day para sa mga PWD. Sundan gihapon pagka Agosto 12, Special People's Day sa PWD, pizza Agosto 18 o 19 sa Gunsun aron mahumanggod tungod sa kadaghang programa sa atong kasaulogan sa kapistahan mo nang gisunod-sunod nato ang People's Day. Sa mga PWD, dinhi sa atong City Quadrangle, kaysa ako sa ilang kakulangon, sa ilang panggigilog o sa ilang panglawas, parihas o angan. Kay parihas ra nga nagkinahanglan og tabang sa gobyerno. Ang ako usab ang paghatag og kaangayan. Kung unsay mahatag nako sa kadaghanan o kinabag-ang katawan, ako kong ihatag sa atong mga kaigsuunan nga adunay kasimik-an sa ilang pinabuhi o sa ilang paglihok-lihok. Sa ilang kakulangon, sa ilang paglihok-lihok, mahimo nila ang paglihok. Busa, nagkinahanglang sila sa programa sa gobyerno. Muna, tabangi ko ninyo nga magmalampuson ang atong special people's day sa atong mga kaigsuunan nga adunay kasilikan sa ilang panglawas. Karon, hinungdumi ninyo akong mga kauban. Ako ray politiko nga dili mo makadungog, mubalos sa mga pagdaot sa akong mga kaatbang. Dili nako na batasan o kinaiya nga mubalos ko sa mga pagbutang-butang o pagdaot. Kay, giila nako ang akong kaugalingon na dili ko perpekto o wala ko nasayod sa ilang kinabuhi. Labaw sa tanan, dili ko malipayon kung magbutang-butang ko o sala sa akong isig katao kay naghandong o nagpabiling ang akong kalinaw sa akong kinabuhi. Kinsa ba ko nga mupugong nga muani sa dakbayan? Kinsa ba ko nga ang DDS di na ko pasudlon sa dakbayan? Dili ako ang tag-iya sa dakbayan. Dili ako tag-iya sa mga karsadahan. Kamu, mga kagayanon, mauy na nag-iya sa dakbayan. Tanan, gi-welcome ang tanang katawhan. Gugiampingan sab nako ang pag-ila sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga nagkunit, nadungog nga bulawanong panaghigalaay. Nanong mangita man ko o kaaway nga ang kagayanon giila nga dakbayan sa bulawanong higalaay. Dili ko na lang sila tagdon, Nusi Balasi. Ha? Una, nasayot o nakailana mo kanako. Dili ko manghilabot sa kinabuhi sa akong isig katao. Kay dili ko gusto nga matugaw ang akong kalipay o kalinaw sa pagpanghilab.
5: Okay, magdumani. Nusi Balasi.
2: Oh, nasaya pa ka Nusi Balasi sa Japan, no?
5: Mga to, ang dumani nga tama ang yun, mo nga naghan mga nagkalat naging office nyo.
2: Oo.
5: Pinagkin sa nini yung mayor, naging anis ka ganyan. Ay, tawag mo sila kitang gamanis fake news. Sa ipos niya, tawag
6: mo ay magtuho sa mga fake news. Ay, mauni ang City of Golden State, Sifunia, pangaway na hinuunta ang magdumani.
2: Sige.
6: Yes, okay, sir, magdumani sa maritawang sir. Piso, magdumani. Radio.
2: Rapido, rapido. Salamat Magdong Percy Blanca o muna gingon sa mayor ay mugtuon niya lang sa Facebook may kalang gakalat ka na adlaw niyo. Grabe yung bombardiyo nga ito kaniya may kala sa mga fake news. Labi na kanang gingon nga matod pa di ko niya pasunod ang taga outside sa Cagayan na de Oro. So kana may kala nga mga fake news maklaro tamang yun na may kala na niya sa atong mga social media. Kuto ba tayo mga orasa may kala kanula sa iapin program nga musunod mga egzon. Salamat tayo kaninyo mga suking tikpaminaw. Salamat sa itong mga listeners, salamat sa itong mga viewers, kalimutak na. Ay kalimot may gala sa usa ka kagawas tong katilingban, katawhan na bigamhanan, managlahi man ang itong baruganan, hukom sa katawan na matuman, kinaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero ni Hilabang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
7: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras, alas 10:07.
8: Time Check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
9: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika. Gigutom na ba?

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ang butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado.
1: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubok sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Para sa matino nga dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy gatoy,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay,
12: happy kanunay.
13: DTX 500
12: masaligan,
13: epektibo.
12: DTX 500.
13: DTX 500
14: ilibet ipanto. Akong diabetes 320 tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi eh.
15: Parang pila na may mong sugar?
14: 136 na lang. Na-mi-inidyo kayo kung tulog sa DTX 500.
13: DTX 500!
12: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti ug humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
11: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Kesayuran sa maayong panglawas.
1: Mga ka-DTX, mga ka-D3Bio. Ay! Hello, hello mga higalausa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Sa tanan-tanan na ito, mga suki, mga ting panamati. Anyways, welcome, welcome mga higala sa bago na usap ng edisyon. Hing ato ang tulumanon na programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Sa gihapon kauban, mga higala inyong ubos alagad, ganun ay dog hands. Liman, nolo, higala sa inyong mga paborito nga mga simian. Anyway, hello sa to ang mga viewers via Facebook Live. Sa tanan-tanan na to nga mga naka-tune in karon, mga suki nga mga tigbalamati. Hello! Ay, kumusta by the way, di ay ato ang mga tigamitan sa DTX 500 herbal capsule. Nainom na? Natumar na ba? Ang ato ang mga tigamitan usab sa Mighty C, ang alkaline base nga klase sa vitamin C. Kumusta, nainom na ba? Ang itong mga D3Bio users, no? Si tatay, si nanay, pagmatas buntag, naka D3Bio na na. Huwag gina'y ginahabit ro, no? Batasanon gina. Pagmata ni tatay, inom kape, no? DTX coffee, or either DTX premium coffee, dayon, inom usab D3Bio. Pwede na isabay. While ga coffee mo, para nga mas patsada ang effect, mas nindot ang resulta. While ga coffee mo, mga higala, inom mo D3Bio. Katong kape nga DTX coffee, ha? Or either DTX premium coffee. While ga coffee mo, inom mo D3Bio. Mas makita ninyo ang maayong resulta. Matasano na kanabuntag. Kanabuntag mo na ihabit. Mangape, dayon mag D3Bio. Mag DTX coffee. Then mag D3Bio. Naaha sa pinakaduol, mga higala. Ayaw lang ay atuan na yon sa pinakaduol nga mga butika. Naa higala sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Alita ron sa tuag mga hisgotanan. May kalabutan, mga higalas pagpanakit sa dughan. No? Kanunay nga gasingot, no? Ginasingot ka, mga higala. Binagyod kong kadagabi eh. Yeah. Manotis na to nga ganiwang ka. Kanunay kang kapoy, mga higala. Kapoy imong lawas, bisag wala kay ginabuhat, no? Oh. I-observe na ha, basin may diabetes ka. Gahinay ba ang imong immune system? Malnaris ka ba? No? May mga bisyo ba? Na may mga ubo, plema, no? May kasama na ikaw ba dugo, mga higala, may hilanan pag yun, no? Basin, tuberculosis na na. No? Pero kalma lang, mga higala. May mga natural nga pamaagi para matabangan tana, mga higala. Usa sa mga patsada kaayo, herbal. Pangontra nato sa mga infectious disease is kaning atong D3Bio. May mga bakterya yun, mga higala, nga gasulo sa itong lawas. Inaatake ato ang baga. Kasagaran may problema pa si Davis kumakain, may lugo, may sobra nga pag-ubo, mga higalan. Isang tasa ng kape para guminhawa. DTX. So di ba galimtan ha mag D3 bio? Usa ni siya mga higala sa supplements. Pwede na itong i-maintain ba? Parang alili na yun ta maigo bitaw. Prophylaxis na ito ni. Alili na yun ta maigo anang mga infectious disease nga mag-cause o problema sa tuang baga. Di ba? Eh, kung naanan na mga higala nga mga kagaw, isang ang kape para sa time nga manambal ng ginta, no? Take ng ginta o mga medication. No? Karon kung na yung mga ubo-ubo mga higala, sige balik-balik ang ubo, yan ay mga plema. Imni ng D3 bio, eh. Ayaw lugaya, ayaw pahulata nga mo grabe ka na nga mag-lead ka na sa pagbato ng tuberculosis or pneumonia. Diba? Karon ba lang daan, tagain na nagpagdagad. Kaysa makatakod pagyugkas membros imong pamilya. Kita mga dagko, okay ra, pero ang mga bata, mga higala, murang magsakit at tundughan, no? Magsakit at tundughan kung maka dungog taog ka ng ubo. Mag-ubo na gani ang mga bata. Murang di takatulog, oy. Binaghutuyo na yun. So, kita mga naggo na, mga ginikanan, kung na yung mga ubo nira, latambanan yun na ito. No? Prophylaxis. Inom ta daghan nga tubig. Inom ta D3 bio. Mahimo mga higala duas buntag, duas gabi. Eh. Para nga dali yun mawala ang ubo. Oh. Sige balik-balik ang ubo ni tatay o ni nanay. Oh. Ang delikado sa mga may edad, mag-lead pa na sa pneumonia, mo pa na yung makapahospital ni tatay o nanay, tinoon na. Nang ubo? May high blood ka? O niya, naakay ginainom nga mga medication. Ubhon ka. Mahulog sa pneumonia kay gipasagdan. Mo pa na makapahospital nimo. Pag-abot sa hospital, nabalaka ka, na stress ka, nisa ka imong high blood. Double na. Di ba? Or either nakay diabetes, may ubo ka. Nagkakuan-kuan na. Nagka-angin-angin na. So, lilipasagdan ang ubo. Kung na yung ubo, membros pamilya, tagaan na yung pagpamaagin. Na may mga natural way, mga higala. Nga matabangan na itong ubo na ito, no? Inom na gan tubig or maligam-gam gan tubig. Diba? Mag-juice kang kalamansi. Kala. Or na ay kay mga pwedeng malaga dira, no? Na ikalabo. Na ay lagundi. Kung na mo'y mga tanom dira nga lagundi, pwede lagao na. May nas ubo. Or either inom o D3 bio. Usapon lang na, ah. Duha ka buok, duha ka soft gel sa D3 bio. Usapon. Buntag sa'yo. Kanto may mga ubo nira, may mga plema. Ayaw ninyo hulata na, kay delikado ka ayo. Katakod pa kasi mo mga membros pamilya. Inom na D3 bio, duha ka buok ka na buntag. Dayon, pagkagabi, duha gyapon. Para nga dali nga mawala ang kagaw, ang ubo mawapon, no? Ang plema mawapon, mga higala. Basta maigot na ito, mga higala, matabangan na ito ang atong immune system to fight anong mga bacterial infection. No? Proteksyon na nato itong baga. Ginapalig-on ni D3 bio ang mga mucus lining sa tuang respiratory tract para matrap dayon ang mga kagaw aron mapalabas, mapagawas mga higala sa tuang lawas pinaagi sa pag-ubo. Protektahan nato atong lawas naturally mga higala. No, inom sa D3 Bio kada adlaw para may mga may proteksyon ang atong lawas gikan sa mga kagaw, mga mikrobyo nga gakosog problema sa atong lawas. Mag D3 Bio na ta. Available ha sa tanan nga mga butika, nas mga pharmacy na apod ni siya sa mga online shop, no, officials shop sa Lazada, TikTok, sa Shopee, available po na nga to ang products. But be aware ha, be aware sa mga online shops kay na ay mga fake products, no, may mga piki nga gisuon-suon lang ang ngalan, no, yung dili ni mao ang sulod mga higala. So be aware. So, para makasure mo mga higala, visit mo sa ito ang mga Facebook page. No? Bisitahan lang ang Klinika di Alternativo Medicina. O, i-type lang na ninyo ang, or either research ninyo ang DTX 500 sa Facebook, or either D3 Bio sa Facebook. Mugawas na siya. Actually, ang ato mga products na anay mga Facebook page. Ang DTX Coffee na anay Facebook page. Pwede nyo na i-search sa Facebook. Lantawan ninyong hitsura, no? Para ma-sure ninyo nga maugi na nga products. So, no? Lantawan ninyo, ha? I-search lang, D3 Bio. Or DTX 500. Mugawas na. DTX Coffee Mix ang sagot ko pare. Nakapagkape ka na pa. Actually, natay mga link nila eh. Sa Facebook na to. Sa mga post, sa mga igala sa Facebook page. Naanay mga link, no? Sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. No? Pero kung naan mo yung butika dira sa inyong lugar, nila na lang mo palit para sure ba? Sure mo nga authentic, genuine ang inyong mapalit ng mga products na ito. D3 Bio ha, naa sa pinakaduol nga butika. Then ang ito ang DTX 500 sa gihapon na usab sa pinakaduol nga butika. Ang ito ang alkaline base nga klase sa vitamin C to prevent anemia. Kana anemia. Kung mapasagdan, delikado. No. Munang kinahanglan i-monitor gyud ang blood test, no, para nga makasiguro ta nga wala tay problema sa tuang dugo mo. No. Later on may anemia na di ayta. No. So tagaan og pagtagad gyud na munang kaon gyud tag mga green leafy. Mga pagkaon nga taas og iron, kaon yun ta ana. Sakto nga katulog. Sige ta pulaw na. Delikado. Pagintay inom-inom vitamin C. Importante ba yun ang vitamin C sa dugo? Tungod kay dili maabsorb sa lawas ang iron kung magkulang ta og vitamin C. So, dapat na agintay vitamin C nga imnon. So magandang kaedad nira. So, mag-vitamin C lagi, mag-mighty C. Ha? Mag-mighty C. Ano? Kada adlaw, buntag o gabi, ha? O, para layo taan ng mga problema ba? Mga sakit. No. Anyway, ang ato mga clinical products, atua lang sa pinakaduol ng butika. Anyway, standby sa mga higala kay anisatas mga pipila na to ka mga pagpahinomdom.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX
1: 500. Magandang adlaw, tatay. Kamusta? Anong imong pangalan, tay?
2: Si Hilbaril.
1: Hilbaril. Ilang taong ka na, tatay?
2: 75.
1: Pagpunta mo dito sa klinika, Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
2: Hindi nga, kung tiye lang ang nagahubag, hindi rin nag-umpaw sa inyong klinik.
1: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
2: Tatlo
1: kabulan. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
2: Katanan nag-ayo.
1: Oo.
2: Nagbago. Sang itong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nagmutmut pag inom ko.
1: Balid duha ka palang minom o isang beses?
2: Kaisa lang.
1: Isa lang. Tapos nawala agad ang pagmutmut. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
2: Pila lang ito kasi mana na kuha na dahil na yun, nagkupos na.
1: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
2: Maayo.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, for problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Ako si Violeta Salon. Ako yung sa Barangay 18, Nagiton, Poratres. Puno na hotel. Akong mga lawas tanan. Yung ako likod. Ngayon man, nakadungo ko sa radio na ni 3 Bio. So, ako na ako palit. So, pilakad daw. Tugtumar ko. Pagkatoon na ako gibate, pero pagkatataon, pagkauman, tingala ko na wala ang sakit. So nalipay kayo ko, nakatambal ka na ako ang Nitri Bio. So na, naayagod ko sa akong sakit. So kanunay kong tumara ni Nitri Bio.
0: Nitri Bio! Mabibili sa mga butika.
6: Hino Beba Elibera, 81, Santa Filibona. Kanak-kanak na lang, may PCM, Nitri Bio. Kanang kuan, DX 500. Maayaw man ako na matikday, kaya mo rin araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya itong sakit. Pero ang ako lang, hindi ka kuan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao. Oy, kamo na ninaw karon. Mag-awat sa mo sa ako sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Daghan, kaya itong mga sakit, pero pag... Pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na ang akong palawas.
7: Salamat, Kenai!
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
8: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, the sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape. Kaya gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kaya gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Give DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka.
0: DTX Coffee Mix.
11: Sa mga butika.
4: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
11: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
11: Mighty!

Magmaiti sina ha. Kada adlaw ginaa. Kada adlaw na agi vitamin C dapat. 1 to 2 capsule a day sa Mighty C. O, usa sa buntag, kada humanog kaon. Then pagkatulog, para lami ang tulog. Usa-usab. Then kuna ay DTX 500, kung gainom po kag DTX 500, isabay na lang. O. Usa ka DTX 500, usa ka Mighty C. Isabay din mo na pag-inom kada adlaw. Anyway, mga higala, nainom na ba ang DTX 500 Herbal Capsule? Ang Herbal Capsule, mga higala, para ni siya sa mga may problema, mga higala, sa blood sugar. Para nis mga nagkaedad na nagakulang og antioxidants ang lawas. Kung feeling ni mo ron, nagkinahanglan kag herbal nga mainom. Kung ganahan ka nga naakay vitamina, naakay mga minerals nga makuha sa imong pag-inom, pag DTX 500 Herbal Capsule, no? Na nindot ni siya og kanang effect kay may ampalaya leaves man ni siya. Extracted pag yun. Oh. Plus may DSA, mga higala nga pagkataas og antioxidants. Mga pait nga mga ingredients. Magatabang mga higalas pagpabuhi sa itong mga selula sa lawas. May high blood karon. Pag DTX 500, ihabit na kada adlaw. Kada humanong kaon, inom ka DTX 500. Pwede nang i-3 times a day. Pwede nang i-twice a day. Anyway, proceed na mga higala sa tuang. Bulawanong pulong. Atod ka na to mga higala sa DTX 500.

Ang ito ang bulawanong pulo mga igala nga ton ka nato sa DTX 500. Makaplagan kini higala sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 37, nganto sa 39. Og siya miingon. Og si Jesus, miingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imuhang Dios sa tibuok mong kasing-kasing. Og sa tibuok mong akalag, og sa tibuok mong salabutan. Mao ka na ang dako ug ang unang sugo. Og ang ikaduha, susama ra nga mao kini, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Mao ka to mga igalang at ang bulawanong pulong of the day. Nga to kanina mga higala sa DTX 500 Herbal Capsule. Yan. Ang pinaka-epektibo na to nga Herbal Capsule mga higala. Kung naakay gibat kaya gron, naakay mga gimulo pag DTX 500 na kada adlaw. Kada humanong kaon, inom ang DTX 500. Anyway, kiring atong tuluman nun, mga higala. Atong usap ka na ito sa D3 Bayo, ha? Ang vitamin D3 na may BCO, Mighty C, ang alkaline-based nga klase sa vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, ga-detox ka pa. Itong oras, mga higala, limited kayo. Pero kung say babay na bug ko. Anyway, mga higala, sunod nga higayon, mag-uman-uman gyapon ta susamang Simian og susamang istasyon. Sa gihapon, Dark Hands, sa lima na lang yung nakauban, sa ibabay ta mga higala, ang lawas, higala, dapat pagampingan, lilipag, abusaran.

0: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
0: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: TDX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis
1: Whoa. TDX 500!
2: Mapalit sa mga butika!
0: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500
0: epektibo
1: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
0: DTX 500
1: ibo sa disugard sugar cane extract
0: ang anti-diabetic property.
1: Gikan sa palaya.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: Highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulog.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Raniel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence, proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions! Miguel S. Estenzo and Raniel P. Veronilla, Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you. And we're all rooting for gold once again.
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o depot stores dool kanimo.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras, alas 10:50.
0: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagserbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Yun na Megala, Bagyong Luis, Rotus Luzon. Doon na pila yung Bagyong Megala, Super Typhoon. Ngayon na Megala, Moraga, ang iyang kulatahon, Megala, ang China na sab. O so, Pirmi Lapangag, in general, Megala, ang China. Kaling dahil nga Bagyong Megala nga tuwa sa gawas pa, pero layo na sa Megala, sa Pilipinas, nga musulod, mga Exxon.
1: Magnum in action!
0: Sa ato para ko bantin sa ato, tulumanon, kumusta, may ngutong atanan, manginaw tamay ka lang, anamo sa may panglawas.
1: Magnum in action!
0: Dapat ta magbara sa Megala to kalimtang karunay. Aha to Megala mga pagpasalamat sa tong labaw nga makagagahom. Salamat Ginoong Jesus, salamat Dios Amahan, Anak Dios Espiritu Santo sa mugyata kanamo nga laing adlaw. Salamat Ginoong Jesus nga imo kami tagaan sa laing kinabuhi gihatod pa nining laing kauduhon. Uba sa mga minahal sa kinabuhi kami Gino magaampo karunay. Nga unta imo kami nga panalipdan iwan sa disgrasya katalagman. Labaw sa lang Gino sa mga tawo nagtingwa sa mga kapukanan sa mga panulay sa mga palibot Gino. Kanunay kami putus kini gipalayo Ginoo nining mga daotan. Gino kami magaampo unta nga kanunay nimo ihatag kanamo ang grasya sa matag adlaw nga tanan. Din na kami magaampo nga unta imihatag sa ibubo ang grasya ilabi na nato mga nag-anto sa kanaplinan. Amo sa pangayda kanimo Gino nga tayo mong hiyosahon ang among katawhan Ginoo sa Pilipinas. Imo ta Ginoong tagaan sa saktong direksyon ilabi na ang among nasod maigala karong panahon na Ginoong Hesus Kristo. Kami sa pag-aampo nga tayo mong ihatag kanamo ang kabasong salawas kanunay. Inguman kami anda mga mag-aampo sa mga ngato sa mga nagpasakiton nga tayo mong hikapo sa sila ilabi na na itong anak karong sa nagayang tamaran. Salawasag kami Ginoong Hesus. Sa mga kasalangan ay mo rekanin mo, inguman kami anam sa lungatos mga kasalangan ka namo, kinita namo kipangay pa rin kang Kristo, imong bugtong anak, buhin na gari, hato sa kang turan. Amen.
1: Magnum in action.
0: Sa ato mga namina, may gala, may ngunto kayong tanan.
1: Magnum in action.
0: At lang sa pipiesta ng Agen de Oro, Viva Señor San Agustin.
1: Magnum in action.
0: Kapit ang ginmay gala, medyo nanimaho ng ginmay gala ang atong fiesta, ha? Karong bulan sa Agosto, busa. Ang inyong mga baktin diya, mga baboy diya, ang inyong, inyong mga baboy diya.
1: Magnum in action.
0: Nga inyong, gipang buhi. Ala, kumahimo diya, isulod sa kwarto. Para sigurado nga digin, mahilap na inyong mga baboy diya, mga Exxon.
1: Magnum in action.
0: Sa ato para kumandin sa ato, tulong may gala. Kumusta, maingot to katanan. Mato pa, oy, good morning, ato ni Ruby Rodriguez. Kining shout out Maglum Joel listening from Hungary. Uy, Hungary my god, live
1: kayo. In action.
0: Sa taga Kidampa sugbong kogo mesamo Central si Edi Samba sa Maglasyon.
1: Magnum in action.
0: Dato may kailangan 80 ka mga barangay sa Lakbay sa Kindiyos ng 424 ka mga barangay sa Lawigan sa Misabi Central. Sa ato may kailangan katawan sa Kamigin. Labi na may kailangan sumakaigsunan sa nagkanyang kamerkaduan din sa Lakbayan. Maying otto kaninyong tanan.
1: Magnum in action.
0: Kumusta naman ato mga merkado? Wala na may gala, kalmado na, kaya nabisto man, di ba? O, pero ang tinood may gala, kung palagi nila, Maglumjujak, doon ay plano, yun. Dili ang atong opisinas mayroon nagplano. Doon na may gala, mga, kini ba, murag mga bulaos may gala, nga mga official.
1: Magnum in action!
0: O, dahil plano-plano, kaya may gala, kung palagi tinood na, doon na sila ay dili mayon toyo diya sa atong mga vendors. Pero kaya nabuko man, hilom dahil sila. O, nabuko may gala. Ang ilan diya murag, buhato nila sa ay i-recommendar sa atong mayor. Atong mayor, blind may gala. May ito, blind spot may gala. Atong mayor.
1: Magnum in action.
0: So, ay lagi may gala. Kini mga ambisyon taba. O niya, wala tayo lang makita. Dihan na lang atong panggubian. Basik makasimo-simo pa. Okay mo nang gingon nila may gala. Nga, kung doon ako na may gala, ay siyempre, ikaw maningkamot ka para ana. Ikaw, libre lugar ka. Walo ka may gala. Imo masimo-simo niya. Muna nga, ay kamala ka. Kami bahala. Ang katawhan mo'y kawawa. Ano, lagi na, di ba? Ayaw kamala ka. Kami bahala ang katawhan mo'y kawawa.
1: Magnum in action.
0: Total, maghuman, manglaya sa mana. Oh, so, karo sa ato, may galang gobyerno, bantayan nato na. Daghang kay may galang, tanawa atong airport, mga Exxon. Diba, so atong, ang ato, may galang airport, giprivatize. Tanawa, mahala kay tanan. Entrance fee, bisa ka ng parking fee niya, overnight. Ay, so, sino ko, tagaliog may gala. So, nationwide may gala, usalang katawan nagdumala. Mauna may gala, ito nakita nini.
1: Magnum in action.
0: Strategika po na may gala, kanyang mga buhaya may gala sa itong gobyerno. Imo nang pamagi nila. Nanala sila yung contact total. Mga wala man na sila. Maghimo na sila kontrata may gala nga nakakwalta sila. Bahalag mga wala. So, ito lugar na kamuna ay bahala rin diya. Mauna mga Exxon, di ba? Ang gobyerno niya, ang style maguna na mga gala kanyang mga uban nga gahimo sa nailang mga plano nga hinangal. Sige na sila. Murag, ang ilang may gala, sige na pandaot. Dautan nga. Paranang sa airport sa International Sania. Diba? So, first time may gala nga, uy, napalong siya, nakasato, wala makakuan. Lugar, mo sakripisyo gina sila para doon ay rason nga kana ba maghimog senaryo ba? Maghimog senaryo para may gala nga makarason sila nga may nadang serbisyo. Why na daw napalong ang kwan noon, wala ang kwan. Hagas palong at padukay na nga panahon may sundi man nagkakapalong. Unya matingala ka nga uy napalong unya walay play talan talan. Mo na may gala ang senaryo kay kun dili nimo tag magdi ka maghimog senaryo kana bang drama ba di ka maghimog drama diha. So wala kay ikahatag nga rason mga igsuon ngano nga dapat i-privatize ang usa ka lugar. So maghimo kag senaryo.
1: Magnum in action.
0: Ang imo gabuaton sige lang kag daot nga wali nga pamayad. Mo na hugaw kayo. Taghang kay kay para dunay rason may gala nga ato na lang i-privatize. Simple ra gyud kay na may gala kana nga mga klase.
1: Magnum in action.
0: Bisa pag usahan imong paningkamot nya kay kani mga tao nga moy nga plano may gala, moy sige gingon nga wala na imo na. Oh, tanawa na tong airport karon. Sa kadugas pa nato niya, ang talang airport sa Pilipinas, may gala, usala katao na kontrol na. Ang talang pantalan sa Pilipinas, usala ang katao, may gala, ang kakontrol niya po niya na. Negosyante. O na, magkurat ka, anong mahal kayo? Alakala, tuwama silang paingon. Niya, ang mga tao nga nagbutang na bahinan na po nila. Kaya mingo man nga, unsa man, ikaw magdumala, pero unsa may atong abong party, ana. Unsa may atong share, ana. Kay, imo na, negosyo ko ni, kwarta ni. Mamilyonaryo ka kasamot, mabilyonaryo ka, pero kami man as gobyerno, unsa may amo diya. Wala na, mura prangka-prangka ba? Unsa may amo diya? O, imo ni. Sige, magsabot na din eh, sikrito. O, so, kuwang ka din eh. 20% ka sa kita na to. Sige, so, ato lang i-privatize. Ano privatize? May galang yes, gobyerno?
1: Magnum in action.
0: Kadako kay eskwarta sa gobyerno niya, kasimple kayong problema may gala o niya dili makaya? Lugar hugaw lang ng kanal diya, mura na irasuni mo nga hugaw ang kanal, di ma, mahugawan man. So, ato na i-privatize? Kay para nga malimpyo na, agaga Marilo.
1: Magnum in action.
0: Ay nalang ganita ninyo, di ba? So, daga mga igala, mga estrategiya, mga igala, kininguban nga, walay pag-unawin sa mga taong ilang, makakwarta lang, lugar ilang, pamuslan ang ilang pag-official, mga igala, sa atong palibot.
1: Magnum in action. Mora,
0: aga kita mo, mga igala, sa atong palibot.
1: Magnum in action.
0: Inayon sa itong brago, mga igala, sa Good News. Ang Good News, mga igala, karong pizza size na yun, ang atong launching, mga igala, sa Igalay Festival. Ang mga Exxon, yasa Rio de Oro Bulipa, dapit may gala sa Barangay Puntod. O si Bad News, may gala karong prauna. Bad News, dua katao may gala, patay, din sa Dakbayan, kaghapon o karong buntag. Sa disgrasya lang may gala sa Mambuayag, diya sa CUMC Highway, mga Exxon.
1: Magnum in action.
0: O na Bad News, may gala. Ang like Bad News, may gala. Gingon, pag-asa may gala, nagpahimangno may gala karong sa Pilipinas. Bante-bante, ka very strong El Nino may gala. Posible magsuon nga magsugod may gala sunod na bulan din sa ato sa Pilipinas. Hanto sunod tuwig. Bantayan na ito na ka dito sa Europe. Ha? Bantayan ito ha sa Europe. Grabe na may gala dito sa ila. Ang ila ito, grabe kainit. O niya, uga magiging kay ilang palibot kay wa may ulan. Ang kainit ma may gala may nagpalayo. So ang ilang sunog dito sa Spain, dito may gala sa Greece, dito may gala sa France, o sa parang lugar, Ultimo, Amerika may gala, nangabot ang sunog dito sa ilang kalasangan. Tungod sa kainit sa palibot.
1: Magnum in action.
0: Bad news gina may gala sa ato din eh. Ang pag-asa mingon, bantay kita kay murag din na paingon. Ampo lang kita, mga igsoon nga, unta, dili makaabot sa ato din eh. Nya, bugnaw lang yapunta. Bahalag ulan init may gala. Pero yung pila nga, mga Joel, o bagyo sab, lampurnas mo itong mga kabalayan. Giinit sab, delikado sa sunog. Mawagin na may gala ang may tabo.
1: Magnum in action.
0: Inaglangan may gala, nagunan mong sa mga balita. Sa balita, lokal may gala, sa katao, patay, human may gala, mabanggay diya sa Mambuayan ng atong dakbayan kaghapon. Kaganina may gala. Samta may gala, laing patay usab, di pala dugay, diya may gala. Motorista kaghapon, may igsoon, banggaan may gala diya sa CUMC. O da highway may gala, diya hagusa may igsoon.
1: Magnum in action.
0: Samta may gala, dugang balita may gala, gingon, Lapasan Elementary School, gitugaw may gala sa mga hinangal na sab. Nini mga hulga-hulga may gala nga maghimog hinangal kining uban. O so, amot may gala nga lugar ang uban. Mamukumpiyan sila kaya naman ay tapos makulod. To mga tinunan may gala, karon muna ginabisag mga hinangal, mga igsoon. Why klase, kaya na hinangal. Amot na unsa man nga kalibutan may gala, puro naman binuang. Ang fake news may gala, may naghari karon mga daotan, di ba? Tanawa mga fake news may gala karon. O so, mao na may gala usay kapungutan ato sa nga usay tabo na kuno ani ka kita balo amo ko balo kaya kung cellphone kuan man keypad man o di ba keypad so mo nang usay og mag appeal ta diha murag mo appeal sa ka samok sa kalibutan may ni keypad may gala kay wa kay hununaon amo tawag text na ka prognadya makakita ka Makain ka gusto pa ni. Sabay ni tabo sa kalibutan karon.
1: In action.
0: Mao na may gala no sa cellphone karon. Tungod ani atong binag-o na may gala, natanan na mga hinangal dia, mga igsoon, baka ingon kag tinuod ba niyo dili. So karon may gala ang fake news may naghari may gala sa atong palibot karon.
1: Magnum in action.
0: Santa may gala gingon may gala ang mga taxi driver may igsoon dismayado. Human may gala wala paminawa ang ilang hangyo inadto bang untang pugal kining electronic vehicle. Nga makabiyahe may gala din sa ato sa Dakbayan.
1: Magnum in action.
0: Grabe ko nung nang-apply may gala. 200 pa man na ilang inisyal. 200-300. Pero sa report, muabot may gala din sa ato o mga 1,500 ka mga taxi. Ah, kagrabe sa kadaghan na na.
1: Magnum in action.
0: Pero gingon may gala, nga talaan na itong makasulod baka ni sila. Kaya kung ang ilang may galang franchise sa Manila, gikan, dili man mahimo Manila, dapat dinira sa ato kay di na matas kagin di oro. Ikadwa. Mga igsoon din sa ato, kita tanawan na ito. Usa ka butang ha, tanawan na ito. Ato na may galang gipagawas gani, diha na gana ito gipahunong sa Agura, kini mga Gabiay, Taguluan, Villanueva, sa ano, guban pa, kay di na palusot din sa ato. Nga naman, para nga di ta mapurisyo sa traffic. Ang gikan may gala sa West, diha na kutob sa Westbound Terminal. Nga karon may gala na ginatos, may gala nga taxi, ipasulod na ito sa Dakbayan. Namula itong gingon, namatay ordinansa sa Dakbayan, may gala nga walay ang LTFR binili magpataka may gala sa paghatag og franchise hantod walay panugot gikan sa City Council mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Di ba? Huwag mo ka ba tiyan na? Naana siya. Kaya kung imong pasagdan ng LTFR ay sos, kwarta ko ni. So, sige lang sila hatag, wala tanawa, unang sa sudad, nagkalabanit na itong sudad tungkol sa kadagas mga sakyan. Mauna nga rin makontrol ang ato may gala mga musulod, especially kini mga panakayan, na may gala gyoy panugot sa City Council, nga kini pwede ni tagaan siya o franchise. Di ba? So, kay kung wala man gud may gala, direkto lang kasi LTFR, ay pirmi na sila muhatag, basta ingon pa na, isyon na rabataon may gala diyan, nga mahal na kayo ang franchise may gala.
1: Magnum in action!
0: Oh, ito, itubag na niya na mga fixer, bawal ang fixer. Pero mula gina may gala nga, doon na may gala, nagkakwag-pransize niya, gikan may gala sa, wala ko sa kalibo, siguro ang gasto ni mo. O, siguro mo sa talang, mga pinakadako may gala, 3,000. Ay, sunay, ba't tag 50,000 may gala, bayaran nila.
1: Magnum, in action.
0: Pinana may gala, daga, ulog, ipangimakak naman yung sakwan, nga dili na mga fixer, bawal ng fixer. O, so mo na itong gingon, nga nung nga, mugna ni, nga ang City Council may gala, dapat maghatag sila clearance, especially, kung dinis ka kendioro ka, magbiyahe. Para makontrol may galag maibawaan o gamaihap may gala, pila na ang ato mga sakyanan kay. Like, for example, kini nga ruta. Kani gamayra kay nga ruta may gala, unya, pwede ra anag mga napulo ang sakyanan, 30, mga kini nga 15-20, pinakadaghan na. Na kung why control anang lugar, ha, imo nang patakaan nagsulod may gala, butangan ni mo 50 ka sakyanan, wala man na kay, kay patay tanan kay pila naman ang imong kahakutol nga pasahero mo na ituyo niya na, ang ano, nga i-control may gala para dili daghan sila kayroon nga talan mabuhi.
1: Magnum in action!
0: Muna may gala. So muna may soon karon nga matod pa, hantong karon, wagin may gala. Paminawa ang ilang hangyo sa Manila.
1: Magnum in action!
0: Santa may gala, Higalay Festival, launching may soon. Karon ang pichasay sa bulan sa Agosto.
1: Magnum
0: in action! Kini may gala, magtagas, panagumantin sa atong tulungan itong oras. Alas 11, size na.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant,
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumot agadlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Madugod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbit o Pulmi Samis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: mo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Oras alas 11. Yes.
3: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: Nagkinabenta sa paraguban din sa atong tulumanon. Ito may galang Magnum in Action. Sa atong paraguban din sa atong tulumanon. Itong oras alas 11 na may gala.
4: Magnum in Action.
2: Doon ay nag-text may gala din eh. No? Text may gala din eh. Ang nasi... President Louie Marzamulo mga Ekson, tinood na Magnum Joel pero dili jud mi mamirma sa lease contract.
4: Balik kita gala.
2: Bigis na mamirma may gala sa lease contract kuno na gyud ipugo sa ila may gala nga lease contract sa merkado. Ana ko mo gina siguro kay bisto naman.
4: Magnum in Action.
2: Anyway, sa ato para ko bandiri sa ato, tulama sa isyu may gala sa tagas pagtagay pabuta may gala kay dool na mga tong fiesta. Mga igsoon, niya karon nga bulan may gala, sugod na atong kaliukan sa fiesta. Now, karong pichasayis may gala, Huwebes kini, maunin may gala ang launching. Launching may gala, ilabi na, sa ato may gala nga, launching may gala sa Igalaay Festival. So, mabuta kaya ito yung nabiyo may gala, kalabot nini ang atong manager may gala sa atong officer sa kanyang city, ang atong city tourism officer may gala nga si manager Marky Halapadan. Kay grabe kid make zone, wag ituluga sila, grabe no. Pas ang ilang preparasyon, grabe ka busy gyud, no? Masabta na to ang ilang lihok niya nga diot-diot may gala meeting unya kay siyempre pista na gud. Dapat preparahan ni eh. Labi na kay atong mayor sa Dakbayan, Clarex Soy may gala. Gusto niya nga bibo gyud ang pista kadua. Ya magani nga gingon may gala nga kun mahimo, kung kinsay mo uban og mo sabay anang mo apil sa Civic Military and kining Civic Military Parade may gala. So, kuhan siya. Street dancing competition ba ito? So, lugar, kuhan siya, i-welcome tanan. So, muna may gala. Dakhan na kaya ito kay 180 ba ito? Edro, pila na bakabok ang nag-apply kay Kuto Brava Special Jazz and the line ini.
4: Magnum
2: abot alam may gala. Katunin tagas, pagtagas, panagkuban din sa atong tulumanon.
4: Magnum in Action.
2: Santa sa lang isyo may gala, pabota kaya itong tagas pagdagad, labi na kinibang problema sa mga taxi kayo karon kay ng utana ta, naghangyo man mo sa LTV Manila nga kumahimo dili padayo ng naghangay mga taxi karon nga electric vehicle. Kay grabe ko may gala, pinakalibo ni ilang ipabaha gikan sa usa ka negosyante sa dito sa kinibang gikan may gala sa Vietnam. Unya, gikompetensyahan may gala nga itong local din eh. Wala ay problema sa kompetensya may gala basta ato lang pero may pasulot na nato din eh di pagkita magkalimao din eh nasamot may gala problema di ba di pagkita magkalimao pa kay usay ang atong pritihan questionable pa kay ang uban mga taxi driver bingo nga barato ra ang uban mga sumasakay sakto na na pag musakas ang gasolina pero ina na ang dagan may gala nga usay dili stable ba now karon kini may gala nga lugar ang atong gobyerno may gala. Gipasudlan may gala nila og mga kanibang mga negosyante nga langyaw. Mao na may gala kini mga green machine color blue ba ni green. Color may gala nga mga taxi.
4: Magnum in Action.
2: So ang problema dia kay ang ilang hangyo nga unda dili ipadayon wala paminawa. So meaning siguro ang nakatiyam-tiyam nito na si babaw. Ay so humana kag tiyam-tiyam may gala niya imong balibaran. Diba? So, kaning uba magod may gala, puro pangwarta lang yun. So, nakatiyam-tiyam na dito babaw. Kinsa magkamukuhan niya, nakauna-una na magbayad sa imo. Hoy na na. Now, karon, mga niya itong gusto may gala may bawaan kung kay musulod ba sila sa syudad, isulod ba lang diyala sa El Salvador City sila, kaya naman ilang opisina diya, diyala sila magbiyahe, diyala mo magbiyahe. Pero kung musulod mo sa Cagayan de Oro, din mo magbiyahe sa Cagayan de Oro, dapat moagi mo sa City Council kaya naman resolusyon nga ihatag nga gitugutan mo nga maka matagaan mo franchise nga magbiyahe din sa ato sa Dakbayan o sa Region 10. So inana may galang dagan. Namo na itong gusto klarohon, kung kining daghan kay may galang nga mga taxi karon, na daghan kay taxi ha, kanisa mo rag 200 mining initial niya, dili pa na initial na ni daghan pa ina ipasulod may gala din sa ato sa dakbayan. Sumunod itong gusto may bawaan kay kanyanto, wa may problema kay ang LTFAB pag na kay franchise, away problema. Natungod sa kadaghan kay niya ang uban ka away may gala kay ang LTFAB kapataka may galag hatag o franchise, bisan pa wala tanawa, wala na istadihi ba kung kananga ruta, pila katao diha. Diba, pila ba katao diha kaling butangan talag mga 50 kasakinan. Kaya ba niya hakuto ng mga tao? Minsan, kaya. Ah, sige. O sa isinta, ayaw na. Kaya murag, wala na sa ikitao ng mga driver, ana. Kaya ang rush hour, may gala, diha naman yun sa kinibang buntag o gabi. Hapon na sa odo na gihapon. Pero at least, may gala, tanan, isakto lang. Unya, dili kay makadagan sa makadugang sa problema sa atong traffic sa Dakbayan. Kaya damor nga magpasulod tagdagan, damor! Mga igala, nga mag-traffic ta. Tanawa ninyo, di ba? Natay ordinansa. Nga kini mga sakinan nga gabiyay sa isti, di alakuto may gala sa Agura. Ang sakinan nga gabiyay sa isti, di a Swiss bound terminal. Inana may galang dagan. Ang tuyo, usaban, simple lang. Traffic na kuno ang Cagayan de Oro. Na niya pa 200 kabok. Ngay pasulod nimo mag-suroy-suroy din sa Cagayan. Kana inisyal na siya, wapay labot na may gala sa coming pa. So kay mamakana ang gobyerno dito may gala sus balo na biya kakaroon sa corruption may gala grabe biya gyud matingala ka na lang nakasulod man eh human na kay nakapaldo naman human na sumunod ang paningkamutan nila dabe karon kay namatay ordinansa na pangutana karon dia tagaan ba ka sila og clearance sa city government considering nga nagsige na tagbagutbot kay traffic nata pasudlan ba tug daghan kayo gabagutbot tagay na mga taxi din eh kay murag din na sila kakabuhi kay ang pasayro kulang na. Pasod lang pa na itong daghang kayo. Puso lang katao ang tag-iya, mga Ikson.
4: Magnum in action!
2: Kana, pabuta. Ito na yung tagas, pagtagat, may gala. Inibuta si Bernie Hamaka, si Kwan Sam, ang ato ang manager may gala. Kaya mga tanong ta siya, kaya sila magod ang study, katoon ba, niya ilang ka ihapon, pila ni niya, sila may gala ang kakon nga kini, dapat dili ni daghan kayo. Kaya, wa na may pasayro, magdagandagan sila, wa ay pasayro, kaya daghan naman kayo sila. Eh, musta kayo, pero di, mas may man itong igu-igu lang, mabuhi kayo silang tanan. So inana may gala kay okay ra kay ato paspas kada karon na may balaod na syudad nga dili ka basta-basta may gala nga maghatag ang LTFAB og franchise kun dili tugutan may gala sa atong syudad labi na sa mga susama ini. Pabutan na sa tagas pagtagas samtang sa lang isyu may gala tugutan mga Ikson tag napay oras kaganina magud may gala diata pagawas ato sa atong paingon natan sa atong sibihan mo tan nalita kadyot. Natingala ko may gala kus balay namin dagko kay tingong sa gawas ko oy ka mga isog ba ninyo da sa atong gate gyud di ay may gala pag gawas ta to giduol ta dito ang naglalis sa may gala duha ka grupo sa kanabang habal-habal ang habal-habal may gala nga sbulo ato mga gala na og ang habal-habal may gala nga nasa Tirhels kay namay habal-habal Tirhels nga mga 20 siguro naka motor while do na po habal-habal may gala nga nasa kilid diha sa barangay kanabang nasa atbang sa Jelly Bibita kanang diha sa pasaka sa kaning diya sa kwan, kining diya may gala sa Green Hills. Yan doon na yung sa katao nga itong higalaga po, nagwarawara sa papel kay nga nung magbiyahe mo, ngala pa mamutagaig panugot sa ato sa kwan sa barangay. Inana din, gawas ko niya, kuy, nangabot naman itong uban, kay siyempre, biyahe-biya. Saba kay may gala, nanggawas ang silingan, kay murag dagko na kay tingog. Ikaw kini, magsinumbaga kini, ang kamera may gala sa itong balay, itong CCTV kamera, dako, sus, ultimo muta ni may gala, makita na ba yun? Nagat, gadungaw sa ila, kanang gadagandagan ba ang kamera ba? Kanang tawagan na, o siya tawagan ng kamera, gadagandagan? O kanang murag, gadagandagan siya? Ano, na duha na ang usa. So, duha sa ila, gadungaw yun ang kamera. Ikaw karoon, na una musumbaga ni, lugar, sigurado yun may gala kung magkainit ni kay, nanamay ng isang pa, sugod na kainit. Kaya dito po tayo kung atili man kung lugar ang ato, kamo din eh, kaya inyong pangita, maura man, buhi-buhi lang mo. Yang katong sa Pikas, di sila musugot, hanto dili kuno tagaan o clearance sa barangay. Ingko isuranta mo, kaya ako mo nagpaso nga, matagaan mo sa barangay, kining sa barangay dili, kining siya lisensya para ninyo, gitugutan mo, pero still, illegal gaya po ng inyong pagbiyahe, pero gisabot na lang mo nga no, kay Wakman o mag-isakinan, minus ang sakinan nga muhatod sa mga pasayro.
4: Magnum in action!
2: Ang kaning sa Tiro Hills po, nga mga habal-habal, lugar, kani sila kulang rakini nga magbiya, muhakot sa mga pasayro sa Tiro Hills, hindi man sila gusto. Kaya dapat, kikuno, kailan na magbiyay ang taga Tiro Hills, kanang naanag yun siya panugod sa barangay. Kaya ilang gusto po nga ipapil sa ila, kay naboy mantle Dios sa isla puso ko tirels kay amo ra ning grupo dinhi kay sa tirels sa kini. Inana. Wala na nagko na kay tingog may gala nang gawa sa silingan kay nagko na magtingog na pristalan yan na traffic na kadyot. Namo na tong gusto may bawaan may gala gikan sa buhatan sa atong kapitan dia si Kapitan Legaspi. Kay karon ko ng pitsaon si may gala doon na sila itigom. Yan ako nga ang inyo din dapat buhi-buhi lang. Diba? Kini sila lugar wa lugay panugos barangay pero ang barangay hindi man siya garantiya nga og magtugot siya legal na ang imong pagpamasayro kay wa may puro mas illegal kanang tanan ang inyong gimo. Kamo, gipantugtan mo sa barangay pero ang barangay may gala dili na lisensya para sa inyo. Sa inyong organization gitugutan mo nga muna pero ang inyong biyahe gusto niyo dili puro mo nag-illegal din he. So ang inyong buhaton buhi-buhi lang mo, mabuhi ni sila, mabuhi san mo, ang sari maging musukot, dili gin mahimo. Kaya nga mo pasayro, makuha niyo inana, may gala niya, kadagang kas pasayro niya, nagubot kayo ng warabang kayo na, doon na ni apil, nadagko na mga tao. So kaya dito, kung kayo magsinumbaga ka sa dinin, kung nga, kamo, imbes nga manginabuhi mo, base dito mo sprisuhan mga bot, magsinap na sa mo. So muna itong gusto mo ito, nga may bawang ikang kapitan, kay klaro na to ang abalabal, may gala, illegal gina siya. Ikaw nga pasayro mo sa kayo niya, mamumu na, niya pasayro ka, quits ka kay, dili mo na siya allowed gawasan ng mga angkas, move it, sabana, ride it, sabana. So, kana may gala mo nang mulugang legal kay kitaga ang maginis lang panugod sa atong gobyerno sa LTFRB. Pero kini nga pang habalabal, wala may gala, pero murag isabot na lang sa atong gobyerno una tungod kay kulang yun o mga sakinan, labi na ka na musulod kag mga sook. Ah, dito lagi may gala, dugay kayo. So, gawas ko sa balay, siguro mga alas, wala, sayo-sayo pa, na kay naglalis naman. Naglalis ba? Kailan ako sila ko niya? Lalis ba? Kaya ang usap nila gusto kayo pagbiyahe. Ipaundang nila ang biyahe. Ang usap po siya, ano kumungundang kami nga panginabuhi mo ng amo? Dapat sabton sa mininyo. Dili. Kami na mo dapat legal nga magbiyahe kay kami gitugutan sa barangay. Ingkuwa may gitugutan nyo, puro mo illegal. Ang barangay naghatag clearance sa wala. Dili man nagarantiya nga kung ang barangay naghatag lugar na di lugar makapugong mo ang uban nga magbiyahe. Sama ka po ninyo nga nag-illegal ka po mo. So nang hinabuhi sila ilang grupo din eh, nang hinabuhi po mo, so ayaw mo hilap tanay, sabot-sabot ang samo para mabuhi ang tanan. Ah, gapon, nasin ang abot, ah, naglalis na po mga ikso. So mula itong gusto talahon, kaning mga sama nini ba nga lugar na yung usaka organization nga gusto niya siyagin ang maghari niya, tanan niya, abot sa iyan, pikas po, ayaw ka lahi man may nga area. Tirihil sa man may, yellow o sabito, green man to, yellow o green, nana.
4: Magnum, in action.
2: Naman itong gusto may bawaan, may galagi ka ni Kapitan Legaspi. Unso bagi ang mahimo ani kay samok man, niya, mga silingan na mag-away may gala, gaunay may gala, tungod lang sa biyahe, kay gusto nila nga adilig yun ipapalangin sa barangay. Ahiya sila magbiyahe, marag inana ba? So sige lang, kaya itong tagaas pagtagad, kaya naa sila may gala, gaya na, dagit sa, so, sa tungo sa gate lagi, naalagi sa tungo sa gate, di ka kagawas. Kaya naama sila may gala diya, na-marking, naghan sila. Dito may gala, nag-debate may gala, muraga kurte mga egzoon.
4: Magno, in action!
2: So, mabutan natin, tagas pagtagad, may gala, managubas sa tulong kinin, may gala, guban pa, tagas pagtagad, oras, alas 11:24 na.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
6: Masalrigan DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
2: Luwi na ba si Manoy? Ugwa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga mapiktuhan pa si Manoy o ang imong 6th life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar Hani pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagindoro ng Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizen sa discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagindoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon. Alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Oras alas 11:27.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Ikinapita sa paragumante ni sa atong tulumanot, tumigil ang Magnum in Action. At usang arawa, tumigil ang tupagulag, espalibot ka sa nakbayan. Magnum Risa Cruz, Risa Guadres sa Cruz.
4: Yes, huwag naman siya na ito sa mga ina to, mapangunang buhay. Talagas ka ng dagas traffic kung magduwan siya. Dito, una sa lakas ka noong crossing, inisa mo sa wadze, galagising.
1: Ang
4: kainit po na nga, na una, buong doon may mga nakawal, ba'y sinuwa si Janti, matasalang git ang pag-inom sa kanilang sa tubig. Importante, hindi yung tayo po ng dehydrate po na magduwan siya. Inibutang ba, upang po yung mga kanagawang na lugar, na ginagmay, doon ay mga gabon-gabon, gabon-gabon, gabon-gabon.
1: Oh.
4: Sa kinikasino sa Adla, magduwan Jewel. May gusto akong dagat sa traffic ko, naman tayo sa may gulwa area, so far magduwan Jewel, no? Di ba yung nakabukat, dagat sa traffic ko karoon, mas bakas mo po ang mga sakin at ugawa. Disgrasya na itong namantayan din sa Bulo Highway na itong sinasama. Kano pang pagkulagway, silagas pa ng dagat sa traffic ko para sa Magnum in Action. Kini si Magnum 113, Risa Cruz, sa balita, o siya ang pismo, Magnum Radio.
1: Alright, salamat.
3: Magnum in Action.
1: Yan ba, Miguel Arpuso, ang kapa, Miguel Arpiregui, Magnum, Marisa Cruz.
3: Magnum in Action.
1: Sa ato, Maragoba, Miguel Santotlo, unahon sa nato, Miguel Arpi, kinibang, kinibigal ang kabalaka karon sa mga taxi ni sa ato, niya, ato mang itanaw pag-ayo, nga, kung tinood, Miguel Arpi, mabot sila mga 1,000, kini mga taxi nga magbiyay din eh, kini taxi, Miguel Arpi, usalay tag-iya, made in Vietnam, kay electronics, electric vehicle man siya. Pwede nila ni kayo din sa ato, murag tibok Pilipinas, ilang gisudlan, gikupitin siya nila ang atong mga lokal. Now, din sa ato, wata makabanta, wata malimot, may gala, nga kanyanto, murag libre ka makuha niya sa buhatan sa LTFRB kung gusto ka nga magbiyahe, franchise lugar. Mabita na nga ang game mo din eh, doon ay mga association para may gala nga makontrol nila ang musulod nga mga kining biyahe, ang mga sakinan. Like for example, Pierre, sa panang-uban niya, kay kung tanan na lang may gala magbiyahe diya, di ba? So may tabo may gala, lugar kinibang basin ang pasayro mga igsoon, mas dagan pang sakyanan kas pasayro, pero sa tanaw, dili siguro may tabo. Di ba? Kay nagkadagan magin ang mga pasayro karong panahon na. Nawa na tabo may gala nga ang lugar tanan nga mga muhimo sa pagkuha o pa kinibang kuhan, kining franchise sa LTFRB, before sila may gala lugar mo kuha, manangin sila una sa syudad, mga sila og panugot, resolution, nga maghatag may gala o kanabang franchise nga magruta aning lugar. Ya, siyempre, karo kung tanaw ni mo, ang problema sa city government, ang traffic yun. Naman na itong ingo may gala nga while kita nagka-lugar, daghang kayong mga lugar, kini bang nagka-gubot-gubot kita may gala, daghang mga kuano, kining istorya ning lugar, pagpatuman ning ordinansa nga ang tanan nga gabiyay sa East Westing Bayan, outside Kagenduro, diharagin sila sa Agura Terminal o sa Westing Maygala sa Dia Magsoon sa Westbound Terminal. O sabay tuyo, ana, para nga makontrol o gadili kay lugar malabian, kadagan ang sakirang kadagandagan sa ato din eh. Now, kana may galang 200 mga Magsoon, yun muna ipasulod, murag yan po ng istorya ha. May lag 200, sabi, tinood ng gingon nga mong libo, usakalibo na sila. Grabe kayagaw kay Maygala ato nga palibot sa nakbayan, ana, kadagang ay kadagandagan. Nanamas pika sinya karon si Engineer Donito Claret biyang atong manager may gala sa RT. Engineer, may ngunto ni mo.
5: May ngunto. Magkundo siya ko. Sa kumansoking tigpapinaw, may ngunto.
1: May ngunto, Engineer. No? Nainabi na ito kayo na. Inabiyo ito si, kwanong, kaning, si Mr. Bernie Hamaka, ang presidente sa Kapitada. Kalabot lagi kayang ila ko nung hangyo nga kung mahimo mapugnan o dili ipadayo ng pagsulod. wala na may makapugong kay mismo si Baygor Mendoza ang LTFAB chairman. Siya ma mismo gilang murag kursunada kay ngay pasulod kay ang atong mga taxi din eh murag pakaawaw lang kuno ba murag inana ang pusabot niya nga ultimo ang lingkuran ng Corduroy. Now lugar wala tubaga but pasabot nga ilag ipustro ipasulod nila pagbiyahe kana mga sakiran kana na ba kay nang apply to osos grabe nang apply na kang ayo. O sabi tabuan ni engineer before lugar nga tagaan silag franchise sa atong LTFRB. Mao pagya po tong pamaagi nga moagi sa inyo diha sa moagi sa City Council aron nga tagaan silag panugot bining ato through a resolution nga lugar tagaan silag kwan franchise nga magbiyahe sila din sa atong dakbayan. Engineer mo ba na gyapon siya?
5: Magkumulo siya kung madumduman ay pa'y hantod man siguro karong palahon na ay standing sa ni resolution ang sanggunian panglungsod ng atong City Council nga bisan unsa nga mode of transport lugar ma taxi man siya ma PUG ma motorcycle nga lugar public konsa kining public convenience sa pampamasayro kining resolution nag lugar nga kinahanglan dunay impormasyon nga moabot sa sanggunian pinagi sa committee ba sa public utilities. So kung matumduman kay ni mo magmulutya katong labay nga tuig pagsubot bitaw aning mga motorcycle taxi kining bitaw gitawag motor taxi.
1: Ano mga angkas mo na angkas, move it mo na siya
5: Move it joyride kay kini siya nga lugar fleet lugar sa mga motorcycle gitawag og motor taxi magmulutya. Kun naman toy kamanduan gikan sa Senado gito kung matumduman. Programa ni Senator Crispo nga unay mga kining motor taxi ipasulod sa mga syudad labi na apil lang Cagayan de Oro nga dagko lugar nga syudad. Nga pila ka libo to ka unit lang lumusa ka kumatumduan 3,000 to nga ipasulod
1: din sa Cagayan de Oro lang Cagayan de Oro
5: Cagayan de Oro. So medyo alarma ang masigali atong mga POG atong mga panahuna alarma ang atong mga official mga lumusa sa mga hugpong sa mga POG kay wala dako kini inong talugar kibhang pud sa ilang initaan tanangitan yung musulod yun. So nagpatawag dayon gi repair man to dunay nagpadala na og notice sa tumulmulmujag nagpaibalo sa committee ba sa public utilities dunay mga series of meeting nga itapo at tumulmulmujag gi patawag lugar. So mao to siyang di magid mapugnan lugar kay gikan man sa national. Kasulot gid lugar siya pero ang katong 3,000 magmumulujak wala to gi one time lugar nga diha lugar siya ipasulot maki staggered lugar ang pagkuha na to depende na lugar sa demand lugar na sa Manakayan sa Cagayan de Oro nga ikumpara rin mo sa Manakayay po. So mao nang ni dagan ng mga angkas move it joyride o napatoy ikaupat magmumulujak sama rin nga hulagway lugar sa kining imong giingon sa unahan. Gani, katunggan ko man ni sa Sibya na sa inyong lumujak, pero wala pa'y official o formal nga informasyon dito sa akong buhatan sa ati. Nga nagpadalag lugar o kahibalo nga doon ay musulot nga sama ni kadaghan ng mga taxi unit lugar ng lumujak.
1: So, pero kamo sa inyong level, kahibalo na mo nga naagi na siya kay nadungog naman, in fact, ang atong LTFRB chairman nga si Baygor Mendoza, iya bang siya man mismo gani, murag krusunada kasi lang ay pasulod yun. Pero kamo, naibalo na mo nga naay mga kaninga taxi nga musuluray din sa inyong nabawaan, engineer.
5: Nadunggan na nato ng lumutsag, pero walay official
1: wala
5: official o formal nga information pa. So kung naagin siya, lagpit, ilaning i-cross report, magkaibalo sila sa sanggunian aron maisgutan dito kung sa bagay ko namin kaya ang may tabo na yung lumulusyag sa kung matumtuman sa nangagi lugar ng proseso mo issue man o resolution ang sanggunian panglungsod na interposes no objection lugar kung
1: okay.
5: Inunta lugar tagaan gin siya o higayon na musulod na sa atong siyudad ng lumulusyag.
1: Okay, so muna ba na siya tanan yun nga dunay mga mag-usa ka buok dua ka units tulo nga musulod sa usa mo magay og franchise para magbiyahe dinhi sa ato ma taxi man og mga POJ mao na proseso kay engineer nga kay murag bago naman aso kanang tumurag kinahanglan ng kontrolo na pud ang pagpanulod sa mga sakyanan para dili magyagaw mao na ba na ang taxi apil na sila especially kani nga daghan gyud kay sa ato na ibawan o nadunggan mga mabot pag 200 pero I don't know mabot pag 1500 grabe kaya ka na kana kumabot pa sila ng kanako. Now kana pa sila engineer mangayo gyapon sila og mangayo sila og resolution interposing no objection nga sila maglugar mangay ga plan size og magbiyahe dinhi sa ato sa dakbayan. Kay mo manay murag mo manay siya ang requirements before lugar i-approve sa LTFRB ang ilang pangayon nga franchise engineer, di ba?
5: Isa na sa ako na balaan yung requisitos ng Lumuljak nga yatat sugar sa pag-apply na sa CPC lugar.
1: Oh.
5: Ang pasabot nga doon na sa koordinasyon, nag-agi siya sa pamunuan sa syudad, nagpaybalong na mauni siya ang nahitabo sa operasyon nila.
1: Mm-hmm.
5: Matumduman na kay isa mag-Lumuljak, oh. Matumduman ako, kung matumduman ni Mukato, itong Alpha Taxi, bitaw, katumdong nga to.
1: Ah, Alpha to, itong yellow, nawala naman sa to.
5: Yellow. Ang yung biyahe ani, Cagayan de Oro, airport man, dito sa Gindingan.
1: Oh.
5: So, katong nga panahon, mag-Lumuljak, daghan, gato ang guwa, di na ko katumdong kung pita kayo nito, pero medyo alarma, gapon tong mga sa transport sector na to kayo. Bayo pa ito kay unit lugar nga musulot itong Alpha Taxi.
1: Mm.
5: Ganit, nasikutan man ito sa sanggunian ni Lumuljak. So, nito po, nakadayon man ito siya kay lugar na pasabot man sir, sa proponent ito nga lugar ang isang operasyon din hira man sa pasulod si Gendi Uro niya vice versa sila paingon sa airport ng Lumuljak.
1: Mm-hmm.
5: So, maugit sa mga hulagway. Doon nagyapon sa courtesy lugar niya sa itong lokal ng programahanan naman na sa itong local government code ng Lumuljak na doon nag-coordinate din sa local na pamunuan ng Lumuljak.
1: Mm-hmm. Okay, so unsay may tabuan eh. So meaning, kini mangayog yung punsya. Pero ato mo nga nakita nga gahimo na taog dalan din eh kay puno na kay taog. Although, di man lugar wa may ang tanan sa Cagindio, welcome man siya. Pero kung natong tanahon, lugar doon natin ordinansa nga natulog, itaguan na ito, murag itipigan kay lugar tanaw to sa una murag naay pud na sa pero oy pwede pa day ma murag mainat-inat labi na katong pagpasuol katong bawal na nga magsulod dinhi sa ato sa sentro ang mga gabiyay outside Cagindi Oro unya ang tuyo aron nga medyo makapahuway ta sa grabe nga problema. Now while ato gi dilan ning uban through ordinance, so kung atong tugutan ning akoan kining naghangay nga mga taxi, unsa may nakita ni Mare, makatabang, makadugang ni sa problema sa kasol sa itong traffic. Arang-arang na mga angkas, move it, mas may pa na siya, kaya at least gagmay siya. Instead mo sa kay taxi lugar, kato na lang, mas dali pa niya iwas sa traffic, kay traffic naman kayo. So sa'yo mo nakita, engineer, kung musulod pa ni siya, sigurado yun nga lugar, ang traffic na to, mas grabe. Lugar mo, makadugang man eh, labi na tinuon nga sa kalibo. Siya na sa kalibo niya, sakinan ko na. Four-wheel ko na siya. So, at least makadugang na sa labad sa ulo sa atong RTE. Unsaon pag-control kinindagang kay mga sakinan sa atong dakbayan.
5: Naipikto rin yung mag-mumujak sa atong traffic. Ato lang ko ako isa ka-ehimplo mag-mumujak.
1: Kana, sige.
5: Sa Recto Avenue. Unahan sa inyong sibiyahan mag-mumujak. Yung ako nga
1: mall.
5: Nga mall, bitaw. Kitabo niya, kung wala yung traffic enforcers na ito, naa sila maglinya.
1: Eh, unahan na to, unahan sa mo kaning sana SM or Ayala?
5: SM,
1: or,
5: SM.
1: SM, okay, SM. Nas, oy, dapat dalan sila ka kuna ng linya.
5: Kung wala enforcer maglumujak, naa sila sa outer lane sa tong Recto Avenue, sa tong highway.
1: Oh.
5: Galinya diya maglumujak, mani nga, nakahuot na atong dalan diya, ang traffic, kaka-congest yun kaya ini. Go sa traffic light, lugar mo tipas na mulihay ang itong mga salakyan kayo na man sila galing niya diyan ang Lumuljak.
1: Hmm.
5: Ang pait pagkidari kayo na may galing niya, nabay mo double pag ito ang parking ng Lumuljak. So wala na sila tuguti ana. So
1: na.
5: May pasabot niya tumot sa kadagan sa existing na nga taxi sa itong sikad.
1: Gailog na.
5: Kaya nga hulagway ng Lumuljak kaya tabo gini lang diha sa SM.
1: Mm-hmm.
5: Tabo po na sa uban nga lugar sa tingin sa itong sikad. So atong amigo si Bernie Hamaka, sayot kid siya anang nga kahimtang kay sa manisya sa mga haligi po siya kaya dumala sa taxi atong unang panahon. Karong pag-on, mula nakabalik na siya, katong ganda yung tingog. Mula yung problema sa anang kapangayo kaya sila o tapang po itong Lumuljak kung saan pag hatag lugar o kasulbaran na kay nakaatang mas sa traffic na itong Lumuljak. So, samot na kung daghan ng kikintaxi sa itong sitad, malikaya na nga problema nga mo abot nga mag-Lumuljak.
1: So, meaning, inyo na lang nakita nga kung once kay si Baygor Mendoza atong LTFR chairman, murag, kuan na bagay siya, no? Confident kasi siya nga ipadayon ginanya dinhi sa ato sa Dakbayan nya di man kay murag dinhi sa ato tibok Pilipinas sa ang atong ang kagenduro dili na to ma-compare siya sa Metro Manila kasi sa Metro Manila traffic kay sa ito pero grabe sa kadaghan kay mga tao dito. Oh so daghan kay mga syudad nga nagsikit-sikit ba kita kagenduro ra kita. So mo na nga dinhi sa ato lugar pwede pa kay dito ta sa Manila giobserba na tong traffic so Ginoo ko di ka kapaway. Mag LRT, MRT lang kita dito kay kung dito ka magsakay-sakay, more abdang kag siyam-siyam. Pagabot ato din ni murag nakaginat ko kay ay pagay din kumpara sa Manila. Ulo sila to murag sukol sila pero Manila man to, naman dito tagig na atong Makati, bisag asa ba tukas Valenzuela magsumpay-sumpay. Ang mga syudad dito. So mo na nga lugar din ata maningala ni ana, lasi sa to kag hindi uro naman eh. Gawasog diara sa ipagbiyahe nimo sa El Salvador, sa biyahe sa El Salvador nga usama na nga syudad, gamay pa kailangan syudad na, murag highway naman na. So, dinigid ang ilang target sa Kagenduro. Now, at least din sa ito, nabay inyong study ani engineer nga, kining taxi, kay muramani ato mga, muramani ang atong syudad nga, muramani, muramani gidaghanong yun sa mga taxi nga dapat magbiyahe din eh, para una, din sila magpatay nga mag-ilog sa pasayro, kay tungkos kadaghan nila mag-ilog na. Naban na sa inyong study, saban ni mga sakinan ba nga, ani nga ruta, dili gyud ato palabian kay mag-away na lang sila unya halos mga bangga na sa sigig paspas ang dagat para makauna na lang sa pasayro engineer. Naba mo study ana for example sa taxi kun pila ra gyud ang atong ideal nga ipadagan dinhi sa ato sa Dakbayan sa Kagenduro engineer.
5: Atong naprubahan ng transport master plan ng Gobyerno Jack sa pagtanday pa ato isa ni sa lugar nga gi-analyze ganito doon ay mga survey nga gihimo kung pila kadaghan ang taxi, PNG, motorila o ibang pang sasakyan maski pribado ng lumusog apil yapon sa ihap so naani siya ng mga data nga ga-analyze ng lugar sa tipa lugar ihingkit lugar nga makompleto ang master plan so naprobahan naman to siya yani ang ubang mga project nga na nabutang dito gaka implementar man lugar karong bag-o ng lumusog kan naman gani so ang ato lang pasabot ni Mayroong Bulljack, wala ka mag-ingon niya sopak sa ni Mayroong Bulljack. No? Sa ipanda, wala ka mag-ingon niya sopak sa kay ang development sa usaka sa siyudad, sa pinasagyan di Oro, kini, kita mag-inato Mayroong Bulljack nga labi ang paglambo sa itong siyudad. So, lagi ako itiman Mayroong Bulljack. So, siguro, tang-aon lang ang perspective pa ni nga dili lugar, ingon nga abrupt lugar ang kung naipasulot, yung kitaghan, nga lugar staggered siya mag-umusak na mukhaumpot siya sa demand lugar karong panahon na kay ang demand mo uminto man siya mo mutaas man siya pag abot sa panahon so yun sa lugar ato lang ihaom lugar sa unsa magkaroon nga panginahanglan mag-umusak
1: lagi kay kato na mention ni mo engineer nga Alpha ta katong Alpha Taxi katong Yellow kung maayo pa ang dagas ang negosyo nabuhi pa to sila nagdaghan na to sila karon. Meaning, nitubo to sila o nagkadaghan ang Alphat. Pero dali ra kayo, murag one time, pagtanapak, one time, ipa-assume nila na tanan sa ilang mga kuhan, sa ilang mga driver. Ang uban na nga, wala na yun. Wala na yun, pagkadaghan, wala na yung Alphat karon, humana ang ilang panahon. Dali ra kayo. So, tungod siguro, kaya nakita nila nga, daghan sila, o niya, ang taxi gines kagayan, di pa ganito mabuhi sama sa Manila. Murag, dinisato, magpatay sa mga taxi driver, magbinanggaan, halos magkarisgrasya ng uban, mangita lang pasayro. So mao siguro na inundan nga no, nga ang Alpha Taxi kanito nawala karong panahon na dali ra kay siya tungod siguro ani nga dagan kay lugar ato ang kunon nga dili na to ma-compare ang Cagayan sa Cebu dili na to ma-compare ang Cagayan sa Manila so dito mabuhi ka kay tungod sa daghan kaayong ruta ato ani mo while dinhi nara surod ka dagandagan ka sa Cagayan nya kun daghan na kayo ang apektado dia ang mga taxi nga di na gin mabuhi nya kinira ba nga kompetensya electronics sa electric siya so meaning di na ka makinanan magtubil. Na sila diya kay mangita magirog ang pantubil. O niya, boundary pa. Niya ang kininga taxi, lugar siya, sweldo. So, at least, sige lang, kaya ang ato diya, wapaman lugar sa inyong nibawan. Wapaman mo kabulo din nga naa, istorya pa man. So, ato lang atangan, basta kay na lugar. Before lugar na muhatag o franchise ang atong LTFRB, kinanan una nga nagmanaay resolusyon gikan sa City Council Engineer, di ba?
5: Yes, we will check. Eh, pasabot man ni sa proponent ani kung sa pagid ang kining operasyon. Kay, ngayon po, masabta na ito. Napahibalo nila nga kung sabay advantage and disadvantage.

0: sigurado imbitahon man po tayo ng RTA. So mamino kag unsay ilang presentasyon ni nga klase nga taxi magumog ka.
1: Aha. Okay, so Engineer, nuno klaro, nuno to klaro pa kay atong manager sa RTA. Engineer, salamat nimo maayong uto. Okay, thank you very much. Ginabati may gala si Engineer Lunito Clarit may gala. So muna yung usa, nga nung ato ng gisgutan, kaya una, murag, wa mang paminawa ang ilang hangyo. Na, yung sila, kung mag-inaw sa, so kung mag-inspire na naman si Bernie Hamaka, bahala mag-inaw sa, diya, ba, muna eh. Ambot ka, so muna, mga priso mo sa taga-tumpang bunala ng taxi nga kwan, kay ita gusto mong biyahe. Pero, ang usa ka butang, dapat before sila magbiyahe, itanaw na istadihan pag-ayo na sa city sa atong syudad, labi na sa committee sa public utilities. Of course, uban may gala diya ang atong RTA. Kung sa ila nakita ani, na di ba ni makadugang sa problema sa kahon sa dagas trapiko, ikaduha, lugar, okay lang, tugutan mo, pero ay sa nang 200 kabo, kay ato na ganyang ipagawas ng uban, kay para lugar makaginawa tas traffic din eh, gidugangan na noon. Tungkol ang lugar kay Manila ang nag-approve, agay. Kaya ay baka may gala, sila yung mga nakapaldo-paldo dito niya pagabot din eh. Presyuhuntan na din eh.
2: Magnum in action!
1: Wala may gala dagan. Ben, kanyang lang, alam mo si Mr. Bernie Hamaka, ang kapitan at president. Mga tana, tahan ka itong ila may galang hangyo. Kaya nagsulat mo sa ito sa Altibre, Manila. Tinood ba, isnaban, wala, paminawa itong ilang hangyo. Mr. Bernie Hamaka, president sa kapitan. President, may unto ni mo.
3: May unto, magyong Joel, may unto, sab, sa nanantig paminaw sa Magnum Radio, unto ha.
1: May unto, President, now, ngutala tao na, kumusta itong inyong hangyo sa LT4B Manila, direkta mo sa Manila, wama mo din is local, kay Manila man mo dito. Kung si Axon, kung sabay, gidungog ba, ipaminaw ba lagi, ila bang gidungog ang inyong hangyo, Mr. President?
3: Magnum Joel, hangtod karon wala pa yung feedback ikan sa Manila, sa LT4B. No, karon ang ato, naghimo kita og formal nga sulat reklamo nga atong ipadangat sa buhatan ni City Councilor Eric Salcido. Ikapi parnes na to ang mayor o ang vice mayor sa Lakbayan.
1: Mm.
3: Kay ato kining gusto nga may tabo nga mahisgutan ni dito sa konsiho kay naningkamot nga ni ang siyudad karon nga mabawasan gani ang mga sakyanan nga mo dangat din sa atong dakbayan.
1: Oh.
3: Pinaagi sa atong pagkontrol sa mga public utility vehicles dito sa mga terminals lamang.
1: Ipasulod na nung dagang kayo.
3: Pasulod na nung atong daggan kayo nga mga langyaw nga mga kwan sakyanan gikan sa langyaw ng korporasyon. So, dili ka na makiangayon mag-Joel sa tanan nga mga taxi operators and drivers dinis dakbayan sa Cagayan de Oro nga kita mailugan kita sa panginabuhian, no? Ang atong gustong may tabo nga kung naa may kompetisyon, ang atong kakompetensya, korporasyon na dini sa atong lokal. Dili ganin nato gusto dawato ng mga korporasyon nga gikan sa kauluhan. So ilan ang padaganan karon din yung taga Vietnam, dili ka na makalipay na to, makahatag ka na na to kapirwisyo pagkabot sa panahon, labi na sa traffic.
1: Mm-hmm. Aha. Ah, okay, so lugar sa katong inyong sulat nga hangyo ang ipadala dito direkta gyud sa LT4B Manila. Unsa man mo nagdahom pa mo ato nga lugar kay sa pamahayag lang nga to ni LT4B chairman Vigor Mendoza. Iya murag dapat lang nga ipasulod na kay iyang i-site sa Cebu nga ultimo gani dunay taxi dito ang iyang bangko, ang iyang lingkuranan Corduroy. Kana bang murag yung sampo nga lang iyang cloak na iyang cover sa lingkuran ng Corduroy. So, taxi man ka niya Corduroy. So, utpasabot niya nga dapat lang atong pabutangan o katubang presentable sa mga katawhan nga klase sa taxi niya. Mamang ka na yung pasabot niya, presentable. So, utpasabot, walay magkapugong nila, sila yung magbuot, ipasulod nila kanang mga taxi ha.
3: Joel, ato lang klaro, hindi lang unta nila i-generalize.
1: Oh.
3: Ang kahimtang sa mga taxi din is dakbayan.
1: Kore, kaya imong taxi, humot bang kaya imong taxi? Sinaw kayo, bugnaw. Nga nung i-confirm niya.
3: Musulay din sila sakay sa taxi ni Bernie Hamaka.
1: Kana.
3: Kaya
1: oh.
3: Nga, ha? Wala man sila kung makasakayan atong taxi. Kaya bimu nila, tanan taxi sa Cagayan, dili
1: sa Manila, humot, siguro, na yung mga labit-labit ito nga taxi. Pero din sa ato, wala, ang taxi din yung muraga mga social man. O, oh, tinignan lang, wow, wapo kay taxis kagaya, no? Punito sa Manila, ay, basta kay mudagan, sakay ta, kay gadali man ta, muna na sa Manila, walay pili ay dito sa taxi dito, sa Manila.

0: Inorgan na mag-enjoy. Ang ato lang yun, insulto kita niya ng mga pamahaya gikan sa atong mga kaulo, sa mga taga-kauluhan. Kaya abi Manila o tungod kay Imperial Manila na, na mayo na
1: rin ang daghan
0: sa mga kon. Mas daghan man dito ang mga dakong problema nila sa Manila. Katoon tayo lang problema. O hindi na unta sila magpadagan din sa ato.
1: Mm.
0: Kaya kita din eh, puno na tas problema. Puno na tas sa atong sa ato pa lang din sa lokal nga kon. Nagproblema na ganito tungkol sa traffic.
1: Traffic, oh.
0: Nagproblema pa tas sa kanang kulurom. Padaganan pag inilaog.
1: Sos.
0: 200 ka binpas nga kanang mga sakyanan nga gikas Vietnam.
1: Mm-hmm. So kay sa inyo diyan no ang imo diya Mr. Bernie Hamaka no pila ba kay ideal gyud nga kana kay kana ang kinatibukan taxi karon ako ang katong legal nga nagdagan pila gyud tanan
0: sa ilang record sa region 10 3,000 ka franchise na ang naatag sa mga taxi.
1: Oh, 3,000.
0: Pero sa atong estimate dinis kagaya naanas 2,500 ang nagdagan.
1: Aha. Uh-huh.
0: So kung 2,500 dugangan pa nimo
1: 200. 400.
0: Yan, unya, ang ilabi ang i-apply na, 1,500 na ka-franchise.
1: Amo ba? Jesus.
0: Hindi na siya ako.
1: 1,500
0: na all throughout the region.
1: Agoy. Mo ba?
0: So, kung pasagdan tara sila, mawala agad ang mga local mga taxi operators o ang mga karaan ng mga taxi drivers din sa Dakbayan, kaya mawalaan sila panginobian.
1: Ah, sigurado na.
0: Hindi
1: oh.
0: Fair practice. Hindi oh. Kini fair competition.
1: Mm-hmm. So, kanang og tinod na nga siguro region 10 na siya, maabos bukid no ng uban. Basta kay muna ang inepoka pero ang Cagendoro ang allocation sa Cagayan pila man. Kay pasi kanang 1,500 dili ba na nationwide na ang 1,500 o Cagendoro na og region 10.
0: Magnum Joel klaroho na to kanang 1,500. Dili man gina siya mamasayro dito sa Malaybalay.
1: As bagay.
0: Asa magpasayro ni mo dito? Kargahan lugar na nilang kupras na dito ganang kwan.
1: Bingala, kamuti, oh, dinira
0: gina. So, dinira gina siya sa Cagayan. Dinira gina sila mamasayro. Kaya naman din niya ang daghan kayong mga sumasakay.
1: Uh-huh.
0: So, makahimo ka na sila og dakong kompetisyon batok sa itong mga lokal, mga transport operators
1: mm-hmm.
0: o mga drivers. So, ang may tabo niya na, kung ato ka na silang tugtan, mahatagan og dako kay nga kapirwisyo ang mga taxi operators. Kaya biyaan sila silang driver.
1: Aha. Uh-huh.
0: Yan sila kay kana silang
1: ang kalabi sa inyo kay boundary boundary unya mangita pagkag para pang tubil dito
0: Pinod.
1: Itugsok lang nimo dia ay sus pag wala na pagtugsok nimo basta mo charge na dagan na mo inara dagan ba oh
0: ang ato isab concern na namang Lum Joel tungod kay ang pangitabo mangod karon ato silang gitanaw nga wala pa magani sila mga charging stations.
1: Oh.
0: Ang may tabo niya na maglinya sila Magnum Joel sa charging station sa uban mga driver na kwan, maluya sila, wala sila ipahulay kay 8 oras biya sila nga kwan sila dito.
1: Suroy-suroy.
0: Unong ka oras po sila mag-charge. Unsa naman lagi katulog sa driver na layo pa kayo ng Taytay El Salvador.
1: Agoy mo ba? So, Morena. Now, mga tanatanin mo, no? Kamu nga nasa taxi kanibang business lugar, pila gid ang ideal number sa taxi nga mudagan. Kani nga presentato nga sitwasyon sa Cagendoro, kapins milyon naman ta din eh. Kay nanulod naman ang taga Cagendoro, Miss Oro, guban pa. Now, pila gyud dapat sa inyong nga pag-study ang taxi nga magdagan din eh, nga muna yung makalugar. Pwede na siya nga di na ta mangitag dugang. Mr. Bernie Hamaka, President.
0: Magnum Joel, sa akong tanaw, insakto naman yung 2,500 ka unit ka nagdagan sa Tundakbayan. Sobra na magani ni.
1: Amo ba? Kanang 2,000? Sakto na na?
0: Oo.
1: Nag-inom ka kung tanaw niya buda skit kay galinya. Niya, mag-ilog pa. Dini sa SM na ah. Dini sa... Murag inana ba? Daga na... Usay, ang taxi murag mihit man lang panahon sa kining kwan. Panahon sa ting-ulan. So, kung madugangan pag 200, tatala 200, 300 sa una. So, mabot na mo mga 600. Mapilabot sa kulurom na.
0: O, tinuon na.
1: Agoy. So wala na
0: bro. Ang kulorum. Ani sa akong estimate sa kulorum na mga 700 800 ka unit ng kulorum diri sa Dakbayan.
1: Mo ba ang kulorum?
0: O mo na ako estimate.
1: Agoy mo ba? Bantog na itong nadini nga na nagkatangatang da nga isog and driver nga atong gihangyo nga isog sa gamay kay moagita kay o oh, murag na sinahan mo nga agyanan. Agoy yaman kong gikanaogan itulo-tulo di akong dagway. Tulo-tulo niya akong dagway. Tulo-tulo abin niya gamay nga tao. Pag tindog, dako. Kusos atitod ka man di ay. So inara, itulo-tulo ko niya. Na, ato, medyo naglakag niya ito. Naglakag. Lakag niya dito. Kaya isog mga isa. Kung nga, isog ka ha. So inara, so naglakag niya. Nga mo to, nag-report sa pulis, sa kailangan ako, kaya nagmaskaraman ko, buntag lagi, kaya nakaaliman, kung isog sa gamay, wa man siya mo isog, kaya kanang ga-tik-tik siya ba? Kung isog sa gamay, kaya makalusot na ning atong murag bisikleta ka motor. Ning gawas, manon siya niya, gitulo-tulo atong dagway, apag tindog na to, nagandagan siya. Sirit siya, kaya kusugay mo dagan, murag isang taxi niya. Niya, motong nag-report sa pulis, kaya medyo naka-ot nga magit siya. Ang kung nga dalain yung kwan din eh, franchise. Kaya tala to kay mag-report man mo diya, bita na to, wala. Kulurom man diya eh. So kulurom ba, kulurom. So katuloy sa kung tanawin mo ang kulurom, Mr. President, kuangit siya, kining na kuangit siya, kanabang na murang mamawag po sa taxi nga, kanabang na legal. O inana ang ato nakita, so muna ang ato nakita sa kulurom, so 2,500, unya dugangan o 700 ka kulurom sa imong estimate, sa tanang 3,000 kapin. Plus dugangan pag ilaning, bitan na lang, ay na nasa nang 1,500, bisag 500 lang sa. So, mabot mo o guwana, mga 8,000?
0: Alam ko sa. Ayaw na, naging naman sa mo, pinagkana na kayo din na ito, kaya na siya nga.
1: Grabe kadaghan ba? Oo. Oh. By one tick one na lang may tabuan na, muraga by one tick one na siya. So, diha na tayo, ang daghan disgrasya, Mr. President, kay mag-ilog man, Spasero. Oo, oh, di ba?
0: Kalbalakan, bago mo, Joel, kanang may tabuan niya, ang daghan disgrasya. Tungod sa mag-ilog na
1: maghan.
0: Isan sa dalan, mag-ilog na magbinanggaay na ninyo ba mga sakyan ng dinis nagpayan?
1: Mo na ito nakita, mo na itong ikabalakan. Kaya siyempre, ikaw driver, dito ikaw sige, lilis na plane, kaya basing na nag-atang dito mo para. So ang isa ay mong tinanawan, wala na sa imong dalan, dito nakasabato, ana, mo na kasagaran na, kasagaran ng bangga. Anyway, so at least karon, ang inyong plano karon, magpaabot mo sa katong inyong hangyo po sa City Council, kay ang City Council, doon ay dako kayong kwan sila, kaning gahumpon nga mo-control po niya na kaya mo silang ayaw. Di na lang po sudo ng daghang kayo. Di man kay Manila, mga mando. Manila, pero kagayon di oro magbiyahe sila. So mo respeto sila sa balao din sa among syudad nga dapat control ang among sakinan din eh. Kaya kung tanan na lang magbiyahe, patay ang tanan. Wala na kitao. Di na nga daot ang tanan. Ana, di ba? Kaya nga daot ang tanan. Kaya wala na may kita imbis ang 10 pesos. Bahin na sa daghang kayo. Oh, so ilugan ang 10 pesos, may itagpiso-piso na lang mo. Samot na nga di mo kabayan sa mga dunay utang, Mr. President.
0: Sato oh. Gina, Magnum Joel. Mga nga kami, maningkabon pi karon nga kung may mo, mapastrack na mo kining among pagpadangar tungkol sa among sulat reklamo din sa atong City Council. Aron mapugnan kining pagdagan aning mga daghan gikay ngayon nga mga gipanagihan sa langyaw nga mga nga korporasyon.
1: Mm-hmm. Okay, so tangan tala na, no? Sa tubagan na kay ang inyong tuba, inyong hangyo, wa magipaminawa. So inyong pag-asa, City Council na lang, medyo makontrol po na sila nga, kaya di naman sila manginabuhi sa Cagayan. So, murispeto sila sa balaod sa Cagayan. Ang, kung ang ngayon pa, pasulod, ipasulod sila o dili, kay siyempre, kung ipasulod nimo nga tanaw lugar nga murag, nagdugang ka sa kadaggan o niya, wala kitaon, muna ang may tabo. Anyway, so Mr. President, Bernie Makassar, salamat kini mo.
0: Salamat kayo, Magnum Joel. Salamat usab sa ngayon ang naghihatang ni Masa Kapitada. Arong madungog kami.
1: Aha. Okay, thank you very much.
2: Magnum in action.
1: And about to Megala, si Mr. President Megala, si Bernie Hamaka. So, sinangkag si Binhandin Megala ka, si Binhandin, yang banabana, si Binhandin ka, Kwan. Kining mga, sini, kining nasangpit Megala nga, Kwan, mga kulurum. Jesus, gano'ng kadagha magkaya mga igala, grabe. Anyway, sige lang, atangan tala na mga igala. Muna ito nakita lagi, kaya una, muna gina ito nakita nga ang ordinansa, ang rason mga igala nga gipato, atong gipatuman, kanabang na kutob lagi sila sa Istig Westimbay, kato mga gabiyahe sa outside sa Cagayan. Usalay tuyo, para nga makatabang pagkontrol sa atong dagas trapiko, din ang lugar sila, basta ipasulo din eh, magtuyok-tuyok sila. Diba? So inana mga igala, ang dagan. So, bot masabot nga, tungod kay kulang adaghan na kayong sakinan din eh. So, kinanglan nga, di na tabas-tabas na nga mapasulod. Yan dabi may gala karon kaya niya may daghan kay isang atanan. Niya may daghan kay may gala nga nanulod, may ipasulod, may soon. Kaya kung tinood ng libo, wala na. Ang ipikto na duha duble. Ipikto na may gala, tanawan niyo ha, ipikto sa budugang may gala sa kadagan na sa atong traffic na sa makahuot sa atong dagas trapiko. E kaduang ipikto, daga na mga taxi may gala ang mga mangundang kay wala may kitaon. Muna itong gingon nga imbes na yung sagatos, bahin-bahin nila imong kita nga sagatos, gamay na lang imong kitaon may gala kay magbahin-bahin naman sila. So ang epekto daghan ang mga ipa-embargo na lang kay labaw pas mahal sa gasolina na kay ang ilagod ang imong gasolina. Unya ang ila, electric may gala. So, munang problema gikay mga igsoon kung lugar dili ni tun-an pagayo imo nang ipasulod dito nya di ka magtuon kay nagtuo kay paldo na siguro sa Manila. Basig paldo na nito mo na nga, ay paldo na bitata, bahala na mo daw sa inyo na.
2: Magnum in action.
1: Inyo na na problema daw sa inyo, basta kay paldo na mi dinhi, meaning okay na mo dinhi, naka wala okay na kay paldo lagi. Bahala na mo nung sao, basta ay tugutan na mo, di niya pasulod, ah, di na may problema na. Basta kay ang amo diya, paldo naman, so sulod sila diya.
2: Magnum.
1: Dabi, kinamaya to kukuling balao din yung kakasundon. So mga na problema na, kay ato nang imonitor. Kung ipugos na may gala nila na something wrong may gala, kung ilang ipugos gina, kung di nila i-control may gala, okay na pala, pero pasod lang nimo one time, 200, 300, grabe na may gala. Kadudahan na may son, posible na yung nakakasapi, ana. Kaya dagan ako nagreklamo niya, ano ipugos? Ada na gina. Ang uban may gala, nahinayak na, so sige, pwede may gala ato nga pungan. O sige, kay nikusyo man eh, maulata. O, kininga mong dawaton, kinilang siya. Ah, pila man eh, 200. Ah, dawato naman yung 20 lang kabok. Inana, may gala ang dagan.
2: Magnum, inaksyon.
1: Kung imong ilahos may gala tanan, apaldo, na ipaldoan na may gala. Mokin na, asos tanahon tagay na ikaroon may kung ilan yung buhaton may gala kay dinis ato, pugong-pugong ta kay daghan sakinan, pasudla na itong daghan, samot ka daghan. So, saan ka na nga pagka, pagkatuon mo na, nga, sige tag problema sa sakinan kay daghan, nagreklamo ng uban may gala kay Kutob lang dito, niya karoon, daghang kay ipasulod na to one time? Oy, naon sa ba?
2: Magnum!
1: Inayos sa Tumbragon, nilis ato tulong may gala itong oras, alas 12:03. Ito kinato sa Wados Quality Store, ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936. Galabad ba ang imong ulo? Gapang loose pad, kaluya, walay kusog o galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kon nakulang ka sa vitamin C. Hirundan sa iron deficiency anemia, busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability, ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumalim po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
8: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balikyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugan. At na po sila para sa like sa Prince Supermart, Balingasang Misamis Oriental.
3: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
4: kag kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Sa liga
4: epektibo.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nabawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pass on kini igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Life moves fast, and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
11: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainitun na papagdimbaya sa usak kamalipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
12: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
13: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3 ang numero 1 nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life.
14: Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2526.
0: D3.
7: Life Extension, Vitamin D3.
6: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalana ko nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot ko bahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran og ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso, usa ka sakit din ang mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay isa ka medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up, og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang kritikal nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
7: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
13: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipi ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala ang Life Extension Vitamin D3 naa ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod kay kinidi kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drug Store, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
15: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
16: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila na mo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala na mo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imo untang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
2: Oras alas 12:18.
0: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
17: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
2: Alas 12:19, kada kumusta may godon na karoon ng uluhan sa atong Magnum Noontime News. Una sa Magnum Lokal, duha kadagkong aksidente sa kadalanan din sa Dakbayan. Natigayon karong buntag, usa patay sa Mambuaya samtang usa ang napasok sa sakyanan sa Barangay Gusa. Sa atong Magnum National Campo ni House Speaker Martin Rivaldez, namugos nga wa gayoy igong aligong ebidensya nga natumbok o nagtumbok sa kalabigitan nini sa Amunulusong Flood Control Project. Sa atong Magnum International, 14 ka mga tao patay sa suicide bombing sa Pakistan. Sa atong Magnum Business National Association of Electricity Consumers 40 Forms na alarma sa sunod-sunod nga refund sa bayronon sa kuryente. Sa atong Magnum Entertainment, kung Luisa Andalio, miyangkong dagan ang mga bully sa entertainment industry. Sa atong Magnum Sports, dula ni Alex Ayala o Jessica Pigula sa Mubadala DC Open 2026 Finals, gisuspenso tungod sa ulan.
17: Magnum Noontime News.
2: Mga Exxon, kumusta? Maingot to, karong alaw-alaw karong ng Lunes, Agosto 3, 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
18: Ug Magnum Aileen Akurin.
2: Garaw sa itong detalye sa itong Magnum Lokal, patay ang usaka motorista human mabanggay sa usaka emergency transport vehicle nga gibregyan sa lokal kagamanan sa Talakag Bukidnon diha sa Patpat Mambuaya ning syudad. Kaganina sa buntag, madod pa ni Barangay Kagawad Joseph Antig nga muliko unta ang motorsiklo aron motubil apan na mihunong kini tuod kay dunay nakatabong nga jeep apan adunay panulong nga emergency transport sa transport vehicle nga kusog ang dagan rason nga nabanggaan ang biktima nga lagpo sa layo human sa pagkabangga.
19: Ambulansya ang motor gikan Lumbya, kani ambulansya gikan Cagayan, kani katulo pasyente. Ang ambulansya payo na talaka kita katalakag man. Kanto ang motor nga gikan sa Lumbya. Sunod sila, gauna ang motor. Pagabuti ni siya Patpat Boulevard, ang motor mo tubil. Dini naman ang tubilan na niya. Nag-lipturn siya. Sinyar siya nga lipturn. Dabi karon kay imbes mo lipturn siya, naman siya jeep iyang sugat. Hiyunong siya. Pulo sila na ito nga. Hiyunong ang motor. Kaya naman siya mabangga niya. Kaya ka, naman jeep nga pa yung Cagayan. Di siya makalipturn. Hiyunong siya. Kusuma kay daga na na. Naigo siya. Pag mo lipturn na siya, human sa jeep, kaya mo lipturn na siya. Mood, kabangga yun na. Kusuma kay daga na na. Anong mulan siya. Naguba ka na yung noong. Pag lipturn na niya, wala na jeep. Pangga na yung nagay kusuma kay dagan. Wala man kay maguba ang motor. May pa ka ng ambulansya kay naguba pang noong. Ang motor wala man kayo. Patay lang na river kay. Mata niya mo yung napusa. Mata, napusa. Di ni siyang lawas gyapon. Naibunog.
2: Ang payag ni kagawad Joseph Antig sa barangay Mambuayan ng syudad samtang narausab sa hospital ang usa ka motorista humani ikabangga ang pribadong sakyanan diha sa kusang highway ng syudad ngayon kusog ang dagan sa motorsiklo nga may overtake sa gisundang jeep apan pagliko usab ang pribadong sakyanan paingon sa dakong hospital rason sa pagkabangga o pagkalagpod sa motorista.
20: Dugang Magnum Local, giklaro sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kan LTFRB Region 10 nga taliwalang gitugta na maka-operate din sa riyon ang green GSM e-taxi apan di kini pwedeng mamasahiro din sa sentro sa syudad. Kinihuman, dunay pasyonang 200 ka units na sa e-taxi nga gilawang magsugod na sa pag-operate. Diha sa may El Salvador City, Misamis Oriental, mata ni LTFRB Regional Director Aljo Bendijo nga may iyang ikapaniguro nga di mapihig ang mga taxi driver operator dini sa Dakbayan tud kay di tugtan nga maka-pick up o makatuyok-tuyok ang i-taxi dini sa Cagayan de Oro.
21: Apit na, kung si Sogamay na lang, isugod na sila. Daan sila diya sa El Salvador. So, ang ato alang, ang ako lang kasiguraduhan sa ato mga stakeholders sa Cagayan de Oro, dili sila pwede makatuyok-tuyok, mamake up diya, pasayro sa Cagayan de Oro, drop off lang sila. Patuloy ang atong consultation sa tanang mga apektadong stakeholders ini, and willing mapud sila na mag-convert into electric vehicle kay padulong na gita diha, kay mahal lagi kain gasolina o crudo. Any point, the region 10 na sila. De Oro, digin sila pwede mag-pick up.
20: Ang pamayag ni LTFRB Regional Director Aljo Bendijo.
2: Mm-hmm. So meaning dito lagi ang ilang dito, base nila.
20: Oh, dito sa El Salvador.
2: El Salvador.
20: Oh, dito sa Tanan.
2: So dito sila. Mm. Yeah, 200 aman ang biyahe sa El Salvador.
20: Paingon diri sa sentro sa syudad, Magnum Joel.
2: Sentro.
20: Oh, pwede sila mohatod og pasayro paingon diri sa sentro sa syudad.
2: So kanang, ang ila diha more on highway sila. Sa El Salvador, pwede man sila. Pero di gin mahimo nga magtuyok-tuyok, magparking sila diya para mag-pick up.
20: Diri sa ato, Cagayan?
2: Oh,
20: dili, no? Pwede. Mag-igol sa muhatod o pasahero, Magnum Joel, diri sa El Salvador, sa Cagayan de Oro.
2: So, pero, siyempre,
20: makatuyok sila o panalitan ang ilang pasahero. Ihatod nila dito napin sa sukso.
2: Dabi, kapag-abot niya, bak, unong, nasa mo para na yun.
20: Dili man siya para, Magnum Joel, kay booking man.
2: Ah, booking.
20: Oh, dili siya pa rin ng taxi na ito nga.
2: Mura siya o kanang naitawag lang.
20: Murag angkas. TNVS.
2: Murag inana ba nga. So, patsada siya.
20: Booking siya.
2: Booking siya.
20: Murag grab. Murag grab. Murag
2: grab yan dating yun.
20: Okay, pare sa Manila. Dili sa ito na may grab.
2: So, meaning, kung booking siya, so dili siya mahimo mag-booking sa syudad.
20: Dili pwede nga mo pick up siya ng mamasayro siya. Kaya makonsider na daw siyang kulurom o mag-pick up pa siya diyan nag-sayro.
2: Nga dagan medyo makaginhawa ang atong mga kuan ani mga taxi dinhi.
20: Oo, kani man sila mag-ali diri.
2: So booking na sila. So bawal mag-booking taga Cagayan sa ila.
20: Wala po nag-ingon Magnum Joel.
2: O di man kay booking man kay ang ila diha ato sila sa Cagayan. Dabi na taga Cagayan nga mag-booking nga sulod sila kay nai kuan ana.
20: Kana mo iwan ato maklaro kang RD Bindiho Magnum Joel kay wala may gipili anang sa booking.
2: Niya, pwede ka nga mo kuan lang mo hatod ka pero dili ka mahimo magtuyok ito nga mukuha pa sa ero.
20: Oo,
2: may pasabot siguro niya. Kagayan.
20: Kana mo wala na pangutana na Magnum Joel kay ang booking man god og diri sa imong cellphone wa man na nakaingon nga uy.
2: So dili siya matawag
20: ka di ka pwede nakukuhaon.
2: Taxi siya pero booking sila.
20: booking.
2: Oh,
20: pero og nanukad sila do sa El Salvador Magnum Jewel.
2: Wala problema, makasulod sila
20: tapos,
2: sa.
20: Tapos one is at least kagayan kay mo pick up og pasero kana dili pud kay gansi man sa sila layo
2: mo kayo. Drop lang.
20: Drop lang sila. Siguro og naadis kagayan tapos nakabook dito oi naa diri dapit sa Manila hapito na lang paingon sa Lagindingan or sa asa.
2: Kay...
20: Pick up may tawag ana.
2: Pick up na mala.
20: Bas kana mo iklaroho na to Magnum Jewel sa LTFRB og pick basin ang pasabot nga pick up nga mohunong ka kay ni para nimo.
2: No?
20: Pero og nagbook siya dito Magnum Jewel, pwede siguro
2: so, to pa on. So dili sa Cagayan, kay bawal lagi sa Cagayan, dito lagi sa Miss Orkagikan, kay ang gingo niya dito, pwede ka mo drop lang din, eh.
20: Drop.
2: Pero kung naay magbooking sa Cagayan, bawal ka nga makikbooking sa Cagayan.
20: Kana mo itong klaro
2: Magnum. Kaya dito naman ito sa Cagayan. Anyway, ato itong...
20: Kana mo iklaro na ito Magnum Jewel. Kaya kana ito obserbahan, kanang grab na ito dari nga booking ka, di uwa man ipili nga location Magnum Jewel. Once makabook ka din na, i-accept imong booking, so pwede ka, magulat lang ka.
2: Pero lugar, ang ila diha, kung ikaw lugar nga tagya sa kanina taxi, ma'am, asa na mo napit? Nako si Jerbura, ma'am, bawal naman media. Ma'am, kaya nga mong gitugot sa mo, makadrop me, pero di gini makapamake up ya. Pick up man ang booking, kaya naman kas kagayan, within sa city. Pero kung ihatod lang ni mo siya, i-drop ni mo, wala problema, pero... Oh,
20: kaya... Na may duha ka klaseng pick up Magnum Jewel, pick up nga ni para lang ni mo dito.
2: Ah, bawal na siya.
20: O pick up nga booking. Oh, waman yun na ka, klaro yun Magnum Jewel nga, unsa nga klaseng nga pick up.
2: Oh, so at least dito na siya, sa kuwan man yung maklaro kay... Kani, basta gubot kay slukot pa ni, basta muna yung... Tanawa gani, gubot pas lukot na kay...
20: Kay, kuwan man po Magnum Jewel, gansi... Oh, no, po, di man po gansi kay elektronik...
2: Elektronik,
20: wak may gastong...
2: Balik ka na, wak.
20: Pagbalik, kurinti
2: naman na.
20: Kurinti naman po.
2: So, din sila bingon nga, ma'am, backload lang ta kay mahal
20: gansi kayo. Gansi man kayo.
2: O, backload kay mahal kayo, din yung sabihin mo. Basta, within the city, ingon niya, klaro man to, bawal siya. Oro. Nga mag-pick up og pasayro. Hatod lang siya, pwede.
20: Mm-mm.
2: Okay lang.
20: Bawal mo tuyok daw. Hatong atanan.
2: Oo. Para sa mga balita, alas 12:28 na. Samtang ipasagal po karon ni Mayor Rolando Clarex Hoy nga siya lamang ang politiko nga dili mahibalo mo balos o magandaot sa iyang mga kaatbang. Matubaling Hoy nga kinitungod kay dili niya batasan ang pagpangilabot sa uban ilabi na nga gidawat siya usab niya nga dili siya perpekto. Inoon giingon sa mayor, andam niyang buhaton ang tanan nga ikayo sa katawan sa dakbayan.
4: Hinumdumin ninyo akong mga kauban. Ako ray politiko nga dili mo makadungog mubalos sa mga pagdaot sa akong mga kaatbang. Dili nako na batasan o kinaiya nga mubalos ko sa mga pagbutang-butang o pagdaot. Kay giilan ako ang akong kaugalingon na dili ko perpekto. O wala ko nasayot sa ilang kinabuhi, labaw sa tanan, dili ko malipayon kung magbutang-butang ko o sala sa akong isig katao. Kay naghandong o nagpabiling ang akong kalinaw sa akong kinabuhi.
2: Agapayag ni City Mayor Orlando Clarex Hoy. Alas 12:29 na karoon sa lakaw sa panahon.
5: Magnum Weather Alert.
2: Pero tama kaya karon si Joe Pabaldo pag-asa weather forecaster si Joe. May utun mo si Joe.
22: Yes, sa Magnum Jewel mayong utog sa itong mga suking tigpaminaw doon sa Magnum Radio. Itong pagmotor kay Tropical Depression Luis as of was this ng buntag na 165 kilometers silangan dito sa Ichague, Isabela. Dito sa Northern Luzon, ang hangin ini 45 kilometers matag oras, paguro 55 kilometers matag oras. Gilamay kini nga mo dapat mudol sa kayutaan o niyang gabi o pugma sa sayo sa kabuntago. Samtang diri sa to sa Northern Mindanao, sa pagkakaroon, dili matapektado ni ni Bagyong Luis, pero makasinatigyapan ka mga isolated ng mga pagulan, tungod sa localized thunderstorm. Dito kasarangan ng hangin magagikan sa habagatan, ngayon sa habagatan kasad pangdeksyon. Ang kadagatan, sarangan ang pagbalik. Temperatura, 25 sentigrado ang kabugnawon, ang kainiton 32 sentigrado. Philippine Standard Time, alas 12:30. Dikil sumataan sa pag-asa Mulugan, El Salvador City. Joe Privaldo, ngayong utlo.
5: Magnum Weather Alert!
2: Alas 12:30 na.
5: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
23: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Raniel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence, proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions Miguel S. Estenzo and Raniel P. Veronilla. Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you, and we're all rooting for gold once again.
27: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
28: DTX 500 mao tubag sa diabetes, kundi na kini makapabus sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagendeo o Misamis Oriental. Paimod si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica del Terribo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
25: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
29: Andito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas kansya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
30: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, bako, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
31: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
30: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
31: Wise jud ka, Mari.
30: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
31: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
25: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
32: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
33: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
34: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mari, ngano na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
6: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
7: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagang taman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
10: Magnum Noontime News!
2: Alas sa 12:26 para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Ipamugos karon sa kampo ni Leyte Forces si Congressman Martin Romualdez nga walay ibirinsya. Nga nagpapatuon nga nalambigit ang kongresista sa anomalia sa flood control project. Mahato ba ni Attorney Abdel Dan Fajardo, spokesperson na Romualdez nga nagusik-usik lamang kini og oras sa korte. Gawas pa nga questionable ang mga testimonya sa nagpailang 18 Marines.
11: Talagang walang ebidensya po, no, about Congressman Romualdez, no, except that he was Speaker of the House nung ipinasa po ang 2025 budget. So kaya siguro dahil sa katagalan ng panahon, maraming nagsasabi na dapat kasuhan ang pinsan ng Pangulo. Kaya itong testimonya ng Maleta Boys ay ginagamit kahit na sa totoo lang talagang hindi ka panipaniwala. Minsan may dagdag, minsan may bawas at may allegation pa according to the NBI na ito ay may monetary consideration. Kaya hindi po kami, I mean, ang trabaho po ng prosecution ay maglahat ng pinakamabisang kaso, regardless kung sino man, may hirap or mayaman, pero kung ganito po na parang ang we rely heavily on testimony na hindi katanggap-tanggap, nagsasayang po tayo ng oras ng korte, di ba?
2: Ang payag ni Attorney Abdel Dan Fardo, spokesperson ni Leyte Forces Congressman Martin Romualdez, ang ila sigurong ebidensya nga katugyong siya ang nidawat sa mga malita nga daghang kayo.
12: Mm-mm.
2: Kay upatlasan nimo, kinsa may nakahatod sa balay dito ka kami, tanan man. Niya malita na karasimana.
12: Uh-oh.
2: Pero ang ila diya, wai ebidensya nga nidawat siya personal.
12: Mm-hmm.
2: Pero ang iya mga staff mo nidawat. Nakaila siguro katong, wow, may nidawat, wow, kadawat.
12: Uh-oh.
2: Dito sa akong staff, sila may kasuwi kaya sila may nagdawat. O so, murag inana siguro pasabot, personal nga pagdawat, mm-hmm. wala. Pero paghatod, murag naghan man kayo dito, naghatod ka na, pirmi maghatod, pero wala lang siya nakadawat, personal. Mo siguro pasabot.
12: Gikatingala ni Juan Sambayan convener Attorney Howard Caligea kung anong dali lamang nakapiansa si kanhi Senador Bong Revilla. Mato ni Caligea nga mismong ang Department of Justice kung DOJ na ang nagingong ligon ang ebidensya batok sa kanhi Senador. Gidugang panining nga nabalaka siya nga kung magparayon kini nagpamatuod lamang nga way hustong sistema sa hustisya din sa Pilipinas.
13: So parang malabo naman niya na andyan na naman tayo, yung big fish, pinakawalan natin. Pero yung maliliit na isda, yung mga dilis, yun ang kinukulong natin. Wala naman silang kinalaman. At kung meron man silang kinalaman, sila lang maliliit na kumbaga nahalo lang. No? So nakakapagtaka rin na kung titingnan natin yung final ng ombudsman, matibay yung ebidensya. At sabi ko nga, paano mo magiging mawawala sa conspiracy kung yung nanggaling ng pera, yung mismo ang nawala. So paano mo nakuha yung pera kung yung mismong pinanggaling nga ng pera sinabi mong not less guilty. So parang yun ang nakakapagtaka na sana maayos lang ito. Nasa isip, pwede naman itong dalhin sa motion for recon o mag-reconsideration yung ombudsman.
12: Ang pamahayag ni Juan Sambayan convener Attorney Howard Calleja.
2: Alas sa 12:20 o 39 na sa pagkibutag karoon ni IT o Cyber Security Analyst nga Scam Watch the Philippines Art sa Manigo nga ang iyang makakatuna. Ang mga Pinoy nga mga tanda kalabot sa PAC Silica project sa New Clark City sa Tarlac. Ito ko sa nagkaniyang espekulasyon kalabot sa maong proyekto. Mato ba ni Art Samaniego nga mas sa maayong masayod ang katawhan samtang wapa na pirmay ang general framework ni ini.
3: O kami ng karunungan at malinaw na pag-iisip sa aming pagtalakay at paghatol sa impeachment ng aming Vice President.
4: Sabi ng BCDA, gagawa daw ng rain collection facility kung saan doon i-store, doon i-collect at doon i-process yung tubig na gagamitin dito sa AI data center na to. Hindi ito ordinaryong data center, ito ay AI data center kung saan hindi naman kinis na tubig ang kailangan. At sabi ng BCDA, ang gagawin daw nila, hindi maapektuhan o hindi kukolektahin yung consumer water supply. Hindi mag-i-extract ng water, kundi surface water na galing sa baha, galing sa ulan, ang pwede nilang gamitin, i-collect at i-process. Yun yung sagot nila sa kakulangan ng tubig na pwedeng mangyari. Kaya dapat bantayan natin kung ano yung nakalagay doon sa kontrata. So, hindi lang natin dapat basta-basta tanggapin to. Dapat po magbantay tayo at makialam. Tingnan natin yung kontrata bago mapirmahan kung nakalagay ba itong mga pinangako nilang mga bagay na to.
2: Ang payag ni IT Oga Cyber Security Analyst Scam Watch Philippines Art Samaniego.
12: Panguluhan ni Senator Judge Jaime Marcos ang pag-ampo sa pagbukas sa ikaunsing adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Tipik sa pag-ampo sa senadora, nga unta dunay ipadalang anghel sa kamaturan ang labaw makagagaho mug ipalayo ngadto kanila ang mga pagpakatag mga sayop nga impormasyon.
3: Kami ng karunungan at malinaw na pag-iisip sa aming pagtalakay at paghatol sa impeachment ng aming Vice Presidente. Alisin mo sa aming mga puso ang anumang pansariling damdamin o pag-aalinlangan upang magampanan namin ang aming katungkulan ng may ganap na pagiging patas, walang kinikilingan at ayon sa katotohanan at patas. Gabayan mo ang lahat ng kalahok sa paglilitis, ang depensa, ang prosecution, ang bawat testigo at ang bawat senador hukom. Bayan. Magpadala po kayo ng maraming anghel ng katotohanan at ilayo sa amin ang pagpapakalat ng kasinungalingan.
12: Ang tipik sa pag-ampo ni Senator Judge Jaime Marcos.
2: Alas 12:42, so ganoon sa itong Magnum Health Alert.
5: Magnum Health Alert!
2: Iba sa Bote Obesity Specialist na Dr. Chan Adipa Supel, nga usa ka medical condition ang obesity. Matupan ni Dr. Adipa Supel, nga ang obesity chronic, progressive o posibleng mag-collapse o mag-relapse, nga magkilanglan o gusto ng medical nga atensyon. Ginugang pa ni Dr. Adipa Supel, nga importante ang kombinasyon sa ustong pagkaon, regular nga pag-exercise o gigo ng katulog aron matabangan ang pag-control sa timbang.
8: Obesity is defined as chronic, progressive, relapsing metabolic disease. Kung sinabi mong chronic, ito ay mahabaan. Hindi yung kumain ka lang ng maramihang chicken or beef, isa-isang buffet area. Biglang obese ka na, no? Hindi naman ganun. Takes time to build. Kung sinabi naman progressive naman siya, pwede rin po na habits, siguro nag-change yung ating habits na tuloy ng patuloy na tumaas ang timbang mo. O naisipan mo mag-lose ng weight, kailangan na merong tamang diet, tamang exercise, may tamang sleep. It's a package that may kasamang lifestyle intervention. Pwede namang gawin is dahan-dahan. Okay. Lalo na kasi kung masyado mabilis yung weight loss mo, baka nag-lose ka na lang ng kinain mo or even yung muscle.
2: Ang payag ni Obesity Specialist Dr. John Odana Dipa Supel. Alas 12:44 sa Tumaglom International sa Pakistan, 14 ka mga taong patay, 18 ang samaran sa gituang suicide bombing sa Khyber Pakhtunkhwa province sa Pakistan. Kinuman na ipintabo ang pagbuto samtang adunay gihimong police arali. Subay sa report nga lakip sa mga namatay ang 5 ka mga pulis, 8 ka sibilyan o ang gituang suicide bomber. Maoya Miangkon nga responsable sa pagmangatake ang militanteng grupong Tariq-i-Taliban Pakistan. Sa pagkaroon, parayan pang ang operasyon sa mga otoridad aron mahibawaan o badakpan ang mga uban pang responsable sa pagpamumba.
12: Sa Europa, 2 tao ang patay human sa Paragbanga sa 2 ka fighting helicopter ito sa pagpalong sa wildfire sa Attica region sa Greece. Kinamitabang ang mga helicopter sa aerial operation aron mapalong ang halapad nga sunog nga miugdaw na sa usa ka gatos ka mga panimalay. Subay sa report, patay ang usa ka piloto gusang kalayasan officer humaapan naluwas ang duha ka mga crew. Gipaygan usab sa mga otoridad ang mandatory evacuation sa pipila ka mga residente duol sa Migara samtang usa ka bag-ong wildfire na usab ang miulbos sa tourist island sa Kefalonia nunotini nagpadayon sa pagatubang sa heatwave ug hulaw o hulaw grabing hulaw ang ubang mga lugar sa Europa.
2: Dili salto magnumayle na pagasa oh. Nag-warning na nga Agosto man ta karon, possibly oh, oh. September o October.
12: Oh, yeah,
2: so dini na pod sa to ang kainit.
12: Grabe. Oh, katong ilang gina Super El Nino.
2: Super kaning kwang yon, no? Super El Nino.
12: Oh.
2: So atong-atong na bantay-bantay na to, no? Kay sa to one-one pa matang dito na katik sa to si Magnum Ching. Kusog no ang ulan karon sa Kugman.
12: Oh.
2: Nag-ulan na dito diha. Ulan dai ko no. Mato na katik man si Magnum Ching oh. So atong atang-atangan na may gala no, dinato to ibaliwala, dila tamingon nga one man kaya muna ang pagtanaw karon sa pag-asa. O karon sa Magnum Beses alarma ang National Association of Electricity Consumers for Reform Incorporated kona NASICOR sa sunod-sunod nga refund. Madupan ni NASICOR President Dapiti Ilagan nga posibleng sinyalis kini sa padayon na sobrang singil sa Meralco. Irugang pa ni Ilagan nga kinanglang sutaon sa Energy Regulatory Commission kon ERC ang performance-based regulation sa Meralco.
14: In a way, partially dapat matuwa pero mas nakaka-alarma at nakaka-alarma talaga itong nangyayari na sunod-sunod na pag-anunsyo ng refund sapagkat sa likod nito, ang ibig sabihin ay sunod patuloy pa rin ang paniningil ng sobra-sobra. So yun ang nakakabahala, nakaka-alarma sapagkat tingin natin ito ay systemic na. Siguro dapat mabisitang muli ng ERC itong tinatawag na performance-based regulation sapagkat itong kanilang pagpipresyo, pag-fix ng rate, ito ay ayon dun sa rules for setting distribution wheeling rates to implement the performance-based regulation.
2: Ang payag ni NASICOR President Pita Ilagan. Sa atas sa Fox Street, ang usaka US dollar, balor karon sa 61 pesos, 32 centavos, Canadian dollar, 43 pesos, o 74 centavos, ang Hong Kong dollar, 7 pesos, 82 centavos, Australian dollar, 43 pesos, o 16 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 90 centavos, Korean won, 4 centavos, ang euro, 70 pesos, 86 centavos.
12: Nalat sa nagparayong atensyon sa tunga-tungang silikan, ang

0: Samtang wa hinuon ngan li sa actress kung kinsa ang isgutang showbiz personality.
1: Ano lang, may mga bully na mga artista din. Pero syempre, ikaw na lang yun kung paano ka magre-react sa, kung paano ka nila anuhin. Syempre, kung minsan may tinay ako, may bineso ako, ayaw niya magpabeso. So parang, ay, parang hindi ko siya tinigilan. Parang next taping day, binabati ko pa rin siya kahit inisnab niya ako. Parang ganun, parang pinapakita ko pa rin na mabait ako, nice ako na tao, kahit na parang hindi mo ako pinapansin. Hanggang sa parang naging mabait na rin siya sa akin.
0: Ang pamayag sa aktres nga si Loisa Andalio.
2: O galos na Magnum Sports sa nagdesisyon ang Bubadala DC Open 2026 nga suspension una ang dula karong adlaw. Lakip na ang single sa final tali nila ni Pinay tennis star Alex Ayala o world number 3 Jessica Pigula. Tungod sa kusog kapagbundak sa ulan tungod ini isibog ang dula sa duruha o niyang tungang gabi sa ura sa Pilipinas. Aray paraya na ang kaduang set ginugang pa nga agisugdan ang dula nila ni Alex Ayala ug Pigula kagina diin sa unang set na midaog ang American Tennis Stars score 6-4 og isa gisugdan gilayon sa second set apan na mibundak ang ulan sa score 1-2 pabor kang Ayala rason nga gisuspenso ang dula isa iran nga laki pusab ang men sa single finals ang gikansilar daog na to si Ayala diba?
0: Dili pa po takabalo
2: magkamjuan. Wala pa, kaya katunta,
0: kinalan mo bawi pa siya anong first set, kaya nauna man nakadaog si Pigula. So, mudaog siya sa second set, napaday third set magkamjuan.
2: Dugay pa, sunyang gabi, baka ni magluya sila. Mga eksonyo, debate at kumplito detalye sa ato Magnum, noon siya ay manun sa lakarong laod na karoon ng Lunes, Agosto 1, 2000, o 3, no? Agosto 3, 2026, o karoon sa itong headline review. Sa ato Magnum lokal, dua ka dagkong aksidente sa kadalanan din sa Dakbayan na tigayon. Karong buntag, usap patay, mamsamang buhaya, samtang laing nga napasok sa sasakinan diya sa barangay Gusa. Sa ato Magnum National, kampo ni kani House Speaker Martin Novaldez, namugos kung walaigong ebidensyang nagtumbok sa kalamigitan sa kongresista sa namulusong flood control project. Sa ato Magnum International, 14 ka mga taong patay sa suicide bombing sa Pakistan. Sa ato Magnum Beses National Association of Electricity Consumers for Reform, nalarma sa sunod-sunod ng refund sa Mayroon sa kuryente. Sa ato Magnum Entertainment, Luisa Andalio, miyangko nga dagan ang mga bully sa entertainment industry. Sa ato Magnum Sports, sa dula nila ni Alex Ayala o Jessica Pigula sa Mubadala DC Open 26 Finals kisuspenso tungkol sa pagbundak sa ulan. Mga ison, timan lang sa gawas ng katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganan ng kum sa katawan ng matuman. Hangdurugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
0: O Magnum Aileen, ako rin.
2: O ba sa mga newswriters, Chingin Tirina, Lander Delgado, Chris Neri, o Magnum Aileen, ako rin. Tinin lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Tinin lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras, alas 12:50.
4: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
5: GTX 500 Health Alert.
6: Sa gihapon, Dr. Hans, lima na lang yung magkauman. Ang DTX 500 o ang Mighty C na ani sa halos tanan ng mga butikag pharmacy.
5: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Katungog na ako sa radyo, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
5: DTX 500. Ako
8: si Albert Natredo Magistro po, ang akong mga tiin o mga pakakitili. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindubol dos o nakakapsol sa butang sa gabi. Wala pa'y kulang. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga lamot. Piktibo kayo ang DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Mapalit ha sa mga leading mga drugstore butika sa inyong mga lugar.
9: By the way, diha sa mga taga Cagayan de Oro, ang atua mga clinical products sama sa DTX 500. Mighty C, D3 Biome DTX Coffee. Pati ang ato ang DTX Liniment Oil, DTX Beauty Soap, DTX Premium Coffee, mapalit sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro City. Alang sa mga magpa-check up or magpa-konsulta, ang address mga higala sa ato ang klinika sa Cagayan de Oro, anaa kami higala sa Agura sa may Mambato Street Lapasan before lamang sa Balingasag PUG Terminal. Niaabri ta mga higala alas 8 ngadto sa alas 5 sa hapon, Domingo ngadto sa Biyernes. Muna nga kantong gusto magpa-check up, magpa-konsulta nga libre, pahimusli ninyo higala ang higayon kay talagsaon ra kini. Muna nga sa mga nanay o tatay nato, dira nga

0: mga balatian nga gusto magpakonsulta. Adto lang sa tuang klinika nga naa sa Agora ha, before mga higala sa POG Terminal sa Balinghasag. Kita kits mga kaklinika.
1: GTX 500 Health Alert.
2: Garantisado kaayo na nga herbal supplements tamang gunay ampalaya o nanay ampalaya ang GTX 500. Grabe na siya nga mo cleansing sa ato ang dugo kay we all know halos tanan karon sakit nagikan sa dugo. Hugaw ang dugo, kagadog cholesterol ang dugo, taas ang uric acid sa dugo, taas ang triglyceride sa dugo, taas ang creatinine, hugaw gyapon na ang dugo, intoxicated. Munang usa sa ato ang gina-encourage kung mahimod maglimpyo ta, maglimpyo limpyutas atong dugo. Manang gingon nga, in order to have a good body, we need to have a good blood, for the blood is the current of life. Muna yung usas atong mga gina-encourage kaning pag-inom nato sa DTX
1: 500. DTX 500!
3: Siya din Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow! Katalina habaga. Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kit.
5: Lot. High blood gid ko.
6: Ano sa una ang imo?
7: Blood pressure.
5: 180 over 103 Gino. Times adi ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
1: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
2: Ang DTX 700 muna'y mo cleansing sa itong dugo. Mulimpyo sa itong dugo. Kauban ang Mighty C. Isabay na to ang Mighty C. Kay kining Mighty C na to, muna'y mo paligon sa mga ugat, sa organo sa itong lawas. Mutabang sa paspas ng recovery.
1: DTX 500! Garantisado! DTX 500!
5: 27 lot.
6: Ano kinabatsyan mo sa
5: high blood gid ko?
6: Ano sa una ang imo?
7: Blood pressure.
5: 180 over 100.
6: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times adi ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
1: DTX 500! Epic DTX 500 DTX 500
8: Gina Cano ang ginabatsa ko ang ako na UTI ka sakit git sa ako niya baywang
6: sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa
6: DTX 500
8: sa primero katatlo sa subong kaduanan lang
6: subong kamusta
8: o ay na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay na ko ginabatsa
1: DTX 500 mabibili sa mga butika.
9: Hello, maing andaw. Kinsay ngalan na to, sir?
10: Si Paul Mercado, diyan ni, sir.
9: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
10: O, sir, mga naginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnos mga ko nga na ay prostate problem. Bisog kong pangihi. Kaya ni Tumpag man. Habag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nag-check up ko sa doktor. Yeah. Advisan ko sa doktor nga. Katitir, nag-bisog naman kong pangihi. Nga nakapamati ko sa radyo sa programa ni Dr. Hans. Nakadungog ko. Tambal nga DTX 500. O, ako din gisogo. Ang akong manak at butika palit og DTX 500.
9: Yeah.
10: Akong gitistingan og inom. Niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi doha kapsula sa susta taon. At ang tantaw tulog ka bulan, ayaw ko. May review. Ito na kaihin.

0: 500.
1: Mabali sa mga butika.
2: Anyway, sa itong oras, limitado mo sa ibabay ko. Ay galimot, usbon ako, DTX 500, mighty seed. Puros kini available mga higala sa mga leading mga drugstore butika sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, health alert!

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Nagala na may balita sa may panglawas tagan ang nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin usa ka poison substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Wag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inom matag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
4: Magiging na pata sa Tumarang Kuman, tinis atong tulungan Miguel atong Magnum in Action.
11: Magnum
4: sa Tumarang Kuman, tinis atong tulungan Manon, Joe Pique, kita sa oras, pero nasa'y panawagan Miguel Magnum Public Service at Tagaas Pagtagad. Dini ako nga si Jinky Paler. So, nanawagan sa akong isakyan nga taxi nga Avanza. So, Avanza tayo pa naay nabilin sa backseat sa iyang taxi. Matod pa nga itong adlaw Biyernes para ini alas 10 imedya sa kapin kong kulang paingon sa COC ang eskwelahan. Palihog ko uli sa patag analis sa kini dress shop o kung dili mahimo kung dili nimo mauli sa analis sa dress shop sa Magnum Radio o nalang ihatod kay murag ko ni aduna ni sulod sa sako 50 pieces kay uniform. So 50 pieces ng uniform ni daghan ni, so iuli na taxi driver nga Avanza. O katong nga itong Biyernes ni, iuli paliog. Iuli dito sa analyst kung wala, din sa Magnum Radio kay nabalaka taon kining nagpa-pre-service kay i-deliver tayo na sa eskwilahan kanang nasangpit ng mga uniforme.
11: Magnum in Action!
4: Ay ganapin ko na sa oras para kumanda ni sa ato. Tulong ato pa tayo iskutan. May gala, unya. O ba na ito, nabiyon na ito si Marky, ang atong tinisim officer. May gala si Marky Halapadan kay karoon na bang pisasize ang kaliukan may gala sa launching, no? Pag-abligyon sa kinadibok ang kaliukan sa fiesta sa atong dakbayan karong adlaw nga kuano Huwebes sa Higalay Festival. Bigyan mo na sa oras niya nagantang iso may gala sa kutan nasyonal o lokal may gala. Apila sa may gala kini ba nga sa taxi kay kini day mga green taxi diara na sila kuto, diara sila magtuyok-tuyok lagi sa El Salvador. Muna sa Grab ba nga lugar, diya sila ihato sa syudad, di na sila makapick up sa syudad nga magsuro-suro sila din eh. Bawal di ay. Ang tanawang tanong may gala, kumuha siya. So, at least walang kompetensya may gala at mga taxi nga po din eh.
11: Magnum in action!
4: Nato na ang tagas, pagtagas may gas, panaguban sa itong tulumanon.
11: Magnum in action!
4: E kumuha na ang dagat, inakinanglan nga mga ipa sila o panugod sa city council. Diba? So, kay sa El Salvador sa balag, ito sila paingon sa Sinalok ba ka, El Salvador? Asa na pin sila paingon? Kanang mga barrio sa El Salvador, basta sa syudad, di sila basta din makasulod. Ang mamasayro, magtuyok-tuyok sila, papasbulanon, tujok-tujok mga egsoon. Dili sila may magtujok-tujok sila din eh, dihara sila. O kaya gubot man yun, pag musulod sila may gala, pero dihara ko na madul pa ni Director Bindiho mga egsoon.
11: Magnum in action!
4: Murubang taxi sila, pero ala grab may gala nga request ka, kagayan ko. So ihatod sila, pero di lang backload nga, pagkapos kagayan ay magpara, musakay sa ila, abawal siya mga egsoon. Muna itong klarohon pag inaunsa gini mga gala, di ba?
11: Magnum in action!
4: Anyway, sa tumaraguban, may gala, magmasama itong tagas, pagtagat, kining diya may galas bulwa, may utos taga bulwa, ilabi na may gala, kining kagubot sa mga habal-habal driver. O kaya na may gala, ya, taga bulwa na gapon, gusto nila nga, di gini pasulod ning usa, kumusulod sa ilang grupo. Unya, ayas sa mga bayda, kaya wapay panugos, kapitan. Nagubot may gala kaganina dito sa Tubangas ng Balay, dito naglalis may gala, murag init na kay mga silingan ng gawas, ang uban mga kaubad na nangabotsab. Asabagi kay Megsoon, kaya bulagin na ang uban, mabuhi, ang uban sab. Gusto nila nga ayaw, lugar di mahimo nga musulod mo dito, kaya amo ng baluarte. Namogin na mga Megsoon.
11: Magnum in action!
4: Sige lang, kaninabi na ito si Kapitan Ligaspe. Mingon siya nga karong hapon, nun ako ng ilang sesyon, ilang isguta na. Unya, inadayo nga mag, tagayan na lang nyo kung naikuha, kay kinanglan mo sana, ilabi na Stere Hills. Kaya nga mga lugar, kaya mga habal-habal niya, illegal ko na agon, pero may namulan na may gala kaysa wagi kay masakyan, di ba? O sa tanan diya may gala, illegal. Ang actually, ang legal gin may gala kung atong sundon, kada naging grab, move it o ganang sa panangusa niya. O so, mora na may gala, kaning joyride. Mama na, pero the rest may gala diya, wala na gina may gala, puro na sila nanginabuhi na sa plane. Illegal gin siya kung imutan aon, kung mangita kag pasayro. Pero, unsa ba siya sa kas pasayro, at least ka na, dili kay makatraffic. O muna may gala, so gisabot na lang na, mura bag piyong-piyong na lang matas gobyerno. Sa nasangpit may gala kini mga balabal pero ay mag-away kay puro mo illegal mag-away-away po mo dia puro mga dakpunon may gala sa balaod
11: Magnum in action
4: mag-away may gala binato ang namadong may gala legal illegal manday gapon so dili mayo may gala nga ang mga illegal mag-away kay kami ang hari din eh sila ayaw mo yung apel-apel sa mo inana may gala ang gidagan
11: Magnum in action
4: invite kanila anong invite ka habalabal driver day ka. Oh, balabal ka-invite mga kasi, balabal driver kasi ko.
11: Magnum in action!
4: O, ikaw may magtawag sa kurinti sa ilang mga motor.
11: Magnum in action!
4: May gala, pigil sa para kumanti ni Santo, tuloy may gala. Inyong alagas kayo na, Magnum Jolacobo sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna kamo'y mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
4: Oras, alauna, 5.
13: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
14: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom og TTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo ug palia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o pagkabuta. Tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Lami.
5: Yummy.
4: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chica Dora. Umamaak ni siya.
6: Papaaka kubi.
4: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
7: Magnum Apple Pie.
4: Sa programang Magnum Shoutout.
7: Magnum Shoutout.
4: Shoutout.
7: Shoutout.
4: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Papaaka kubi.
8: Mayong hapon mga Magnum friends, kumusta man ang inyong pagsugod sa bag-ong semana? Hingaot nga bisan og daghan ang usab nga mga buluhaton karong adlaw nga Lunes. Puno gihapon ta sa kusog, paglaom ug maayong pagbati mga Magnum friends. So are you all ready?
9: Kini ang Magnum shoutout. Uban ni Magnum Apple Pie, ang inyong kauman ug kasabay, pag na!
8: Kini si Magnum Apple Pie, ang inyong kauban ug kasabay sa pinaakay. Hangtod na po taon niya mga Magnum friends, uban sa mga paak ug paboritong music and your shoutouts nga paak pud kaayo. Mga pagbati nga angay ipahungaw kay daghan ta og kalingawan karong hapon. Sa mga feeling nag inusara karong adlawa, wala ka nag inusara, busa ayaw dungagi ang imong problema ani nga pagbati kay daghan ta karon mag-enjoy on a Monday. Today is August 3, 2026. Dili pa ta mo padayon sa inyong mga shoutouts o paboritong mga kanta. Sugdan nato ang atong paboritong breathing exercise. Andam na ba mo, Magnum friends? Inhale, exhale. Kanagyod, lawom-lawom na pa ang imong pag-inhale. Sunod ang preskong hangin, ang kalinaw o ang kusog. Siyempre, di mawala ang positibong huna-huna. Taliwala sa mga problema. Then exhale. Ipagawas ang kakapoy, stress, kabalaka o tanan nga pollution sa lawas o sa huna-huna. Be, isa pa daw be. One more time, Magnum friends. Inhale. Pasod na ang bagong paglaom, bagong kusog o mga panalangin nga giandam sa Ginoo karong adlawa. O exhale. Dayon tanan. Ni buga. Biyayang tanan nga mga di makatabang nimo og hatagi og lugar ang kalipay, pagkamalinawon og pagkamapasalamaton. Very good Magnum friends for doing that. Hinumdumi lang ang matag Lunes dili lang sinugdanan sa trabaho o klase. Apan usap pud kini kasinugdanan

0: Okay, sige. Move on at ang mga Magnum friends. Feel good Monday lang takaroon ha. Kay sugod para ba sa bagong simana? Ania na dahil ng atong August challenge. Bago pa lang ganit ang isunod sa bulan sa Agosto, daghan pa ang panahon aron matuman nato ang atong mga plano o pangandoy. Ah, huna-huna na din sila karon no? Anyway, bisan gamay nga lakang kada adlaw Magnum friends, dako na kaayo na og epekto sa imong kaugmaon. Mao ni ang atong hagit karon Magnum friends on a Monday. Unsa kahang usa ka goal nga inyong gihuna-huna karon nga gusto gyud nimo mahuman before matapos ang bulan sa Agosto. I-comment sa Magnum Live Facebook or i-shout out sa ato ang programang Magnum Shout Out. Shout out, Magnum, shout out shout para ma-wash out ang mga pagbati nga galangay-langay sa imo labi na kung naa kay goal nga humanon ang usa ka butang, proyekto o ban pa sa dili pa matapos ang bulan sa Agosto. Meantime, sit back, relax on a Monday and we'll be back only here sa Magnum Radio.
1: Magnum Shout Out!

0: right after this station break.
1: Random Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Roberto Alcalha. Nabayag mo sa tanang prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itisting mo saan ako. Okay lang. Dito pumita ako. Awa ng Diyos. Gusto ko isire ito sa ibang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension. Vitamin D3 na kayo. Ako'y problema. Wala na resita-resita. Palit lang ng diretso. Hindi na kinanglami mo minunta may ibang gamot.
2: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: cancer, cyst o tumor. Kagmatabo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine, nagkapo mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinatulong ng butiki sa iyong lugar.
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
5: Ina ang kape ko.
4: DTX Coffee Mix.
5: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Text scam messages na panloloko at pandilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
8: It's 1:28 on Magnum Radio.
9: Oras atud kaninyo sa DTX 500 sa musika. Balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
11: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
10: Mga aligot-got.
12: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
10: Oh, feeling in love ka ba karon?
13: Shout out

0: subong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Gikapoy ka pa sa anay sa imong balay? Palita nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber 7th na Nikon og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depot Stores dool kanimo.
5: Mighty C, ang alkaline na vitamin C na matunod sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nyo ng allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Oras sa tutka ninyo sa DTX 500. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 2:01 sa kahaponon. May gala ang balita karong orasa. Gikonsidera sa otoridad ang hulga sa sigurado layo na sa makalihukan sa Galaw Festival 2026. Mato ni CDRMD Head ni Kabagat, nga dili lamang kokwaapan ang mga ubang ahensya. Labi na law enforcement agency ang nagbantay araon sa pagsiguro sa kahusay ug galinaw sa makalihukan na sa kapistahan dinhi sa Dakbayan.
4: Salamat sa itong City Director si Colonel Pai kaunggingon na sa itong mga previous meetings wala niya sila kinapalampas no? Pwedeng may tabo like for example pagka na yung mga gingon no? Na yung mga incident na mga nanitabo lately and sila mismo no, na ang papyod sa mga panghitabo para maburitso mga solusyon and kanatalan magdumbun ako na i-consider pag tanaw sa itong mga gingon na security threat no? Dili lang ang itong itong mga national agencies na napadyagat ako itong informasyon regarding sa status atong security ninis na bayan especially nga magsaulong ta sa Galay Festival this month.
3: Ang pamahayag ni CDRMD Head Danik Habagat samtang gikonfirmar ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kabunan ang 15 kakahon nga doon ay dokumento kalabot na sa confidential fund nga gipresentar sa prosecution na kundi 50 ka exhibit ang gisuta sa kanhi Commission and Other Auditor nga si Roderick Waminal. Kini, alayo na sa nagparayong impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Mato di Kapunan, nga wagi panagiyan sa prosecution ang 15 ka mga boxes apan liquidation documents nga gidoso gikan sa OBP o DepEd.
5: We have 15 boxes. 15 boxes of confidential funds. For this witness alone, he will be identifying 50 exhibits.
6: Are you proceeding with their offer already, Counsel?
5: No, Your Honor. This is in addition to our proposed stipulation, Your Honor.
6: Yes. Okay. Proceed.
5: Okay. This witness will be identifying 50 exhibits. The acknowledgement receipts alone for the fourth quarter of the Office of the Vice President will be 845 documents, Your Honor. And not to preempt testimony of the next witness, this next witness will attest to 3,664 documents, of which 3,617 are acknowledgement receipts, Your Honor. My proposed stipulation, Your Honor, since most of these documents, Your Honor, are not documents from the prosecution. These documents are the liquidation documents submitted by the Office of the Vice President and the Department of Education Secretary to liquidate the 500 million confidential funds of the Office of the President and the 116.5 million of the DepEd, Your Honor.
3: Ang pamahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan. Ogran sa itong Magnum News Hunter, Muslim community sa Misamis Oriental na kabinipisyo sa legal assistance sa program sa NCMF Region 10. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
7: Nakabaton matutawag ang kasayuran kabahin sa iskutan ng legal ang Muslim community o man nga nagpahigayon ng National Commission on Muslim Filipinos kung NCMF Region 10 o Community Legal Education Program kung CLEP sa Misamis Oriental pinagi sa legal division sa SMF. Ang mga aktividad nakahatag o legal awareness nga sa mga partisipante ngayon man ang kaibalo kalabo silang katungod, legal remedies, basic legal procedures ugang Sharia law fundamentals. Mabot sa 30 ka mga partisipante ang nakabinipisyo ni ining agilang kuban sa MSME owners, sa community members, region leaders, local stakeholders ug membro sa kapulisan. Nagatag usab og legal assistance ang NCMF Region 10 pinaagi sa paghatag ug affidavit sa funeral arrangements nga nakalatid sa Islamic practices. Balita gikan sa NCMF Region 10. kini sa Magnum News Hunter 23, Kia Abelinosa, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Abelinosa. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. At ang duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Ano ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa mga ex nga akong di mahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
1: We'll be back in a moment, right after this station
2: break. News and music. News and music.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yan ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayin ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
8: Inom na og Mighty C!
9: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500,
10: adlaw-adlaw,
9: DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
11: mabalit sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
15: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
16: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
17: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
16: Mga aligot-got.
18: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
16: Oh, feeling in love ka ba karon?
19: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
16: I-shout out na na. Magnum shout out.
20: Magnum shout out.

wow, something new karong bulan sa Agosto, di ba? At least pampa-alerto ninyo mga Magnum friends. Thank you for being with us this afternoon's program. Nagpadayon gyapon ang atong Magnum shoutout. Uban kanako, inyong kauban, at kasabay si Magnum Apple Pie. Diri lamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Miss Or. Karong bagong bulan mga Magnum friends, bulan sa Agosto, daghan usab ta og mga plano, mga pangandoy ug mga hagit nga gustong maabot, no? Mao na

sa Ginoo. Sige, natin mga basahon ng mga shoutouts from our Magnum friends nga buot mo pahungaw sa ilang gibati karong adlaw nga Lunes. Matod pa, mas mahimong happy o positive ko matag-adlaw. Oh, grabe no? What a way to start the month of August. O ginaot nga dili pa matapos, mahimo siyang happy o positive every day. Quite challenging. Pero usay, di gid nato makontrol ang mga panghitabo, Magnum friend, no? Pero ikaw, doon na kay gift nga makapili. Sao nato pag-atubang sa maong hagi. So that's a good choice. Dipili nimo ang mas happy o positive matang-adlaw. Very good, Magnum friend. So siguro ato po na

sa akong paningkamot. Lahirigid na Magnum Friend ang kalipay kung bunga sa imong paghago ang imong napalit. Dapat lang yun po, Magnum Friend, no? Kaya naghago man lang, gikan yun na sa imuhang panginabuhi everyday. Kwarta ni mo ang ipalit, ug dili lang kay gikan kang mama o kang papa. Well and good, no? Nga naa sila mo ambag

0: bumag ng friend. Malay ni mo, sa sunod ni mong mata, wow, 10,000 pesos na! Salamat sa imong pagpahungawa ng 10,000 pesos. Makainganyo, no? Makadasig po. Napay-shoutout din Magnum Friend. Ako Magnum Apple, makauli ko o makabisita sa akong ginikanan. That's right, Magnum Friends. Walay kapuli ang panahon nga imong ihatag sa imong pamilya. So grab the chance while you can, good Magnum Friends. Di pa matapos ang August, makabisita ka na sa imong mga ginikanan before it's too late, di ba? All the best and enjoy bonding sa inyohang pamilya. Here's more, makapangita ko og trabaho, Magnum Apple. Oh, very good, kinangita na ka. Ayaw lang, wad-a ang imong paglao, Magnum Friend, ha? Ang saktong oportunidad, moabot na sa gustong panahon. Always remember that, Magnum Friend. Just keep trying, no? And then patience lang, because the best work for you is yet to come. Oh, di ba? Wow, salamat sa inyo mga shoutout, Magnum Friends. Bisan gamay or daku pa na nga mga tinguha nga buta nga gusto ninyong mahuman sa dili pa matapos ang bulan sa Agosto, importante nga naa kay padulngan. Anyway, let's have our word of the day Monday, Magnum Friends. Ganan kay ko aning a word of the day. It's called aspire. Dili expire. Aspire ni siya, Magnum Friends. Ang butaw pa sa butani, matod pa. To aspire means to have a strong desire or ambition nga ma-achieve nimo tong something kaayo nga great or meaningful sa imuha, Magnum Friends. In short, no, maningkamot aron maabot ang usa ka damgo og tumong. Klaro kay na sa ato nga mga pagdasig, Magnum Friends, karong adlawa, ha? So, Magnum Friends, padayon ka sa pag-aspire to finish sa tanan ni mong mga gitinguha nga goals before the end of August. Pinaagi sa inyong pagkugi o pagpaningkamot. Ug dili gyud mo undang, labi na pag moabot ang panahon sa pagsulay. Just enjoy the days and keep working and keep praying para dunay gyud ma-achieve nga mahuman sa di pa matapos karon nga bulan. Thank you once again, mga Magnum Friends, sa inyong mga shoutout o inyohang mga pagpahungaw. Inout, enjoy mo sa inyong Monday! Dili lamang takuto, mga Magnum Friends, kay musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Kini lamang si Magnum Apple Pie. Nagkadasig kaninyo, Magnum Friends, nga taliwala sa pagsulay, lahutay kay ang Dios maayo kanunay.
1: Magnum Shoutout!

0: lock it in.
1: We'll be right back.
2: We'll be right back.
1: Magnum Radio 99.9.
3: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas. Ug katul-katul.
5: DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. Ug pag-ayo sa bugas-bugas. Ug katul-katul.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.

0: GGC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Aniya ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Magabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: Basta rilo ni pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga rilo ni pulso, Wadhos Quality Store.
3: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
8: Mabalik sa pinakabulong nga butik sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabasa butika.
10: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa MyTC Alkaline Vitamin C to fight infection. MyTC is your best buddy.
11: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Oras, mga igala, alas 2.50 na.
1: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
0: Mr. Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Magnum Roy, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. May hapon mga Magnum friends, ano yan nasab si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. Mag-uban-uban tamay gala hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Today is Monday. Agoy, Monday na sa may gala. Balik trabaho na sa mga Magnum friends na. Okay, Monday na sab. Masamong tanan mga Magdum friends, sinaot pang naamo karon sa may panglawas gyapon samtang naminaw sa Magnum, okay? Sa tanang mga adunay mga kadang dili okay karong adlaw. Ngano man Magdum friend, nganong di man kay okay? Unsay problema Magdum friend, nganong di man kay okay karong adlaw? Basin broken hearted ka no. Okay. Sao na lang gid na may galan no. Anyways, mag-uban-uban ta hangtod sa last quarter once again. And syempre, atangi ato mga naguna mga musika. Inyong mga favorite songs. Okay, ato na i-play may gala sa ato ang programa mga Magdum friends. Munang panayan lang sa pagpaminaw. Okay, maglingaw-lingaw no, sabda karong adlaw may gala. Adlang Monday, Agosto 3, 2026. Alright, and syempre sa ato mga Magdum friends nga nakatunin karon sa ilang mga radio set, pinagi sa ilang mga radyo. Syempre, radio set may gala. Magdum Radio 99.9. Salamat sa pagpaminaw. Sa ato mga Magdum friends nga mahilig mag internet, syempre, pwede mo maminaw pinagi sa itong website, ang www.magdum999.com. Oh, sa mga mahilig mag-Facebook, mga Magdum friends, pangitaalang Magdum Live, i-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay, mga Magdum friends, sa mga labas ng mga balita, impormasyon, o dagan pang uban. Oo. Kanabitang karong panahon na may gala. Daghan na kayo ang naay social media. No? Parang gamay na lang siguro ang naibilin may gala nga walay social media. Kay malingaw man ka Magdum friends kung na kay social media kay daghan man ka makita dito. Daghan kay ka makita dito nga mga kabuang, mga scam, mga tinuod nga balita, ana gina. Kompleto sa Ricardo sa may gala sa social media. Ana na siya mga Magdum friends na. So Magdum Live ha, i-like, i-follow and i-share ninyo. Ano siya may gala, i-follow, i-like, i-share, okay? And syempre, at ang inusap, ito managod ng mga

Musika from the 80s, 90s, and today. Og lakip na mahigalang atong mga segments sama sa talagsaong pangutana. Og syempre mahigala at ang isa bang atong lying segment mo ang maukini ang ano ang latest. Oh, ano ang latest mahigala ato na masayran o niya. O nang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw mga Magdon friends sa atong programa mga higala. Sa mga nag-birthday karon, happy birthday sa yung tanan. Happy birthday Magdon friend. Inawat pang today kay birthday man mo. Dapat happy lang ka Magdon friend. More blessings to come. Ha? And more cake to slice. More candles to blow. Sa pamanggaling na may gala no. So happy birthday sa yung tanan. Sa mga nagsaulog sa mga anniversary, ay kalimti may gala sa mga asawa, sa mga banad niya. Ay kalimti yung anniversary may gala kay kanara bang makalimot ka mag din friends sa yung anniversary kay usar na sa mga rason nga mag-away mo. Okay, nakalimot naman ka mag din friend nga anniversary day ninyo. Diba? So dapat imo nang kalimtan, imo nang dikalimtan may gala. Dapat imo nang perming dumdumon may gala nga kung kalo sa inyong anniversary, ha? Kay most of the time, mo nang awayan sa mag-tiayon, mag-uyab. Nga matingala na lang kang nga nung gatingog imong uyab. Matingala kang gisapot imong asawa. Kay nakalimot ka na anniversary man dahil ninyo, di ba? So ayaw ginakalimti may gala kay maggubot ang kalibutan kung di kakadumdum sa inyong anniversary, di ba? Labot kung uyab pa lang kay di ba? Mag-celebrate tog mansari. Kadang uban gani, mag-celebrate dahil one week pa lang sila, mag-week sari. Okay. Og nag-abot sa usaka tuig, anniversary, ano. Kami nyo, one anniversary. Malimta na may gala. Ano, is mga mic din friends, ha? Dari sa ta may gala, ha? Sa atong unang segment. Ang atong unang segment may gala ang talagsaong pangutana.

0: Hey, may hapon, Bro Pepe. Hoy, salamat sa iyong pagpaminaw diyan, Bro Pepe. Kumusta naman ka, bro? Mayong hapon diyan. Mato niya, Mike Dunfran, happy birthday kay Vice Mayor Bebot Rodriguez. Oh. Ikan kay Bro Pepe. Alright. Diba, Pepe man na pagbasa, no? Pepe. Pepe ba? Bro Pepe. Something like that. Gikan ka na kay Bro Pepe. Pepe or something. Salamat kay bro ha, sa imong pagpaminaw sa atong programa ang Magdum Music Jam. Alright, dapat dari o. Magdum Gilbert dili maayo kay Gaulan dari sa Villa Renz. O sa Villa? Sa Renz B. Asa Villa, asa na Villa Nueva? Villa Trinitas? Asa kayo na Villa na? Anyway, salamat kayo, Magdum friends, sa pagpaminaw. Alright? Sana eh? Always gede ka paminaw si bro. Salamat bro Pepe sa pagpaminaw sa Magnum Radio. Anyways, dalita may galan sa itong talagsamang pangutan na karong hapuna. Alright, ang itong talagsamang pangutan ng mga Magnum friends. Pananglitan may gala. Pananglitan Magnum friend, karong adlaw. Imagine nyo may gala ang usaka sitwasyon. Pananglitan Magnum friend, karong adlaw. Gibulagan ka sa imong uyab. Oh, kanang karong adlaw gibulagan ka sa imong uyab, Magdun friend ba? Unya, pag magbulag may gala, pagka karong adlaw nagbulag mo. Unya, pagka ugma, natingala ka nga, gikasal naman siya. Oh, nagbulag mo karon, pagka ugma, gikasal. Oh, gikasal siya sa lain may gala. Oh, after siya yung panagbulag kagapong adlaw, pananglitan karon. Nagbulag mo karon may gala. Ug pagkaugma gikasal na dayon. Gikasal sa lain Magdun friend. Atong talagsaong pangutana, unsay imong mauna-una anak Magdun friend nga nagbulag mo karon pagkaugma gikasal sa lain. Unsay imong reaction anak Magdun friend na komento sa inana nga sitwasyon may gala. Nga kanabitong karon nagbulag mo, bulag na ta. Unya, natingalan lang ka pagkaugma may gala na nakabalukas balita bitaw nga gikasal sa lain. Oh, unsa may mong tubag anak Magdun friend, unsa imong comment ana o reaction? Unsa imong batiun sab? O batiun anak may gala kung may tabo na mga Magdun friends. Ah, di ba? Ulba sab kayo ba? Ulba kayo may gala. Muna mga Magdun friends atong talagsaong pangutana karon na. Kuna kay katubag may gala, itawag na may gala sa 0995-322-6237. Alright, again, atong number may gala 0995-322-6237. Pananglitan, nagbulag mo karon, unya, pagkaugma, gikasal sa lain. So, itubag din mo sa imong komento na Mike Dun friend. Basaw kayo, di ba? Muna itong talagsang pangutana karong hapuna, mga Mike Dun friends. Atong oras, alas 3 sa hapon.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First Hours in Music, News and Public Service, Fair and Balance in Commentaries and Public Affairs. Sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:02 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Gibutyag ni LTE 510 Regional Director Aljo Bendejo nga magpahigayon sila sa regional conference meeting kalabot na sa operasyon sa Green GSM Taxi nga nakabase sa El Salvador City, Misamis Oriental. Mato ni Bendejo nga sutaon kung kini granted gikan sa central office tungo samtang ang LTE 510 wapay gihatag na otoridad gikan otoridad alang sa GSM.
5: Magkaroon kami ng regional conference management meeting next week para plansahon eh. So, tutao na to kung granted ba niya sa central office. Basta sa region 10, wala patay na hatag authority diya sa GSM. So, kanang ginahulat na lang nato to, ang papel ni Magdong John, kung nakita niyo sa may nagkalat karon na picture ng GSM. Nihatag na sa akong initial na details yan si Chairman Mendoza. Diyan sila sa El Salvador City. Huwag na lang tago signal yun kung magsugod na sila. Pero dili sila pwede na magkuha o mag-pick up ang pasahero dari sa Cagayan Oro or magtuyok-tuyok dari sa Cagayan Oro. Gikan sila sa El Salvador or any point in Region 10 pero drop off lang sila sa Cagayan Oro.
4: Ang pamahayag ni LTE 510 Regional Director Aljo Bendejo, samtang giklaro ni Kuwa State kanhi Kuwa State Auditor Roderick Waminal nga ang accomplished report kalabot sa OBP 125 million pesos nga confidential fund subay sa dokumento gigamit sa medical food ang 40 million pesos gikan sa kinatibuk ang kantidad samtang 10 million usab ang gigamit alang sa pagbayad sa incentives o travel expenses nga pareho nga wa malakip sa mga gitugot nga gastuhon sa confidential fund.
6: Based on this document po, some of the line items presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the joint circular. At yung items po na yun...
7: Ano-ano ang mga items na yun?
6: Yung letter E po, yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos.
7: Isa-isahin natin. Sinabi mo na ang hindi pwede dyan yung...
6: Letter E and letter F po.
7: Letter D?
6: E. Letter E po.
7: E.
6: E and letter F.
7: What item is this and how much?
6: Yung letter E po, yung provision of medical and food aid na 40 million pesos at yung letter F na payment of incentives or traveling relative to the confidential operations na 10 million pesos.
7: Bakit hindi allowed ang medical expense for 40 million?
6: Dahil yung hindi po siya kasama dun sa enumeration ng item 4.8 at yung enumeration po na yon ay exclusive. Yun lang po yung allowable confidential expenses based on the Joint Circular 2015-01.
7: What do you mean when you say... The enumeration in the circular is exclusive. Anong ibig sabihin ng exclusive?
6: Kapag sinabi pong exclusive, ay doon lang pwedeng gamitin. So other than those enumerated po, ay hindi na po siya allowed as confidential expenses.
7: So 40 million na gamot, hindi allowed. Ano pa nakita mo dyan?
6: Yung item B po, yung payment of reward. Kasi aside from this accomplishment report, hindi po sila nag-submit noong any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer as required po under item 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01.
4: Ang pamahayag ni kanhi Commission on Audit Auditor Roderick Wamil o Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Og kron sa itong Magnum News Hunter, Poverty Reduction Social Protection Ordinance, gidoso ni Vice Mayor Bibot Rodriguez. Sa Balitaog Serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
8: Gidoso sa Bati Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez sa pagpatuman sa Poverty Reduction and Social Protection Ordinance sa dinisatuang syudad na kisamaong proposed ordinance na mag-institutionalize. Uga mahimong komprehensibo nga programa sa pagpalikon sa social protection sa katawhan kini ang tumong sa pagpahinusog sa interagency collaborations ug mapasiguro ang masustain nga delivery maayo ang delivery sa services sa mga vulnerable nga sektor ipresentar sa pagkagawad John John Rodriguez ang mga gikinanglanong measures sa komunidad. Kinubos sa meeting sa Committee on Social Services daw ang ordinance nga naunang gimugna ni Jordan Ayan Apata na membro sa City Interagency Committee na pagsaka sa Department of Social Welfare and Development uga Department of Interior and Local Government sa usa ka joint memorandum circular nga guidelines isip pagsuporta sa pag-implementar sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ngadto sa nasangpit nga bataan ubos sa DILG memorandum din ang proposed ordinance nga nagtumong sa pag-adapt o pag-operationalize uga institutionalize nga mag-focus ang poverty reduction o social protection intervention diri sa tuang syudad. Palita gikan sa City Council kini sa magdumagto 19 na medyo kapakturan sa palitaog serbisyo ng radio.
4: Salamat Magnum Hunter 19, mencho kabaktulan ug karon sa tong Magnum Water Advisory gipahibalo sa COWD ang ilang konsumante kalabot sa Silver Service Upgrade nga ipahigayon ugmang adlaw Agosto 4 adlaw nga Martes sugod alas 5 sa hapon hangtod kini Agosto 5 adlaw nga Miyerkules alas 7 sa buntag kini alang sa ipahigayon nga realignment sa 300mm na diameter steel pipe nga apektado sa nagpadayong drainage project nga naimutang sa Pimentel Drive, Barangay Lapasan ng siyudad. Apektado sa hinayhantod pagkawala sa tubig diha sa crossing JR Borja, Rosario Lemket kay Avenue, padulong sa Lapasan Highway. Mga higala bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 16 Chingin Trina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Magnum News Alert. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Let's listen to the music, relax and have fun.
9: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Oras may gala alas 3:18 na.
1: Oras sa tudganinyo sa DTX 500.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Aba, medyo nag-ulan-ulan na daw karong panahon, may gala ha. Asa dapita, Magnum Friend ang ulan karon sa inyo ba? Kay kila Jonix kay nag-ulan na daw. Kaya sa may barangay Bugo mga Magden friends, nag-ulan na. Nag-ulan na sa may gala. Sa ako na lang yung may gala na. Alas 3:19 na. Kauban pag-iapon si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na may humor pa. And syempre, hangtod ta sa alas 4 sa kapunon mga Magden friends mag-uban-uban. O nang padayon lang sa pagpaminaw may gala. Sa mga Magden friends atong nabasa na karong panahon na. Nabasa na sa ulan may gala. Oy, nabasa sa ulan na itong mga migrant friends. Unang hinungdan may gala ang usahay. Magsakit ang mga migrant friends tungod kay naulanan ta. Kay hinay man tag immune system mga migrant friends. Kanya, lain pa itong paminaw. Dahil yun, mabasa ka sa ulan. Munang rason nga maghilanat ka migrant friend. Dili ang ulan ang rason kung anong magilanat ka. Oo, ayaw pasangili ang ulan may gala kaya na siya labot. Medyo ano lang ka, huyang lang imong immune system, luyang imong lawa, sana daan, gikapoy ka. Kunya, kumaulanan dahin ka, gikan pagig ka sa bugnaw, sa init, kunya, pagkahuman, naulanan ka, di mo nang resulta dahin mag-ubo, sipon dahin ka, Mike Dung Friend, diba? Dili ang ulan sa ano, dili ang ulan ang dahilan gyud. Ikaw nga medyo na ay medyo weak imong immune system. Mo nang gaulan o mo nang gailanat ka Magdum Friend pag mabasa sa ulan. Di ba? Mo na siya. Anyway, sa atong talagsaon pangutana may gala karong apuna sa atong mga Magdum Friends nga wala pa na sayod sa atong talagsaon pangutana karong apuna. Ang atong talagsaon pangutana pananglitan Magdum Friend. Karong adlaw nagbulag mo sa imong uyab. Karong adlaw pananglitan nagbulag mo sa imong uyab, Magdum Friend. Unya, pagkaugba na sayran lang nimo Magdum Friend nga gikasal nam dai siya. Unsa may imong reaction ana o komento Magdum Friend? Unsa imong comment ana? Kanang nasayran nimo nga gikasal na siya pagkaugma. Pananglitan karon nagbulag mo pagkaugma gikasal agay. Unsa kay naa may galang anong gikasal man kalit mga Magdum Friends nang wala kay ano bitaw wa kay idea wa ka kabalo may galang gachita dai siya daan na kamo pa mag-uyab mga Magdum Friends di ba kay syempre pagka bulag nyo karong adlaw ugma adlaw schedule man dai siyang kasal. Stilan, saan na lang gina may gala, no? Sa yung comment, ano, Magdum Friends, sa mga gusto mo tubag, itawag lang sa, ano, ha, sa 0995-322-6237 or pwede sab ka mo text may gala sa same number gapon mga Magdum Friends, ha? Mora gapon na number may gala. Para sa yung mga tubag mga Magdum Friends, sa itong talagsaang pangutana. Darita sa mga text messages, matod sa itong Magdum Friend. Sigurado ko, anak Magdum Gilbert, nakauyab na nadaan before me nagbulan. Ay, gipagsabay ming dua, Magdum Gilbert. Wa ko kabalong gisabay di ay ming dua. Okay. Sige, salamat kay Magdum Friends sa imong tubag. Napailaing tubag dari may gala. Matod sa atong Magdum Friend, ingon siyang sakit kayo na Magdum Gilbert, oy, nga gikasal diretso pagkaugma, na gagapon pa lang, uyab me, pagkaugma, gikasal sa lain. Lain, giday na. Pastilan, unsao na lang giday na. Napadari, Magdum Gilbert, sanay. Shout out me dere sa may buluwa na minaw mi sa Magnum. Salamat sa yung tanan mga Magnum friends natong diyan sa may buluwa. Maying hapon sa yung tanan. Napay laing tubag dere may gala. Oh. Maing hapon, Madam Gilbert, kung ako'y ipatubag, ana. Basin, saan eh? Basin shotgun. Shotgun may raid siya sa lain, Madam Gilbert. Sir, itutukan lugag, ano? Itutukan og pusil? Mura lugar ko. Sige. Pakaslin niya kung anak. Kaya kung di naman pakaslin, pakaslan eh. Delikado ka. Hindi nga. Ano yung lugar? Oh, sige. Salamat kay Magdum Friend. Okay, napadari. Oh, Magdum Friend, Magdum Gilbert, amino me. Shout out sa akong mga friendship sa may Kogon Market. Amino me, Magdum Gilbert sa Magdum. Alright, salamat kayo sa pagpaminaw. Magdum Gilbert, maon ng giingon nga pinagtagpo, pero di tinadhana. Ay, lagi no, wala gitadhana gadi ay. Pero ang sakit lang kay nagbulag mo karon pero pagkaugma, gikasal siya sa lain. Oh, mora maglain. Gikasal siya sa lain, mora yun siya glain. Oo, samtang nag-uyab mo mga Magdum Friends, samtang uyab mo karon, sas, nagplano na nagpakasal sa lain. Na, sao na lang ganyan. Nagplano na nagkasal sa lain, may gala, kamupang duwa. No, unsa may feeling anak Magdum Friends? 0995-322-6237. Para ikaw makatubag Magdum Friend. Pwede kang mutawag or pwede ka mo text Magdum Friend. Shout out! Dari sa may Nazareth, Magdum Gilbert, na minaw mi karon. Samtang basa na ang kadalanan. Alright. Napadari may gala. Akong papa, Magdum Gilbert, naminaw ka ron sa Magnum. Samtang nag-smile. Uy, ano, nag-smile man yung papa. Gikan kay Isabel may gala sa may Lapasan. Uy, may hapon di ah. Sa itong mga Magdum Friends, may barangay Lapasan. Tagan salamat sa yung pagpaminaw sa Magnum. We're saying hi daw sa itong mga Magdum Friends, may Uptown, Carmen. Naminaw mi Magdum Gilbert. Samtang nagigop og init nga coffee. Uy. Lami mag-inamogan. Di ba mga ininit nga mga init nga sabaw. Init nga, syempre, coffee, gatas. Uy, patsyada kayo. Salamat kayo ha, sa inyong pagpaminaw din. Napadari maing hapon. Shout out mi Magdum Gilbert. Kalain, uy. Bago pa lang gani mi nagbulag. Magkasal dayon pagkaugma. Kuya usap na. Shout out kay sana kay Bebe. Shout out sa akong Bebe. Maying hapon dia. Salamat sa pagpaminaw sa Magnum. Napadari o. Magnum Gilbert, naminaw mi karon dari sa may patag. I-greet na ako si Alfred, si Sonia, si JC og Danny. Salamat sa pagpaminaw sa Magnum. Si Danny, ha? Si Danny, naminaw gyapon, no? Si Danny, taxi driver. Maying hapon ni mo di, Magnum Friend. Salamat sa yung pagpaminaw. Magnum Gilbert, nabasa na ko sa ulan kay wa ko kadalagpayong. Oh, wa ko kadalagpayong. Mona na siya. Shout out kay Francis, Alan, Tilyaper, ayaw pakasal sa lain ha. Agoy, pa-request og song Magdum Gilbert, ikakasal ka na. Ay, grabe ka nang ikakasal na gano. Alright, salamat kayo ha sa pagpaminaw. Lain pa mensahe dari may galab eh. Sakit ka ayo na sa feeling Magdum Gilbert ka nang nag-expect kang nahigugma pod siya sa imo pero naaman di ay lain sulod sa iyang dughan. Pero grabe jud na kasakit kay before siya nakipagbulag naka-move on naman di ay siya. Kay ikaw presko pa kaayong samad sa kasakit. Grabe no. Mauna na lagi mga Magdum Friends. Saan na. Mag-uyab pa lang mo. Uyab mo pero gaplano mo na sa kasal sa lain. Lain sab na. Maayong hapon Magdum Gilbert ako. Kung may tabo na sa ako, ako siyang sulungon sa simbahan. Akong ingnon itigil ang kasal. Uy. Mo eksena giday ka dito, Magdon friend. Mo singit ka itigil ang kasal. Tsaka may tabo, Magdon friend. Kasagaran sa movie naman ito na makita. Anong may nanang itigil ang kasal. Oo, pero natoy usa ka ano di ba? Kabante ko sa usa ka ano video sa social media nga naay usa ka babaeng ni sulong gid siya sa kasal sa ano sa lalaki. Ingon pa siya nga itigil ang kasal gid. Na, unsao na lang gid ang nana no. Dako na ipoy nagastos kasal sa yung kasal. Niya itigil ra ang kasal. Unsao na lang no. Okay, napadari may gala be. Magnum Gilbert, naminaw mi samtang nag-ilis kay mo ato simbahan kay mag ano sa kay magampo mi kay birthday sa akong lolo. Uy, happy birthday sa imong lolo ha, happy birthday. Yan napadari, shout out Magnum Gilbert, i-shout out mi sana i-shout out Magnum Gilbert, i-shout out mi dire. Asa man yung tapito Magnum Magnum friend? Sige, salamat kayo ha. Magnum Gilbert, dili sayon ang feeling. Masayran lang nimo nga naana siya'y pakaslan pagkaugmang adlawa nga nagbulag mo kagapon. Nagbulag mo kagahapon. Sakit na, Magnum Gilbert. Di na ako na madawat. Digit ka dawat na, okay? Bago pa biya mo nagbulag unya pagkaugma gikasal sa lain. Isod kaayo, di ba? Napadre, maing hapon Magnum Gilbert og sa tanang tigpaminaw sa Magnum Radio. Kung ako'y mutubaga na, dead maoy, kadaghang gwapo diya, dagang gwapa. Ano man di ay? Sige, salamat kay Magnum friend sa imong tubag. Sa may ano sa may gusa atong mga Magdun friends gapaminaw gyapon sa atong programa. Salamat kaayo sa inyong tanan mga higala sa inyong pagpaminaw sa atong programa ang Magnum Music Jam on a Monday o sa atong mga Magdun friends nga karon lamang nakamata kay giga natulog ay hapon sa inyong tanan mga Magdun friends inaot pang okay ra mo diha. Oy, inaot pang okay ra mo diha kay lami ra ba matulog mga Magdun friends pag ulan ga ulan di ba feel ni mo nga murag oy kanindot ba sa sound sa tulo sa ulan. Feel na feel kay ni mong tulo sa ulan bitaw kay bugnaw pa gyud. Okay. Ayos kay ang feeling mga Magdun friends na. Basta inana nga mga inana nga panahon nga gaulan. Lami kay ang feeling nga kanang imong kanang samtang katulog ka Magdun friend. Tiyana kay ang feeling di ba? Okay, taxi driver ko Magnum Gilbert, gapaminaw kanunay sa Magnum. Ganahan ko sa inyong mga programa kay makalingaw, makawala sa problema. Uy, salamat kay Magnum friend. May na kay makalimot ka sa makawala sa problema, di ba? Okay, kay na. Okay, salamat kay Magnum friend sa imong pagpaminaw sa atong programa. Eh napadari maayong hapon Magnum Gilbert, i-shout out me dini sa kauswagan na minaw me sa imo programa. Aong tubagana, dead man na lang. Kay nakipagbulag man siya nako, sige okay ra kay mangita pa kog lain. All right, salamat kayo sa inyong pagpaminaw mga Magnum friends. Alas stress, trying to trust sa Maygala, syempre mga Magnum friends. Diri sa Maygala, sano ang latest.
4: Uy, mga Marites! Unsa sab kaha ang init nga chika karon? Sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo o dagan pang uban, busa paminaw na!
5: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
4: Sa ano ang latest?
6: Boom na boom! Marites, Marites, di mapakali! Pag walang chika parang may...
0: Boom na boom! Alright, maing hapon sa yung tanan may gala. Dagan salamat sa yung paglantaw karon sa itong Magnum Live. Live na ito may gala ha, sa Tibo Kalibutan. Pinaagi sa itong Facebook page, ang Magnum Live. Kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa! Kumusta mong tanan mga Magnum friends? Sa tanang mga Pinoy nga nakaroon sa gawa sa nasod, nga naglantaw karon sa itong Magnum Live, maing hapon sa yung tanan. Musa itong palibot diya sa abroad may gala. Okay na mo diya may gala sa iyong nasod? Itong mga Pinoy diya may gala nga busy good sa ilang trabaho. Murag ang murag lang ano may gala kinabuhi sa abroad, di ba? Trabaho, tulog niya. Palagsara makalaglaag. Kaya naman sa abroad may gala, pero pag-abot sa Pilipinas, ang makatigo man niya, makasorry-sorry, good may gala, di ba? So maying hapon sa tanan, mga Magdon friends. Salamat sa pagpaminaw kanunay. And dalita may gala sa ano ang latest karong hapon na may gala, ha? Atong chikan about kini sa inyong paboritong si popstar royalty Sarah Jeronimo. Alright?

Sa ulog ang iyang adlaw natawhan, kauban ang iyang tibuok pamilya. Espesyal ang pagsaulog sa iyang adlaw natawhan ni Sarah Jeronimo, kundiin kauban niya ang iyang pamilya. Lakip na sila Daddy Delphine o Mommy Divine Jeronimo. Sa mga hulagway nga migawas online, nakita ang malipayong panagtapok sa pamilya atol sa usa ka yano apan special nga selebrasyon. Daghang mga fans ang nalipay sa ilang panaghiusa ug mipadala og mga pangamusta alang sa singer actress. Ang maong pamilya o ang maong family gathering nakadawat og daghang positibo nga reaksyon gikan sa mga netizen nga nalipay nga nakakita ni Sarah og ang iyang mga ginikanan nga nag-uban sa iyang special nga adlaw. Si Sarah karon may gala nag edad nag 38 anyos og naminyo kini kay Mateo Gudicelli. Og pero karon wa paslay anak may gala antud, di ba? Wa paslay anak karon. Kataon na sila naminyo ni Mateo. Pero wa sila nakabaton og anak mga Magden friends. Basta hindi paganahan si ano, si Mateo or si Sarah. Remember, 38 na iyang edad, so dapat makabato ng anak mga Magden friends. Kay mato nila pag taas na kag-edad, ilabi na kung sa babae, medyo magliso na daw anak na may galang. Maburos mang galing, pero magliso na anak. Panganak, di ba? Kay tungod sa, siyempre tungod sa edad. So, mostly anak may galang, pag mabot na kag-edad ng 38 pataas, uwan pwede pa man normal nga delivery sa bata, but naiuban na muagi ng cesarean bitaw may gala kay medyo maglisod naman, di ba? So happy birthday kay Sarah Jeronimo Gudicelli. Malipay niya mga fans may gala kay nakita niya nila may gala nga naguban ng tibok pamilya. Kay naraman to yung gamay nga conflict, di ba? Yung mama og si Sarah dati. Anyways, mga Magden friends, muna tong chika karong hapuna, ha? Huwag mo mag-uban-uban ng samtang may gala sa samang oras. Dini lamang siyempre sa ano ang latest kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: CDOIIIDOL Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
4: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa Labing Dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores Dool kanimo.
5: TJX 500.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom og TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: TJX 500. Mabalisa.

0: Tika, DTX, Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
0: DTX, Coffee Mix. Mamasaga, butika. DTX.

0: at tabo mga iban. DTX 500, mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga paggaon. Naapay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-MyTC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster MyTC.
2: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: MyTC Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified MyTC user.
5: Sini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, andaw adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa MyTC. MyTC ang kondisyon gitkin.
2: MyTC.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Gapanakit ba ang join sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basic my gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao'y hinungdan sa gout attack. Pusa pag MyTC na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo ug banalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa MyTC muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount duaw lamang sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: CDO Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
8: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
7: Ito ang idol ko!
9: Also try Idol Hotdog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
10: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Masin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Sa musika. Balita og serbisyo. Magdum Radio. Music from the 80s.
7: Touch by touch.
6: 90s. And today. This is Magnum Music Jam.
12: Music Jam. You know.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
1: Mr. Talagsaon.
2: Magdong Gilbert. Magdong Gilbert. May sense na. May humor pa.
3: Malikta mga higala sa atong programa. Gaba ng Magdong Music Jam. That was something from Firehouse. It's I Live My Life For You. Grabe yan. Anak din mga Magdong friends. Basta ano, love din mong tao. Anak din na siya mga higala. Alam itong ingon nila mga Magdong friends nga mapunggan pa daw ang baha kaysa sa gugma. Oh, nainana ng mga kasabihan bitong mga Magdong friends, mas mapunggan pa daw ang baha kaysa sa gugma. Oh, inana daw na may gala. Daw be, wala man tay flood control. Pura man to ghost may gala ang flood control. Mapunggan pa ka ang ano? Marag maglison tagpugong sa baha, di ba? Ang gugma noon, marag karong panahon na may gala, mas mapunggan pa yata ang feelings, di ba, ang gugma? Kaysa sa

uli bitaw. Agoy, maglisos lang uli, may galay, labi na kung kada mag-ulan o kusog sa ilang lugar, ay, magbaha. Ang resulta may gala, dugay makauli silang panimalay mga Magdon friends kay taas magkang tubig sa dalan. Ang naitabo, wala, nakatambay may gala. Naka, wakaulis balay mga Magdon friends. Muna ron, baliktad ang may gala. Mas mapunggan pa ang gugma kaysa sa baha. Alright, alas 3:50 na mga Magdon friends. And pila na lang kaminutos mga Magdon friends. May gala, mag-goodbye na ta sa atong programa mga Magdon friends ha. Ang Magdon Music Jam. Darita sa mga text messages, dili me meant to be kung nahitabo man gani na o dili ko kawalan. Alright, salamat ka. Salamat sa tubag Magdon friend. Maing hapon din mo diya. Pagpangapi na Magdon Gilbert kay Bugnaw. Bugnaw, gaday na. Oo, coffee. Okay na ng coffee, may gala. Ay lang palabi. Alright, atong talagang saan pautan na Magdon friend. Sa may buhato ni mo, pananglitan, karong adlaw, nagbulag mo sa iyong uyab. Nya, nasayra ni mo pagkaugma. Gikasal naman di ay. Sa iyong reaction, anak Magdon friend. Kaya ma-feel ni mo anak Magdon friend. Kamo nagbulag mo karong adlaw nagbulag mo. Anya pagka ugma, agay nasayra ni mo nga malipayon man dai siya dito may gala kay gikasal na sa lain. Oh, haskang sakita daw. Oh, ingon sa atong Magdon friend, sakit kay na Magdon Gilbert. Di na ako na madawat nga pangitabo. Kay pananglitan gikasal siya karon, kagapo nagbulag mi unsa man na siya gidulaan lang ko niya. Oh, na lagi. Mayang hapon sa ato mga Magdon friends nga ga-double ride gapon pag-uli daw. Oh, ga-double ride ka kung taga-upol ka Magdon friend. Unya, diri ka nagtrabaho sa Cagayan de Oro. Sigurado na gid may galang maka-double ride ka. Oh, sakay kag bulwa may galang nga jeep paingon sa ano, westbound terminal. Aya dayon ka makasakay og mga bus dito. Moderno nga bus may gala. Paingon sa Opol. Ana na siya. Lahi na karon. Munang ga-double ride na ato may gala pag uli sa Panimalay. Malangan pa yung uli may gala kay kadang paabot nimo sa westbound terminal may gala sa Bulua. Mag-ali pa man ang mga bus. Punon pa biya na may gala. Oh, ayat pakakalarga kung medyo ano na, puno na na, gamay na lang siguro ang bakante ana. So, medyo malangin kaguli. Unya, traffic pa yun sa atong syudad. Paranglitan, uli ka alas 5, out ka sa yung opisina alas 5. Nakulat kang masakyan paingon sa Bulwa. Nakasakay na kang jeep nga Bulwa. Unya, pag-abot nimo sa dalan, dito sa dalan may gala, grabe ka traffic. Kabot ka sa Terminal Megala sa Bulua, hapit ng alas 6. Pag-abot tayo nimo dito sa Bulua Terminal Megala, mo sakay na kag-bus. Maghulat asab ka mapuno ang bus Megala kay luag pa man, ikaw pa may unang nakasakay Megala. Sus! Maghulatan asab tayo kag pila ka minutos. Pag-uli nyo sa balay dito, unsa na oras, alas 7 na. Na, ana lagi, huwag tayo mabuhat. Huwag tayo choice, ana. Dawato na lang. Maying hapon, Magdon Gilbert. Sakit kayo na. Magligid-ligid jud ko sa kasakit. Haha. Gikan ka na kay Cathy. Oo, magligid-ligid. Murag bata bitong huwag na tagaan siyang gusto nga pagkaon. Oo, masuko. Maghilakan na din sa ano, kanang, kung asa mang galing, pananglitan na sa mall. Magpapalit siya ng pagkaon, kadulaan. Anya, ang mama sab kay pitos mong pod, way, ano, way kwarta. Ah, magligid-ligid ang bata eh. Magligid-ligid ang bata may gala kay gusto siya atong dulaan, pagkaon niya. Way kwarta ang ginikanan. Ang resulta magligid-ligid sa ano sa log. Muna siya may gala. May hapon Magdom Radio, naminaw mi. Sakit gina oy.

Di na ako na madawat nga sitwasyon. Siguro, arang-arang na lang, siguro Magdon friend, no? Nabulag, nagbulag mo karon sa muyab, pagkaugma, gikasal siya. Arang-arang na lang siguro kung gi-invite ka ba? Gi-invite kasi ang kasal ba? Uy, atensa akong kasal ugma, ah. Bulag naman ta. So, ugma, ah, invited ka sa akong kasal? Na, andamay yun. Samot na noong kasakit may gala na. Ano mo, isa lang strength, 55 na itong oras. Sa tanang, o sa tanang mga Magdon friends atong anaminaw. Sa may Bugo, maayong hapon daw sa ilaha diha. Sa itong mga Magdon friends sa may Barangay Bugo. Dagan salamat sa yung pagpaminaw kanunay. Ugma, mag-uban-uban ang samta mga Magdon friends, ha? Alas 2:30 sa kapunon para sa lang edisyon na sab sa programang Magdon Music Jam. So dapat happy lang ta kanunay. Happy ba kakaroon?

Musunod na ang programa ni Magnum Angie Alzado para sa programang Magnum Reports. At ang iyang mga nag-una mga balita, mga reports at mga Magnum Hunters o daghan pang uban may gala. Musunod na sa Di Madugay, alas 4 hangtod sa alas 6 sa gabi may gala. Parang tuloy-tuloy lang sa pangpaminos Magnum Radio para updated mo sa mga nag-unang mga balita, ha? Mga impormasyon o uban pang dapat ato masayran matag-adlaw, di ba? Kada-adlaw kita maminos Magnum Radio may gala. Salamat kay tungod kaninyo mga Magnum friends and disputed number one gapon ng Magnum Radio. Kamuong dahilan kung anong number one gapon ta may gala. Happy Monday mga Magnum friends. Ingat ha sa tanang mga aduna pa yung mga lakaw. Enjoy your day. Kaoban niyo yung mga higala, amigo-amiga ang mga Magnum friends. Amigo-amiga. Don't forget, mabati ta 24 oras. Sa website, sa syempre sa yung mga radio. O makita ta sa Magnum Live, mga Magnum friends. Salamat sa yung pangpaminaw. Kanina lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Ani ay mapaimangno aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa og bungkaga ang mga itluganan sa lamok. Labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya. Pinaagi sa paggamit og mosquitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves ug pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga mag-fogging o mag-spray batok sa lamok sulod og gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay ug dagang tubig aron makabaton og igong resistensya batok sa virus. Ug pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kun duna kay hilana nga duha na kaadlaw.
1: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
2: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede na itong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede na itong makuha sa leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong o baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis? Maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini nga ikamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyon ang itong balay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay-tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magdum Radio. Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong itabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Ang Magnum Radio News and Music, number one, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakig-uban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Nagantos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivisions ug sa Barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
3: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, o dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usap o garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipments na di na magamit sama sa daan ng stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron maligay kita sa mga unsamang trahedya na posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum Radio, news and public affairs, patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan.
5: Magnum Reports. Inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
6: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
7: Oras sa Magnum Radio, alas 4:16 sa hapon. May gala kumusta, may hapon ka natin tinan. Welcome, welcome sa itong tulungan ng lumang programa. Magnum Reports.
5: Magnum Reports.
7: Sa itong nga pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports, sinyuhang ipong masayaran mga higala, ang mga police reports, hospital reports, developmental news, nga nang ahipo sa itong mga kauban silang tagsa-tagsa kalukosyon. O kinigihapon, Magnum Hunter 20 Angie Alzado, ang inyuhang mga kauban na gikan karoon na hangtod ta sa lasay sa kagabhion. O nining duha ka oras ng programa mga higala, anausahab sila si Magnum Hunter 13 Riza Cruz, Magnum Hunter 19 Mentor Kabaktulan, Magnum Hunter 23 Kia Abelinosa, Magnum Hunter 15 Rod Magsaysay, o ganausahab si Magnum Hunter 16 Chinginterina Enriquez. Oras alas 4:17 sa hapon sa itong pagpanag-uban ni ining programang Magnum Reports sa atong sugdan mga higala nga tuwa pong pag-uban-uban pinagi sa pagpanimbaya din sa itong mga kaigsunan po. No? Maing hapon din sa mga nakamonitor sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo, sa mga nakatutok usab din ha sa inyo pong mga gadgets, ilabi na ni atong nagmonitor sa itong official website www.magnum999.com o sa mga nakatutok sa itong official pod nga Facebook page nga mao ang Magnum Live.
5: Magnum Reports.
7: Oras alas 4:17 na sa hapon, niining adlaw Lunes ug mga higala manibayag hapon pud ta kay di ra man pud ta dinhi madungog no sa to sa Dakmans kagendi oro. Apil na pud sa lalawigan. Sa amin sa Oriental, may sa amin sa Occidental, dinas may probinsya sa Bukidnon, Lanao del Norte ug Camiguen ug madungog pud ta bisan asa nga dapit dinhi sa tus nasud ug sa kalibutan. Og may nga pagpaminaw din po no, sa itong mga kaisunan na din ha. Nga gusto makaisayon sa mga update sa mga gipang buhat karon sa ito po din po nga mga opisyal din sa ito sa Dakmen. Kay Lunes man karon mga higala, doon na sesyon sa konseho ng atong syudad. Og kay Lunes po mga higala, doon na po tayo mga update po no, sa mga buhatan po na din sa ito sa Dakmen. Particular na no, ito po nga tagagpagtagad ang barangay 36 karon. Kaya ang barangay 36 mga higala, no, ni atong ni aging mga bulan si kuanta dito ta sa barangay paghatpat po mga higala nakatuto po no kay transition po sa lideras po nila dito. Si Kapitan Nababaran gipulihan po ni Kapitan Fuentes. Ang first kagad mga higala, dinhi din po sa barangay 36 doon na po may tabo nga transition gapon. Gikan kang Kapitan Roa mahimong acting kapitan agad na dayon. Kunya, tontod, atang-atangin ato ang update po na kalabot ninyo. Oras alas 4:19 sa hapon o gadi tamaglangan. Sugdan sa nato atong paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa ato ang mga balita, local, national, international. O standby, kaya nga ito po din po mga kauban na monitor po karon. Sitwasyon sa kadalanan, dinis ato sa dakpayan o sa itong kalangitan. Oras alas 4:19 na, dinita sa ito ang mga dagkong luhan sa balita nga lokal. Usa ka pastor patay, human na nadisgrasya sa barangay Mambu, ayan ng atong syudad. Biktima, nadala pa sa hospital, apat gideklara nga DOA, samtang driver usab sa usa ka emergency vehicle sa LGU Talakag. Mitahan po sa itong mga otoridad. Oras alas 4:20 sa hapon, na dugang natunguluhan sa itong balitang lokal. Mga residentes, barangay Mambu, ayan ang atong syudad ang hangyo sa mga hintong ng ahansya o lakip na din po sa itong dakbayan o sa itong lokal kagamanan sa dakbayan. Nga sila, mahataga no, o insakto yun po in town. Compensation sa ilahang mga balay o luna nga maapektuhan.
5: Magnum Reports.
7: Sa balor 92 milyones pesos nga road widening dinas may zone 4 patpat Mambuaya ning atong dakpayan. Oras alas 4:20 sa hapon, dugang natong uluhan sa tuwa nga balita nga lokal dinipunta mga higala kay Oro Chamber o gang LGU CDO. Andam na alang sa pag-host sa ika-35 nga Mindanao Business Conference. Samtang Mayor's Nice Investment Forum, gihanay na po da sa tuang lidipo. Oras alas 4:21 na sa hapon, dugang uluhan sa tunga balitang lokal dinisad ta mga igala kay Mayor Orlando Clark suy gimanduan sa ombudsman sa pag-serve sa dismissal order pod ni Kapitan Renante Rowas Barangay 36. Kapitan Rowa miangkon ngayon ang nadawat ang kamanduan og duna po yung mga legal nga lakang nga gihimo. Oras alas 4:21, dugang natong uluhan sa tuang balitang lokal. Dinipunta mga higala kay Kapitan Julito Litlet Togsemer. Mihimo na sa pagtangtang sa unang gipagawas nga memorandum sa pagsuspenso sa klase sa Lapasan National High School. Adun naman yung mga threats nga nadawatan ang nahisgutan nga eskwilahan. Mahinungdan nga sila po mga higala, no? Mahimog aksyon nga gitemporaryo nga gisuspensong klase kaganiha o gakaroon gilift na ni Kapitan Julito Litlet Ogsemel. Oras 4:22 sa dugang natuluhan sa itong balitang lokal, Land Transportation Franchising and Regulatory Board. May klaro nga taliwalang gitugda na nga maka-operate din sa riyo ng green GSME taxi apan dili kini pwedeng mamasahero sa Cagayan de Oro. Dili pwede. No, nanay pa si unang 200 ka units nga e-taxi or kanayong electric taxi mga higalang magsugod sa pag-operate din na sa may El Salvador City, Misamis Oriental. Nga, gipaniguro po karon sa tuapong buhatan sa LTFRB nga mo'y no, kaya nang makadugang sa transportasyon, sistema sa transportasyon din sa tua sa kaning rehiyon o masugod na dinismiss or pero gipasalig po niya nga di po daw mapihig ang mga taxi driver o operator din sa itong syudad tungkol kay dili man po tugtano nga makapick up sila o magtuyok lugar ng e-taxi din sa CDO. Murag makalma-kalma lang lugar gyapon nga to pa din po mga traditional po nga mga taxi o nga driver o operator. Oras alas 4:23 na sa hapon. Dinis sa denta mga higala kay giingon Mayor Orlando Clark sa uy. Mihatag og katinawan. Walay ka matuuran. Kanang mga post karon sa social media nga ang mga DDS di makasulod sa CDO. Dagan mga good fake news karon mga higala. Samtang kagawa na ba na misugyot sa paglakip sa Air Force helicopter sa aerial security sa mga dagkong kalihugan sa tuang syudad. Oras alas 4:23 sa mga dagkong uluhan sa mga higala sa tuang balitang national kagibutiag pud karon late First District Congressman Martin Romualdez na amugos nga wala ebidensya nga nagpamatuod kaniya nga siya nalambigit no sa anomalya sa flood control project sa Pilipinas. First Ambayan Convener Attorney Howard Kaliahan natingala kung anong dali lamang nga nakapiansa si kanhi Senator Bong Revilla na 1 million pesos lang to ang iyahang piyansa. Dali na kayo na sa ilahan. Ay, daghan sa kwarta. Oras alas 4:24, IT o Cybersecurity Analyst Cam Watch Philippines or kun Pilipinas or sa Maniago, ibutyag nga ngayon na yun nga makat-on ang mga Pinoy noong mangutana sa Pax Celica Project nga himuon din sa New Clark City sa Tarlac. Kay kagabi may gala no kung galanta mo gatong sa Jessica Soho. Daghan gid kay intawon pod ang mga nabalaka sa mahimong epekto po da ni ini. Doon dakong luna ang gamiton Resources Pilipinas gamiton dayon na ang mag problema dili lamang mga katawhan apil natong kinaiyahan og lesser daw gid gihapon no ang impact ini sa tuwa pa rin po nga pag-progress sa tuang nasod. Kay giingon nga usad ako nunes pamaagi sa Amerika nga makamugnag alyansa sa mga nasod aron nga makasiguro nga di sila malupigan sa China. Kay China may gala, grabe ba yung magparingkamot no nga sila mahimong advance yun po sa teknolohiya. So kaning AI may gala usad ni sa mga paningkamutan yun nga mga palabdan. Kung ano mga data center karon gikabalakan nga tungod lagi ning mga paggamit na kuno sa sobrang tubig sa mga data center, makaguba, no? Makaguba sa kaning or makadaot, makahugaw. Polluted na dahil po ng mga tubig. Ng mga minerales, makaimus lang nung maayong, murag disadvantage gihapon daw sa atua din sa Pilipinas. Luoy kayo nun ay mga aita na maapektuhan nga yung taon, ilahan na ba yung itong gipuyan sa taas ng panahon ng ilahang mga luna. Doon na yung mga gihimo karoon ng katupong BCDA sa panghangyo nga to sa mga nanag-iag luna nga makigsabot nga to sa ilaha kalagi na kung proyekto ang paghimuon sa may New Clark City. Dapat masayod kita, no, kita mga katawahan kay samtang wala pa na pirmahan ang general framework niini, pero si Presidente Bongbong Marcos Jr. iya binigihisgutan niya itong zona basi nakalimtan ninyo, no, plano niini. No, kanin sa zona lagi niya mga igala itong ni Aging Pizza 27 na mention niya ang kaning PAC sa Alika nga matod niya magdala ng kayuhan para po din sa tuwas Pilipinas ang pakigalyansa sa Amerika niya paghimo din po niini po nga mga proyekto. Oras alas 4:27 na sa hapon, dinisada kay Senator Judge Amy Marcos, gipangluhan ang pag-ampo kaganiyas pagbukas sa ika-11 adlaw sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Medical expenses po mga higala or medical reward nga nagbalor ng 70 mil pesos kang Mary Grace Apiato sa gipresenta po kaganiha atol sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Samtang private prosecutor attorney Lorna Capunan gikumpirmar ang 15 ka mga kahong dunay mga dokumento kalabot sa confidential funds nga ipresentar sa gipresentar kaganiha pud mga higala diin 50 ka exhibit ang sutaon sa kanhi Commission on Audit Concoa Auditor Roderick Wamil. Okay, para maklaro lang gyud nga katong mga liquidation documents nung giduso sa Office of the Vice President o GADAPED wala ba gyud po ay mga discrepancies. Oras alas 4:27, lain pa na itong uluhan sa tuang balitang national din sa mga higala kay gibutyaga po da karon. Ang liquidation sa 125 million nga confidential fund. Yung nakitaan og mga irregularity, so irregularidad, matod sa usa ka COA auditor. Oh, naagi daw kuno no ingon pod kaganihan mga igala kay gitiwas man no kapila na pero ikaunsi na ron kaadlaw sa impeachment trial. So karon mga igala nakatutok no sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. So gi-justify dapat sa kampo ni VP nga walay anomalya sa yaha po din pong confidential funds. Pero ang mga gipang-submit daw ko no ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte nilabi na nitong 2022 na mga irregularities no nga dihang gipresenta ang kanhi COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor nga si Roderick Kawamil isip prosecution witness. Matod nila nung naano ko yung mga proof of receipts sa confidential fund imbis nga mga sales invoice or official receipts nga gi-require ubos sa 2015 na joint circular nga kaning kamanduan kalabot sa paggamit no sa confidential intelligence funds. So dihang gi-examine ako no ni private prosecutor Lorna Capunan kaganiha si Wamil. Ni ingon siya nga may mga acknowledgement receipts sa mga confidential funds nga nakalapas katong akong giingon kaganihang circular sa 2015. So na din ano na for example katong payment sa tambal 70,000 pesos para kang Mary Grace Piatos na po din po 110,000 kang Raynan Piatos nga dili wala daw na cover sa 2022 confidential fund nga allocation na po katong si Nova Santos. O, nag-purchase na ko ng mga various goods, 85,000 pesos. Ninapod din itong katong Miko Harina, napay 295,000 pesos. O, nga wala iya po na-cover sa 2022 confidential fund. Napod katong kang Andy Lim, mga 50,000 pesos. Kang Gabriel Bisaya, 70,000. Alejandro Piquet, 90,000. So, dapat daw ko no, gisulod ni sa coverage silang cash advance confidential fund ng mga dokumento nga gisubmit nila sa ICFAO. So kanino wada ko no na sulod sa ilahang coverage. So dapat na siya sa 2022 cash advance for confidential funds. So kani nga giingon
8: Magnum Reports.
7: Wala siya na cover sa 2022 expenses. Okay, paniguro po gaganihan no, ni Wamil nga ang confidentiality sa confidential fund kay dili man absolute. So, di ka ba ingon nga dili na gyud pwede na to masayran kung unsay mga detalye ni ining confidential fund kay confidential nga ni dili. Giingon nga dili absolute. Dili absolute. So, kana mga igala, tangatangin nung kay, kung mahisgot lang itag confidential fund allocation nga nagamit sa OVP sa provision lang gani sa medical o food nga aid, nanabiya sa 40 million pesos, dako, naghihapon kayo na. Yung mga incentive, rewards, kaning mga travel expenses related sa operations sa OVP, napon sa mga 10 million. Tanan ba daw ko nung mga, kung ano, tanan daw ko nung mga payment o rewards. Wala doon ko yung attachment ng mga dokumento. So, mo ni mga higalagi, question mo, padanggi, presenta ka ganiha sa prosecution. Ang ilang witness kay si kanhi, ko ano, COA auditor nga si Wamil, Roderick Wamil. Base lang po na hawa, ito yung ginapigan, pero base po na sa mga statement po ka ganiha. Sa, kung nag-monitor mo sa ika-unsing impeachment trial, nga adlaw, no? Ika-unsing adlaw, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oras alas 4:32 sa dugang panatong uluhan sa tuwang balitang lokal din sa Denta o National mga higala. Din sa Denta kay Sandigan Bayan giingong nga gibasura ang hangyo o ang tinguha no ni kanhi DPWH Secretary Bunuan nga matangtang no isip pa akusado sa graft case kauban ni Senator Jingo Estrada. Office of the Vice President Tami Himo po sa pagtubag sa COA o atol sa impeachment trial nga wa sila no ni Himo gyud sa paggamit sa kinatibukan nga 125 milyon pesos nga confidential fund. Oras alas 4:33 sa hapon na samta mga higala giingon po da koron sa dugang nga mga balitang national nga AFP mihimo sa pagpasalig sa pagprotekta sa maritime rights taliwala po man sa gihimo karon nga pagdrill sa mga Chinese duol sa Scarborough Shoal. Dinita kay NBI Director Matiba gikumpirma nga nagpadala na sila og supina kang Congressman Leveste o kang kani Congressman Jing Paras. Oras alas 4:33 sa kani Congressman kani House Speaker kasamtang ang Congressman nga si Robaldes miklaro nga dili mo takas di daw mo sibat ug magpabilin gyapon nga naa diri sa Pilipinas. Oras alas 4:34 mga dagkong uluhan na tumahigala sa balitang international din sa da kay gibutyag pud karon nga si US President Donald Trump misupak sa 100% nga DOJ filing sa sa kaning mihimo karon sa paggawas sa ilaha pong survey pud mga higala sa eleksyon. Oras alas 4:34, US President Donald Trump nag-ingon nga nakigahinabi na sa Iran alang sa ilaha pong paghisgot na gihapon sa peace deal diin. Deklaro kini nga walay deadline. Walay deadline ang ilahang kasabutan. Israeli mihimo sa pagpangatake sa Gaza diin 18 ka matao ang namatay. 14 usab ka mga tao ang patay. Human nahitabo ang suicide, gituhan nga suicide bombing sulod sa usa ka police station sa Pakistan.
8: Magnum Reports.
7: Ihap sa mga namatay sa padayon nga pagpanimpad dinhi po mga migrants sa Espanya. Misa ka nasa 72 ka mga tao. Dugang natong uluhan sa tuang balitang international dito po mga higala kay doon na po ay babae nga bomber ang giingong nakapatay o gatulo ka mga tao o gano'n na po ay 21 ka mga samdan sa naitabo lagi po niya mga higala nung pagpamomba sa Moscow. Lagi po siya suicide bomber gihapon kani. Lahi po itong sa Pakistan, lahi po ni. Kani kay babae man ni mga higala nga naidala nga homemade bomb. Nga may adto po siya no, sa usa ka upscale gay nga restaurant. Kanang murag, presa nung nga night market ba inana. So, wapay kumpirmasyon. Kung naba ni kalamigitan po no, sa nagpadayang gyera sa Ukraine. Ang nahitabo nga pagpangatake or nahitabo no nga pag pabusikad ni ini pong mao nga babae sa iyang dala nga homemade bomb. Ora sa 4:36 mga higala na nasayra ito mga police reports sa ato mga dagkong luhan sa mga balita lokal, national, international din sa denta mga higala sitwasyon sa itong palibot lakas panahon dagan sa trapiko. Atong dawaton to kauban Magnum Hunter 23 sa detalye sa ito ang sitwasyon din sa Dakban sa Cagindoro, Magnum Kia Villanosa.
9: Yes, sa Magnum Angino, alam sa ito kapag ulagoy sa lakaw sa panahon karong hapon. Wala na yung ay kabalakan kika ni Mana Dove hapon-hapon. Kapag Magnum Angino, medyo init pa din sa may agawas kabahin. So, kaya kaganina nga mga unto nga na doon na patay ang sitian po nga pag ulan-ulan sa pinaka mga barangay dirisong nga syudad po at Magnum Angino. Gani man karon, kung itong makita sa itong kawarangan po, wala naman tayo makita po yung mga visible nga mga pagpanagom. Apa na diligyan po itong kumpiyansa, labi na kayo sa busa brama ang lakaw sa panahon karon labi na kamulan, rauga kalit, talaga ito permiso pamprotekta sa ulan sa manalamang nini ng mga payong o garingkot. Kaya rin nga kung doon na manggaling incident na, I mean na mga instances nga maulan na kalit, at least protektado ang dinigil kainong na direkta nga mabasa ang resulta po sa kanilang pagilan at ubo o gasipon. Ganyan man, katong isisot po ito nga mga kadalalas at magdamanji na binas sa mga nagyan dila sa Maya Kugun area, dili karon sa Maya Divisoria area. Wala man po ingon nga kaning dugay na pagagino sa dagat sa apikog mga ingon nga light to moderate traffic na katong nasitian na karong mga orasa. Ito nga pagulagulay sa ako sa panahon, sa dagat sa traffic against sa kasyon sa may kapaisalan ng Garden Streets ning atong kasyon para sa Magnum Road Hunter kini si Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa balita o serbisyo Magnum Radio.
7: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Villanosa. Oras alas 4:38 sa hapon, karong tantoon mga higala tangatangi kaya itong unahon si Magnum Hunter 13 Riza Cruz sa ang barangay 36 karon para masahiran na ito. Sabay update po no ni Kapitan Rinante Roa, nini pong giatubang po niya nga disqualification or iha po din po nga dismissal mga higala sa pagkakapitan din na sa ilaha po nga barangay. Tungod lagi kaya doon na po ay mga iha pong kaso nga giatubang administratibo. Kaya mga higala, inyo ang mga kinhang lang madungog nga statement po ni Kapitan, iyuhang madungga na unya taon-taon. Og lakip na mga balitang nangahipo si Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan og Magnum Hunter 23 Kia Villanosa, lakip na ni Magnum Hunter 15 Ron Magsaysay sa itong pagbalik sa itong tuluman ng Magnum Report. Sa oras alas 4:32 na sa hapon.
10: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog ako mata. Murag pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O sa'yo maabot yung 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isulayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mari, ngano na ginuktok man ka?
9: Nagproblema lagi ko, Mari Oil, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
8: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
9: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
8: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
11: Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
12: Let's go! With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
13: go with the flow.
12: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
15: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo'y paabot ang apong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala ka natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
16: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag Shera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: online.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph.

0: oras. Alas 4:49.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik na mga higala sa itong nga pagpunag-uban sa itong tulong ng Magnum Reports. So nasa na itong mga higala ang balita ni Magnum.

0: nga pagtanggal sa posisyon, isip punong barangay sa barangay 36. Ini si Kapitan na kinibang Renante Rua Magnoma Angie, buhay naman gid siya kay do maiyat man gyud ang pipila ni mga kapitan ang gipasakaan og susama ni ini kinibitong tanggalon sila silang pwesto. So samtang nagamuno pug tinanggala sa milabay nga bulan magdimanji sa mga pangalan nga kiningdre sa mga number of sa mga
1: si Kapitan Wabe din si
0: Kapitan Babaran.
1: Babaran din ikatulo din siya.
0: Away na siya ni magdimanji. No, so ganito siyang personal nga nahinabi kay kani si Kapitan Renante Rua Magnoma sa barangay 36. Hindi din siya magmakuli sa pag no sa pag statement o pag padungog sa inside kung sa baiya pong kanibang gibati lugar, mabiyaan na, no? Mabiyaan na ang barangay 36 o sa po relasyon niya sa acting barangay kapitan niya, bagya pong kaubanan ni ini, usab nga, no, magdumanji nga ni, ipasalig man niya, nga maghahatag po siya o kaning tabang, sa man po da, mga yung tabang mangaling ang mamahimong muhulip po niya ni ini magdumanji. So,
1: gani, matungan si na ito
0: ni no? Si Kagawad ni Kanor. Yes, magdemanji si Kagawad Nicanor.
1: Agad
0: ang, yes, magdemanji na ang muhulip kang Kapitan Renante Rua magdemanji si acting Kapitan Nicanor Agad Junior. So, karong adlaw, pag-iingon nga, nagalingkod na siya, kaya nagkamuno pa po, pag-process po dito sa kanibuatan, sa kanibang, sa buatan, ni Rolando Clarice si magdemanji, labi na ako sa pag-take-out ni ini. So, tuwa po siya karoon, ato siyang gyangyo nga mahinabi, kung ano siya po na iya nga gibati nga, labi na siya po ang first Kagawad. Diya, magi po na ihatag, magdemanji ang posisyon, kung matanggal sa posisyon po ang kapitan, magdemanji, no? So, si acting, ka-acting kapitan ni Kanor Aga Junior, siya, aware na po siya, tuwar karoon sa buhatan ni Mayor Clarice o magdemanji. So, gay, no? Una ni Ana, magdemanji. Magi pangayo, ano ga pamahayag si kapitan. So, kapitan, magi po na itong tawag niya magdemanji. Pala pa man nga, nagpagwas-usab o ano ang kining ombudsman magdumanji. So gani siya po nga mga reaksyon no sa ilabi na siya nga gipaabot nga mamadunggan sa kadaghanan sa binas katawhan sa barangay 36. No, magdumanji duga medyo gamay lang siya nga barangay tungod kay dako gipud kayo nga kanibang mga katingala nga di ay matanggal na ginahapong amahan sa barangay de sa barangay ba 36. So atong paminawon magdumanji labi na sa iya hapong kidi lang kay siya no do na siya kauban pod nga di kwan sa papagat ang galon po da magdumanji ya, sa barangay 36. So atong paminaon sa first video kay atong man siyang nainabi magdumanji personal live no exclusive sa Magnum Radio paginabi na to niya magdumanji no sa paminaon na to siya no gikan sa pagsugod hangto sa pagtapos ya pong mga gipaabot nga mga mensahe pagklaro kay daghan kay mga mikatap nga mga fake news nga siya nagadumili sa paghatag ng impormasyon na sa makadaghanan. Pero kini magdumanji, ato ning maklaro, ato ning madungog, matataw sa iya pong gagikan po sa iya mismo, sa iyang mga pulong, magdumanji ato sa paminawan.
2: Radio si Magnum Marisa Cruz ug si Magnum Rowan Magsaysay. Kapitan Rua, no, unsa ang imong opisyal nga reaksyon nga uga pahayag kabayan sa bag-ong direktiba no sa ombudsman nga nagmando sa imong pagtangtang sa pwesto isip punong barangay din sa barangay 36 nga usa sa katong usa nimo nga kaubang nga gireklamo pud nini.
3: Nga pun di Ma'am Marisa si Ron sa Magnum Radio. Kita daan na ito na ibaw anak kay da may tabo na muna sa uban mga kapitan. So kita wala man tayo plano nga mag-react anak nga kuan kay finalization man na gikan sa ombudsman. So in fact, dili naman ako ang na-serban anak. Katulo man siguro ko. So dili ko masayop. So, willing ta, gidawat na to sa kinasing-kasing ang pag-serve sa ato last week. Di-serve sa legal office o sa DLG. Pero ato tanang gidawat sa kanang gaan nga
2: kinasing-kasing
3: nga pagkadawat.
2: Okay. Sayuran sa tanan no, unsay sinugdanan nga hinungdan ni ini mo nga reklamo nga gidesisyonan karon sa ombudsman.
3: Re-implementation man last February 16, 2016 kung dili ko masayop. Kana late na man. So ang naitabo ana na

0: nataingon gani na sa criminal nga aspect. So, mm. na priso ko, nadakpan ko.
1: Mm.
0: Kunya, na abot ko 3 years dito. So, nag-provision ko, gibayaran sana na ko sa criminal aspect, wala na lugar problema. Pero mm. with regards to administrative, siguro wala lang nalantaw sa akong abogado kung sa manggaling.
1: Mm. Ba kay giandam o gipasaka nga legal action sama sa motion for reconsideration o injunction aron mababagan ang pagpatuman ini nga 5-day dismissal order?
0: Ah, naaman, pero nagagad lang ko sa abogado na ko, ikadua ang pinansyal nga aspito kay dako-dako ra ba ang bayro nun, sabi na dito sa court of appeal.
1: Mm.
0: Kay gaagad lang ko sa kong abogado kung sa may legal action o legal remedy nga iyan pag-abuhaton ang
1: kung sa epekto o giyon sa nimo pagtubag ang mataga disqualification order no gikan sa ombudsman samtang nagpadayon ka sa pagpangalagad isip apo nung barangay o kapitan ni sa barangay 36
0: naala sa akong abogado katong pag file nila sa ako katong pag file na ko katong last 2022 nga eleksyon, ipailan ko nila o disqualification nga dili ko makadagan. Pero wala man na siya nung prosper. Pagdaog na ko, ipailan na sa kun lang nga dili makalingkod. Pero wala ka po na i-prosper. In fact, karoon lang bago na lagi atos pumilit Manila, kuha nila kay dulam sa eleksyon. So, lastly, na nag-team-aw nga siya yun kuno ang galihok. Kay na may plano nga mudagag kagawad sa barangay. So iyang gi angkon nagpa-interview siya sa lain nga istasyon. Siya gid mismo, ang naglihok sa Manila ug sa ombudsman Davao. So katungod man nila sa ilan ang katungod. So kung kana nga legal nga aspeto, girespetuhan nato mao nang wala og nagpamagahi kung dili gidawat na ko ang desisyon. So giadto ta sa atong landong mayor kay respetuhan gyud nato atong landong mayor na dili man gyud pwede nga maglongstand ko kay maparelisar man ang katawan sa barangay 36 labi na sa serbisyo.
1: Okay, mga nahitabo no sa mga adlaw-adlaw nga serbisyo o mga proyekto sa barangay 36 samtang giatubang nimo kini nga direktiba gikan sa ombudsman.
0: Wala nay problema kay mayman ang transition kay in fact ang first kagawad sakop man namo. So super majority pa man ni nagpabilin pa ang super majority. So gaan gyud nako nga gidawat kay kabalo ko nga makaya ni pero naghangyo lang lugar ang acting punong barangay nga maalalayan lang nako. Sa tanan mga gimbuhaton, tanan mga problema nga moabot sa barangay, ana akong andam nga puta alalay sa iya.
1: Mupaubos og mutuman sa opisina ni Mayor Orlando Clarks uy kung ipatuman na nila ang maong gimando nga dismissal sunod sa 5 kaadlaw.
0: Og andam, grabe na gid ka andam kay pagdawat nako, gidawat ko na nga kamaturan. In fact, nag-istorya ni Mayor Clarks last week. Dili gid na nato pwede nga ato ng kanang bilian kay ang atong respeto sa atong mayor. Dako kayo kay sabi ang amahan sa syudad unya ikadua. Nakita man sa nako na willing kayo sa ang muhulit na balaka lang lagi sa gamay kay basin daw kuno og bili sa maka tastar pero naa ko permintin mo
1: alalay
0: pabang sa tanan niya mga. Pero siya ang mo decide tanan gyud. Igo lang yung mo alalay mo suggest o yamang dawaton akong suggestion basta kay iya na gyud na nga katungdangan. In fact, ipapaspasan gani nako kay para dili maparalisa ang barangay. Karon gibuhat na nila nga makatikot ang first kagawad. So wala gyud problema sa ako.
1: Sa relasyon yun ang first kagawad ka pala ra mayor.
0: Relasyon, mayo mong relasyon.
1: Mas mayo. So kap no nga related sa umabot eleksyon ang timing sa paggawa sa desisyon sa ombudsman.
0: O muna imunod sila 101% na labaw pa na. Kay musugot tag sa dili, niangko naman ang ilang lusa kanang punoy mo dagat kagawad. Nga siya ang naglihok ang itanan. So unsa may atong irason, politically motivated. Pero okay na sa ako kay ingunan ni na magyud kahugaw ang politika. ka. Mm. Well, in fact, nagsugod ko 17 years old isip iski chairman.
1: Mm.
0: Mayo pa man dagan sa una, kay pila pa mang honoraryong.
1: Mm.
0: Pag-abot sa kadua ko na kagawad, gagmay pa may, giagi may 400 ang honoraryong. Wala man gig kay ngun ani nga, grabe ka, brutal nga, pati social media, bila na ka. Pero karun, dako-dako naman, mm. Bimil na ang kapitan, almost 15. Pero gamay kay na ako, 14 mm. taon na to. So wala man gig ko ilaing makita. Mm. Politically motivated. Kay, mm. i-design na gani sila, kabalos lang ang first kagawad si acting punong barangay ni Kanur Agat niya, ilan ang ingon na ulipan puno tanan ang staff sa barangay, lupon, tanan,
1: mm.
0: nalili man na mahitabo, under rule on succession, ang number one ang mo, mahimong kapitan before ang number two.
1: Mm.
0: So ilang i-assume nga sila ang maghari.
1: Mm.
0: Pero sa kadako kayo nga sitwasyon, nga nung ingon anak nila, kay kabalo sila ang notice of disallowances nila karon 9 million. So, mo nang ilang gusto nga i-retrieve.
1: Mm.
0: So mo nang rason nila nga mubalik yun sila kay para ma-retrieve daw nila. So tiyang tangan ko nila tamas lang ginawa kay para makabalik yun sila.
1: Mm. Okay. Sa imong mga constituents sa barangay 36, nabalaka sa mong balita.
0: Sige, kingon ko na, dili lang sila mabalaka kay na ako andam nga mualalay sa atong bagong kapitan o sa atong super majority nga naas konsiyo. In fact, gisaysay ko naman ganina, nagpasalamat ko sa kanong karon ng acting punong barangay nga gihatagan ko niya kay gayunan nga makapanamilit,
1: mm.
0: maistorya ang katawan diya sa among flag raising ceremony.
1: Mm.
0: So napasabot na ko ang tao nga dili og dili yung ko gusto maparalisa ang mga aktibidad sa barangay, programa sa barangay.
1: Mm.
0: Mo nang willing kay ko nga mo step down o gidawat ko na sa pinasmitasin nga walay gaan yun sa kong buot kay unang-una, unsa may rason na to na nanerbisyo ta sa barangay.
1: Mm.
0: Di ba para sa katawan, dili sa personal. So, dili lang sila mabalaka, ipanginauto na mo nga kung unsa man galing ang naserbisyo na ko panahon sa duwa ka tuig kaping nga nakabalik ko, mura gyapon magpadayon ang serbisyo sa aning niulit na punong barangay sa barangay Katik si Kagawad ni Kanur Agad Jr.
1: Okay. Dagan salamat ka. Pagmayang hapon.
0: Dagan salamat, Ma'am Risam, Sir
1: Ron.
0: Ron.
2: Yes, magiging sino mo ito ang kinatibukan niya, gihatan, mga inisyal, ng mga inisyal magdumanji sa side doon ni Kapitan Renante Arua sa barangay 36 magdumanji, no? Di, ang uban karon dito magdumanji, tapok-tapok sa gawas, kay doon naman, nagtagaan po, nagpanaman magdumanji nga makahatag uga libang mensahe, bilang nga mensahe po si Kapitan Renante Arua sa ilang flag si Dominique kagahapon. Karon, mm-hmm. sorry, nagdamgo kong Martes niyo. So, Lunes, karon sad naman magdumanji, kay ganina yung buntag. Ay mong emotional po ang mga labi na mga katawhan, mga kaubanan ini na no labi na away naman po di tanan nga kung maserba no gid po sa gikan sa kanibang ombudsman ang ilahang kapitan, so posible gyung mawala gid sa pwesto, mawala gid siya magdemandi, no, pagpabilin ang iyahang maghatag lugar sa apong role nga maayong ayo man daw suggestion ang acting barangay kapitan sa barangay 36, di gid siya magmakuli. Nagpabilin paghihapon yang kasing-kasing sa barangay 36 magdumanji. Mo to magdumanji na to exclusive nga paginabi ni Kapitan Renante Arua sa barangay 36 kanabot ni Pulini gipagawas ikan po sa ombudsman pagtanggal sa iyang pwesto isip kapitan. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Ang barangay karon.
4: Mato mga higala nyo na dungog ang update karon sa barangay 31 ning atong dakbayan nga kung diin mga higala, no, dili na si Kapitan Renante Arua ang atopren po nga mahinabi kung maana ta din ha, kaya di naman po da siya mga higala na makapadayon pa sa impang serbisyo, kaya doon na naman po ni huli pa sa iya ha. So nana si acting barangay kapitan Nicanor Agada Jr. ang first kagawa din na sa barangay 36 tungod lagi ni ini po nga iyahang giatubang po nga kaning kaso po mga igala ni Kapitan Arua. So katumanggol ang iyahang kaning nigawas karon nga desisyon gikan sa Office of the Ombudsman batok sa iyaha og ni ini po nga usa ka Evelyn na pabataw nagingon nga sila nakahimo sa kaning salaod nga serious dishonesty aggravated by grave misconduct. Dayon na tungod niini sila gi silutan og dismissal from the service og maglakip na niini ang accessory penalties of cancellation of eligibility for future of retirement benefits og perpetual disqualification for re-employment in the government service. Subot sa buot kung panalitan dili na ma kaning counter lugar pod ni kagawad ni kapitan na Roa mga igala, no, mo pabor sa iha lugar ang desisyon kung unsa pa mga legal remedies niya, no, nga para matuis ni ang desisyon karon gipagawa sa ombudsman ang maitabo, no, di na gid pud siya makabalik pa sa pagpangutangdanan sa gobyerno. So panahon ni kaning Mayor Orlando Mayor Oscar Moreno man ni nagsugod ang nahisgutan pud nga reklamo. So karon nga si Mayor Rolando Clarix uy na mga higala ang kasamtangan nga mayor, so siya na pud dayon karon ang gimanduan, no, nga i-implement ni ang kaning nga pagpatangtang lagi sa pwesto ni Kapitan Naroa. So gitagaan og mando, no, si Mayor Clarix sa buhatan sa ombudsman. Pinaagi ni Deputy Ombudsman for Mindanao nga si Attorney Lu. So mga igala, gani po no igo raman po nga gituman. So gani man ay copy furnish po nini ang ato pa din pong DILG. Pinaagi ni Regional Director Bruce Kulaw. So gipa abot po din po din sa itong City DILG. So muna, gi-implement po din mga igala. Kaya lagi na may deadline po sa ilahang hangtod. Kano sa alamang nila dapat no hatagag action. Kaya kung di po nila nito manon, sila man po ang masumbalikan. Oras alas 5:07 na din sa denta mga igala. Kaya doon ay mga nikatag karon nga mga post nga di na no sa Reddit. Na ba mo yung account sa Reddit? Kaya sa Police Station 1 Divisoria, di daw kuno mayog taras. Sakto ba? Di ba mayog taras mga personal din sa Police Station 1 Divisoria? Nga naado kuno mo at ana din na inyo man kuno pong kanon di maayong trataron. So mahinungdan nga dunay mga nagpost karon sa social media kalabot usaban ini. Nya kining post karon sa social media mga igala, nagaingon pud no nga andam pud ako no ang katong nagpost ni ini. Andam pud sila nga mangita pamaagi nga mapapanubag ang katupong nahisitang police officer nga wapod nagtarong sa iha po din po nga servisyo, no, sa pag-asikaso sa mga nidangong punta din na sa ilaha pong kaning estasyonan. So kaning police station ng Divisoria mga higala, suok manggid pod. So medyo makonsider na to sa nga maragminga siguro ang police station karon, no, sa Divisoria. So kaganiha mga higala, no, naabot naman pod ni sa buhatan sa ato pa din pong kapulisan sa Kokpo o doon na pod sila ilaha pong gipagawas karon nga pamahiyaga kalabot nini. At ang paminaon si Magnum Hunter 23 sa dugang detalye, Magnum Kia Abelionosa.
5: Sa magdamage na gipang yung makakmatod pa sa Cagayan Area City Police Office kanina katag nga social media post karon magdamage nga gingon nga dili matod pa yung sakto nga pagtratar sa usa ka desk officer niya sa Police Station 1 Divisoria nini nga reklamo sa duha ka mga individual pod magdamage. Kaya based sa kato nga social media post ang pod magdamage ang maragang context adto na usa ka babae o usa ka lalaki nga niya na dira sa Police Station 1 Divisoria o nag-turn over o kaning na lost nga plate number pod magdumaan. Isa sa ilang Facebook post, ikaingon nila nga sa diya nga nag-turn over sila gilabay matutang katong papilirang gifilapan o giignan sila sa police officer nga tarungon nilang iyang agi pagsulat o gilabay doon pagbalik iyang ID pod magdumaan. Unya, ang kaning maragang katong po nag-post at do is maragang gikalain po niya magdumaan nga nga nang gingon na naman ang pagtatar labi na kay public servant sila o katong po doon siya mismo o sa doon siya ka public servant pod magdumaan o na po siya experience maraga mag-atiman ani nga mga complaints or mga mulo sa kanin mga katawan po kiusap.
6: Ma'am, ayong hapon, no, magdumkiya sa magdumradyo. Ma'am, ayong, I mean, mga yung may kakatinawan, ma'am.
5: So, mo ito magdaman, no, no, based sa kaning gagikain po nila, so, sa context sa social media post, po magdaman siya muna siya, so siya, mura gagikalain niya, mura so nga, nag-post siya, magdaman siya, pero ngayon ang identity, wala pa sa gid po din nga napakita. So, tungod lagi anang gusto po makabasayo ng kokpo kung sa iyo tinuot po magdaman siya, gimandoan po nila ang Police Station 1 Divisoria nga kaning mag-review sa CCTV footage, kaya ang mataga police station na naman yun na sila yung mga CCTV footage o nakita dito sa kanilang pag-review sa tanto-tanto din ang pag-review ng orasa na yung duha ka mga tao magnuman dyan ng orasa nga nag-add to sa sa Police Station 1 Divisoria, kani nga usa ka lalaki ug usa ka babae, pero sa ilang pag-review based sa ilang statement pod sa tanga pagpangayo pagkakatinawan magdaman si una daw ingon ana nga nahitabo nga kaning dunay pagpanglabay og papel, dunay pagpanglabay sa ID ngadto nga nasangpit pod niya desk officer pod magdaman si sige panghimakak na sa kupo nga dunay nahitabo nga ingon ana kaya para do si Police Major Emilita Simon ang tigbaba ba sa kukpo po drug ni Manjing sila po gimandoan nga mag-insakto gito pagdaktaro sa mataga nga tawhan nga muanha sa ilang opisina o sa mataga station po aron nga kaning makabati nga safe o insakto gito na ilang madawatag nga servisyo gikan sa kapulisan na rin ini ay ito nga pagpagiginabi ka nga Police Major Emilita Simon kalabot sa maunga insidente.
6: Regarding itong nagkatag karon sa social media nga post regarding aning usa ka desk officer daw allegedly diya sa Maya Police Station 1 Divisoria, ma'am.
7: Yes, ma'am, no, na may naay na kalat karon or na trending karon sa social media nga usa ka post regarding sa usa ka insidente allegedly nga anay nag-claim nga wala na siya natarong ug atiman sa atong desk officer ana siya claim dito nga gibundak ang iyang ID ikuan ang iyang papel kani nga mga claims ma'am ato gi kaning gipaimbestigahan kani siya immediately sa atong city director ug aside man kita nga ang atong mga police station gi-require naman gyud for CCTV ug dito na review sa CCTV nga wala inat susama nga insidente as alleged adito wala gyud kana siya ni reflect on sa tong iyang gipang aligar so kani gi konsulta na sa atong police station 1 kay underman ni siya sa station 1 atong hepe mismo na interview na pod naghatag na pod og statement sila nga gikonsulta na nato sa atong legal at the same time sa pagkakaron mumpa na ang atong update ma'am regarding ani so ato lang yung inform ang kadaghanan nga kaning pag-share nato sa atong mga posts ato sang i-verify ang atong concern sa atong mga police station wala man tay bias nga gi-conduct sa investigation kay naaman gyud tay kaning ebidensyary nga mga or natay ebidensya or natay gitinubdan sa atong conduct of investigation.
6: Mm-mm. Pero ma'am, katong nga oras ma'am nga katong gitumbok atong social media post ma'am, naagi nagreklamo adto ma'am?
7: Yes ma'am, allegedly naagid katong nawalaan og motor katong nga mga oras ma'am.
6: Mm-mm. So, na-istorya na po ninyo ang Moraga desk officer on duty atong atay ma'am?
7: Actually ma'am ang desk officers na among gyud pero as station commander iyang gipahulay ang maong nang desk officer kay mura gibati og alta pressure ni taas ang BP tungod kay wala siya nag-expect nga inadtong mga allegation bato kaniya but rest assured na ay mga action na gihimo or lakang ang atong hepe as instructed by our city director nga akandakan gyud og investigation. I don't know kung wala pa tay update kung unsa ang lang step but as of now nakahatag na sila og press release.
6: Mm-mm. Pero ma'am, tungod kay pamatud-an man pod agi sa CCTV footage ma'am nga wala gyud ingon an ang nahitabo ma'am, nabay possibility ma'am nga napod may moraga legal remedy atong sa mga nagreklamo ma'am katong nagpost sa social media ma'am.
7: Kana ma'am, kana mo'y giing atong gi-mention nga gi-konsulta na for legal remedy ang kana nga aspect.
6: Mm-mm. Siguro ma'am, lastly, mo nga message sa katawhan ni guarding ani bitong murag nagkatag dayon nga social media post nga murag ang tumong ma'am is murag makahatag uga kadaot sa tong imahe sa tong kapulisan sa Kukpo ma'am.
7: Yes ma'am, ang atong kapulisan sa Kukpo is kanunay og naningkamot kayod nga makaserbisyo og makahatag og kayuhan sa atong kahapsay og kalina og sa atong katawhan sa syudad. Ang kusog niini usahay gikinhanglan nato sa suporta sa atong mga katawhan nga anaa nagpalibot ka nato og sa atong giserbisyuhan. Kung ugaling na amang gyoy mga discrepancy nga atong gibati naaman tay mga legal action nga pwede apan dili pod nato himo ag tumo or unsa nga mga buhat-buhat ang atong kapulisan tungod kay nagserbisyo kini og tarong ang ato lang nga naatay proper venue for whatever complaint nga ang atong ihatag or atong gusto ipaabot at but rest assured nga ang atong kapulisan is wala tay bias when it comes to investigation at the same time, di kaya na nato ang mga fake news kay basin moabot ang panahon nga kita ra gihapon ang mahabutang sa kaalabutan niin.
6: Sige, ma'am. Salamat kayo, ma'am.
7: Okay.
4: Okay, sige.
5: O, mo ito magdamaan dyan, no, ang pamayag ni Police Major Emilita Simona, ang spokesperson na kukpo kalabot ni nga nagkatagpod nga social media post. So, magulat lang punta ni magdamaan dyan, no, kung siya development ani, kung nga motubag baka ito nga nag-post, gidpod sa social media, or sa puya buhaton sa kukpo, kung nga doon ang pamanggali pag tubag, gikan pala itong aside sa katong nagreklamo po magdamaan dyan. Ito na ipo sa balita, gikan sa kukpo para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras sa 5:15 din sa denta ni Magnum Hunter 19 mentro kabaktulan sa iyang balita plaster sa nato Magnum 19 Magnum Hunter 20 15 sa ta siguro Magnum Hunter 15 ron magsaysay kay sa yapong balita mahigala aduna poy usa ka motorsiklo ang gikawat atong siren mahigala sa yapong detalye sa nahisgitang report kay murag sa gunson biya pod dinhi sa atong syudad nga dunay mga motorsiklo nga kawaton dayon pod mga higala ini pod lagi nga mga daotang elemento nga nagpabilin pag yapong gawas na murag wapay tay mga nadunggan nga daghang mga naaresto sa mga daghan po nga nangawagtang nga mga sakyanan. Ato sang siren ba si Magnum Hunter 15, Magnum Hunter 15 sa ta, Magnum Maron magsaysay. Kay base niya, aduna na po yung initial nga detalye, ang atuwa po rin po mga kapulisan kung kinsa kining nahisgutan nga kawatan diha sa may barangay Kauswagan.
8: Magnum Reports!

0: Oras alas 5:17 na, Magnum Ron. Atong i-plaster mga igala si Magnum Hunter 15 Ron magsaysay Magnum Ron Piliog sa detalye. Yes, Magnum Ron.
1: Nagpakitabang sa kapulisan ang usa ka magtiayon human ikaw at ang ilang motorsiklo dito sa NHA Barangay Kauswaga ning Dakbayan. Naila ang reklamo nga si Justin Hilary Saura, 30 anyos, residente sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Subay sa biktima, pinaagi sa iyang Facebook post, iyang gipaybalo online nga gikawat ang iyang motor nga gibilin sa gawas sa Gili Motors sa maong lugar. Matod pa sa Facebook post ni ini nga nagkanayong, guys, basin lang ang mga nakabantay ani nga motor, gikawat ni siya, Mio MXI ni siya nga adunay plate number nga KA54633. Black and blue ang color combination. Gipugang pa sa reklamante nga ang motor nakapangalan sa iyang bana sa LTO, rason nga dili kini marehistro sa kung paliton man sa uban. Sa pagkakaroon, base sa ilang na-recover nga CCTV footage, nakita nila ang usa ka medyo idaran na nga lalaki nga mao'y niguyod sa maong motor. Nunot nini, nangayo si Sora og tabang sa publiko nga kung naay makabalo o makakita sa maong motor, palihog sa pagkontak sa kapulisan. Sa pagkakaroon, ang kaso, kasamtangang girepair sa maong otoridad alang sa dugang investigasyon. Balita nga nahipos para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 15 Ron Magsaysay sa Balita o Servisyo Magnum.
0: Salamat Magnum Hunter 15 Ron Magsaysay, oras alas 5:18. Yan din ang balita ni Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan. Una na tumahigala kay Aerial Security Monitoring atol sa kapistahan. Gisugyot ko ron ni kagawad Roger Abaday. Atong siren mga higala sa iyang report na standby gikan sa lokasyon. Magno Mentro Kabaktulan.
2: Gisugyot ni kagawad Roger Abaday ang pagbaton o ang pag-request ka to sa Air Force sa pagbaton o helicopter. Aron po nga mamonitor ang nasa ibabaw ng bahin man ang sa tuwag mga kahanginan na pinaagi sa nasangpit sa kining aircraft nga gikan sa tuwang Air Force. Tinundan nga mas mapatuman ang kining monitoring o security monitoring sa tuwang siyudad at tuwang sa kapistahan dini sa tuwang siyudad karon nga pula na. Kini ang isugyot o gihiskutan ni Kagawad Abaday at tuwang sa regular session sa ika-47 nga kining regular session sa City Council sa Dakbayan sa Cagayan de Oro pagpanguna ni Vice Mayor Jocelyn Pepo Rodriguez. Tulong sa bagong session na tungod kini sa pagpreparar sa security measures sa Committee on Public Safety o sa tuang siyudad sa Cagayan de Oro upos sa committee ba nga gitanguruan ni Kagawad Abaday ito at least pinaagi sa ilahang committee meeting ni Miaging Adlaw. Dito sila nga nakahukom gikinhanglanon nila ang tabang sa tuwang kasundaluhan naman sa Air Force sa Ford ID. O baka sa tuwang kasundaluhan alun sa pagpatuman sa mas luwas sa nga ining kapistahan. At sa paminaon, si Kagawad Roger Abaday.
3: Include this for inclusion, the two resolutions. This was the output of our committee meeting on peace and order and public safety. And a resolution formally requesting our Honorable City Mayor Orlando Clarixoy to request the commander of the 590th Air Base in Lumbia, Cagayan de Oro, an aerial reconnaissance and security augmentation patrol by the use of their aircraft, helicopter, and drones plus a security augmentation to monitor the areas focusing on defense, public safety, especially during these major activities of Cagayan de Oro Fiesta celebration. Second, Madam Chair and my colleagues, a resolution expressing appreciation and commendation to Colonel Manuel B. Estenilla, who is outgoing now, today, no, acting commander, commanding officer of Task Force Oro for his valuable partnership in the maintenance of peace and order, security, and humanitarian readiness in our city. That's two resolutions, Madam Chair.
4: So there's two resolutions added? Majority Floor Leader?
5: Madam Chair, the first resolution, I think that should be a communication coming from the Vice Mayor to the Office of the Mayor. Because we cannot just order the mayor to, through a resolution require him to. So can
4: diba we, ang Air Force is different. They're independent of the they're from national. So it's it's not that we can easily tell them through resolution. Perhaps I do not know whether we have to write through the mayor.
3: Yes, because the city mayor is the head of the chief executive who directs the security and peace and order of the city.
4: Yeah, that's why our PNP and our army.
3: We have
4: that is here in Cagayan.
3: This was the request of the representative of Air Force General Meeting that we will write a request.
5: Yeah, can I think the chairman of the Committee on Peace and Order should go to the office of the mayor and request him to.
3: This is an expression, Madam Chair, of our participation to the city mayor in the terms of maintenance of peace and order, especially during our PISTA celebration.
5: The impression would be different.
4: Yes.
5: It would seem that the idea came from us, not.
4: Yes. It's better that you tell the mayor to write.
3: Yes, that's why, Madam Chair, our participation here is we will request the city mayor because the city mayor does not know yet the request of the Air Force. They need a written request from
4: the
3: city.
4: But then we cannot dictate the mayor. Perhaps you can talk to the mayor and then that urgency, then we can bring it to the session. Eh, murag para na po nanugo sa mayor. And this pertains also the national, the Air Force, their national. And we have our PNP, we have our COCPO, we have our army here that we can utilize.
3: But they have no airplane, they have no helicopters. They have drones, but no helicopter. The helicopter that will recognize the during our major activities.
5: No, we do not know whether the mayor has really done that. So let's have some respect with the mayor, mayor's office. Let us allow the mayor to initiate the action not coming from us.
3: The decision of the member of the council.
4: Okay.
5: But as far as the second resolution, there's no problem there, Madam Chair.
3: Thank you very much,
4: Madam Chair.
5: So move for the approval, Madam Chair, of this inclusion.
4: Up to nine. Mm-hmm. Any second objection? Hearing none, motion is hereby carried.
2: Sumatutong na pati nga regulasyon kagalina kalabot sa maong sugyot nga aerial security monitoring gamit ang Air Force nga aircraft atol sa kapistahan. Din siyempre, atong na pati si Vice Mayor Jocelyn Pepot Rodriguez, Majority Floor Leader Kagawad Edgar Kapanlas, and of course, ang nag-sugyot din si Kagawad Roger Abaday. Bigan sa City Council, kini si Magnum Hunter 19, menso kapagtulan sa panitawang serbisyo.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan diri sa dayon ta mahigala kay duna poya sawag gikulatas ba na ang midangup sa tung otoridad detalye atong siren sa tung kauban ang kastanbe karon si Magnum Hunter 22 Faith Velez.
6: Midangup sa kapulisan ang usa ka kwartayan news nga babae human matud pa kini gisundan og gikulata sa iyang bana subay pa sa report samtang nagsakay ang biktima sa motorsiklo nga si Alias Sheila residente sa Barangay Bugo kalit matud pa nga misunod ang iyang bana nga mao ang akusado gibutyag samtang nagdagan pa ang motorsiklo nga gisakyan sa biktima sa may traffic light dool sa USTP kalit matud pa kini nga gisipa sa iyang bana ang wala nga bahin sa motorsiklo hinungdan nga hapit kini matumba dugang pa nga wala pa kini na kontento gihapak usab sa suspect ang helmet sa biktima hantud kini nga mahulog ug gihapak usab siya gamit ang screwdriver. Tungod sa nahitabo, nakasinati og kabalaka og kahadlok para sa iyang kaluwasan ng biktima. Hinungdan niya midagop ang biktima sa kapulisan. Ang maong kaso, refer na sa barangay para sa tukmang disposisyon. Balita na hipos gikan sa Police Station 3 Agura para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 5:26 na sa hapon.
7: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulok.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Rainiel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence. Proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansolihon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions Miguel S. Estenzo and Rainiel P. Veronilla. Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you, and we're all rooting for gold once again.
8: Ang Magdum Radio News and Music, number one, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipahigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa pag-atud og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.
11: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
12: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Playtime.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
14: Everybody is happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativa logo.
15: Let's go!
16: With Charming Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charming Cotton Napkin for heavy flow.
15: Charming! Charmy breathable fancy liner for every wear confidence.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
2: Gikapoy ka pa sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
4: Alas 5:36 na sa hapon sa itong pagpunag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Dinis na nanta mga higala sa paghigayon po noon ato sa ato ang Magnum Operation na tabang kay naapoy mga nidalikyat po din he. Anong po nga makapanghangyo dinis kanginan sa inyo po rin pong kaluwe.
0: Magnum Operation Tabang.
4: Unang sa natong may galang hinabion si Sir Ronnie Fuentes ng taga-barangay Consolacion. Sir Ronnie, may hapon.
5: May hapon, ma'am.
4: Sir, unsay sitwasyon na to, sir?
5: Naalay ko din sa Magnum, ma'am. Basta matabangan ko niya akong yambing nga gibati karon, ma'am. Kinabali ko niya akong kamot, ma'am. Niya, wala na ko'y tambal nga mainom para sa ngulngul niya akong tambal.
4: Baligpila man daw taday na, sir. Nga tambal, sir.
5: Mga paon naman na siya, ma'am. Kapsul, 28 ka kapsul. Tag 34 ang kapsul kada isa. Kay naman po yung isa na nga Paris. I-Paris mo ko nag-inom 2 times a day nun.
4: So, mahala po ba? So, nakatry na po mo, sir. Nakapanghangyo sa ubang mga
5: lagi, ma'am, kay,
4: watan sa gobyerno?
5: Wala man ko yung mauban-uban kaya kung mga anak, ma'am. Housewife roman po niya. Napo yung ipang-atiman sa ilang mga anak. Mm-hmm. Ato, just kailahan.
4: Naunsa man na siya, sir, pagkabali? Na-disgrasya ka?
5: Ha?
4: Na-disgrasya ka?
5: Oo, naningkamot. Ay, kusang ginagmay ng pingin ng buhi, ma'am. Niya, nagbay ko. Kalitra magtuwang daw ni lagpot ko, nabunal akong siko, nadugmok ang bukog ani ma'am.
4: Okay. So karon na nag per nakatry ka sir kaning kuan sa
5: wala pa, ma'am.
4: Dinasa Dere, hospital. Pagi ko
5: na-masin din ko sa Magnum basing matabangan ko ani ma'am ba kay gaimnon maguna ko nang atambal kada kuan ma'am kada 2 times a day.
4: Okay. Parte pong mahala ba. Sige, try lang na to sir pa nawagin ako no sir atong mga kaisunan karon nga namina.
5: May hapon sa tanan, sa naminaw sa Magnum Radio. Nga ako diri sa Magnum Radio. Nautunta ko nga matabangan ko ninyo sa akong sitasyon. Kaya nabali akong kamot. Wala na ko'y mintinas nga itumar sa akong upira. Kaya nga mungol-ngol magunid. Nili mainam na ko. O mangayo lang ko sa inyong malumong kasing-kasing. Basing na may itabang ginagmay. O sa inyo na lang kinsing-kasing og dagang salamat ang Ginoo na lang mubalo sa inyo may hapon sa tanan.
4: Okay, sige mga libo kapin mga kalagi kinanglan pod ni Sir Ronnie Fuentes taga Barangay Consolacion sa 58 anyos alang no sa kaninga tambal nga gikinanglan sa iyang kamot nga gikan na operahan tungod lagi kay na disgrasya ni siya. So naay mga tambal nga giresita ang doktor. Dinhi sa denta ni Karen Salvador. Ma'am Karen, may hapon.
6: Ay, may hapon sad nimo, ma'am.
4: Ma'am Karen taga Salay gid ka.
6: Oh, Salay.
4: Naabot ka din he kay nakailaing tuyo niya ni hapit lang din ka sa Magnum or Magnum ra gid mo hapong gianhian.
6: Kanira kita kung naanhian gid ma'am kay ato mangkong pag-discharge na mo sa Sabado wala gay mga tambal nila sa karon sa pagkakaron ma'am. O lisod gyud ko kaayo sa yang mga tambal nga saon ako pagkuan nga makapalit ko kay everyday ba siya mag-inom og tambal ma'am.
4: Okay, balik ta ma'am ang imuhang pasyente kay gunsa gyud mo?
6: Akong anak yud ma'am.
4: Unsa na? Ulitaw na o bata pa?
6: Ulitaw na siya ma'am.
4: Ilang edad ma'am?
6: 23 ang edad.
4: Okay. Kaning imuhang bata, kaning dugay na ni siya nga na siya inani?
6: O, dugay na ni ma'am. Mga 2023 pa ni siya na inani na siya. Antod karon ma'am.
4: Okay. Ang balikan na to ahag ikan ahag siya na admit atong miyagi ma'am din ng NMMC
6: dire gid sa NMMC gini siya tanan okay. Di, gikan pa sa 2023 2025
4: pero 2026. Wala sila tambal ang dina
6: sa pagkakaron ma'am wala pa sila tambal kay katulo na ko nagkuan diha wala gyapon oh not available magidi lang ibutang ma'am basta wala sila mga tambal manang maguol ko ma'am kay Walang wala gyud ko kay ngano wala na kay bana ma'am, ako na lang gyud isa nga nagkuan sa kong anak.
4: Okay. Mora ni mong anak or na kay lain?
6: Ma'am,
4: usa ra imong anak?
6: O nay isa na ko nga anak, duha ra sila.
4: Pero kuan pa di pa makaabag-abag ang isa sa imo.
6: Dili pod ma'am kay napod siya sakit ma'am kay napod siya kidney stone.
4: Okay. So dili ta balik ta sa ani imong pasyente nga si Sir Aaron. Kuan ni siya? Yang mga tambal, mga balipila man daw ko ni kung paliton.
6: Kung kabukyan tambal, ma'am, sa kadadlaw niya, imnon, ma'am, walo, ginakada buntag, walo sa buntag, sa alasayis. Pagka, odto na, ma'am, na isa yung imnon, para to sa yung kasing-kasing, nga makaihi siya. Kaya yung tiyan na, na kay gakuan, manggod, ganang, hanguson siya, baka nang mudako, medyo yung tiyan, ma'am, then mahukong okay. Siya.
4: O, sige. Then, ma'am, sulayan lang na ito, ma'am, no? Kahit dinipod sa Magnum Radio, ang ato pa din pong hinabang, magikan man po sa ito mga naminaw po karon. Kung daas sila ikatunol po nga blessing para po sa inyo, ha? Mo din ang ato i-turnover po, dahil mga igala, no? Sa ilaha, nga nihapit karon din sa Magnum Radio, aron po makapanawagan. So, ma'am, basin doon na kayo gustong ibilin yung mensahe sa mga naminaw karon.
6: Sa mga tao nga kuan karon naminaw, dani sa Magnum Radio, nanawagan ko kay magpatabang unta ko sa inyo nga naamoy mga malumong kasing-kasing nga matabang sa ako para makapalit ko sa mga tambal nga kinanglanon sa kong anak. Salamat kayo. Salamat sad sa Magnum.
4: Okay. Sige, ma'am, lato-lati lang sa din ano. Pasa sa nato, ma'am, ni dinita sunod ni ma'am Karen May. Karen May Salvador sa Hasaan Misamis Oriental. Ma'am, may hapon din na sa imo, ha?
7: May hapon, ma'am.
4: Okay. Ma'am, unsa ka, ma'am? Dalaga, minyo na?
7: Minyo.
4: Okay. Kanang kapila man imo nga pagmabdos? Nagmabdos na ka, ma'am? Wala pa?
7: Dili, ma'am. Maura ni isa ka buk ang anak.
4: Usalay mo anak. After si mong anak, mo din na kay kaning nasinatian nga bleeding?
7: Oo, na ako'y gibati, ma'am. Kanang gadugo-dugo. Bitaw ko, gableeding ko. Mm. Nagasakita akong puson.
4: Okay. So, aha man ka nga hospital naka-addo na? Nagpa-check up?
7: Sa provincial gapon ma'am hospital, kay libre ra baya na obetay kwarta ika private.
4: Okay. Unsa may giingon sa imo, ha? Pila may gastoon lugar kung magpa-ultrasound?
7: Ang ultrasound, gyud nila, ang ultrasound manggod sa provincial ma'am na libre, pero dili kanila i-cater gyud, kailangan sa gawas, kay dalion man nga kuha kay kung diya ko kay isa pa man kabulan ang pila, aya ko ma-ultrasound.
4: Mga pila may magastoan na, ma'am?
7: Ang ilag yung price gyud sa bilyar man nako gipa price man para barato ra gyud kay ang uban mahal man kana ray pinakabarato diya sa bilya 13 na.
4: Okay. So balik ta ma'am kaning ikaw nakatrabaho.
7: Wala ma'am ga sa sideline ra ko og kanang nay magpalabaday nga.
4: Imong bana?
7: Kung bana wala gyud siya trabaho karon ma'am kay namatian mangud sila.
4: Okay. So, ikaw ra gyud nang itag pamagi karon. Imong mga members pamilya ninyo. Uban like imong ginikanan ni nana.
7: Ginikanan ma mao maning nanawagan karon ka uban ako dani na ba ko igsuon. Ako man igsuon nang naisakit sa kasing-kasing.
4: Sige. Ma'am, basin do na kay gustong ibili mensahe sa mga naminaw karon para sa pagtabang sa imuha.
7: Mayang hapon sa tanan sa naminaw sa Magnum Radio, mga in-outday ko nga mga kugtabang sa inyo sa malulubong kasing-kasing ninyo nga tabang. Ug salamat kay sa inyo. Salamat po sa Magnum Radio. Dagan salamat.
4: Okay, sige. Dinisad ta sa ikaupat ni Miss ni Ma'am Marian Grace Olivo. Ma'am, maying hapon.
8: Maying hapon, ma'am.
4: Kaning, kinsa ikauban mo karon na imong kuan inahan? Ikaw ra isa or?
8: Oh, ma'am, ako na isa.
4: Okay. Pero napay mong ginikanan?
8: Wala na, ma'am. Akong papa, ma'am, kay nasa Cebu.
4: Ikaw ra isa, nakaigsoon o wala?
8: Naa, ma'am, niya. Gipit po to ako magulang kay kuan man to siya, naminyo po to siya.
4: Pero sa'yo kayo ba nga mabdus ka? Unsa man, ikapilanin mo nga bata?
8: Ikaisa, ma'am.
4: Ikaisa. Imong partner ka man?
8: Akong ba na, ma'am? Nasa balay, ma'am, nagkuan siya, ma'am, kanang sa land-side-land, bitawag labor.
4: Okay. So, kanilugar yung mga sitwasyon na minor, pamanday ka, no? Si Marian, Marian, unsa may ay kaning kon gid mo in a relationship gid mo sa imong pag kaning mohang partner before ni na mabdos ka?
8: Ma'am,
4: in a relationship gid mo ani imong partner before ka na mabdos?
8: Oo, ma'am.
4: Ah, okay. Minor siya dili. Pila edad ato imong partner?
8: 17, ma'am.
4: Puros mga minor mo ba? Pero karon nga nagmabdos ka, unsa man pay gihimo po no nga tabang po da lugar po wa kanya ipasagdan po ka siguro di ba kay nanerbaho man siya di ba
8: wala man ma'am naningkamot man siya ma'am pero di pa yun siya makasulod sa kanang
4: kuan bitaw nga regular nga trabaho so karon kinanglan nimo magpa ultrasound ka pila na gina nga kabulan nimong tiyan
8: mag 9 months karong 6.
4: So, mga bana-bana nimo kanus-a mong ka mga anak?
8: Ako ay, ka,
4: ah, hapit naman, diba? Hapit na yung mga anak.
8: Hapit na, ma'am.
4: Okay. So, ikaw raw sa nagbiyahe pa yun. Sige. Ako may nag-all nimo. Ay, kaning, ahaman ka magpa-ultrasound? Dito raha, saan?
8: Sa Kuan, Aplaya River.
4: Sa River Hospital. Sige. O, try ta manawagan na Marian. Base noon ay mga namino karon makahatag o tabang sa imo ha.
8: Mayong hapon sa tanan. Manawagan na ko sa naminaw sa Magnum Radio nga naotunta ko nga matabangan ko ninyo sa ako ang gidala-dala nga problema sa matag-adlaw. Ang ginuora gid ang mabalo sa inyo ha na makatabang pod mo sa amua nga naningahanlan sa tabang. Okay. Salamat kayo sa tabang na inyong ginahatag bitaw labi na sa Magdom Radio.
4: Okay. Marian ka, balikan lang ako na first nini mo ba nga pagmabdos ba?
8: Ma'am?
4: First nini mo nga pagmabdos?
8: Yes, ma'am.
4: Okay. Mabasin, no, ba, after ani nga pagmabdos nimo if ever no nga napamoy planong magdugang sa imong partner gintangi ninyo a distansyahi kay mga minor para bagyo in town mo 16 o 17 ya, karon nagbuntis ka ayaw mo pagsagunson gyud in town then pwede mo adto dangop po sa inyo hapong kuan dinha sa inyo hang health center dinha baka sa hasaan no namanay kuan din ha or sa inyo pong mga imo giya no sa kaning mga BNS ninyo sa BHW ninyo kay para inyo gid pong maplastar ang inyo po din pong pag-ipon kay nag-ipon na gid mo lison pong buwagon ta mo nga puros man mo minor nagkainigugma ay mong kapon mo nya nanambod mo bata o maabot mo gawa so no eh hinumdumi ninyo ayaw sa gunso na ayaw gid mo pong sa gunso og pag-ana kay bata pa gid kay mo
8: di na mo dungag
4: kung di man ta makaingon po ba sindi gusto pa niyo magdugang puhon distansya ang edad, ang gap. Ayaw nang every year, simba ko, ayaw lang gid intan. Para di po mo maglisod, ikaw po mismo, di ka maglisod. So, si Marian Maygala, 16 years old, 9 months na ang iyang tiyan. So, kinanglan niya magpa-ultrasound, basin po din yung matabangan. No, kay nag-inusara, mahugog, yapon na yung nag-inusara sa kinabuhi. Kay, wala mo po yung mga ginikanan po, mga higala din, hino sa saan, may samis oriental, na po yung mga igsoon. Pero, malagi na, nahimo nang independent po si Marian karon. Kauban na yung partner nga 17 years old. So, basin po din yung matabangan, mga higala, no, para lang pang pa-ultrasound. Oras alas 5.48, so din sa denta ni Lisa Lisera. Ma'am Lisa, maying hapon.
9: Maying hapon po, ma'am.
4: Ma'am Lisa, unsay rason gayon abot ka din, he?
9: Nag-anigyo sa Magnum Barbecue, ma'am. May mga ikugtabang sa akong partner nga nasa Jerboa Hospital karon.
4: Okay, Valencia pagid mo, gikan.
9: Totally taga Balinsya gyud mi ma'am nag-animig sa DO para manginabuhi kay among skill da pangsyudad ra man gyud lisod man kay sa bukid.
4: Okay. Kaning namoy balay din sa syudad.
9: Wala po ma'am, ugaha pwede makatulog. Kay wa pud pinakaabag boarding house.
4: Okay. Kaning kamura duha wala moy anak.
9: Na akong anak nga dala-dala na ako pero
4: unsa man ang mong bata kana?
9: Anak gyud na ko ni.
4: Pila edad?
9: 4 years old.
4: So, karon ang imuhang partner nga si Ramil ba?
9: Opo.
4: Si Ramil. Kwan na unsa gito siya?
9: Liver cirrhosis, ma'am.
4: Okay. So, nani siya ikuan, mahilig po na siya inom-inom sa una or dili po?
9: Sa unang panahon.
4: Ah, okay. Ay, sige, di na natin balikan kay di man po na nato no, buot yun gustong makaangkon o mga balatian. So, si Sir Ramelo, sa trabaho niya ka,

0: 2040 ra gyapon nga ang katundong gyapon sa iya inutang ko na sa inangyo na nako sa laboratory sa blood bank para lang unahon jud sa abono pero nang inahanglan jud ko og tawo nga mo donate kay wa ko ka wala po kay ko mapangita nga tawo kay og namang galing wa po ko ikabayad.
1: Okay, sige, naay kuan ma'am na, natay kaning ihatag sa imong kahigayunan, panawagi ang ato mga tao karon nga basin pwedeng makatunol no maka-donate og dugo. Isulti man sa blood type o number po din mo, contact number nimo para matawagan kanila na ito pong mga willing po nga mo-donate og dugo. Basin di ay naa. Sige ma'am.
0: Manawagan ko sa tanan, dari sa Magnum Radio, okay sa ma'am, ay malumong kasing-kasing sa mga tao karon na minaw na kinanlanon dyan na ako karon ang dugo sa kumparis nga bali unom ka bagang yan dugo ang kinanlanon pero ang naabuno pa sa iya upat ka bag
1: pero type
0: ako, blood type niya B plus o wala di ko ilaay mapahingan atong niagi si mana dere mi pero wrong time mi kay sa balo na ito akong pagduol dere uban pa to kumparis kaya pero bleeding na siya atong time
1: okay. Sige muta,
0: naway malumong kasing-kasing. Kaya bisa sa pangadlaw-adlaw na mo, gagwanta na ako nga halos din namin mahawa sa ospital. Dito namin gasaligtanan sa taas mga ayaw pagkao na law-adlaw. Naway malumong kasing-kasing. Unta, matabangan ko din yun sa akong problema nga para sa akong paris. Gana na ma'am.
1: Okay. Ano sa number ma'am? Ato lang ikuan. Basi para na yung makakontak po. Naway cellphone?
0: Naa ma'am.
1: Sige, ikuan mong number.
0: 0936-38-700-71
1: Balik ka ma'am.
0: 0936-38-700-71
1: Okay. Muna
0: akong number sa cellphone po.
1: Okay. So sa itong mga kaigsunan, no, basin gusto mo nga mo donate o dugo para sa kapikas ni Ma'am Liza Licera, mo to ang number nga inyong pagkakontakon para if ever nga namoy kaning katakos po no, nga makashare sa inyo po din pong dugo po din na makadonate mo, maabunuhan in taon po ni iya pong bana nga dunay liver cirrhosis o nakaroon sa may J.R. Borah General Hospital. Oras alas 5.53, dito maglangan, balikan sa nato karon mga igala si Sir Fuentes. Balik sa tapalig sa ko, Ma'am Lisa, na hatag sa kang Sir Ronnie. Sir Ronnie, may hapon subli sa imuha?
2: Hello, ma'am. May hapon, ma'am.
1: Oh. Okay, Sir Ronnie, no, masulbad na to imuhang pampalit o tambal tungod kaya dunay mga kaisunan nato nga nagpakiba na. Kaya diba, kapiglibo man to para sa tag 32 ng mga tambal no nga imo pong paliton so murag makaya-kaya na siguro mapalit ta Sir Ronnie itong 28 ka buok so okay, naay naghatag karon og tabang Sir Ronnie kining hinaba nga gikan pod sa tumong mga kaigsunan nga nagmonitor karon sa tuwa pong paglusad sa Magnum Operation Tabang sa programang Magnum Reports so Sir Ronnie kini nahimong posible gikan sa tuwa pa din pong mga benefactors nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adala Subdivision Barangay Kawamanan, Charlib, Anonymous of Carmen, ug aduna po'y miapas karon nga gikan sa nakakotse nga nagtunol pod karon puno og hinabang pinansyal sa ato pong gwardiya og karon ni saka na pod dinhi mga igala. So naatay kinatibukan bahin-bahin ni tanan 1400 pesos para sa imuha. So Mada. Sir Ronnie, sa to mensahe para sa to mga benefactors.
2: Ma'am, daghang salamat sa nagtabang sa ako. Ang Ginoo ni mo balo sa ila, ma'am.
1: Okay.
2: Daghang kayong salamat sa Magnum Radio.
1: Okay. Salamat po, Sir Ronnie, sa pagsalig sa Magnum Radio. Din sa denta ni Karen Salvador. Ma'am Karen, may hapon subli.
3: Ma'am, may hapon, ma'am.
1: Okay, Ma'am Karen, na ay yes, mga nagahatag no, o ginabang para sa imuha. Na ay gitunol din hinga sa laping cash para sa inyong po rin pong sitwasyon nga basin makadugang lang nino pampalit o maintenance sa imo pong anak na si Aaron sa iha pong na-experience karon nga mga seizure pod karon nga samtang napod siya ni balatian so at least makatabang-tabang napod siguro pod ni naay 1400 pesos para sa inyo ha Ma'am Karen kini Ma'am Karen gikan ni sa itong mga benefactors nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adala Subdivision Barangay Kamamanan, Charlib, Anonymous of Carmen og duna po gihatag hapon na katong gikan sa nakakotse no nga nagtunol pod og sa laping cash sa itong guards so gibahin niya po na to so naay 1400 pesos para sa imuha pong sitwasyon. Ma'am Karen, sa itong mensahe sa ilaha.
3: O, salamat sa tanan, ma'am. Salamat sa inyo, sa Magnum, na nakatabang po mo sa among problema, ma'am, pagpanawagan sa mga

0: katawhan, ma'am, nga may malumong kasing-kasing, ma'am. Salamat yu kayo. Again, salamat.
1: Okay, si Ma'am Karen na Salvador to mahigala. Dinipunta ni Ma'am Karen May Salvador. Taga saan man po ni siya. Si Ma'am Karen May Salvador, katukagan niya si Karen Salvador, taga Salay. Ma'am Karen, may hapon di asubli sa imo ha. So, ma'am, nunay mga naghatag no og tabang aron nga mahimo na gyud po nimo ang pagpa transvaginal ultrasound para pod no ma check na gyud na ang anong nagga-bleeding ka for 3 months. So, ma'am, kininimo posible sa ato pa din po mga benefactors. Sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adala Subdivision Barangay Kamamanan, Charlie Buog, aduna po ihatag ang katuya po nakakotse kaganihan nga nagtunol po no og salaping cash sa ato pong gwardiya. So natay 1,400 pesos gihapon para sa imuha, Ma'am Karen. Karen May Salvador. Sa ito mensahe yes, para sa ilaha, ma'am.
2: May nga po sa inyong tanan o daghan kayong salamat sa naghatag sa ako sa tabang nga makapa-ultrasound na gid ko o Ginoo nagibala sa inyo magbalos sa inyong gitabang sa akong problema karon og daghan kayong salamat og daghan pong salamat sa Magnum Radio pod labi na sa imo ma'am daghan kayong salamat maingapon.
1: Okay. Sige ma'am, salamat po na sa pagsalig sa Magnum. Dayon din ita ni Marian. Si Marian Mahigala, minor pag in town eh. Pero basin no, kanipong inyo hapong, iya hapong nga sitwasyon inyo pong matabangan. Pero karon na nagid po yung naghatunol o ginabang. Marian, may hapon din na sa imo langga na yung naghatag no, karon o tabang. Oo, para sa imo ha. Kini nga tabang Marian, para no nga makapa-ultrasound ka. So, kini nahimong posible gyapon Marian sa ato ang mga benefactors nga naghatag og salaping cash para sa imuha. Sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adala Subdivision Barangay Kamamanan, Charlie ug katong gyapong nakakotse karon nga naghatag pud no og hinabang pinansyal nga gipaagi pud sa tong guard nga nasaka na pud karon. So naakay 1,400 pesos para sa imo po nga sitwasyon. Unsa to mensahe sa ilaha Marian?
3: Salamat guys sa nagtabang sa kuha. Sa kinasing-kasing nga tabang, salamat kay sa inyo ha. Dako kay kong pasalamat yun sa inyo ha yun. Labi na sa Magnum Radio, sa inyo ha, na nagpa-kuan sa kuha para maka-ultrasound ako. Salamat yun kay sa inyo ha. Huwag may hapon sa tanan.
1: Mm-mm. So Maria na, dito di mo kalimtan akong gingon sa imo. Ato-ato ka sa kanang kuan, mga like din na sa inyong
3: yes,
1: health center.
3: Ma'am. Salamat o, sa advice check for ma'am. Me.
1: Din ayaw kid pag kuan sa gunso ni imo ang bata, so one at a time sa siguro pod kay base niya no kay narabag yung mga tendency no bata pa pod kay ipon mo. So mabasin og kaning basin nakabalik pud kag eskwela puhon, so i-priority eskwela balag nay anak para puhon maka trabaho pod ka. Oras alas 5:59 dinis dayon ta ni Ma'am Lisa Lisera. Ma'am Lisa, may hapon subli sa imuha. Nay naghatag og hinabang para sa imuha pong sitwasyon ma'am no para makapandugang sa inyo pong pangbayad baka sa maghimo no sa pagdonar og dugo sa imong bana o baka pangkonsumo. Nay gitunol din ni sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kamamanan, Charlie o gagikan gyapon sa nakakotse karon nga naghatag pud no og hinabang para sa imuha natay 1,400 pesos alang pod sa imuhang katuyuan. Ma'am Lisa, unsa itong mensahe para sa ilaha?
4: Maing hapon ma'am. Daghan-daghan kayong salamat sa nagtabang sa akong problema. O labi na og nay mag-donate og dugo sa akong pares. Daghan kayong salamat sa Magnum Radio, sa mga tao nagtatag og tabang. Makatabang ning dako sa akong problema karon. O God bless sa inyong tanan.
1: Mm-mm. So subli ma'am, unsa gitong type gani sa dugo imong gikinanglan?
4: Kung nay maghatag og tabang sa ako sa dugo sa kumbana, B plus po ang yan type.
1: Mm-mm. B plus, pila ka bags gani ma'am?
4: 6, unum ka bag po ang yan kinanlan nun.
1: Okay. Number gay ma'am nga i-contact?
4: 09-0936-38-7071.
1: Okay. So, subli mga ikala no, i-contact lang si Ma'am Lisa Lisera. Basta yun, pwede mo makadonate ang dugo. 0936-38-7071. Type B plus unom kabag sa iyang gikinanglan para sa imba ng mga higalangan na ay liver cirrhosis. O gasubli, salamat-salamat sa itong mga kaigsunan din nga naghimo no, sa paghatag donasyon nini itong nga pagpahigayon sa itong nga Magnum Operation Tabang.
5: Magnum Operation Tabang.
1: O salamat po sa itong mga kaigsunan karon nga mihimo sa pagpaminaw sa ito pong programa. O ni ato pong... kaning sa hilom po no, gusto ang tanga mo tabang pero naglisod lang yun po karon kay doon na po yung mga financial po nga kaning kabilingan gihapon no, so di na po sa inyong pagunahuna nga mo tabang mo okay gihapon na nasayad man Ginoo sa inyo po din pong kasing-kasing o kung unsa may nasa inyong gunahuna, so ang kana pa lang gani no nga so sa mag gesture gihapon kay makonsidera gihapon na no, nga nagpakabana po sa inyo pong isig katao. O salamat po din na sa uban po. No? Basin po di po mo mahangyo nga inyo pong i-extend. No? Di man ninyo ma-extend ang inyong financial nga tabang para sa itong mga nanawagan ko ron. Ang mga pag-ampo, basin pwede. Nga inyo po silang ilakip sa inyo pa rin po mga pag-ampo. Aron mas mapadali ang pagsulba nila sa mga problema ang giatubang nini mga panahuna. Kay siguro po mga igala, no? Kung kitang tanan, mag-inampuay po. No? Siguro mas mahimog yun po nga sa iyo ng ato pa rin pong kinabuhi din sa kalibutan. Tungkol kay ato mang ginatugyan yun po ng ato pong mga sitwasyon sa ato pong labang makagagahom. Og mga igala, pasensya gid kayo kay napupos ang atong oras sa ato pong pagpadayon sa atong tulumon ng Magnum Report sungod lagi kay kutob ro gid sa alas 6 sa kagabion. Og subli no, nagpasalamat kitag dako sa ato pong mga regular benefactors kay kung wala pud ni sila di pud mahimong posible ang ato pong paghatag og tabang ngadto sa atong mga nanginahanglan.
5: Magnum Operation Tabang.
1: Og sa ato mga kaisunan, no, subli, salamat-salamat sa inyong kanunay nga pag-suporta sa ato apong paglusad sa Magnum Operation Tabang. Kay di gyud lali mga igala no, kung mangita tag kwarta bisan gani di ras kadalanan di ta kitag piso nga kumakita man ta mahigala kana mga sentavos pa gyud, pero di pa gyud nato mag-por magpiso kay kinahanglan mag-upat ka buka 25 sentavos, di ba? So lisod gyud kay mangita kwarta, labi nang lisod pud mga higala kung wala gyud pud kay kaning madangpan, wala kay mga tawo nga mahimo pud nimo nga masandigan panahon nga ikaw na dunay panginahanglan. So blessing na sa inyo ha mga igala no, kung kamo na moy mga sampit o kung kamo aduna gid pud moy kaning inyo pong makuot din nga sa laping cash. So if ever nga aduna moy kaya gid pud nga i-extend no, kami din sa Magnum Radio bukas gid kay sa pagdawat kung aduna moy i-share pud nga financial blessing para sa to mga nanginahanglan. O sigurado pud mga igala nga kana po inyong gipanghatag nga sa laping cash nga gipaagi ninyo din sa Magnum Radio atol pud no sa mga Magnum Operation Tabang amo pud nang ginatur over gyud diretso sa ato po rin po mga nanawagan. O gaduna po tayo mga acknowledgement receipt. O sa kanunay may gala no, madungog po ninyo sa amo po mga update. Ang ilaha po mga pasalamat o amo po mga pagpahinungod din sa inyo ha, sa amo po rin po nga mga segment po sa Magnum Operation Tabang kaning kami no, nagpadayag yun po may sa amo po nga pagpasalamat sa inyo ha, sa kanunay sa inyo po nga paghimo sa pagdungog sa amo pong mga pagsampit sa inyo hapong kaluoy para sa itong mga nagpakitabang no, sa itong Magnum Operation Tabang.
5: Magnum Operation Tabang.
1: Subli-subli, salamat kay sa inyo. Salamat no, Lunes King Dako. Unang kaning Lunes sa bulan sa Agosto ning tuiga o naana po tayo mga natabangan sa itong Magnum Operation Tabang. O gawas din eh, daghan po tayo tag mga natuki karon po no, medyo ubay-ubay gihapon. Mga balitang inyo nadungog sa itong pagpanaguban sa itong tulumon ng Magnum Report. So mga igala kay napupos na ang itong oras sa itong programa. O mga mag-uban-uban gihapon ta. Alas 6 sa, kung alas 4 sa hapon, hangtod gihapon ta sa alas 6 sa kagabion, mag-uban-uban sa itong tulumon ng Magnum Report sa adlaw nga Martes. O kay nagaduol na ang atuwa po nga Higalaaya Festival, mga higala nga mga kaninga kalihukan na nagay po yung nag-start karon at ang atangig hapon ang mga update sa itong mga kauban sa nagpadayon po nilang pag-monitor sa itong palibot o gunya sa gabi ipon mga or after ani atong programang Magnum Reports ang balitang Magnum kauban sa Magnum Jowala Kubog Magnum Ching Indirina Enriquez o gunya sa gabi mga higala si Magnum Mentor Kabagtulan sa Magnum Hit Sikat dahil matag oras ang Magnum News Alert kauban ni Magnum Mentor Kabagtulan Magnum Ron Magsaysay o gilabi na ni Magnum Kia Belinosa sa pagpungulusap ni Magnum Ching Indirina Enriquez. Uga, ugma na kita mga higala, mag-uban-uban na saan, utro sa itong tulumon ng Magnum Reports, di man iayaw kalimte. Nga sa o sa kagawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamuhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alzado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toxin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita ug mapabati ang tinuod nga diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan ug panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya ug matagamtaman ang tiunay na kalipay ug panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
12: Gigutom na ba?

0: tayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhan.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Bugas-bugas sanaw, nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant, nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun resistance, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na, apil ang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagindoro o Misamis Oriental. Paimun si usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Logo.

Pobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ang butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Jesus Previous Formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now. Ito ang
1: idol ko. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
2: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
3: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
4: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Ito balit ang magnoto ka nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
6: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
5: Alas 6:13, kala kumusta may gabina karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, kani Barangay 36, punong Barangay Renante Roa, himudag superpasa 101% nga politika nagpaluyo sa pagpatangtang kaniya sa pwesto sa atong Magnum National Defense Team ni Vice President Sara Duterte. Mibutiag klaro nga planado sa prosecution ang pagpili sa pangalan nga nakadawat sa confidential fan atul sa impeachment trial sa atong Magnum International Militanting Houthi sa Yemen, maski palabdan pa ang ilang pagpangatake sa kasadpang Asia. Sa atong Magnum Business, mga nasud nga membro sa OPEC uyon nga dugangan ang produksyon sa lana sugod sa bulan sa September. Sa atong Magnum Entertainment, aktres Bianca de Vera ibambit ang iyang prinsipyo bayan sa relasyon. O sa atong Magnum Sports, volleyball player nga si Lisa Solomon na dugangan ang koleksyon sa VCV Cup Individual Award.
6: Balitang Magnum.
5: Mga Ekson, kumusta mayong gabi karon adlaw karon nga Lunes, Agosto 3, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
7: O Magnum Chingintirina Enrique.
5: O karon sa Ritala, ito Magnum Lokal, gibuta karon ni punong barangay Renante Roa sa barangay 36, ang syudad nga sobra pa sa 101% nga politika ang nagpaloyo nga gipatangtang siya sa pwesto. Kinumahan gimando sa ombudsman ang pagtangtang kaniya sa katungdanan. Mato ba ni Kapitan Roa nga pamatuod kung pamatuod kini kung unsa kahugaw ang politika dini sa Pilipinas.
8: Kung unay mo nun sila 41% na labaw pa na kay musugot tag sa dili ni angko naman ang ilang usa ka kagaw kanang kunoy mo dagat kagawad nga siya ang naglihok ang itanan. So unsa may atong irason? Politically motivated, pero okay ra na sa ako kay inuna ni na magyud kahugaw ang politika. Well, in fact, nagsugod ko 17 years old isip iski chairman, mayo pa man dagan sa una kay pila pa mang honorarium. Pag-abot sa kadua ko na kagawad, gagmay pa mi, gagi mi 400 ang honorarium. Wala man gig kay ingon ani nga grabe ka brutal nga pati social media bira na ka. Pero karon dako-dako naman mi, binil na ang kapitan almost 50. Pero gamay kay na akong taon na to. Wala man gig ko ilaing makita. Critically motivated. Kay gidesign na gani sila, kabalos la ang first kagawad si acting punong barangay ni Kanur Agat niya. Ilan ang ingon nga ulipan puno tanan ang staff sa barangay, lupon, tanan. Kanili man na mahitabo, under rule on succession, ang number one ang mo, mahimong kapitan before ang number two.
5: Samtang gingon ni Ruang, andam na siya o gidawat na niya ang maong desisyon na ombudsman. Bato ka na inoon, kisiguro nining mutabang gyapon na siya alang sa kalabuan sa ilang barangay.
8: Kita daan na ito na hibawaan na kay tabo naman na sa uban mga kapitan. Kita, wala man tayo planong mag-react anak nga kuan kay final decision man na gikan sa ombudsman. So in fact, dili laman ako ang na-serban anak. Katulo man siguro ko, dili ko masayop. Willing ta, gidawat na ito sa kinasingkasing. Deserve sa legal office o sa DILG. Pero ato tanang gilawat sa kanang gaan nga kinasingkasing nga pagkadawat. Nakita man sa nako nga willing kayo sa ang muhulit na balaka lang lagi sa gamay, basin daw puno og dili sa makatastar. Pero na ako pinintim abang sa tanan niya mga, pero siya ang mo-decide tanan yun. Igo lang yun po mo alalay o suggest o yamang dawaton akong suggestion na kay iya na yun na nga katundangan.
5: Ang erugang payag ni punong barangay Renante Rua sa barangay 36 sa Ningtak Bayan.
7: Nang hinaot ang Department of Agriculture kung DOE Region 10 nga dakog ikatabang sa mga mag-uuma ilabi na sa Misamis Oriental ang Mobile Soil Laboratory. Mato ni DOE Regional Executive Director Apollo Jose Apollo Pakamalan nga pinagi sa mong laboratory dili na magpasagada sa pag-abono ang mga mag-uuma. Gawas niini aduna sab sila ipundo nga itunol sa Kapitolyo Provincial nga makatabang sa sektor sa agrikultura dinhi sa lalawigan.
9: Kining soil laboratory nga mobile among gipanginaot nga makahatag kini og katagbawan sa tong mga mag-uuma aron dili lang tagna-tagnaon ang pag-abono. Kabahin kini sa tibuok nga suporta sa Department of Agriculture, in fact karon tuiga around 46 million ang among i-fund transfer sa provincial government sa inline nga programa sa livestock. At the same time, we have allotted 250 million for corn silo system sa Claveria, 100 million for slaughterhouse Lagindingan o doon na po yung mga multiplier farms sa Salay.
7: Ang pamahayag ni DA Regional Executive Director Jose Apollo Pakamalan.
5: Alas 6:18 na sa Tarugang Balita Lokal, Gangko Karon sa Roads and Traffic Administration kung RTA Manager nga si Engineer Nonito Claret nga makahatag dugang problema sa Dagas Trapiko sa Lakbayan kung mas mudaghan pa ang bagong mga taxi nga mag-operate. Kiniuman na sa dili madugay, magsugod na sa pag-operate ang Green GSM Taxi nga nakabasin sa El Salvador City, Misamis Oriental. Maduman niyo Claret nga na matikdan nga sukat pa kinikinan to bisan na asa lamang mag-ali ang mga taxi nga makadugang sa kaot sa trapiko.
10: Naipikto rin yung sa itong traffic. Ato lang ko ako isa ka-ehimplo sa Recto Avenue nga mall bitaw. Kita mo diya, kung walay traffic enforcers na ito, naa sila mag-lean. Kung walay enforcer, naa sila sa outer lane sa itong Recto Avenue, sa itong highway. Galing niya diya, maling nga, kakahuot na itong dalan diya, ang traffic, kaka-congest yun kaya ini. Go sa traffic light, multipass na, mulihay ang itong mga salakyan kaya naaman sila, galing niya diya. Ang pait pagkidalan kayo, nanay galing niya, nabay mo double pag ito, parking nyo, wala na sila tagupi, ana. So, kasabot niya, tumot sa kadagan sa existing na nga taxi sa itong sitad. Anak nga hulagway, kahit tabo, dili lang diha sa SM, tabo po na sa uban nga lugar sa tinis atong siyudad. So sabot na kung daghan ang kikintaxi sa atong siyudad, dili malikayan lang nga problema nga muabot.
5: Ang payag ni RTA Manager Engineer Nonito Oclare.
7: Gipamugos sa Cagayan Your First Taxi Drivers Alliance kon Cafetada nga siguradong makahatag porwisyo sa pag-sulod o i-taxi dini sa rehiyon. Mato ni Cafetada President Bernie Hamaka nga nagtuos yang dili madugay mapaingon gihapon dini sa Lakbayan ang operasyon sa Green GSM Taxi tungod kay minus man ang pasayro gikan sa ubang lugar sa rehiyon.
11: Kita din ni puno na ta sa problema, puno na ta sa atong sa ato pa lang din sa lokal nga kuan nag problema na ganita tong sa traffic, nag problema pa ta sa kanang kulurom padaganan pag inila og 200 ka bin pass nga kanang mga sakyanan nga gikas Vietnam. Unya ang ila bang gi-apply ana 1500 na ka franchise na all throughout the region. Kung pasagdan ta sila, mawala gid ang mga local mga taxi operators o ang mga raan nga mga taxi drivers din sa Dakbayan kay mawad-an sila panginobian ng 1500. Dili man gid na siya mamasayro dito sa Malay Balay. Asa magpasayro ni mo dito, karkahan lugar na nilang kupras na dito, ganang kwan. Kira ginasyas ka gayan, dini kina sila mamasayro, kaya naman din niya ang daghan kayong mga sumasakay. So makahimo ka na sila og dakong kompetisyon, atok sa itong mga lokal mga transport operators o mga drivers. So ang may tabo niya na, kung ato ka na silang tugtan, mahatagan og dako kay nga kapirwisyo ang mga taxi operators, kabiyaan sila silang driver.
7: Ang pamahayag ni Cafetada President Bernie Hamaka.
5: Rugi klaro maglumcheng no sa atong LTFRB director nga si Director Bindiho nga sila dili gid sila pwede musulod sa Cagayan. Bawal sila dinhi nga masayro. So kung dunay murag El Salvador City ra ni sila. Unya kun dunay atutuog mato ni isgutan to. Kung murag Grab style ba nga kun nay musakay nila magpatong sa Cagayan. So ihato nila. Pero dili mahimo nga ma-make up sila pasayro dinhi. Bawal siya. So at least ka na siya, medyo nakapa-ibot na sa tunok sa mga kasing-kasing sa mga taxi driver. Kaya din lang kompetensya na siya. Kaya mura graba nga kuha silang pasero. Hato din eh. Dili mahimo nga magtuyok sila, niya ma-make up silang pasero. Kung pag-igikan din eh, muna yung problema. Okay. Kung saan nila, dabig na yung mupara, huwag ilang mupara.
7: Oh, dabig emergency. Kanya,
5: ilang hunungan. At dili ka ba sa emergency, hunungan nila kay lagyan pa sa'yo, mainggan nyo.
7: Agay.
5: So ka na, bawal na sa violation na sa ilang franchise. Kaya bawal mo sila mag-continue.
7: Bawal sa mag-pick up o pa
5: sa'yo. Bawal. Kung naihaton, okay ra. Pero kung ma-make up sila pa sa'yo, naihaton dito ka na. Medyo dakop na siya. Muna ito nasabta na ni. Alas 6:21 na nagkaroon sa atong Magnum Road Hunter.
12: Magnum Road Hunter.
5: Minata may kailan sa Magnum Kia Villanosa. Diyan sa Dalang Kapisano, Garlaning, ang Dakbayan. Magnum Kia, kumusta karon diya?
13: Sa Magnuma Journal, light to moderate traffic atong nasitayan karon diri sa may dalang Kapisano Guerra Street ng atong asyad tali wala pa man garas ay karon Magnuma Joel ting panggawas sa pipila pod ka mga trabahante pwede yung pwedingon nga dugay pod ni makaaginod ang mga sakyanan ng Guerra Street man gihapon ang ilapod nga padulong sa tek-tek sa mga direksyon pod Magnuma Joel kani man kung isudan po ang atong lakaw sa panahon ni nga oras wala na may kabalakan kay wala man talakas na tipod sa mga pagsudali si o wala man po tayo bantay pod nga mga pagpanagom sa kawanangan ni ini nga mga oras sa atong nato pagulagway sa kawas panahon sa dagat sa traffic regions sa kasyon sa Kapisan na Garden Street ning atong syudad para sa maging murdan tayo kini si Magnum Hunter na Tricky Abilin o sa balita o servisyo Magnum Radio
12: Magnum Road Hunter.
5: Para sa mga balita, may galag karoon sa itong Magnum National. Lagibutan karoon ang attorney Michael Poe at Iguaba sa defense team. Nga klaro nga planado sa prosecution ang mga agipili nga pangalan nga nakadawat sa confidential fund nga nadungog at sa impeachment trial. Apang klaro nga wa sila ay nakitang dautan tuon kay susama o sahaba ang ilang buhaton sa depensa. Pipila sa mga ang mipirma sa acknowledgement receipt sa confidential fund gikan sa Office of the Vice President ang mga pangalan ni Mary Grace Sapiatos, Rinan Piatos, Nova Santos, Michael Harina, Patty Ting, Andy Lim, Oga ni Alejandro Piquet.
14: Of course, planado kung ano yung in-represent mo, but let's not cast aspersions also against the prosecution pagdating doon. Siyempre, strategy nila yan, and it's within their prerogative kung aling ARs. So, sa akin, definitely, kahit naman sa defense, kung ano yung ilalabas namin in a random stack, syempre po, alam na rin, full control na rin kami kung ano yung ilalabas natin. So, although sinabi natin na syempre alam nila kung ano yung ilalabas nila, wala naman po masama doon, prerogative naman po nila yun. Just like magiging prerogative rin ng defense, pag kami naman yung representa.
5: Ang payag ni Attorney Michael Poat, igbaba sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
7: Gipresentar sa House Prosecution Panel pinagi sa House sa House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang pagdungog sa misuse of confidential fund ni Vice President Sara Duterte ang usa ka acknowledgement receipt gikan sa Office of the Vice President kon OBP nga ginuso sa Commission on Audit kon COA. Nalati sa resibo ang controversial nga pangalang Mary Grace Piatos gingong nakadawa sa 79,000 pesos isip payment of reward alang sa medisina matod sa testigo sa prosecution nga si Roderick Wami kani State Auditor sa COA Intelligence and Confidential Fund Audit kon ICFAW nga ang maong acknowledgement receipt dili igo o kulang sa dokumentong nagsuporta ni ini.
15: It is an acknowledgement receipt in the name of Mary Grace Piatos for the amount of 70,000 pesos. Please peruse this document and tell us if this is among the acknowledgement receipts that you said you received and evaluated based on the submissions of the Office of the Vice President.
16: This AR po is among the acknowledgement receipts submitted by the OBP to ICFAW.
15: Before we go to this particular exhibit, in the name of Mary Grace Piatos for 70,000 pesos, tell us, Mr. Witness, ano ba talaga ang ibig sabihin ng acknowledgement receipt?
16: Well, kapag sinabing acknowledgement, actually wala siyang provision dun sa joint circular, pero ito kasi ay parang proof of na-receive noong payee yung binayad sa kanya.
15: So, acknowledgement receipt, as the name suggests, acknowledges na na-receive.
16: Na-receive niya yung payment from the payor po.
15: So, ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya ng Magkano?
16: Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, closing open parenthesis, medicines.
15: Ano, bakit dalawa to? Payment of rewards tsaka medicines. Anong ibig sabihin? Ang binayad sa kanya na reward ay gamot?
16: Hindi ko po ma-determine based on this document alone po. Kaya po kami nagpapasubmit ng additional documents. And also, since it is payment of rewards po, hindi rin po enough lang na acknowledgement receipts. Kailangan din pong makomply yung provision noong joint circular as to the payment of rewards.
7: Ang pamahayag nila Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan o Roderick Wamil sa Kuwa Ikpaw.
5: Alas 6:27 sa tagibutan karon ni House Prosecutor o Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosang ay po mga ito importante ang ibirinsa sa mga o dokumento nga pirmado ni Vice President Sara Duterte huwag ka nagpapatuod nga giingon na siya ang nagpapatuod nga ang paggamit o pagliquidate sa confidential fund kinahanglan na subay sa balaod na gimuubo sa iyang direktang pagdumala. Madumay Tolosang at tumong sa prosecution na ipakita pinagi sa mga saksi nga kung husto ba ang gigamit o giliquidate nga confidential fund sa Office of the Vice President.
17: So what's the significance of that? It's clear that the Vice President had a direct hand on this. She signed it off, no? Not just the use, but the way that it was liquidated. So kailangan, so ngayon, sa pamamagitan ng mga susunod na testigo natin, makikita natin, naging tama ba talaga ang paggamit nitong confidential funds na to? Naging tama ba din ang pag-liquidate nito? No? These are confidential, these are public funds. So napaka-importante na mapakita na mapaliwanag sa gobyerno, sa COA, nitong dalawang ehensya na to na nagamit talaga nila sa tamang purposes na allowed under the law, no? At napatunayan nila to by complying with the liquidation process. So kapag hindi na-comply, maliwanag. No, may pananagutan ng Vice Presidente, no, dahil na to mismo na dito sa certifications that she herself signed.
5: Ang payag ni House Prosecutor o Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
7: Gibutiak sa testigo sa prosecution nga si Roderick Wamil kanhi State Auditor sa Kuwa Ikpaw nga wala gitumbok sa Office of the Vice President kon OBP ang confidential activities nga gigamitan sa pundo. Matod ni Wamil nga wa masunod sa mga requisitos ang Joint Circular 2015-01 ang physical o financial plan sa OBP tungod kay wala gidetalye ang confidential activities sa paggamit sa cash advance.
16: Yung audit po ng confidential fund ng fourth quarter of 2022 of the OBP disclosed that, una, yung kanilang physical and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements ng Joint Circular 2015-01 dahil hindi po in-indicate ng OBP yung kanilang specific confidential activities na paggagamitan nila ng kanilang cash advance.
15: So una, hindi compliant ang physical and financial plan ng Office of the Vice President.
16: And under the same item din po, yung kanilang accomplishment report ay hindi rin compliant dahil hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance.
7: Ang pamahayag ni Rudy Quamil kani State Auditor sa Kuwa Ikpaw o Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
5: Alas 6:30 na karon sa atong Magnum Health Alert. Ibutag ni Adult Gastroenterite kung entro-in-torologist nga si Dr. Paolo Dimapilis. Nga kasagarang sakit ang diarrhea sa tingulan. Matumari ni Dimapilis nga mas taas ang kaso sa diarrhea panahon sa tingulan tungod sa kontibiladong pagkaon ng tubig. Di kasagaran mo resulta sa food poisoning. Idugang pa ni Dimapilis nga magpakonsulta rayon sa doktor kung batian ang sintomas aron malikayan ang dehydration o guban pang komplikasyon.
18: Ang diarrhea kasi, ang cause nito, maraming cause eh, no? Pero ang number one cause ay food poisoning. At ang cause naman ng food poisoning ay maraming bakterya, pinamumugaran, contaminated ng maraming bakterya ang ating mga pagkain at tubig. Kung may mga tao na medyo madaling kapitan, bata at saka mga matatanda, mga lolo-lola, mas madali rin silang tamaan ng diarrhea at medyo mas mahina kasi yung immune system nila kumpara sa ating lahat. Mas madali rin silang tamaan ng diarrhea at food poisoning kung ating dumi tubig na, no? Nagsisimula siya malambot, tapos hindi na makontrol, ito ay maaring senyalis na ng diarrhea. More than 2 to 3 times nang dumudumi kung ay simptomas ng diarrhea. Nanghihina ka na, baka mababa ka na sa electrolytes, very dehydrated. Kapag mga ganitong sitwasyon, hospital or doctor na talaga ang punta.
5: Ang payag ni Audit kung adult gastroenterologist nga si Dr. Paolo Dimapiles. Organis at tumaglam international sa Yemen na maski palablan pa karon sa militanteng Houthi sa Yemen ang ilang pagpangatake sa kasadpang Asia. Kinuman gataki ang mga oil tankers sa Saudi Arabia o gipalapdan ang ilang maritime blockade sa Red Sea. Mato sa Houthi nga luwas lang makaagi sa kadagatan sa Red Sea ang mga barko sa ubang nasud kung muhatag sa ilang toll fee. Samtang giakusahan sa mga otoridad sa Yemen ang Houthi nga gidawat o giawat ang pamagi sa Iran sa Strait of Hormuz.
7: Sa Netherlands, gibarugan sa International Criminal Court kon ICC ang ilang kagawasan sa walay pagbihig. Kinihuman gitawag ni Vice President Sara Duterte, nga ito kani Senador Antonio Trillanes III, ni kani President Ferdinand Marcos Jr., nga nakikonsabo sa ICC, aron na dakpo ng iamang sis kani President Rodrigo Duterte. Mato ni ICC spokesperson Orian Malay, nga ang tribunal, usa ka international judicial institution, nga napatuman sa mandato ni ini sa nagawas nun, o subay sa Rome Statute. Samtang giklaro sab sa ICC nga dili sila mohatag particular sa reaksyon o personal nga komento kalabot sa sanisgotang pahayag.
5: Og karon sa itong Magnum Business Million ang mga nasud nga membro sa Organization of Petroleum Exporting Countries kon OPEC nga dugangan ang produksyon sa lana sugod sa bulan sa September. Madugangan og 1,188 ka baril matag adlaw sugod sa bulan sa mao nga bulan ang produksyon sa lana. Bisan pa sa nagparayang nga panagbangi sa tungatungang sidlakan, gayong nga 12 ka mga nasud ang misugot nga dugangan ang produksyon. Lakip na nini ang Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria o Oman. Sa pagkaroon, limitado ang access sa Strait of Hormuz tungkol sa palayong panagbangi nga nakaepekto sa pagkatuon sa supply sa lana. Sa atas ng forex rate, ang usa ka US dollar nagbalor sa 61 pesos 32 centavos, Canadian dollar 43 pesos o 78 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos. Ogo 80 centavos, Australian dollar 43 pesos, 16 centavos, Taiwan dollar 1 peso, Ogo 89 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos, Ogo 86 centavos.
7: Ogron sa itong Magnum Entertainment. Gibotiag sa actress nga si Bianca De Vera nga Day to Marry ang iyang prinsipyo bahin sa relasyon. Matod sa actress nga dili siya makig-date sa usa ka tawo kung dili niya makita ang posibilidad nga iya kining maminyuan sa umaabot nga panahon. Gidugang pa ni Bianca nga og siya mahigugma, tinuod og laom ang iyang pagbati alang sa mga tawo.
19: I never date if hindi ko nakikita na tapapakasalan ko yung isang tao. Kasi kapag nag-love naman talaga ako, as in, love ko talaga. Tapos, every time I fall in love, meron talagang aspeto sa kanya na kapakasal-kasal. That's not a word, but I'm sure gets ngayon. Yeah, I definitely date to marry.
7: Ang babayag sa actress nga si Bianca De Vera.
5: Alas ay sa 35 na ganon sa itong Magnum Sports, tugangan ang koleksyon ni volleyball player Aliza Solomon sa dugang si V Cup Individual Award. Kinuman gila ang best opposite spiker sa League 1 sa 6 sa V kung si V Cup si Solomon. Tuwo din ikatulo kay gayon ng nakadawat sa Alas Pilipinas Women Player ang titulo. Din unang nadawat ang sa League 2 sa 2023 edition nga gisundan sa League 2. Sa usab sa 2024 edition, lumikan sa mga kalampusan si Solomon. Managsama na sila ni Nguyen Thai Beach sa Tuyin sa Vietnam nga dunay tulo usab ka mga best opposite spiker award sa pito ka tuig kasaysayan sa torneo. Isairaan nga naangkon ni Solomon ang pasidungog katulo sa ilang kampanya batok sa Vietnam. Talewa lang wa sila sukad makadaog sa tulo ka mga dula. Mga eksonyo ni Bate, itong kumpulito detalye sa itong balitang Magno Malakarong at Lawad Lawakarong at Lunes, Agosto 3, 2026, o karoon sa itong headline review. Sa itong Magno Bukal, kani Barangay 36, punong barangay ni Nanti Rua, may butiag, subra sa 101% ng politika ang nagpalayo sa pagpatangtang kaniya sa pwesto. Sa itong Magnum National Defense Team ni Vice President Sara Duterte, may butiag, klaro nga planado sa prosecution ang pagpili sa pangalan na sa nakadawat sa Confidential Fan at Tools Impeachment Trial sa ato Magnum International Militanteng Houthi sa Yemen, mas ipalabda ng ilang pagpakataki sa kasadpang Asia sa Magnum beses sa mga nasuod nga membro sa OPIC o yon nga dugangan ang produksyon sa lana sugod sa bulan sa Setyembre. Sa ato Magnum Entertainment actress Bianca de Vera, ipambit ang iyang prinsipyo bahin sa relasyon o sa ato Magnum Sports volleyball player Alisa Solomon na dugangan ang koleksyon sa CV Cup Individual Award. Mga eksunti man lang sa kagawas ng katilingban, katawan ng labing gamhanan, managlayang mga atong baruganan, hukom sa katawan ng matuman, hangdurugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
7: O Magnum Chingindrina Enriquez.
5: Kumbas sa mga newswriters, Daniel Delgado, Chris Neri, o news manager Elena Curin, gini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang balitang Magnum hangdurugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
20: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imo untang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo.

0: giitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum hit sika
0: with Magnum Mentor.
3: Ay, balik sa itong programa karon mga Magnum Friends. Mayong pagpaminaw, good evening. Sa kanan na ito diyan nga nakatunin sa ito ang programa Magnum Hit Sika. O sa mga kaiksunan sa nato diyan nga nakatunin karon sa ito ang programa. Hala, sige, mayong pagpaminaw kanin yung tanan. Meron sa ito ang panag-uban karon gabi yun. Standby para sa ito ang tagna-tagna question sa itong pangutana. O sa ito ang mga Magnum Friends nga maminaw may gala kinsa kahit makatubag sa itong pangutana. O sa ito ang mga Magnum Friends nga nagpaminaw diya karon sa ito ang programa labi na sa ito ang mga musika. O siyempre natataw na nga ito ang knowledge is power. Okay? O sa mga Magnum Friends nga standby po sa ito ang knowledge is power. Kaya itong isgutan mga kiksunan. Kini ba na-viral nga mag-amahan ba? Oh, na-viral nga mag-amahan. Nga mura magka ng grabe gigay ng kwan sa tao, no? Oh, so tuwa nga mga Magnum Friends nga kwan good, no? So, unya tatawad may gala para sa tuwang Magnum Knowledge is Power. And syempre, yun sa may atong mahibalaan na sub sa kining nasangpit nga pinaka-sad nga panghitabo sa mga presidente. Oh, pinaka-sad nga kakahitabo. Oh, si kinsama ni sila. Ang kining nga mga presidente nga medyo duna gayoy grabe good nga kasinatian. Kisige niya tatawad mga kiksunan para sa itong Magnum Knowledge is Power. And syempre sa tuang standby sa itong tagna question, kinsa na pagkahanga tuang mananaw. Okay? And syempre kinilang gihapon ng banggiitan na buhit pa sa panahon na homo sa pin Magnum Mencho kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro sa inyo hanga panag-uban. Standby sa minaw sa taas sa tuang mga sikat na music hit song sa trip on play may gala karong gabi na Magnum. Sa itong Magnum Hit Sikata. Kaban sa Magnum Mencho kabaktulan na turas alas 6:59.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat. Magnum Hit Sikat. Hit Sikat.

0: Ayan, baliktas ato nga programa karon mga Macron friends. Sa tuwang panakuban nini nga mga taknaa, sa tuwang Magnum Hit Sikat.
1: Magnum Hit Sikat.
0: Anyway, sa tuwang mga nangaon di karon mayong pagpangaon kaninyong tanan, tulutulon lang mo di ha. O sa mga nagsakay og sakyanan, amping lang, amping. O sa mga Magnum friends na to diha nga nakaroon sa balay, ang uban nga nagpanako lang sa ilang kuan ulo. Ala, sige mga Magnum friends, dito sa tuang Magnum tagna-tagna question.
2: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna-tagna-tagna-question.

0: Sa to ang tag na question.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.

0: gikinahanglan patyon. Aron ang uban mabuhi. Gamay ra kay ninga kwan ba? Gamay ra kay ba? Gikinahanglan patyon. Aron ang uban mabuhi.
1: Tagna question.
0: Ang utan na kinsa itong patyon na nila. Ma-represent ka. Gikinahanglan patyon aron ang uban mabuhi. Na, unsa man daw nabi? Tanaw na to mga magroom friends ang nasangpit nga kwan. Okay. So, muli pinaka usa sa mga short na to nga kwan wa. Mga short lang ba pero kwan ba lalom kay lalom. Lalom kayo pag magtanaw ni mo pag sabadi sumuramanig kaning kwan. Sumuramanig kang Jesus Christ lugar kinang patyon normal buhi. So mga magroom friends sa today ang naminaw. Hala sige. Unsa bay tubag ani kitawag lamang 0917 sa 1691199. 09-08-820-6211 para sa tuwang tubag. Okay? Unsa baka na inyong tubag, mga kaigsoon. Oh, sige, be. Tanaw na to, be. Unsa ning gikinahanglan patyon aron mabuhi ang uban. So, matang sa kuan gini ba? So, mga magnum friends. agoy. Ala sige, si Jan. Jan, may gabi, Jan. Jan, may gabi eh. Jan. Hello, Jan, may gabi eh.
2: May gabi.
0: Oh, taga-asa man si Jan?
2: Taga-makanhan.
0: Makanhan. Sige, unsa may tubag ni Jan sa makanhan?
2: Akong tubag yun na, sir. Lamigas. Eh, upat yun mo. Mudaggan na sila.
0: Ah, lamigas. Ah, sige. Tanaw na to kay mudaggan na kuno upat yun doon. De, tanaw na to. Imong tubag nga lamigas is...
3: Mali kanyang kapatid.
0: Dili lamigas. Nakay shout out nimo dia shout out.
2: Oh, shout out to sa mga marga family sa Initao Blizzard's team sa Initao.
0: Okay.
2: Ugtagong uyab nga si Dayan.
0: Ay, sana ali uyab. Sana ali uyab makagitik kay.
2: Pakinggan na ko siya.
0: Nga?
2: Ha? Ah, sige. Oh, wala na ko.
0: Wala na. Shout out. Wala na kay kasapaan na kasi uyab. Kiligon mo dala kay shout out uyab kasapaan. Ay nako. Ala sige, salamat kay Jan ha. Salamat kay Jan, may gabi idi ha. Bye-bye.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna.
0: Ay, nako.
1: Na question.
0: So, ala sige, yun sabay ito ba? Sa atong mga magnum friends. Be, naman na ito be. Unsay inyong tanawan ni? Kung matagnaan ninyo ni mga amigala, namoy 100 pesos nga load. Sige, mga magroom friends, ang ato ang kuwan sa dia, mga higala na to dia nga naminaw. Unsay tubag ninyo, tawag lamang 0917-169-1199, 0908-820-6211 para sa mga kuwan, okay? Para ano. Unya, tantood mga kiksunan na to isgutan, di ba naman tayo topic unya about aning, kanib itong na-viral sa Facebook kani. Nga usa ka amahan rider sa kininkuan. Iyan ang ginabili niyang anak sa iyang balay. Sa dihang magbiyahe na siya, bili niya ang anak. Siyempre butangan niya og kanang pagkaon, butangan niya og kanang kuan. So na viral karon sa social media. Oh. Grabe ka viral. Daghan kining ingon sad kuno kay nga panghitabo sa usa ka amahan. Ang amahan nanginig kamot nga nang mangitag kwarta ang anak ng tao no bilin nagulata sa papa nakatulog sa likod sa sa putahan. Oh, ang ginabuhat sa amahan syempre ma gibutangan niya CCTV para iya lang makita kung sa'yo kahitabo. In favor na mahitabo, daganan din niya litso. Samtang nga gabiyahilo ka siya, ang kuyawan na uglayo kay siya. Lusod kayo. Si Rico Birico, may gabi Rico.
4: Hello.
0: Oh, may gabi. Takasa man si Rico.
4: Igpit.
0: Igpit o Paul. Nakatubak, nakasaw na?
4: Wala pa.
0: Wala pa? Ah, okay, sige, sige. Ano na ito, makatubag. Kaunsa'y tubag ni Rico sa taga-igpit?
4: Answer. Alimatok.
0: Alimatok?
4: Linta.
0: Linta or alimatok? Final answer?
4: Yes.
0: Imong tubag nga alimatok is...
3: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, dili alimatok. Ang tubag. Nice shout out, Timothy, ha?
4: Okay
0: na, okay na, sir. Okay na, sige. Okay na, bahala na. Okay na. Salamat kayo, sir, ha. May gabi, dia. Bye-bye. Okay. So, unsay tubag na to, mga kaigsunan, tawag lamang 0917. Ni kusog ba?
1: Tag na.
0: Ano pa daw kumutawag? Mahina yung tingog. Pag wala na itawag, mukusog.
1: Muna, inyong tubagon.
0: Nga.
1: Tag na.
0: Hala, sige mga Magnum friends na tayo dinabi nga naminaw karon. Standby kay atong isgutan ang kining. Kwan. Saan nagkikwan to? Ana, katong mag-amahan. Sa Indonesia man rin na itabo, pero na-viral kayo siya sa Facebook. Ako na lang itopic sab karon. Siyempre, sabay sa viral. Ba na lang sab ka. Sad kaayo nga panghitabo sa usa ka pamilya. Or pamilya di mag-amahan. Kay nahitabo magud ani namatay naman ang mama so sila na lang duha na bilin so ang anak ng taon gamay pa kaayo pila pa ka bulan na ang taon pod nagkabilin sa balay CCTV na lang dayon ang buhaton sa lalaki para sa mamonitor niya ang sayga kahitabo sa sulod pinaagi siyang cellphone. Mulugan na yung gagabuhat. Pero di po sab siya magdugay. Pag humana niya ka ng pagbiyahe, balik ka po siya sa balay. Dito na sab sila. Uba na sab din sila. Pero pag naay biyahe na sad, tawag na sad siya. Lakaw na sab siya. Luis sab kayo ng pangitabo. Pero, naatay may balaan ka ron o sa kasasam ni Hinay naman ako tingol sad. Nanap po'y tawag. Oh, si Linda, may gabi eh. Si DDM, guru ni. DDM.
5: Yal.
0: Yes, DDM.
5: Mr. Lemingho ng Cagayan de Oro.
0: Kumusta naman ang imong kinabuhi, ang imong hasyenda?
5: I'm super okay.
0: Okay, gahapon yung imong hasyenda.
5: Kanina nanawag sa ako ganyang hapon kay Biske. Nagtanong daw mga Nara, Durian, o Guanso.
0: Grabe, mga Durian. Panghatag din ha.
5: Mana, akong ingnan.
0: Mubisita ko diha. Mga ikog Durian.
5: Ora evergreen na durian.
0: Oh, ever. Unsa din nga durian ni? Unsa din nga durian gano? Basi kindir na. Oh.
5: Ano tong tawag nila? Evergreen na durian.
0: Da, evergreen na. Basta mangayo ko ana ha, bantay ka ha.
5: Avocado na po, evergreen na avocado.
0: Green lugar. Okay. Green lugar kayo ha. Anyway. Sige, unsa may tubag?
5: Sa pamba, like sa bulak ba na roses na? Green, kakaiba.
0: Mo lugar na imong hilig karon ha, tanom na.
5: Yes.
0: Unsa man
5: ko plantita man ko.
0: Plantita.
5: Yes. Ang akong mitya plantito.
0: Imong sa plantito. plantita. So mga yes. Mahilig mo na mga munay mga kasagaran kinahimo pag nanaka sa mga edad nga si Tinta ana.
5: Hindi, lang po sa 70. Ay, bisan bata pa. Basta hilig na gid nimo ang magtanong-tanong. Bisan ang sa edad pa.
0: Ah, lagi. Lagi, ako silingan, mga teenagers man siya, gatanong-tanong
5: man siya. Kaya ako, hilig man ko magtanong-tanong, gikan sa katong teenager na ko. Kaya na kayo man sila na ako'y green palm.
0: Green palm. Charot. Green palm. Saan man ang green palm?
5: Green tam.
0: Oh, tam.
5: Kanang kamot ba? Kanang imong kan... murag ka mag kumag ko ba na?
0: Sama na, tanom na, tanom?
5: Ako ang grinta, makabuhi din sa mga tanom, dili din mamatay.
0: Ah, okay. Grinta. Green Lantern. Green Lantern naman na ibalaan mo.
5: Magnum. Anangin mong tampara sa tamark ba?
0: Oo.
5: Ang tawag nila na, kung mahilig ka magtanong, murag ka isara ka ma, na yung mga tanom na mamatay, puros buhi tanan. Mama, pagsabot na, green thumb.
0: Okay.
5: Yes. So, mutambag na ako, basig mahurot akong
0: sige. Kahit. Sige, mabit pa ta green peas, ani. Bitaw.
5: Pagkao, man itong green peas po day.
0: Layo na itong green peas day. Sige. Unsa man imong tubag?
5: Buyog.
0: Buyog?
5: Yes.
0: Final answer? Talang
5: sa kan, honeybee. Final answer, anak. Bahala na mali.
0: Bahala na mali.
5: Basta nag-try.
0: So, final answer is...
3: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Pila na ka ni, pila na ka ni kamali.
5: At nag-try.
0: Bitaw. Sige. Sige, Lady M. It's your time to shut up.
5: Shut up lang ko sa tanang mga Raya group of friends na ako. And ayun, sa akong Mr. Shower na my one and only na always busy. Amping, always I love you. The request ko song.
0: Taman.
5: Among song na kan. I will survive.
0: I will provide. Hey.
5: Yes, ka na lang.
0: Bitaw.
5: Thank you, Magnum Mencho.
0: Sige, salamat kayo.
5: And sa imong technician di ay na nagdawsang dawag. Sir Rodel, thank you so much.
0: Salamat kayo.
5: Salamat.
0: Bye-bye.
6: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: Alay, itong sa bakay tubakan ni mga kaiksunan para sa tuwang pangutana. Okay, unsa kay tubag? Standby din unya tataod kay gawas lugar sa katong mag-amahan sa tuang topic unya. Gawas lugar ani nila. Natay mahibal-an aning duha ka mga sikat nga mga presidente sa US. Ato nalang nganlan ni si Abraham Lincoln og si Franklin Pierce. Unsa day atong mahibal-an mga kaigsoonan? Kung naguol kaayo mo sa nahitabo aning bata ug aning amahan nga na viral sa Facebook karon, mas mabguol gyud mo maayo kung mahibal-an nimo ang inno ang ilang mga nagakahitabo sa ilang kinabuhi ni Abraham Lincoln ug ni Franklin Pierce. Kaya nga no? Basig sa akong programa ra mo makadungog ha. Na unsa di ay ang nahitabo aning duha ka mga presidente. Daghan man ni sila nga pwede na kung taga-example. Pero duha ka nilang sang duha kay basig mahot dan tag-uras. Kanilang sang duha. Unsa di ay ang nahitabo ani nila? Kung naguol kaayo ta aning mag-amahan nga na-viral sa Facebook, mas maguol pagig ka sa nahitabo aning duha ka presidente sa US. Na may balaan na ito karoon ng taon. Unsa din nahitabo diyan eh. Gawas, nag-assassinate si Lincoln. Gawas lugar na nga matay. Namatay po ni si Pierce sa sakit niya. Unsa din nahitabo ng mga sad moment sa ilang kinabuhi. Kabalo ba mo kining duha? Or daghan man sila. Pero kanilang duha akong inganan. Kining duha ka mga presidente, bisan tuod na himo ni silang presidente, pero sila sad ang pinakasad nga president sa tibuok kalibutan. No? Karon ra mo makadungog ani ba siguro karon sa akong programa. Nganong pinakasad man kaayo sila sa tibuok kalibutan? Nga presidente. Diba? Mora ni, karon ra mo makadungog ani itong programa karon makisura. Ngano day, unsa day ang nahitabo? Hanya tataon sa tuang pag-back sa history. Nga unsa day ang nahitabo ani nga makaingon matang grabe kasad giday ilang kinabuhi ni Franklin Pierce o ni Abraham Lincoln. O kung yung napatay time, yapin na to si Theodore Roosevelt, adi okay ra. Pero wala na, kada lang sandwa. O basig, isa ra ganit. No? Sa itong pagbalik, kanya tatawad may gala para sa itong tagna-tagna question o Magnum Knowledge and Power, Magnum Hit, Sikat Kaban sa Magnum Mencho, kabaktulan na ito oras sa 7:27.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Magnum Radio 99.9. News and music. News and music.
3: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika, mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
6: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hotdog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
8: Digutom na ba?

0: kayo ng pamulto sa gutom. Presto busog sarap na
1: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

sa musika Balitaog Serbisyo Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit, sikat Magnum Hit, sikat Hit, sikat.

0: Ay, balik na sa itong programa. Karong magkong hit sikat sa itong pinakuban Miguel ng karong gabi na para sa itong tagna-tagna question na tuwang tagna.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: Ang atong pangutana, gikinahanglanon kining patyon aron mabuhi ang uban. Ngano man ano? Nay mga pa-insidente nga na labi na kanang espiritual lugar nga kon. Sana history lugar nga itabo kan Jesus. Ano siyang patyon para mabuhi ang uban. Pero dili ni mao ang answer ha. Unsa man di ay ang hint nato, ang hint mga kaigsunan. Naani siya sa either talamnon or gamit. Oh. Pero ang ato rabang kuan, ato rabang tubag is kuan kining dapat ma-perfect ninyo ang shot lang. Perfect ninyo ang pila ni ka words ang tubag be. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unong marinig ka. Anyway, ako mga mahamanggi, ano, magiluloyon man ko. Nalay one word lang ni mo nga medyo intact ang tubag. Okay na. Balag one word pero intact sab kayo ang tubag. Okay, problema. Pero dili kayo tumpak ang imuhang pagka-answer niya. Gidaghan ni mo kay naing ana unom ka words. Mo consider sa ta. Depende na sa din. Pero ang pangutana mo kini gipatay kinahanglan pat yon aron mabuhi ang uban. So unsa man daw kuno ang tubag niini? So dili ni siya tao ha. Naano siya sa gamit o talamnon? So unsa man na siya? So dili pud ni siya hayop. Wala man siguro ay hayop nga kinanglan pat yun para mabuhi ang uban. Siguro, depende sa ano. Pag-apply sa panghintabo. Pero gamit ni siya or either talam nun. So, unsa ni? Unsa man ay tubag ni mga kaisunan. Tawag lang mo 0917-169-1199. 0908-820-6211 para sa itong pangutana mga kaigsunan. Tubag may gala. Unsa ba ka inyuhang tubag? Kung kamo ba kaha ang makatagna karon sa tuang pangutana? Congratulations daan. Pero kung dili kamo, congratulations gato. Okay. Sige, standby lang sa Dayon para sa kinsang gusto mo tubag. Dayon, ato lang Dayon is gutan ang kining knowledge is power niya tataon. Sa mga panghitabo nga atong magkaibalan. Okay? 0917-169-1199. Pwede sab 0908-820-6211. Si Maria Isabel. Maria Isabel! Maria Isabel! Maria Isabel! Nagluto na imong kwan diyan. Luto na yung barbecue diyan.
2: Ay, oh, ganihara nagluto barbecue.
0: Oh, ganihara, saan ba, nahalintanan?
2: Wala pa, dagan pa tayo.
0: Oh, basig mo palit si Magnum Andro di aron. Mapalit sa kumprahon din niya tanan.
2: Oh, libre na rin, libre.
0: Libre na?
2: Oh, libre na, basta mga alas 10 na sa gabi.
0: Ah, pag alas 10 na sa gabi. Muan naman siya, mga 10:30.
2: Oh, libre na, libre.
0: Wag yatong libre. Abi ko baka libre. Abi na kung mang libre si Magnumandro, magpalibre. Abi tao yung... So, sige, unsa man imo ang tubag, Maria Isabel.
2: Wan ka ng binhi, binhi.
0: Binhi. Final final answer.
2: Oh, binhi. Parera man siya sa kanang seedling ba? Binhi, seedling or palay, o anak.
0: Seedlings, binhi, mga basta
2: palay,
0: kayo mga...
2: Palay, oh. Oo, kay ana mo na siya magnuminsyo ka nang kinanglamagin na siya ibulad ng mga binhi kay og itanong mabuhi man na sila.
0: Ah, pwede po, pwede po. Ah, sige, tanaw na to og sakto ba imong tubag? Maria Isabel, imong tubag is...
3: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Dili, binhi. shout out ni Maria Isabel.
2: Shout out na lang ko sa tanan nga naminaw sa Magnum Radio. And then kaninyo tanan diha sa Magnum Station. Ang akong FB Live nga bag-o si Elizabeth Dagimol Magsalay. Nawala na to. Nahakong akong Maria Isabel Magnum Mincho. Gamit na lang ko sa akong nagamit ko sa akong ngalan sa pagkadalaga. Elizabeth Dagimol Magsalay.
0: Ay.
2: Good evening. Oo, nahak po na. Dili na ipabalik sa akong mga anak, akong Maria Isabel. And then, shout out na lang ni Ma'am D, ni Ma'am D Rama, na friend ako sa FB. Huwag nilang LDM, huwag ni Cyberon. Tanan na lang nila sa Magnum Radio. Basta radio. Sa servisyo.
0: Tarong na kayo ba siglahin yung matubag ka, ha? Tarong nga na.
2: Sa servisyo, Magnum Radio.
0: Tarungin mo para masyadong hindi tayo mabibikil.
2: Na-stress lang ko sa tindahan. Wag namin siya stress lang sa tindahan.
0: Basta radio, servisyo.
2: Sa balita ang servisyo, Magnum Radio. Ah,
0: kana mo itsada. Muna itsada. Okay, kung mabikil na, wana. Sayop na to.
2: Sayop na may nalang makatawa po.
0: Ay, pa, mahak, ginag-appel na yung bag oron. Bita, ay sige. Salamat kayo, sige. Ma'am Isabel. Oh,
2: God bless.
0: Salamat
2: bye-bye.
0: Kayo, bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.
0: Unsa ba kay tubag ani ba? Ang hint is either butang gamit or talamnon. So, meaning dili gini sa tao, dili siya hayop. Dili sa ni siya ano. So, unsa kani siya ba? Kasagara ka kahitabo ni pag naakasa umahan. Oh, pagkasagara na sa umahan, pwede sad sa iskwilahan. Pwede sad sa... Basta kayo na. Si Melvin, may gabi, Melvin. Oh, taga-asa ni si Melvin gani?
4: Patag, Magdomito. Patag. Wailaan ka po ni Patag.
0: Wailaan pa. Ah, ikaw to nakatubag gabi, last time?
4: Oo.
0: Ah, ikaw to nakatubag ni last time, day?
4: Ito to, Magdomito.
0: Ang saan naman, nanan, niyabot na magkaha.
4: Oh.
0: Binang magreklamo na po ka.

0: Imong tubag nga sagbot patyon eh. Is
1: mali kanyan. Mali kanyan.
0: Mali.
2: Mali na di ay.
0: Mali. Litaw. Kay na ay kulang. Happy. Bitoy. Sige. Nice shout out to Budya Melvin.
2: Shout out to kaong kauban ni Jelord Civilian. Diya sa kogon ako mga amigo diya nga mga banggitan o mga bagme kayo nga mga amigo. Bro, shout out diya sa inyo. May nga di. Shout out diya sa imo mag-uming to. Salamat sa imong pagsubag. Labi na imong technician diya.
0: Oo. Oh. Magnum Andro. Oh, sige, salamat kay Melvin. May gabi diya. Bye-bye. Okay. Ha, pitig kayo.
3: Huna-huna, inyong tubagon.
0: Actually, gamay na lang kayong kulang.
3: Tagna.
0: Diba nag-ingon mang kuog either nasa lima or unom ka words, pwede ni mong gamiton. Pero, og mugamit kag usa ka word nga tumpak kayo, wap, okay na kwa na. So, unsa ka ni? Actually, kato siya nga hint na to ha. Na ay something correct alto, na po ay something kulang. So, unsay kulang alto? Alaka. Siyaro ni nga di lugar ni matubag ning matangan. Sige, dabi sa itong pagpadayan, makiksunan para sa itong tagna-tagna question. Tawag lang mo 0917-169-1199. 0908-820-6211 0908-820-6211 o 0917-169-1199 si nato ka na siyaro di tap dili maka kanis si Sally be Sally may gabi Sally ay katawa de Sally gitik man ni Sally noon
4: Mag-answer ko.
0: Dili, maningil kong bayad. Oo, bitaw eh. Sige, unsa man imong tubag, Sally?
4: Humay or mais.
0: Humay or mais? Final answer?
4: Oh, final answer.
0: Imong tubag nga humay o mais is...
1: Mali ka niya.
0: Mali ka niya. Wagi hapon. Anyway, sige na shout out ni mo Sally.
4: Wala na kayo.
0: Sige, salamat kayo ha.
4: Salamat, bye-bye.
0: Salamat, bye-bye. Mo magikilig si Sally.
3: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon.
0: Magikilig. Mura, gigitik si mo siya sa iyong ano, partner. Ala, sige, so unsay tubag sa to nga pangutana mga kaigsunan. Kato, hint na to siya, nga talamnon. Unya, sige, butang na nato. Nanay, okay na ang kanang pagpatay. Oh, ana. So, may pagpatay. O, badalibong ba? So, pagpatay. So, pagpatay. Grabe naman siya. Worst naman na criminal. Crime naman ginagawa. Crime. Bitaw eh. Ronnie, may gabi, Ronnie. Nipsip. Ronnie.
5: Sir.
0: Oh, taga-asa man si Ronnie.
5: Taga-gusa, sir.
0: Taga-gusa. Sa man mong trabaho di ay?
5: Kwan, security guard.
0: Oh, security guard, oh. Murag ka ng kwan ka, oh. Dito, tanaw na to. Tanaw na to makatubag ang security guard. Unsa man imong tubag?
5: Flashlight.
0: Flashlight?
5: Oh.
0: Final answer?
5: Final na, sir.
0: Final answer nga flashlight is...
1: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, dili flashlight. Nice shout out ni mo.
5: Wala, sir.
0: Wala na. Sige, tanaw. Salamat kayo, sir, ha. Bye-bye.
3: Punto na mo'y huna-huna. Inyong tubagon. Tag na question.
0: Unsa man di ayang tubag mga kaigsoonan, standby para sa tumaglumtag na question sa to pagbalik mga kaigsoonan na oras alas 7:56.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 8:01 sa kagabion, magandang balita karong oras. Giawhag ni Mr. John Asuncion, Local Economic Development and Investment Promotion Officer, nga ang katawhan nga suportahan ang ika-35 Mindanao Business Conference Agosto 11 hangtod 13 ning tuiga. Mato ni Asuncion nga kini usa ka major event sa Galay Festival kundiin higayon kini nga isuke sa Cagayan de Oro ilabi na sa produkto ug proyekto sa mga negosyante o lider nga mga magpatitigayon sa tibuok Mindanao.
3: I would like to invite everybody sa Mindanao Business Conference. This is going to be in August 11, 12, and 13. Isa ni sa major events sa Higalay Festival. This is our chance to showcase our city, to showcase our region, to showcase Mindanao. August 11, sa gabi, Limket Kailax, Mayor's Night and Investment Forum. August 12 and 13, plenary sessions sa Limket Kai Atrium. We have booths, makita ninyo mga produkto sa Cagayan de Oro, projects sa Cagayan de Oro, and very interesting topics na pwede storyaan, and these are the same things that we will lobby sa national level.
2: Ang pamahayag ni Mr. John Asuncion, Local Economic Development and Investment Promotion Officer. Samtang giklaro ni Private Prosecutor, Legal Spokesperson, Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na nalangan sa pagsugod sa impeachment hearing kaganina tungod kay buhot sa prosecution nga mapadili ang pagdungog pinaagi sa pagsabot bahin sa pagdawat sa dokumento isip ebidensya apan wa matud pa mosugot ang depensa nga iapil ang kasabutan sa 845 ka acknowledgement receipt gikan sa Office of the Vice President.
4: You've seen there was some delay, no, at the start before we were able to proceed with the presentation of our witness for today, Mr. Wamil. Particularly, we made the request for the stipulation of some documents which will be covered by the testimony, no, of this witness. Well, that the purpose of that is to abbreviate the proceedings so that the witness wouldn't have to identify and authenticate each of these documents. We tried to do this during the pre-marking conference, during the pre-trial. Fortunately, at that time, the defense did not agree to enter into stipulations, even if these documents were actually common exhibits. In fact, these were submitted by the Office of the Vice President and the Department of Education, in connection with the liquidation of their use of the confidential funds. So, but eventually, as you've seen a while ago, they agreed to stipulate on the existence and authenticity of some documents, but not all. So they still did not agree to stipulate on the acknowledgement receipts, which they submitted. These are around 840 documents. So our witness we'll have to identify and authenticate them later. And then, so just a brief background. So, as you've seen, the witness.
2: Ang pamahayag ni Private Prosecutor, Legal Spokesperson, Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Og karon sa tong Magnum News Hunter, kapig 4,000 ka mga lapel microphone na tunol sa magtutudlo sa Cagayan de Oro sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abel Yanosa.
1: Magnum News Hunter!
5: Dadawat, the school's division of Cagayan de Oro, 4,459 kay mga lapel microphone, sige pa si Ugdan Pinagi sa office of the president aron suportahan ang mga magtutudlo sa nakadlaw-adlaw kapag tudlo sulod sa mga tungaan. Sumala sa Depet Cagayan de Oro ang mga lapel microphones, makatabang aron mas klaro ang tingog sa mga magtutudlo, makapaminos sa kakapoy silang tingog ug makasiguro nga madungog sa tanang estudyante ang matagresyon bisan pa sa layo nga bahin sa classroom. Gilaw man usab nga pinaagi sa mga kagamitan, maminusan ang mga pagunong sa klase tungod sa pagpabalik-balik sa mga instructions nga maghatag og mas dagang oras alang sa epektibo og pagtudlo o pagkaton ng maong suporta kabahin matudpa sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa pagpaligon sa kalidad sa edukasyon pinaagi sa paghatag og mga gamit nga makatabang sa mga magtutudlo o sa pagpalambo sa kahimtang sa pagkaton sa mga estudyante. Sa mga magnamansing na otanampod nga lakmitan ang lakaw sa panahon nini nga mga orasa labi na diray sa may esting bahin sa madakbayan pod magnamansing gikan diray sa may akugman panahon diri sa may puerto eh. Langit po magnamatching no so sa mga motorista hinayay lang ito sa pagpadagan sa mga tagsitag sa mga motosiklo mga sakyan labi na kaya ligya-sigya sa nga adalan so ta sa itong mga pag-aliili po sa mga suba aga ayumin na sa mga tulay dili sa itong naagyan dili sa maising nga bahay sa mga nakbayan tali wala pa man nga nagpalayon paghihapon ang pag-ulan-ulan yung mga orasa po magnamatching wala mayangay kabalakan kaya wala man po tayo nakabantay nga nakanigsaka ang level sa tubig sa mga suba sa itong syudad particular dili sa maising bahay sa itong nakbayan so itong muna po monitor sa mga suba diri sa Esing Abay sa Matakbayan nagwatong na ito sa balita gikan sa DepEd Cagayan de Oro kaya sa Magdum News Hunter 23 Kia Abelino sa balita o servisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Abelino sa mga higala bati ang Magdum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

0: Okay, balik tayo sa itong programa karon mga Magnum Friends, sa itong Magnum Hit Sikat, sa itong pag-uban-uban. Ning mga takna sa tuang standby para sa tuang tagna-tagna question ha. Ang atong tagna-tagna question tong pangutana gikinahanglan mamatay para mabuhi ang uban. Oh, tubag lang mo diya, tawag lang mo 0917-169-1199. Oh, 0908-820-6211, pwede sad. Oh, so balik ko na ko 0917-169-1199 o 0908-820-6211 para sa tuang kining pangutana. So unsay inyo hang tubag. Then standby o later mga Magnum Friends, no, tong topic ang kining na viral nga mag-ama, nang viral na mag-ama, no. Then syempre natay isgutan about sa mga presidente. Kung si tanaw nato nga grabe ka sad, na sad moment, sad nga panghitabo, no, sa usa ka magpamilya. Sa kaamahan o sa kaanak. Wala naman sila o kanang, wala naman inahan. So, siyempre, wala naging magbantay sa bata. Kaya namatay na diyan ang inahan. So, sila na lang duha. So, na-viral lugar karon sa kining FB page. FB. Okay? So, standby ha. Alright, so sa itong pinag-uban karon gabi una, sa itong Magnum tagna-tagna question, si Naimo tubag, basindi makatubag na siya. Si Dudong, may Dudong, may gabi eh. May gabi eh. Taga-asa man si Dudong.
1: Balingasag.
0: So, unsa man ang tubag ni Dudong?
1: Panter. Punan
0: saging. Ansa na siya?
1: Saging, sir.
0: Saging. Saging. Final answer? Imong tubag nga punuan sa saging is...
2: Mali kanyan, kapatid.
0: Dili punuan. Nice shout-out ni mo, sir.
1: Shout-out ako. Pander, nga akong kapamilya nga diyan ako pawit ang pagkakakwarto. Ngayon, ako mga kapatid especially amor o ang kadawat pero no, may gabi.
0: Okay, salamat kay Dudong, may gabi dia. Alright, tawag lang mo mga Magnum Friends kung gusto mo tubag 0917-169-1199 0908-820-6211. Tubag sa itong pangutan na gikinahanglanon mamatay para mabuhi ang uban. Grabe kita. Matang sa kanang kwan ba? Ikinhang lanong mamatay para mabuhay ang uban. Anyway, sa itong panag-uban, while gaulat-hulat na kinsay mo tubag, tawag lang mo sa itong pangutan. Kasi topic na to karon mga kaigsunan. Topic na to karon ang kining na viral nga mag-ama.
3: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Ang na-viral o nakakaiyak daw, no? Siyempre, nakita na ito nga na-viral siya sa social media. Ang isa ka amahan o isa ka anak. Wala na may asawa yung ano, lalaki. Patay na. So sila na lang duha. Nahitabo niya dito sa Indonesia. Just bisan pa man tuod nga sa Indonesia niya siya nahitabo. But anyway, still heartbreaking gihapon siya. Pag-abot sa mga ingani nga story. Ang story mo kini. Sa atong makita sa Facebook. Oh. Ang atong atong kun din dia, among tong kan picture. Sa atong makita sa atong Facebook. Ang usa ka amahan, syempre nagtrabaho siya as a delivery rider sa usa ka company. So on-call lugar ng delivery rider sa Indonesia. Siyempre na siya ay, I think 1-year-old man siguro nga bata. No? 1-year-old, 2. Na siya ay bata. No? So mus-mus pa. So ang iyahang anak. No? Tungod kay namatay naman ang iyang asawa, wala na siya ay kauban. Wala na kasakasama. So sad part nga kinahanglan sab niyang magtrabaho tungod kay wala man sab sila'y pagkaon dayon. Walay pagkaon paghuman sa kuan no? 4 years old din nga bata. Adi di 2 years old man siguro nga bata. So kikinahanglano niyang biyaan ang bata. Para lang manginabuhi para mag-drive yung motor. But of course, isip amahan, ginahuna gyapon niya ang security sa bata o ang mismo pagkaon sa bata, nanay Didi, nanay Biberon, nanay pagkaon, nanay kanang dulaan. Siyempre sa usa ka balay na na siya ikutsun dito ng mahigda-higdaan, na siya dulaan dito. Siyempre, nana lugar, no? So, ang siyempre, usa ka amahan, dubli ang imong tanaon, imong una-unaon. Maguna-una pa ka sa imong panginabuhian, kayo kinahanglan ka nga manginabuhi. Maguna-una pa ka sa security sa imong anak nga mabilin sa balay. So, the saddest picture, no? So, isa-isa kininga picture ni, kininga, kuan, kini nga picture nga ako nga kita no. So yung bata na sa sige niya gulat-hulat sa iyang ama, sa iyang amahan. Nakatulog na lang no sa likod sa purtahan kay dito man gaagi gagawas iyang amahan. Nakatulog na lang diya sa so, kawawa naman ano. So bata in town po siya. So, siguro sa sige niya kanang hulat-hulat no. Nakatulog na lang diha sa portahan. And this is not the first time nga gakahitabo. It's because sa lifestyle na ni sa kining amahan. Nga biyaan yun niya ang bata. So, sad part. But we cannot blame the father. Nga naman. Daghan kayo nag-comment nga nagkuhan sa amahan. Pero naman po yung nag-comment nga na-amaze o nag-ano sa amahan, nag-salute. Kay bisan siyempre sa ilahang kawad-on, kinahanglanon magiging niyang matabaho sa pero at least iyahang gibuhatan og CCTV, gibutangan na niyang Biberon or Dede na na siya idulaan dito. Para iyan na lang dahing balikan pagkahuman sa iyang duty. After the duty, dito na dahin niya makan. But ang picture na yan, so isa the saddest, one of the saddest ano, picture. Yung bata nga imong makita nga, gahulat na lang sa imo ha. May na lang nga ang bata, dili siya ingon nga. Dili siya kanang lakaw-lakaw, yun, no? Dili siya gakat-kat, di siya gagunit-gunit o kurinti. Di narabay electric fan. Di po siya ang nanay nag-comment sad nga, grabe sad ni nga amahan. Ngunong biyaan man. So na po yung nag-comment nga, salut, saludo ko sa imo amahan. Kaya nung, sa kiniana lugar, na naghuna-huna gyapon ka nga manginabuhi, bisan sa medyo delikado na. Nga sa part. So yung, siyempre, ang bata, wala siya eh. May kalam-alam eh. Sino kaya ang masisisi? Masisisi mo ba yung ama? Di ba? Sa tingin ko hindi naman eh. Murag ano raman po siguro yung iyahang ginabuhat. Siguro, it's time na mangita na lang siya glain nga asawa. Ba? Tama ba kaya na iyang ginabuhat no? Saludo po sa ang uban, no? Nai-uban na niya hanga sa tiyang nagibuhat. Tungkol sa kapalangga, sabi niya sa iyong anak, ibutangan ginyag CCTV. So, dito na lang siya, while ga-drive siya, on-call drive siya, tanaw na lang niya sa iyang, cellphone nga unsay nahitabo sa iyang bata. Kinaman siya yung CCTV. Ayan. So, natulog rin tao ng bata. Diba? Sumulugar ka na, mga kaisunan. But anyway, unsa may akong point ani? Kung naluoy taaning bata nga nagulat lugar sa amahan. Pila ka oras sa sige nakatulog na lang gyud diha. Kabalo ba mo nga naa poy presidente sa United States of America? as the worst kaayo nga panghitabo sa ilang kinabuhi. Ha? Na ay worst kaayo nga panghitabo sa ilang kinabuhi. Kaila ba mo ni Franklin Pierce o ni Abraham Lincoln? Ano? Si Franklin Pierce o si Abraham Lincoln. Unahon na to si Abraham, ano, si Franklin, ano, si Franklin Pierce na. Kabalo mo si Franklin Pierce, ang ika-14th president of the United States of America niya itong 1853 o 1857. Siyempre, ang sa iyahang pagka-presidente, di sab na ito makuhaan, malikayan. Nga bisan at dahil presidente na siya, no? Naa siya'y pinaka-saddest happen or moment or tragedy in his life. Why? Kabalo mo unsay ni tabo sa iyahang kang president o US President Franklin Pierce. Nakita lang niya iyang anak naligsan sa nagkadisgrasya man sila sakay sa tren. Siya mismo nakakita sa iyang anak na namatay ligsan sa tren. Diba? So sad. Wow. So sad nga nahitabo kang Franklin Pierce. And dili lang na. Dili lang na. Ang iyang three days old nga bata, iyang anak niya, ay namatay din. Niya itong 1836. 3 days sa bago birth in from sa pagpanganak. 3 days after, namatay yung anak niya. May isang anak na yon. Another son. Kabalo ba mo? 4 years old niya nga son. Iyang anak. Namatay rin dahil sa sakit sa typhus. Epidemic typhus. Niya itong 1843. So, dua na kaanak. Dua ka anak namatay sa tren, na disgrasya sa tren, din ang isa namatay 3 days namatay, then may 4 years old pa siya nitong 1843 namatay tungod sa sakit. So tulo na ka anak ang namatay sa iya. Ang survive na lang sa iyang anak ang 11 years old. Motong horrific kay nga aksidente sa train. So mo lugar na nga mga panghitabo mga kiksunan. Dayon ang train accident atong kan mo to 1853. Motong rason nga si Pierce na depressed. Apil ang iyang asawa na depressed. Silang duha na depressed. Si Franklin Pierce na sigig inuma. Antod ka sigig inum. So nagkabato na siya o kanang psychological something depression. Namatay na lang gihapon siya sa sakit. Apil ang asawa namatay sa depressed. So this president, even though bisan president siya sa United States of America, but he has the saddest tragedy moment in his life. Sainan ka niya na matay mong tulo ka anak. Diba? Ang isa, nakita pa niyo nga naligsan sa train. So sad. Anyway, sa itong pagbalik mga kaigsunan, si Kinsa na po ni, si Abraham Lincoln na po ta. Unya, tataon sa itong pagbalik mga, sa itong Magnum Knowledge is Power. Ito, oras alas 8:30.
3: Lock it in. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa. Usa ka klase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoida, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagtabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona ang paggamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita ug serbisyo. Magnum Radio.
4: Alang sa mga biyaydor paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kadlawon, sundan sa pagkalas 4 sa kadlawon, alas 4:30 sa kadlawon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa kadlawon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express paingon sa Dalayan matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot mo sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Okay, balik tayo sa ito nga programa karon mga Magnum Friends sa ito nga panag-uban ng mga panahon na. Siyempre, hulat-hulat takin sa imo tubag sa ito ang pangutan na diri karon. Kinsa kinahanglan mamatay para mabuhi ang uban. So, unsa na siya mga kiksunan? Ang hint na ito ni may gala, siyempre, pwede siyang gamit, pwede siya halaman, or pwede siyang talam nun. Then siyempre, makita ni siya sa farm, makita sa garden, makita siya sa lasang. Pwede sab siya makita sa balay, outside sa balay. Pwede sab siya makita sa eskwilahan, outside sa eskwilahan. Okay? So, unsa ni? Sa itong pagbalik, mga kaigsunan, risata sa ito ang Magnum Knowledge is Power. Balikan ta.
3: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Kung naguol kaayo mo sa nahitabo aning mag-ama, no? Sa Indonesia, na viral sa social media sa Facebook. Maguol gyud mo aning nahitabo sa duha ka mga presidente sa US, United States of America. Ngano man? Una-una ho na balikan ta gamay, ano lang nato i-review gamay si Franklin Pierce. Now, si Franklin Pierce, mga kaigsunan, ika-14th president sa United States of America. And sa iyang pagka-presidente, di wa ni mo damhanga, ing ana di ay ang mga nahitabo sa iyang pamilya. Okay? Ano yung nahitabo pa? Ang saman ang nahitabo sa iyang pamilya? Nasa tulo ka anak, ang iyang 3 days nga after birth, no? Humanggi panganak ang 3 days after birth, namatay yung unang anak niya noong 1836. After years, years after, meron siya na siya'y 4 years old. 4 years old na anak niya nagkasakit sa typhus, namatay 1843. Moto si Franklin Pierce Jr. o si Robert Pierce. Frank Robert Pierce. Ang ikatulo nga anak niya, survival unta ni, si Benjamin Benny Pierce, surviving son. At the age of 11, agoy na aksidente man sila sa train. Aksidente sila sa train, nabuhi si Franklin Pierce. Pero ang iyang anak, nalabay, naligsan sa train. Patay. Talagang ano, sad. Sa usa ka train accident, yan itong January 6, 1853. So, muna siya mga kaigsunan. Ay, so sad. Ang iyahang asawa na si Jane Pierce na depressed tungod sa tulo nila kaanak na matay. Siyempre siya, psychologically, dili na siya ano lugar, stable sa iyahang pangunahuna. Labi na, emotionally grabe, broken. At saka presidente siya sa kuna, United States of America. Di ba? Grabe ka mga panghitabo. Karon, balikan na sad nato si Abraham Lincoln. Si Abraham Lincoln na sad ta. Si Abraham Lincoln, kabalo mo nga nakasulat siya aning kiningihang mga sad nga sitaw kani kining sayings o kiningihang ano. Kiningihang murabag yung ano bitaw. Quote unquote nga sayings. Sabi ko, mabasa pa na ako ni iyang sayings din eh. I am now the most miserable man living. If what I feel were equally distributed to the whole human family, there would be not the one cheerful face on the earth. Da, grabe no. Kabalo mo nga nung nakasulat siya na. Siyempre siya sa parihan ni Franklin Pierce. si Abraham Lincoln sab namatayan sad og tulo ka anak. Si Eddie Lincoln niyatong 1846, 4 years old niya, namatay sa pulmonary tuberculosis. Ang ikaduhang anak, nahimo na ni siyang presidente, si Abraham Lincoln. Si Willie Lincoln, sa White House, dito siya nagkasakit typhoid fever. Dili pa gyud siya makaadtong ospital kay mo nang time nga nag-Civil War. O di gubot kayong palibot. O di siya basta-basta makaadtong ospital.

survival. Survival. So, muna siya mga kaigsunan. Pero, pagkaedad ni Robert Todd Lincoln og 16, most of ning time nga gi-assassinate si Abraham Lincoln. Di sad gyapon. Sa itong panahon bitaw nga bata pa si Lincoln, 9 years old siya, namatay na iyang mama, si Nancy. Ug ang iyang beloved sister namatay at the age of 19. Sister niya. Ug isa pa, si Thomas Lincoln Jr., ang iyang brother, namatay gihapon. Sa dihang gipanganak iyang brother, namatay. Oh, grabe. How sad? So, grabe, no? Dili ni mo maka... Di ka kaingon ba nga? Although, presidente sa US, no? Abraham Lincoln. But, unsay nahitabo sa iyang family? So sad. Very, very sad. A sad moment and a sad life sa ni Abraham Lincoln. Ba? No, si Abraham Lincoln, grabe na depressed. Depressed kay siya. Ana nga mga gayuna. But after, simply, namatay rin gapon siya, kag-assassinate man siya. Nisamot din siya kasikat noon. Nabuhatan din niya, nabuhatan siya og salida. So mo na ang nahitabo kang Abraham Lincoln, mga kaigsunan. United States President. Ay. So kung makasad kaayo tong nasa Facebook, mas makasad sa ning duha nga nahitabo, no? Okay? So wala naman tayo igong oras, mga kaigsunan. Sunod na lang tayo mag-topic about sa impeachment trial. Sunod na punta mag-topic sa Senate hearing. Ug sa uban pa nato nga mga kana, pahulay sa atake para na medyo makarelax-relax na gamay. Muna yung topic nato ni karon tungod sa viral nga post sa Facebook. Okay? So salamat kayo kaninyo may gala sa tanan mga naka-tune in karon. Salamat sa mga naka-monitor, naka-view sa itong FB page Magnum Live. Ug sa uban pa nato nga mga Magnum friends nga nakapaminaw sa ilang mga panimalay sa ilang establishment ug ginaagan og bisan asa na mo karon may gabi ikan ninyo tanan. Kini lang gihapon ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sa Pin Magnum Mencho kabaktulan. Liminhon ang Cagayan de Oro. Salamat, God bless. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:00 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Gidasig the Father Derjan Paborada, Social Communication Director, Touch Diocese of Cagayan de Oro, ang katawhan nga mosalmot sa mga kalihukan sa simbahan, alayo na sa pangalin sa Patron Senior San Agustin, matod ni Paborada nga adunay gihapoy mga novena mass, ingon man Santos nga misa o floral procession sa umabot nga kapistahan sa Dakbayan.
4: Naman kita yung mga novena masses, no? Novena mass para painungod sa inahan sa atong patron, si Santa Monica. Pagka following day, naapod ang magsugod na pod ang novena mass para sa atong patron, San Agustin. And nagyapuntag ka itong fluvial procession, naapod tay procession din sa ito ang palibot sa ito ang syudad. O kana siya ang ito ang mga aktibidades di hapon.
3: Ang pamahayag ni Father Derjan Paborada, ang Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Samtang gibutyag ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro nga andam sa mukoordinar sa investigasyon sa isyo sa Nubaya sa Infrastructure Project sa Taguig, si DPW Secretary Vince Dison, hinibisan pa man sa ilang panag-uban sa og working relationship ni Dison kan Senator Alan Peter Cayetano, mato ni Castro nga makalaom ang katawhan, ilabi na nga gisiguro ni Dison nga siya musanong ilabi na sa investigasyon og dili matigbabaw ang ilang panaghigala.
5: Ang sabi naman po ni DPWA Secretary Vince Dison, siya ay makikipagtulungan sa lahat ng pag-iimbestiga na gagawin sa Taguig City. Hindi lang naman sa Taguig City, sa lahat ng kapulungan, sa lahat ng lugar sa Pilipinas na maaaring mayroong mga maanumalyang infrastructure projects or mga flood control projects. So, makakaasa po tayo. Ito naman po din ay siniguro ni Secretary Vince Dison. Pangalan niya po ang nakataya dito. Hindi ang pagkakaibigan, hindi yung dati nilang pagiging magkaalyado. Integridad ng pamahalaan, integridad ni Secretary Vince Dison ang nakataya rito.
3: Ang pamahayag ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ugron sa itong Magnum News Hunter, ibutiag DSWD Region 10, nagtunol og pahalipay sa mga visually impaired and nga PWD sa syudad. Ato sa White Cane Safety Day sa Balita og Serbisyo, anya si Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa.
2: Magnum News Hunter!
6: 10:50 matod pa ka mga family food packs na apropos sa DSWD Region 10 nga tos mga beneficiaryong dunay kabilinggan sa pagnantaw at sa pag-observar sa ika 37 nga White Cane Safety Distribution giorganisa sa Blinds Living in New Direction to Blinds Incorporated niya sa Limgit Kahi Center matod sa mensahe ni Mr. Hamim Andam, focal person support sa Disability Welfare Program sa DSWD Region 10 nga ilang buhatan kanunay nga paningkampot nga walay dapat mabilin o kinangalan makapaymulos ang tanahan sa servisyo sa ilang buhatan labi na katong dunay kabilinggan sama sa mga buta. At sa mga celebration, probably nag turnover sa DSW Division 10 ng mga family food banks sa mga beneficiaryo. Isip pagpakita at sa tingwa as ayan siya ang makikiusa sa blind and visually impaired community o ang pasalig ng tanang mga anak sa vulnerable sector makadawat o tabang at dili na magpaabot sa tugay ng panahon. Balita agikan sa DSWD Region 10, please mag-news 123, kaya Abelianosa sa Balita o Servisyo, Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Villanosa karon sa tong Magnum Water Advisory gipahibalo sa COWD ang Limak Siamante kalabos sa service upgrade ngay paygayon ugbang adlaw Agosto 4 adlaw nga Martes alas 5 sa hapon hangtod kini Agosto 5 adlaw nga Miyerkules sa alas 7 sa buntag kini alang sa ipahigayon nga realignment sa 300mm diameter steel pipe nga apektado sa nagpadayong drainage project diya sa Pimentel Drive lapasan ng siyudad. Apektado sa hiray hantod pagkawala sa tubig sugod diya sa crossing sa GR Borja Rosario Lemkitkay Avenue padulong sa Lemkitkay padulong sa Lapasan Highway. Mga higalabati ang Magnum News Alert at ang dugang-han ay sa balita sa musunod nga takna kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:01 sa kagabion. Maigali ang balita karong oras sa giawhag ni CDRMD Head Danny Kabagat ang publiko nga mosanoong sa magabayan alang sa kalihukan sa Higalay Festival 2026. Mato ni Habagat nga pinaagi niini mapatunay ang kahusay ug galinaw sa syudad alang sa maong selebrasyon.
4: Panawagan ko sa itong alam mo yung Orlando Clarex yung ato yung tanawan tanang atong safety security sa general public sa tanang atong mga activities di si Galay Festival na atong giyawag atong mga kristunan nga unta mo sa nung no, sa itong mga panawagan sa mga dos and dos na atuhan yearly naman ato na tanang mga dagong activities sa tanang mga implement ilaw tang tumanong po no, para po ni sa itong siguruan sa tanang o sa karampuson sa itong pagsahulog sa Galay Festival talang atuig.
3: Ang pamahayag ni CDRMD Head Nick Habagat, samtang giklaro ni National Bureau of Investigation NBI Director Attorney Melvin Matibag na kasamtang ang di pa masiguro sa pagdungog kung adunay sa laod sila batang First District Congressman Leandro Levesti o kani Negros Occidental Congressman Jing Paras sa nabisto nga planong hanitrap nagpaday investigasyon sa gipasalig o sundon ang tukmang proseso o respetuhon ang ilang katungod na lambigit sila Levesti o Paras sa nabulgar nga character assassination na plot bato ka kang Executive Secretary Ralph Recto kundiin gamito ng mababae alang sa nisgotang plano.
5: I have to remind the public though, and everyone that si former Congressman Jing Paras and si Congressman Leandro Leviste were mentioned by the persons na nahuli natin. So as of now, as we speak, they're considered na wala pa talaga no, na sasabi may kasalanan. So ang punto natin dito, kung anong ebidensya, so they are entitled to due process. No? So kailangan magpaliwanag sila. Yun naman yung proseso dapat ng batas. Eh. May binanggit, but we have to inform them na binanggit sila. And the part of the due process is the investigation, so I encourage them to participate.
3: Ang pamayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ugron sa itong Magnum News Hunter, minor de edad, samdan human maipis sa disgrasyang sakinan sa Upper Carmine Syudad. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 15, Ron Magsaysay.
2: Magnum News Hunter.
6: Nadala na diha sa GR Bura General Hospital ang usa ka bata nga naipit sa gisakyang pribadong sakinan human nga madisgrasya kini ug mabangga sa Barandilya ug nalawas sa Kaway diha sa Upper Carmine ning syudad. Giingon nga duha ang sakay niini kung diin kiimbestigahan pa ang inundan kung ano nalawas ang maong sakinan sa kilid sa dalan ug nibangga sa punuan ang atubangan nga bahin nga may rason nga naipit ang bata nga naglingkod sa passenger seat. Hinoon sa diyang gi-rescue ang biktima sa Oro Rescue, nasuta ang bata lamang ang nakabaton sa injury sa iyang lawas, samtang luwas ra ang kauban niini nga maong driver, apan maayo na lamang kay conscious ra ang maong bata aton sa naitabong pag-rescue. Sa pagkakaroon, nagpabilin pa ang maong sakinan diya sa Upper Carmine, samtang ang sakay anaakaroon sa GR Bua General Hospital, aron matambalan gilayon ang naangkon niini nga injury. Posibleng self-accident lang ang naitabo, labo na kay wala laing sakinan nga nalambigit sa maong disgrasya. Balita nga naibusgi kan sa Oro Rescue, kini si Magnum Hunter 15, Ron Magsaysay, sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 15, Ron Magsaysay, o garon sa tog Magnum Water Advisory, gipahibalo sa COWD ang ilang konsumante, kalabos sa service upgrade, ngay paigad ugmang adlaw Martes, Agosto 4 ni nga tuiga, sugod alas 5 sa hapon, hangtod kini. Agosto 5, adlaw nga Miyerkules, sa alas 7 sa buntag, ginialang sa ipahigayon nga realignment sa 300mm diameter steel pipe nga apektado sa nagpadayon nga drainage project diya sa Pimentel Drive, lapasan ng syudad. Apektado sa hinay, hantod pagkawala sa tubig ang mga residente diha sa crossing GR Borja, Rosario Lemkinkar Avenue, padulong sa Lapasan Highway. Mga higala bati ang Magnum News Alert at ang idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Miatag katinawan si Provincial Board Member Dexter Yasay sa ilang pagsupak sa joint venture agreement talis ni Governor Juliet Uy uban sa A. Brown Company Incorporated. Matod ni Yasay nga dili pareha ang joint venture agreement o ang SBA.
3: Nga naghatag o denial sa request sa ehekutibo nga gatawagon o SGVA o Supplemental Joint Venture Agreement. Ako lang klaruhon nga, dili pareha ang GVA o ang SGVA. Kaya kung tanaw na ito, ang GVA, mamaling pinaka-original. Ang SGVA, kung sabto na ito, na may giingon nga word nga supplement. O, so, supplemental. So, kung ato na siyang binisayon, unsay kulang o unsay pwede idugang, mamanang ato i-supplement. Di man ta pwede magkulang kung atong i-supplement. So kung naay mahimong kulang, umausab sa original nga joint venture agreement, it will be an amendment. Dili siya pwede tawagon nga supplemental.
2: Ang pamahayag ni Provincial Board Member Dexter Yasay, samtang giklaro ni House of Prosecutor Joel Chua, nga bigawasan nakabutang sa acknowledgement receipt nga wala nag-exist ang pangalan niya nakabutang sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Chua nga 80% sa mga pangalan wala iklarong di mailhan.
4: Kasama po sila sa mga sinumite namin sa PSA at lumalabas doon sa record halos 70 or 80% ng mga pangalan na sinubmit o ginamit dito sa acknowledgement receipt. Lahat po ay wala pong petsa ng kapanganakan, wala rin petsa ng kamatayan. So lumalabas, sila ay hindi nag-i-exist na tao. Well, hindi pa natin masasabi. Well, pwede nating sabihin ginamit silang pseudonym. Diba? Kasi ginagamit naman daw nila yan sa Intel. Pero ang susunod na tanong, magiging tanong dyan, sino yung totoong tao?
2: Ang pamahayag ni House Prosecutor Joel Chua. O karon sa itong Magnum News Hunter or Chamber of Commerce o sa kadungog ang pag-host sa Mindanao Business Conference sa Balita ug Serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter!
5: Iko patiaga nga usa ka tumuga ang pag-host sa usa ka dinagko nga mga kalihukana diri sa ato ang nasud nga mao ang Mindanao Business Conference. Kini ang giskutan ni Mr. Almarco Brito, ang president sa Cagayan de Oro Chamber of Commerce ug Industry Foundation Incorporated. Sa maong kalihukana dito masuta ang mga inovasyon labi na ang pagkuha ng investor. Mga iskutanan sa investment din sa ito ang syudad. Kini ang dakuusab nga kalihukan kansang makadugang kita o mga businesses din sa ito ang syudad o sa rehiyon. Ito po'y 40% nga manufacturing powered by electricity kansang matagaan sab o kining kasulbaran. Ito sabihin ang daghang mga produkto na ito din nga ma-certified o ma-promote sa pinagi sa nasangpit nga kalihukan. Dinot sa paminaw na si Mr. Almarco Brito.
6: Sige, thank you very much, sir. No. Anyway, as mentioned earlier by Sir John, no, so this is the sixth time that Oro Chamber and together with the local government of Cagayan de Oro will be hosting no this 35th Mindanao Business Conference. This project is under the umbrella of PCCI, and of course, there are six regional chambers no, sa Mindanao, and we're lucky no, that for the sixth time, we are the host chamber. we are proud to announce na ang Oro Chamber is the first Hall of Famer Chamber of Commerce in the entire country, no? And that award was given to us in the years 1993, 94, and 95. What is
5: si Almarco Brito, ang presidente sa Kagentioro Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated. Palita gikan sa City Hall kini sa Magnum Hunter 19 medyo kabatulan sa palita og serbisyo Magdumadyo.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 19, Mencho, kabaktulan. O karon sa itong Magnum Water Advisory, gipahibalo sa Cagayan de Oro Water District ng COWD. Gato sila mga konsyamante, kalabot sila ipahigayon sa kajub water interruption o mga adlawa. Agosto 4 ng tuiga, Martes, alas sa 5 sa buntag, hangtod sa Agosto 5, Miyerkules, alas 7 sa buntag. Kinialang sa realignment sa 300mm diameter steel pipeline, nga apiktado sa nagpadayong drainage project sa Pimentel Drive, Lapasan ng siyudad. May apiktado sa hinay nga to sa pagkawala sa tubig. Ang cruising nga GR Borja lakip na ang Rosario Limcat kay Avenue paingon sa lapasan ning Dakbayan. Mga igalang debate ang Magnum News Alert at ang indugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Ate 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

Once again, mga Magna friends, you just heard the music from Whitney Houston, I Have Nothing, way back 1992. Usa na siya sa iyahang most soaring and emotional film ballads from that movie, The Bodyguard, right here on Magnum Songs of the Heart on Magnum Radio 99.9. Welcome to our third and final hour get-together on Magnum Songs of the Heart, mga Magnum friends. Kini si Magnum Apple Pie, ang inyong kauban sa gugma ug musika na nagpadayon sa paghatag kaninyo mga awit na makahilom sa inyong mga hunahuna ug makapapukaw sa mga pagbati sa inyong kasing-kasing. Bisan unsa pa ang imong kahimtang karong gabi una, Magnum friends, kung in love ka or you're waiting for someone special, missing someone, or simply nagpasalamat lang sa usa ka special nga tao, hinaot nga ang matag kanta mahimong kauban nimo sa imong mga pagbati karon, mga Magnum friends. Sige, padayon na mo diha ha sa pagpaminaw. And in case you want to send us a song request or dedications for someone special, paagi lang sa atong Magnum Live Facebook page. Basin ang sunod nga awit para nagyud kanimo o para sa usa ka person nga special sa imong kasing-kasing. Let's move on, mga Magnum friends, as we give a chance to our hearts tonight nga at least man lang no sa di pata mga tulog makakatawa si Hearty. Mugilo ug ma-in love again. Welcome to our Heart Tickles, mga love quotes, hugot nga mga makatamba sa inyong mga broken hearts, gamay Magnum friend. Kay usara na kamaayong hihi, haha, or katawa, okay na ang heart mo, di ba? Sige, try nato ni be, tickle your heart. Usahay dili ni mo ma-explain nganong special siya. You just know your heart feels at home. Gitika ko, Heartbe. Kung ang usa ka tao kay makapasmile daw nimo without even trying, ayaw gidayo na siya basta-basta buhii. Tickle your heart! Always remember, the right person, Magnum friends, won't make you question your worth. Kay sila daw nga mga person reminds you how valuable you are. Ug makaingon gid ka, ikaw na ba si Mr. Right? Gitika ko, Heartbe. That's it for our Heart Tickles, mga Magnum friends. Hinaot na ulian na gamay ang kasakit sa inyong mga kasing-kasing. Because they say love is sweeter with a laughter. Tickle your heart! Hinaot nga nakahatag kini og gamay porsyento sa inyong kilig moments this evening, mga Magnum friends, ug somehow pagilok sa inyong mga kasing-kasing. In the meantime, here now is our quick reminder if you're still with us, mga Magnum friends, words from the heart that says, never take for granted sa mga tao nga who make life a little brighter to you. Instead, tell them you appreciate them or make time for them, mga Magnum friends, and especially love them while you still have the chance, because the little things done with a sincere heart often mean the most. So mga Magnum friends, keep that love alive in your hearts. Meantime, oras na para magpasalamat sa inyong mga Magnum friends for this Monday evening. Salamat again for spending your time with us and allowing the music to touch your hearts, especially bringing back beautiful memories and maybe even make your hearts fall in love all over again. Until next time, ta mga Magnum friends, just keep your heart open, keep loving, and keep believing that the best love stories are written one heartbeat at a time. Kini lamang si Magnum Apple Pie ang inyong kauban sa gugma ug musika, saying, have a good night, Magnum friends. Lights off, but let the love

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 11:56 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Andam na ang CDRRMD alang sa pag-activate sa Incident Management Team alang sa Galay Festival. Mato ni CDRRMD Head na Nika Bagat nga ginahimo kinila kini matag dunay dagkong aktibidad sa syudad o i-consolidate nila ang ilang mga plano alang sa launching sa Galay Festival.
3: Every mga time matag kong events ato nang ginagamit na ina-activate through kanyang plan ng sa mga kinanglan, especially sa kaning consequence management. Mag-unlang ko medya ang atong traffic, atong medical, o atong mga kaning security na groups. Last month, pahigayon itong mga meetings and karon ako nang i-consolidate itong mga plano tanan para sa atong launching karong Lindes and to finalize po sa upang pa na itong mga tagong activities. Kaigayan karong ni Galay Festival, including na po namin na itong mga parallel events na sponsored by the private mga sector no, upang ka na nga sulod paghihapon na wala na katron and then sayon ta nga lagang kayong gagasingit. Apil na, wala gikuhan katong si Mayor Clapens. Itutukan na, apil sa tutukan ta na.
2: Ang pamahayag ni CDRRMD Head Nick Habagat, samtang gihangyo ni Attorney Michael Poa, defense team ni Vice President Sara Duterte, nga tangtangong sa record ang tubag ni kanhi Koa ICFAP, State Auditor Roderick Wamel sa mga supporting document nga wala gisumitra sa OVP Kalabot sa paggasto sa 125 milyon pesos nga confidential funds ni atong tuig 2022. Mato ni Poa nga dili competent o qualified ang tubag ni Wamel.
4: He's not competent and qualified to answer, especially since he is not pointing to any provision of the JC as to his opinion on whether confidential o hindi ang mga pangalan ng mga drug stores, ang mga pangalan ng mga sari-sari stores, Your Honors. I think that is beyond his competence, Your Honor, as an auditor.
2: Ang pamahayag ni Attorney Michael Poa, defense team ni Vice President Sara Duterte. O karon sa itong Magnum Night Hunter, lalaki na biktima sa kawatan sulod sa establishmento. Sa balita ug serbisyo, aniya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter!
5: Dito ng isang otoridad ng Osaka, lalaki managana biktima sa kawatan o samtang ana sa Osaka establishmento niya sa Kugon Public Market na digatong syudad. Ang nasang pita nga biktima nga 42 anyos nga samtang nga na sa Osaka Mall or Asosa ka dako nga convenience store sa duol sa Barangay 33 sa Kugon Public Market na kansang na wala nabantayan. Sa nasang pita nga biktima ang kiningiyahang pitaka

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon. May galanang balita karong orasa. Giklaro ni City Tourism Officer Mark Hilapadan nga walay epekto o dili mahimong basihan sa pagdaog ang nindot nga performance ug mga corporate awards na nadawatan sa MISA City o candidates ato sa premier competition. Mato ni Hilapadan nga bisan sa gipakita nga performance sa mga kandidata sa swimsuit o evening gown competition, mahimong lahi paghapon ang resulta ato sa coronation night. Tungod, dili lamang kana ang overall nga basihan sa maong indigay.
3: Well, kapag mga itong mga corporate owners, depende na dito sa itong mga sponsors. So, ang itong mga sponsors na in-aids, ang mga corporate awards. And I guess, itong mga corporate awards na ito ay daring you all did not to nga result because these are just point of views as sponsors. And kapag sila ng mga corporate awards, doesn't put sila mahinang passages sa itong mga brand, mga sponsors.
2: Ang pamahayag ni City Tourism Officer Marky Alapadan, samtang gitawag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na makaalarma ang susamang walay loyalty ni Davao City First District Congressman Paulo Duterte sa Pilipinas, sumang gibatiko si Defense Secretary Gilberto Teodoro. Mato ni Castro, nga ngayang mugawas na ang mga opisyal nga susama usab ni Duterte sa gobyerno nga walay loyalty sa nasud aron masayran sa publiko.
4: Ang pinag-uusapan po natin dito ay mga Pilipino. Pilipino na ang dapat ang puso ay para sa Pilipinas lamang. Hindi pinag-uusapan dito ang loyalty. Lahat tayo mga Pilipino dapat ang puso, ang paninindigan, ang ipaglalaban ay ang bansang Pilipinas lamang. So kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino, sa Pilipinas, lubhang taka-taka, very alarming para si isang katulad niya na mambabatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. So wala tayong nakikita na mali, no? Ang pangulo, ang administrasyon ay wala nakikita na mali sa tinuran ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa.
2: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ni LTFRB Region 10 Regional Director Aljo Bindio nga pa rin ang ilang konsultasyon sa tanang mga apektadong stakeholders sa pagdagan sa electric vehicle. Giklaro sa ni Bindio nga ang mga electric vehicle nga GSM mag-monitor kung namamonitor o sa pinagi sa ilang GPS kung mihimo sa pag-pick up o mga pasahero nga wala miagi sa ilang sistema.
4: Patuloy ang atong consultation sa tanang mga apektadong stakeholders ini and willing mapud sila na mag-convert into electric vehicle kay padulong na gyud ta diha.

0: strict na mga sakyanan kay mumuingon ni Presidente Bongbong Marcos, Evidalo, na diha na yung tamututok kay mahal lagi kain ni Solin ng krudo. Mamonitor mo na siya. Sa UTNBS, sa grab style, mamonitor na siya. So kung makita dito na, na make up siya at pasero, na wala niya agi silang sistema, ako lurum na. Ito hindi. Nangontrata siya. So mamonitor na siya, siya silang mga app system na application.
1: Ang pamahayag ni LTFRB Region 10 Regional Director Aljo Bindiho, samtang ibutan ni Bicol Saro Party's Congressman Terry Ridon, nga mabot sa 8 milyones pesos ang gasto ni Vice President Saro Duterte sa 91 kaadlaw lamang nga biyahe niini sa ubang mga nasod. Gi-question usab ni Ridon nga kung asagikan ang pundo alang sa biyahe, labi na nga nagdeklara si Duterte nga walay cash sa bangko og bisan pa sa unahan niini.
2: Ang katotohanan. I think at this point, very important din ho to push back already. Doon po sa sinasabi lagi na yung pakiraman yung mga biyahe ng ating pong pangalawang pangulo dahil ito naman daw po ay personal po niyang pondo. Pero kailangan ho natin maglinaw ngayon. The Vice President has been out of the country from 2025-2026 for 91 days. Pagka po kinalculate po natin kung gaano po akalaki yung gastos po nito para sa kanya pong mga biyahe, ito po ay around 8 million. Pinagsamang flights, pinagsama pong pang-araw-araw na gastos, patay po sa United Nations Daily Subsistence Allowance.
1: Ang pamahayag ni Bicol Saro Party's Congressman Terry Ridon. Mga igalang na batiang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumante 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio alas sa 3:01 sa kadlawon, may galang balita karong orasa. Gipay ng duman ni Kapitan Letit og si Mayor sa barangay Lapasan ning syudad ang mga ginikanan o lumulupyo sa ilang barangay nga karunay magmonitor labi na sa ilang mga anak sa tungaan. Maton ni si Mayor nga kung nga galing dunay mga mabantayan nga kadudahan dili magduduha sa pag-communicate kanila o sa otoridad aron dali kini nga maaksyonan.
3: Ngako lang yun nga mabalantayon ang mga ginikanan o kanunay nga mag-coordinate o monitor sa atong barangay o sa atong ayon siya sa atong kapulisan pag atong tanod kung naamang galing maobserbaran ng mga personahe diha nga makaduda ang mga lihok. Diretso dayon mag-report gayod sa atong barangay police para gayod nga atong matagaan gayod dayon og action kay baliko na to. Atong pagabasihan ani karon dili lang hakahaka kay naamag yung tinuod na nga panghitabo dito sa mas takluban. So ang atong pagalikayan nga dili gayod ni mahitabo din sa atong tugkaran din sa atong barangay.
2: Ang pamahayag ni Kapitan Litit og Simer sa barangay Lapasan ning syudad. Samtang gipahayag ni Private Prosecutor og Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga tungod nahimo nga straightforward ang testimony sa testigo rason nga wala na nag-object ang depensa. Matod Tolosa nga mga naisgutang dokumento nagikan mismo sa Office of the Vice President og sa Department of Education.
4: Well, naging nakita naman natin, very straightforward naman kasi yung testimony nung testigo na to, no? So siguro that's why it's also hard to object, no? And again, these documents came from them, so very difficult to contest it, no? Pati yung mga lahat nang ina-identify niya kanina, madami tayong documents, for example, nakita, oh, pinapa-explain sa witness, anong ibig sabihin nitong mga to, at every time, lalo na yung portions, no? Nakita natin na may direct hand ang Vice Presidente dito sa mga liquid documents na to.
2: Ang pamahayag ni Private Prosecutor og Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. Samtang mga higala no, dako nga garbo karon sa Pilipinas, human masakmit ipinaiti ni Star Alex Ayala ang pinakadako nga titulo ni ini sa iyang karera. Human pildiha ang top seed nga si Jessica Pigula mga higala sa finals nga dula nila sa 2026 ko na Mubadala DC Open. Karong adlaw lang yun ang mga higala no, diin na kuha ni Ayala ang score nga 4-6, 6-4 o 6-0. Mga tumahigala no, dakong garbo karon sa itong nasod ang pagkasakmit ni Pinay Tinister Alex Iriara sa kadaugan sa final sa 2026 sa Mubadala DC Open. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Maimbuntag sa tanan nato mga suki at igpaminaw nining maong istasyon. Kininausab si Father June Ribayla o sa kapari sa Society of the Divine Word or SVD upaambit nining hamubong pamalandong. Sa paghubad ni Jesus sa sambingay sa mga sagbot o trigo, gipadayag niya nga sa kalibutan ang maayo og daotan mag-uban hangtod sa panahon sa pag-ani. Dili nato malikayan ang presensya sa daotan, apan mahimo natong pilion ang pagpadayon sa pagkaayo. Ang Ginoo mapailubon, gihatagan niya kita og panahon sa paghinulsol, pagtubo o pagbag-o. Busa imbis nga mag-focus sa sayop sa uban, atong tanaon ang atong mga kaugalingong kasing-kasing. Nagpatubo ba ako og trigo o sagbot? Ang matag-adlaw o sa kahigayon sa pagpili sa gugma, pagkamatinud-anon o pagkabalaan. Kaysa katapusan, ang Ginoo mao ang makita o makahatag sa angay nga ganti sa matag usa.
1: A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul.
2: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. With contact number 0921-970-1089 or email us at fspcdo@paulines.ph.
3: We are the church and we are young. That's why we're we know it can be done.
2: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga ibanamo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bag-ong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa lasod o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Igala maayong buntag sa ato tanan. Welcome diri may gala sa atong programa karong buntag ha. Buntag na Pilipinas ha. Sa ato tanan na ito mga higala ang mga nanikay-sikay na aning adlaw ha. May buntag sa ato tanan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Mayong buntag sa ato mga nanikay-sikay sa labi na sa mga lagyong lugar. Ala, kumusta man sa inyong tanan diha? Kumusta man? Ginawa pag-iabunta, bahalag pobre, importante buhi. Nayuban mo ingon, bahalag niwang, basta importante buhi. Bahalag luspat, importante buhi. Grabe naman sa mga eh. Basta importante kay buhi, langit yapon. Hindi na tama balaka. Ay, 4 ang pizza karoon ah! Grabe na yung pizza, 4 rin karoon mga igsoon. Maunin pizza, may galang ang pinakarabis-dabis kayo. Kay ugma na dayan lawa, paboritong pizza. Sos paborito ni, kwan eh, ni Magnum Max Pontitsa ang pizza 5. Ugmang adlaw ah. Ah, 4 pa magkaroon pero hapit na. Isa na lang kaadlaw. Kunting tiis na lang.
1: Magnum, ay, buntag na Pilipinas.
2: Kunting tiis na lang. Usa na lang kaadlaw. Tanaw sa bulsa. So, sensilyo na lang ginabilin. No? Pamasahin na lang ginabilin. 8 pesos na lang ginabilin. Dili na ka-duty yung ma. O, anak yun. Stilan po ding budget-budgeto na itong kwarta, no? Kapoy, kaya ni mag-budget-budget, ah. Karoon, ugma, budget na to gasolina o sa gatos. Pila na ni katuyukan ng usa gatos, duha ra kabalikan. Pagkaog maanid, sos, may lang og. Bawal gina, buntag sa'yo, ang grasya. Sabag dito na sa gabi eh. Agad, may kitawag, may galang nga, pasmog yapon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Nasige ha, sa tanan na to mga nanikay-sikay karong adlawa. Labi na to nagsweldo di atong pizza 30, nga karon wala na yung kwarta. nagsweldo ni atong katapusan may gala sa bulan sa Hulyo. Oo, pizza kinibang 31, adlaw nga Biyernes. Nagsweldo atong Biyernes, karong adlaw Martes, wala na yung kwarta.
1: Magnum, buntag na Astilan. Pilipinas!
2: Mao nang sakit, may gala, sakit, mura kagi, paan ma, mura kagi bulagan. Ah, kay nagsweldo tuod ka ni atong Biyernes, katapusang pizza sa bulan Sulyo, pero karon may gala, Agosto, pizza 4, wala na nabilin magigsoon sa imong kwarta.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ay, you know, mastilan ka, sakit, magayana, eh, oo nang atong sakit. Oo, di ba? Oo, kinang sakit, kaistanan, sakit, pastanan. Maton pag gujunil, bahala ko ng pangit, basta kay hilti. Aka na, may pansada gujunil. Bahala niya, basta kay hilti ta. Bahala di tanto itsuraan, basta kay hilti lang permanente. Pansada sa bo. Hilti ang body. Every day is happy. Agay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Alam, may buntag sa tanan na itong mga nanikay-sikay. Karoon na sa itong mga suki abroad. Kumusta man ang mga suki na ito abroad? Happy na saan, may galang beer months. Gamay na lang mga igsoon na, pila na lang ka oras o kadlaw, beer months na. Padulong na rin tas December na yun, so ay magtapol-tapol ha, kay upat ka bulan na lang, naan na kay 13 month pre.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Oo, 4 months na lang, August, September, October, November, December, 4 months na lang, naan na ang imong 13 month pre. Busa ayaw pagtapol-tapol niya, magpasip-sip sa galon. Ah, bisag dili, trabaho, bisag wak ang isugo, ala, pasip-sip yun. Lihok yun sa agalon kay hapit na December. Para ang 13 month pay, dugangan din og 14 month pay. Mauna yung mong baton. pasip-sip yun kapag ayaw karoon, nala. Bisa di ka sugo o nalaar sa siminto, bisa guway sugo alab. Lihok yun. Maunang teknik, labi na sa mga kinibang hapit na ang 13th month pay. Upat kabulan na lang. Matingalay mo ang galon. Oh, nahumanan naman ginig. Kuwalin nyo, gitrim naman lang gini atong bulak din sa balay. Sir, ako, okay na sir, ako yung nagtima na sir. Oh, nalampasan naman lang gini atong kuwalin ni. Sir, ako yung naglampasan na sir. Oh, nahuman naman lang ginig siminto. Ahuman ako na sir, ako na sir. Ana ba? Para nindot kayo. Nindot kayo ang imo mismong December. Ba, ayos ka na mga naatas pa ni Malay nagtrabaho. Mga construction nagtrabaho, ayos. Pas-pas yun. Di ba? Pas-pas yun lihok. Ay yun, o gluya-luya. Parang ang pag-ana ni Purman o pag-ana sa Tagiya. Ay, pas-pas sa mag-anani na human ang inyong trabaho. Grabe magugkaay pagkahuman. Napatsada kayong lihok nila o nalik kayo na human nila mga trabaho.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ito maglangang magkala sa ating managuman sa programa buntag na Pilipinas. Sabag talagang uluan sa mga balita-balita lokal. Uluan sa balita lokal. Gigon magkaisoon nga. Mga bao-bao din sa atong nagbayan. Matod pa ha. Pag-adakpon na mga sukitik mo na dili madugay. Human gibutyag ni City Councilor Eric Salcedo. Ngay patuman ng balaod magigsoon sa pandakop magala sa mga bao-bao.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang road clearing magigsoon ipatuman sa City Mayor Lando Clarixoy para magala nga ma-minus-minusan ang dagan sa trapiko bugat din sa atong dakbayan. Samtang klase sa Lapasan National High School. Gibalik na karong adlaw magigsoon human magala sa pabambahan magala kagapong adlaw. Automatic action, may gala ang chairman, kapitan, Julito Ogsemer.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa ato mga balita-balita, may gala ang national. Gingon sa mga sukik, di ko binaw karoon sa ato mga balitang national. Kampo ni Vice President sa Duterte, nagatag ko ng mga reaksyon sa katinawan sa testimonya sa kanikuwa auditor nga si Roderick Wamel. Samtang dito karoon sa Pakistan, suicide bombing. Ubay-ubay magigsoon ang tao ang patay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa mga balita at balitang sports. Sa ato mga balita, may gala balita-balitang sports karong butaga. Inlex Road Warriors. Nagpabilin nga walay pilde. Coach Jimmy Alapag. Padayon magigsoon ang iyang first time may gala pag-coach sa Pilipinas. Mayong lakaw iyang kutsing karong panahuna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang PBA. Matod pa may gala nag-viral human mga igsoon kamulundula. Ano na'y iring mga igsoon nagdagandagan dito sulod sa court? Asa mo sa digikan ng iring mga igsoon? Kamulong rebound ng mga player sa PBA. To ay iring mga igsoon nagdagandagan. Asa mo sa digikan ng iring di ay? Pandamay sa mga iring nga da. Nakasunod malagi na may gala sa kinibang basketball court ang iring. Pandamay nga iring, mga sugi, di kami na, oh, grabing dagandagan sa iring while kabulong rebound ng mga basketball player sa PBA. Ang iring sa tuwa, nagdagandagan, may gala sa court.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mato na kunguluan sa mga balita, karutaga sa rekomansa ng kaburama, ang buntag na Pilipinas, ha? Hulagway sa ta, magalama, magnum, no center sa ta. Sa na kunguluan sa mga balita, karon. Di ba gala sa iyo sa kabutagon sa balita o servisyo? Ano si Magnum Hunter Lani Delgado?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Yes, Magnum President Yonet, ang mga top stories ni Buntaga karoon na pagkatangan sa itong suking tigpaminaw. Dito karoon sa itong Magnum National kay kung 8 milyon pesos ng kantidad sa mga out of the country travel ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko na karoon na sa House Provision Panel. Deputy City Impeachment Court Coroner Spokesperson Attorney Rinald Tungol miingong anaaspa sa proseso sa pag-inventory ang final records ni Vice President Sara Duterte. Deputy sa itong international kay Barco sa Russia na igos sa sea drone sa Ukraine sa Black Sea samtang luwas ang 17 ka mga crew ni ini. Deputy kay U.S. President Donald Trump na wada na og pagsalig sa Iran sa ilang peace talks. Dito sa itong Magnum Business kay DOE may angkon na dili direkta nga mawala ang technical system loss. Samtang diriputa kay DTI giawag ang mga exporter sa Pilipinas na paligunon ang lokal nga kona local markets. Diriputa sa itong Magnum Sports kay Pinoy Champ Manny Pacquiao gitubag ang issue sa game-fixing issue sa MPBL. Mo na magdumpersin ato mga nagunang balita karon nga angay pagatangan sa tunga suging tigpaminaw. Gikan sa Magdum News Center para sa Bundag na Pilipinas, kini si Magdum Mother 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Lani Delgado. Alas sa 4:00 sulak wa sa tas gawas Magdum Mother 20 sa balita ug serbisyo. Ala si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Ito nga paglagway karong oras sa Diretso Sentro ng Bansi itong syudad. Watay ang ay kabala ka Magnum First Aid kaya sukoy kagahapong ang lawa nung asigi o ga ulan-ulan. Din sa ito sa Dakbayan, mituwa mo ulan, mutuwa mo ulan. Balik-balik Magnum First Aid no, ng kaning gastap and go. Ang atuwa po yun po nga sitwasyon sa itong panahon sa isigutanan sa pag-ulan. Pero pag-abot kagariha mga alas 12, Magnum First Aid, wala naman yun po na may ulan. Hangtod nini mga oras sa mayroon nga arang-arang po Magnum First Aid. Kaya lagi, paboro ka na para po sa itong makaisunan. Nga sayo karon nga mihimo sa pagbiyahe, gamit lagi ilaha po nga mga kaugali yung mga sakyanan. Baka niya ito po mag-commute po Magnum First Aid. Kaya diingit po sila baka yung mga balaka o gasamot. Nga po yung mga sakyan. Kaya sigurado man nga doon nagigabiyahe po mga sakyanan. Kaya mas lesser mga gawin kapalitan na doon yung mga pag-ulan. Dahil kisita na ito ang dagang sa trapiko. Din sa may dalang CM Recto. Din sa may Corrales. Din po sa may Julio Pacana. Veles area. Ning atong Dakbayan. So sama po Magnum First Aid. Makalas Laos ang nagkaryang klases mga sakyanan. Din po sa Iskad Laon. Dahil yun na. Ito lang po yun na matikdan. Nga dagan nga po Magnum First Aid ang galaw. Lahos-lahos sa pagmanes ng mga sakinan tuloy kaya may RTA wala mga taga kaning kokpo ng mga kapulisan nga masita po sa ilaha panahon nga mo biyahe po sila Magnum First Aid or makaagi sila nini pong na yung mga check kaninga na ay ato pa din po mga traffic lights so dinagit po din taon po sila panghunong Magnum First Aid no dinini pong ato pa din po mga traffic lights kaya naghatag man ng taon na yung sinyalis nag-function man ng taon ni Magnum First Aid kung kanusta tamo hunong kanusta tamo lahos kay regi ang uban po siguro gusto yun madali o pag-abot sila tagsa-tagsa ka destinasyon kasi lang mapadraba po ni sagad na mahimuhinungdan sa mga disgrasya. So amping lang taas itong kaisunan nga gaman ni Hokron sa inyo po mga sakyanan. Dahil kung ingon punta sa ato pa din po nga matikdan Magnum First Aid no, tungkol dahil kami dyan. Namin kayo po yung pagbunabugnaw po na itong na experience din po nga kadlawan. So sa itong kaisunan nga, dalalang kayo pong pagprotekta silang kaugalingan dahil lahat mga raincoat jacket daan pag Magnum First Aid o baka mga kaning karonos tungkol sa katunog maghimo sa pagsulog yun sila mga jacket. Aron di po dahil po mga panuhuton. Dahil sa itong mga kaisunan po, mas maigit magdalalang kayo po na sana wala pa na ako nasulti dalaga raincoat kaya lagi sa gunson ang people na ka mga adlaw nga doon yung mga pangulan-ulan niya itong nasinatend din ito sa Dakwen so at least kapalitan na doon yung pag-ulan na dahil po mabunot nga pang kaning panalipod po pag numafirst din sa inyo pong tagsa-tagsa kakaugalingan muna ito nga po monitor sitwasyon sa kanalanan o nga sa ito apong lakas pa na ako kinis Magnum 120 Angie Alzado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Dili sa tamang ilas ng Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Justin Navarro, may buntag Justin Navarro.
4: Mayong buntag. Mga tuking ito paminaw para sa itong malakaw sa panahon. Parang hello.
2: Sige Sir Justin, padayon palihog.
4: Ah, yes sir. Para sa atong update sa atong gi-monitor nga low pressure area, dati nga si Luis, base sa atong available nga tanan nga datos sa alas 3 sa buntag, ang iyang location kay nasa vicinity of Bagao, Cagayan. Ug naa patay usa ka low pressure area nga atong gi-monitor karon sa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang iyang location naman kay nasa coastal waters of Balaon, La Union. Update naman sa atong gi-monitor nga si Typhoon with international name na si Dolphin base sa itong available nga tanan nga datos sa alas 3 sa buntag ang iyang lokasyon kina sa 2330 km east of northeast of extreme northern Luzon. Diri sa Mindanao wala man silang epekto diri sa atog ang localized thunderstorm ang nagpadayon kini nga naghatag og epekto diri sa tibuok sa Mindanao og makasinati lang ta sa panalagsang pagdagkom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pagulan kila tu pagpanalugtog tungod sa localized thunderstorms. Posible gyud hapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Itong hangin naman kay hinay nga to sa kasaranganan magagikan sa habagatan nga to sa habagatan kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay nga to sa kasaranganan pagbalut. Temperatura na to karong adlaw nagre-range na nga 27 to 32 degrees Celsius ug ang atong adlaw musubang unya nga alas 5:34 sa buntag ug masalop nang alas 6:02 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 4:26 sa buntag. Mauni atong latest weather update, gikan sa buhatan sa DOST Pagasa Mulugan, El Salvador City, kini si Justin Navarro. Daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, Pagasa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
2: Alas 4:27. Inabati magalang atong Pagasa. Sa tanan, magalang nag-monitor karon na mayo muntag sa tanan diya. Kumbati na ta sa iyo sa kamuntagon. Alas sige, wad-wad na mo niya ha. Wadwad na mga estudyante, mga mama, mga papa, wadwad na mo niya kay buntag na. Kamas kita ni kay batay mga sapi.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: May uban kay yahay na kayo ang kinabuhi. Ana magyud na basta maning kamot, aho. Wala gid na basta maning kamot. Pero magtinapulan ta, wa gid. Wa gid tay matiti, bisag gamay na lang, wa gid diha. Na sige mga viewers na to, sa Magnum Live, good morning sa inyong tanan. Mayong pagbanik kay Sika inyong tanan niya. Standby lang mo to tao, nagkibasahon tanan ninyo mga greetings, mga minsahi. O niya tao da. Ani sa ta, kaya na ako ni duha ka tao na biktima ko ng kawatan diha sa samtang na ako no sa Northern Mindanao Medical Center. Na di yun kumpiyansa, bisag hospital bitaw, gani simbahan, na gani ng awat simbahan. Di ba? Hospital pa lang. Simbahan gani, kamulong ampu ang tao, agi okoy oy. Agi okoy, agi kuha ang kwarta. Grabe, sab ng inana, no? Di na lang ginugwar tama, looy na lang yun nga. Tapos ginuo ko simba ko. Bitsik sa natos magdumantiran si, yun saan ipagkuha, may gala. Check the report sa balita og servisyo na si Magnum Hato 20, Angie Alzaro.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Sa mga individual ang mihimo sa pagdungog sa itong kapulisan, dinis may police station 2 Kugon, aron ipatala ang pait nga kasi natiyan lang magduma first aid tungkol kay naanagay sila din sa hospital, pait na yun magduma first aid nung tungkol kay naman din sila importante po nga katuyuan po din sa RMMC, mga kanipagpatambal, pag-assist po sila mga kabanay, pero nabiktima pag yun intaon po dahil sila sa kawatan. Una nga mihimo sa pag-report sa itong mga otoridad, alas 4 ang taknas kadlawan magduma first aid, kini nga usa ka Joanne, 19 anyos, nga lumad ka resident sa may Alegria, Santa Monica, Surigao del Norte. Giingon nga naa sila din sa may Northern Mindanao Medical Center Magduma Versys, barangay 27, ning atong dakbayan sa maupong oras. Tungod lagi kay doon na po sila po kining panginahanglan Magduma Versys doon kay naa siya din ha para sa admission. So kini siya Magduma Versys, imbis nga pasyente, naghimo kini siya Magduma Versys no sa pag- anha na lang gid in town sa atong pong kapulisan sa may police station Tukugon aron ipatala ang nahitabo nga to kaniya. Giingon nga naa siya din sa nahiskitan pod nga vicinity nga nagamit-gamit po siya ga cellphone pod magduma first aid, so wala po niya na matikdan nga kaning aduna na dai po ya daotang elemento nga nakagahimo pod sa pagmonitor kaniya kung gano sa pod niya undangan o gamit ang iha pod din pong gadget. Gibutiya nga dihang siya magduma first aid na human na lugar sa iha pod din pong paghimo sa paggamit sa iha pong Samsung A17 nga color gray nga dunay gold casing nga cellphone. Waanan niya na matikdan pod magduma first aid nga duna na di ay mihimo sa pagkawat nini samtang siya pod magduma first aid nung kamulo pod din ta sa paglatulat din he sa may RMMC aron nga ma-admit. Gibutyag nga wagit pod niya ma-identify kung kinsa ang kawatan. Tungod lagi kay sa agad po sa imong makitaan pod din sa may Northern Mindanao Medical Center gawa sa itong mga health care personnel, mga pasyente man o mga watcher. So di po siya makapinpoint kung kinsa yun ang kawatan nga mihimo sa pagkuha sa iyahang cellphone. Apan wa magdugay magduma first aid, doon nalagyan po na siya na himong kauban sa pagpatala at dinipon sa police station to Kugon. Kaya mihimo po sa pagsunod o reklamo ang usa ka residente gikan sa may balisong bulisong sa Bruce City, Misamis Oriental. Kinsa na iabot po din sa kaning Northern Mindanao Medical Center kaya doon na po ipa-admit po magduma first aid. Ibutiag na susama gyapon ng oras, alas 4 kapingin kulang ang taknas kadlawon kini si Ma'am Detel May, 29 anyos nga dalaga o residente sa Zone 1 na Bulisong sa Cebu City, Misamis Oriental, ang itunga din sa buhatan sa police station na 2 Kugon aron i-report ang nahitabo po magduma first aid nga pagpanguha sa wala may ilang suspetsado sa iyang pong cellphone. Gibutyag nga kanipong iyang cellphone magduma first aid usagya po ka Samsung o kini giku hilabtan yun sa wak pamailhan nga suspetsado tungod ni ini. Townships pag-report sa mga otoridad aron matabangan siya sa paghimo no sa pag-ila o gabagahimo sa pag-recover po sa mga CCTV footages na hindi na po sa mga area aron nga makabawi niya ang maupong nga cellphone tungod na kalagi kaya wala gito siya ma-identify magdumang first aid nga mihimo sa pag-pang muha sa iya po nga gadget niya pong gitipigan lamang sa iya po nga personal ng mga gamit niya po magdumang first aid giuban na iya po niya sulunan po siya utanganan magdumang first aid dito po niya gitipigan apan wadam ha nini po nahisgit ang biktima nga taga El Salvador City misama sa Oriental nga imbis nga nasa din na sa may kung Northern Mindanao Medical Center nga makabati ang taon unta siya magdumang first aid no simpatiya sa mga tao po nga nasa palibot kaya pareho man sila nga doon na po yung mga personal nga katuyuan po din na kaya na yung mga na-admit ka pasyente doon na po yung mga kaninga ipang bisita mga pasyente so pareho unta dapat sa first aid no na ikahingawa kaya naasa kaninga sagad sa ilahan na din na sa may NMMC naasa kagulaanan pero nakuha paghihapon nga muhimo sa pagpahimulos na doon pong daot ang elemento nga maukini nga pagpangawal sa mga gadget nini pong duha ka mga baba. Ay, so ang maong mga insidente sa pagpangawat din ano sa vicinity sa may NMMC anayman po sa 2 pumbuhatan sa police station 2 Kugon sa abtang ang nahisutang mga kawatan di pa po maklaro magdumang proceed kung usa lang po ni ang imo sa pagpangawat dining duha ka mga gadget sa duha ka mga babae nga naadina sa may NMMC o baka lain-lain po na silang mga kawatan o ga pareho lang yun magdumang proceed no, kung incidents lang siguro nga nagdungan po na sila nga nabiktima ni ini po nahisutang mga suspensado so karon na naman sa may police station 2 Kugon ang mga pangito po para po sila udugang investigasyon nini po nga maong pangawas din sa provincial hospital. Ngayon ang mahibo at ikan sa police station 2 Kugon, kinis mo 220. And si Alasado sa balita ang servisyo Magnum Radio.
2: Salamat magdumato to many Magnum Hunter na Angie Alasado. Ay, atong oras karon ha, mga maninay, mga suki na to. Atong oras karon ay mong kalibot. Atong oras, mga mama, mga papa. Atong oras alas 4:33 na. Matod pa ni Magnum Hunter Fit motor gikawat. Allah, luoy ba sa tagiyaan niyo?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Pinawato sa latoring report ni Magnum Hunter at Dwayne 22. Ang motor raw ko may gala na uwa ang motor. Kay gikawat ang motor. Niyadi na rin nawato ta report Magnum Hunter 22. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Faith Valles.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Nagpatala sa kapulisan ang usa ka 23-anyos nga lalaki human kawata sa wala may ling suspitsado ang iyang motorsiklo diha sa Mucusayas Barangay Carmi ni atong siyudad. Subay pa sa report, samtang giparking sa biktima ang iyang motor nga rider new version with plate number STRC3865 color combination red and black. Sa gawa ilang balay, kanit lang kining nawala o gituhang gikuha kini sa wala may hing suspitsado. Sa karon, na-refer na ang bang hitabo diha sa Police Station 4 Carmen alang sa tukmang disposisyon. Balita, gikan sa Police Station 4 Carmen para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Faith Villas. Alas 4:35 na. Atong oras may galan ini may galan sa iyo sa Kabuntagon. Alas wala pa na mata niya. Mata na mo niya kay Bunta na kama sa Bunta na na. Nagan mo nagmata na iyo. May muntag sa itong higala niya mismo sa mga kinibang hotel kuno. May galang white tulugay. Oy, may muntag niya sa mga sakop diya sa Lux Hotel, oh. Minaw ko na sila pinuminti. Wako na sila itulugay diya. Grabe sa diway tulog-tulog. Ha, tulog. Pwede mo padalagsa pag pahipi po magkilid sa ubo sa CCTV. Oo, piyong-piyong ginagmay ba? Ano, ginapat. Piyong-piyong ginagmay sa kilid. Ang tawag nga manok minanok style ba? Sige, may buntag diya sa mga trabahante ko no, nag-monitor karon sa Lux Hotel. Dila ni Engineer Opong, Boss Idio, Marvin, Rimon o kang SG Mundihar. Pinagagahi ko nun si SG Mundihar niya. Grabe po si SG Mundihar. Oh. Gahi, ganyan ko nun siya. Oh. Gahi o ubo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Pati si SG Madri Dano. Mayong magaminaw nyo di ah. Gikan sa atong amigo na to. Masignapan ni siya ay kwan nito. Masignapan ni siya ay binuhi gikan ni Boss Roger Lam. Wala na imong kwanya, boss. Katong imong mga tawag nila kuno nga high action. Namay buntag sa itong amigo niya. Piniminti ang Minaw in town. Sa atong programang buntag na Pilipinas. Salamat kini mo niya, boss, ha. Mga trupa niya. May magaminaw sa mga trupa. Trupa kagig! Trupa kagig! Ah, sige. Matod pa na nga champion atong Alex Iala Magdumibi. Ah, congratulations ni Alex. Mayo man si Alex mo Juan, mayo man mo bunal. Congratulations Alex Iala. Daga mo mga sikat ng kuano, mga atlet. Manny Pacquiao, mga Ichi Ubiena, mga kinibang Alex Iala. Sikat ng Pilipinas yun. Bisag asa, sikat ang Pinoy. No, bisag asa ka mo paingon sa tibuok kalibutan, sikat ang Pilipinas. Oo, di ba? Sikat ang tanan. Ay, kuha na ni sa itong Pilipinas. Sikat ang tanan nga Pinoy. Bisag asa tamay gala, sikat yun ta mga, mga Pinoy. Ang itawag nga Pinoy ako, Pinoy tayo. Di ba? Sikat ang mga Pinoy. Bisan asa may gala. Duga mga balita sa tatos na ni Magdumincho. Magdumincho, Magdumante Risa. O Magdumante Run Magsaysay. Standby lang Magdumrun Magsaysay. Oro Chamber of Commerce. Nagkadawat ko na sa unang Hall of Fame sa dakong event. Iyan din tali na wato ta report Magnum Hunter 19. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter. Mencho kabakturan.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Malipayon nga nakadawata sa award ang botana sa Oro Chamber of Commerce sa siyudad sa Cagayan de Oro sa Gikabutiaga nga nahimo nga Hall of Famer ang nasangpit nga botana sa usa ka awarding ceremony sa national event. Matod ni Almarco Brito, ang presidente sa Cagayan de Oro Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated, nga usa kini kadakunga lakang uga timailhan na aron na maipakita ang kalambuan sa maong botana labi na sa hisgutanan sa mga businesses, entrepreneurs ug ang pagpauswag sa ekonomiya din sa pipila ka mga tuig na sakmit ang pinakaunang award gikan sa nasudno na nga panggamhanan.
7: We're proud to announce na ang Oro Chamber is the first Hall of Famer Chamber of Commerce in the entire country, no? And that award was given to us in the years 1993, 94, and 95. What is siguro special about Oro Chamber hosting this Mindanao Business Conferences that newly stand the President of the Philippines is coming over. So in the years 1992, 94, it was former President Fidel Ramos. And 2003, wherein I was the convention chairman, it was past President Gloria Macapagal-Arroyo. And after that, 2017, no, si Philo Mindanawan, no, former President Digong Duterte, was here. And now, 2026, I hope that record will not be broken.
6: Ang pamahayag ni Almarco Brito, President sa Cagayan de Oro Chamber of Commerce ug Industry Foundation Incorporated. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na sa balita ug serbisyo. Magnum Radio.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dara sa lang yung battery report, Magnum Hunter, medyo kabaktulan. At yung oras may gala, alas 4:40 na mga manina yung mga suki. Standby may gala sa itong dugang panato may gala mga lagbitan ang isgutanan ini may galang sayo sa kabuntakon. Alang sige ha, sa tanan may gala nag mata na garon, oy, mata na ko, kay buntag na, tingklase na sab. So, tingklase na sab, oh. Oy, daya sa kinibang Lapasan National High School, balik na sila klase karon naman, giyoktaba kagapong adlaw, ha. Ang ila mismo ang klase, tungod lagi sa hulga sa seguridad, kinali yung mga nag-spread ng mga messages, mga isoon nga naalagi about aning mga mamusil na sab. So, karon balik na sila klase, Lapasan National High School, back to normal na. Busa, eskwela na mo karon, ha. Ay na mo pagtulog-tulog, Tagalapasan National High School, balik na mo klase karon. Pero nagya po'y pulis magbantay diya karon. Pulis, huwag na po'y mga tanod, batod pa ni Cap Julie Toksimir. Na nagya po kuno'y mga tanod na ang mga pulis, magbantay gapon diya karon sa Lapasan National High School. O sige, ligo na mo niya mga estudyante. Ayaw mag-eskwela nga mo'y ligo kay di mo kasabot sa leksyon sa maestra kay sige lang mo katol-katol.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ligo sa ta, ligo. Dayon human ligo. Mahaw, human mahaw, eskwila. Lahat, mudalitso ba ito sa eskwilahan, ha? Di ba ito mudalitso sa bilyaran? Agay, kamo. Narabay uman ni sudyante, pusing kayo, purma kayo. Hinapay pa iyo nga, pap! Sos, gabi hinapay. Patsoy-tsoy kayo. Ang resulta, di mo mudalitso sa eskwilahan. Tuwa, mas bilyaran, mudalitso.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ang Katayubong-tayubong atong agi aning style galing ni. Napay tisas nga sos. Nagka-blue-blue man imong uniform doy. Ay, murag blue galing color sa chok karon. Lahi na day color sa chok, blue na. Ah, color blue na ang chok. Ay, lahi man di ay kayo tanawa na nayubong man. Lahi ning estudyante ang gi-eskwilahan. Ang baon giabang man may gala sa bilyaran.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ay, nako Ginoo ko pastilan lagi ba? O na may galang delikado basta mo eskwila ganito na to atas bilyaran mo diretso. Ayaw na yun na nag-utruha kay so yato matunan na ng kuan. Anang bilyaran. Diba? Lahi atong matunan na ng bilyaran. Ano mong pangandoy nga mohimo mo ng mga sikat kay mga bilyarista? Eskwila gid mo, diba? Eskwila mo para nga sweeto. Importante gid ang pag-eskwila mo sa eskwila gid mo mga bata. Pag-eskwila gid mo kay sos, lisod gid gayo nilit na ka mag-eskwila sos. Paningkamot gid mag-eskwila diya ay gid mo pagluya-luya. Mientras na itsansa, bata pa mo, eskwila gid mo.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Lalaki, gitabangan o kulata sa wala mailang mga suspitsado! Agoy, kaluoy ba sa bani, gitabangan magkulata? Atong paminaon ng report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Ron Magsaysay.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Nagpakitabang sa kapulisan ang usa ka 36 anyos nga lalaki kinihuman siya giingong gialsa ug gikulata sa tulo ka wala mailing tawo sa barangay City ning Dakbayan. Nailhan ang biktima nga si Mark Jury, usa ka sales consultant ug residente sa Carmel Hill barangay Kamamanan ning siyudad. Matud sa reklamante nga ang maong insidente nahitabo sa corner Captain Vicente Rua Street diin gituuhang gisuntok una siya sa usa ka lalaki samtang aduna sila panaglalis sa iyang asawa. Sunod niini, miabot pa ang laing duha ka tawo ug gitambangan nila ang biktima. Dugang pa niini, ang mga nialigar nga mga suspitsado adunay sinuloob nga sinina nga adunay kalambigitan sa usa ka grupo sa fraternity. Tungod niini, nakasinati og mga pila sa naong ang biktima ug gipahayag ang tuyo nga magpasaka og kaso batok sa mga nialigar nga mga suspek. Sa pagkakaron, gi-refer na ang insidente alang sa dugang investigasyon. Balita, gikan sa PlayStation 2 Kugon para sa Butag na Pilipinas. Kini sa Magnum Hunter 15, Ron Magsaysay. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Pautumagin na si Magnum Hunter, Ron Magsaysay. Gikan may lang sa report ni Magnum Hunter, Ron Magsaysay. Atong oras alas 4:44 na. Mata na muli agay buntag na. Duga mga balita sa ta, may galang duga mga balita sa ta. Duga mga balita sa ta. Giangkon karon magigsoon ni Representative Liveste nga matod pa niini nga iya matod pa ang ipasayro agipasaylo ni Batangas First District Representative Leandro Liveste human lagi magigsoon nga aduna may galay pagsabuy na ngadto kaniya sa NBI tungod lagi may gala sa gitawag nga problema kon reklamo ni Executive Secretary Ralph Ricto. Matod pa ni Batangas First District Representative Leandro Livestre, ang iyang screenshot mag-igsoon nga personal nilang paghiskot ni NBI Director Melvin Matibag kung asa nagpadala mag-igsoon sa gitawag may galang pag-greetings niya itong milabayang tuig. At atol sa post may gala ni Livestre sa social media, giingon ni Livestre nga amigo matod pa ang pamilya niya o ang kinibang pamilya sab ni NBI Director Matibag. Sa diyang mentor niya kini may gala sa diyang nagsulod pa kini sa politika. Matod pa ni Liveste nga iya na matod pang napasaylo magigsoon si Melvin Matibag. Kay gihimo lang matod pa nini ang iya mismong trabaho. Og nasayod matod pa si Matibag sa pagkatao ni Liveste nga tinuod anon kini nga klase nga pagkatao. Og ang gihimo may gala nga kinigitawag nga reklamo gawang rikto lang matod pa kini kung sabtod buhat-buhat tang. Og matod pa dili kuno kini tinuod og nasayod siya nga gisugo lamang si NBI Director Matibag sa pag-imbestiga ngadto may gala sa nahitabong insidente. Human usab may gala gi ingon may gala ni Alibeste nga iyang gianunsyo nga ang NBI ay nagsapoy na batok kaniya sa gitawag may gala nga allegation nga matod pa na kunoy nagpaloyo isa na niini nga ila mismong giduot sila ni Executive Secretary Ralph Recto.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: So, medyo kabakaba na San Miguel Libistria ni. Ha? Kabakaba sa Las Leandro. So, si Matibag na po. Another Matibag na San Miguel. Di matitibag. So, lain Miguel ang reklamo. Anam na reklamo sila. Tanahon ta lang, susunod na kabanata ni mga reklamo, mga sugit ni Guminaw. Na kay daghan na yun, Miguel, karon ang gitutukan. Pero ang pinaka-kontrobersya na nakagawas mga igsoon na klaso, kaso nga dako-dako e si kinibang kani Senador Ramon Revilla, si Budots King o si Haring Panday. Nawa na, sige nagparte. Ah, ato na sa iyang mga farm. Tanaw-tanaw na sa iyang farm. Sabi sa gini, oh. Kuyaw gini mga igsoon si Narnong Putik. Gawas gini si Narnong Putik in town. Ah, wala karon. Oy, mga estudyante, recognize ipuna, no? Kay naka-uniform, magligo na suba. Ay. Ay, magkumpiyansa ng suba na si ipunan. Ay, magligo-ligo kay na. Lubog mangguna, di na ito mamantayan ba? Di ba? Lubog, di ito mabantayan nga. Uy, laom ba niyo, dili? Ah, ay, muhawid sa inyong tiil diyan, ha? Ay, magkumpiyansa o kay nag-tinaw ba? Kay makita man mo ang laom o mabaw. Na, basig maunsa dira mo, mapapasangin lang na ito, ang ukoy na sab. Luoy na kayong ukoy. Sige lang, pasanginlan. May gala, pag nagani, missing, maukoy na siya pasanginlan.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Astilan, pandamay, ha? Magligo-ligo diya sa suba sa ipunan kay lubog. Oo, likado ng lubog. Alas sa 4:48 na, may gala nga itong oras. Dili may gala sa itong naguban sa itong programa. Karumbutang ang buntag na Pilipinas! Malikad na sa Magnum NJB kay tungod ko na sa basketball. Pabuta sa karunta taon sa Magnum Kia Villanusa. Iyang report karunta taon, magala, pabuta lang siya. Tungod ko na sa basketball, minor de edad, gidapatan ko na sa amahan, may gala sa kanulang matanon. Na, mauna sa mga karun laging basketball. Oo, may danaw na to kay ang basketball karun, mga igsoon, nagkagrabe na ang dulang basketball karun. Makita mo diya sa mga social media, ang basketball dili naging sports. Boxing na mga higala kay magsinumbagay man ang mga magdulag basketball. Grabe na ning basketball karon, wala na sports ba, no? Di na siya matawag halos nga sports. Gawas lang ato mga sportsmanship gid modula. Okay, pakita nila sa mga kabatanunan nga tumutubo nga ang basketball is a sports. Dili na siya mahigala nga paggamay magayla masikhan gamay magayson nga piki ab. Sumbag dayon, no? Ay na dagar istorya. Awatan ni Boss Rick Doms ganito nga magdulag basketball nga balag mahulog-hulog na lang siya magkamang-kamang na score di ganang mangunsa. Sports lang ginang iya. Diba? Away, gubot. Sports lang. Balag si kuhaon ka sa imong kontra. Basta kayang imong mindset, sports lang yun ni. Hindi ni wrestling. Pandamay. Ahay nako. Be, anita ni Magnum Hunter 20? Dawato sa Magnum Hunter Anzi Alzado? Ha? Ah? Oh, ana ba ana? Para magkakwanta si sige ana ba? Oh, kana. Pwede man sige taglingi. Oh, diha. Eject the report Magnum Hunter 20. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Sa ka 17 anyos na lalaki ang minimo sa pagdangob sa itong kapulisahan na aron i-reklamo ang ilahang silingan o sa kahabal-habal driver din sa may barangay kamaman aning atong syudad. Kiniman matod pa ng dapat sa iyahang magdamang first aid kung man giingo nga mihimo sa paglaban usab sa iyang anak gihapon ng minor de edad nga kadula ni po nga nahisit ang complainant sa basketball sa nahisitan nga lugar. Subay sa report nga itong nahugtad nga kini nga gitudlo matod pa nga suspensado na ilahan nga si Alias Luel 38 anyos nga nagahimo na sa pagmaneho o gabal-habal din sa nahisitan po nga barangay o silingan o sa gihapon nini po nga maunga biktima na itabu ang mga insidente sa kagabiyon na magnumaversin samtang nagdulag basketball ang biktima kauban ang anak nining nahisitan nga suspensado human sa dula so sa maglag kini nga wagid po na himong tarong ang ilang dula magnumaversin kay nagganitay o nagkabangi ang pundok sa biktima batok sa ilahapong nahimong kontra. kontra sa dula nga basketball apa na wa magdugay magduma first seed na hibong kini na hinsitan po nga minor de edad kay kalit nga mito nga ang amahan ini pong usa sa mga kaning kadula niya nga basketball nga kini nga Siluwal o gibutyag nga kini Siluwal magduma first seed ni himo dayon po sa pagpandapat ini pong nahisgitan nga complainant nga 17 anyos pinagi sa paggamit ini pong nga kawayan o kini nga kahoy magduma first seed nga kawayan o yang giya hapak din po ni nahisgitan po nga minor de edad duwas ini yang napuspusan ang maong minor gihimo pa ini ang pagpanagpa sa dagway ini pong maong kahabal-habal na driver sa nahisgita nga minor de edad rason nga kini po din tanpo nga maong biktima nakaangkon po bang dumafasin noong mga kaning physical injuries dining nahisgita nga insidente gani gibutyag sa maong minor de edad nga ang kasakit mag dumafasin di abot yun din taon sa ihapon din pong wala nga kaning dalungan. Inungdan nga medyo mura siya na wadaan po bang dumafasin.
2: Bungol siya, nabungol.
3: Nabungol po din siya sa kakusog po sa pagpanagpa nini pong nahisgitang 38 anyos nga amahan. Dayon na nag-iingon pa ang maupong minor de edad nga ang gihimo nga pagpandapat lagi nini po nga maong nga habal-habal driver tungod kay mihimo kini siya magdumafasin sa paglaban po sa iyang anak nga kaatbang nini po nga hisgitang complainant sa dula nga basketball. Ano po nagi butyag magdumafasin no kung unsa gigikabiktan lugar sa kanipong nga complainant o nga sa iya pong kaatbang sa dula sa basketball nga anak ni ini po nga habal-habal driver. Pero kini po nga amahan magduma first seed siguro nabati niya no nga nagrabyado po yung anak may lungdan nga yung gisulong kini pong nahisit ang minor de edad apan mawag na iklaro man po magduma first seed no nga namang yapon tayo ba atong balaod nga dapat yun na to nga restituon tungkol lagi kay kini po nga complainant sa rabo po ka minor de edad hindi dapat yun moderate kasi po dapat nga tupod na kaniya so tungod din yung magduma first seed ang mong insidente ipatala yung tanin ni po nga minor de edad nga kaniya minor de edad nga kaning reklamante din sa police station 2 Kugon tungkol kay sa iyang nga bahay magdumafasid gawas nung alunay physical injury nga yapong naangko ng yapong kaulawo na yapo din pong gibati po magdumafasid nga kasakit diha nga gihimo sa nahisgitan nga habal-habal driver ang pagpandagmal nga tukan niya at tubangan po sa mga tao so daghan ang nakakita nga nahitabo kini nga maupong nga pagpandapat nga gawas nga gisakitan siya magdumafasid physically gikasakit usap po niya o gikaulaw po niya kay daghan ang nakakita sa mga pong pagpandapat nini pong nga maong lalaki. Ang insidente karon gi-refer sa tukabulisan sa Police Station 2 Kugon din sa may Barangay Council for the Protection of Children sa kamamanan ng atong syudad alang sa tukmang intervention o dugang aksyon kalabot din yung reklamo sa maong nga minor de edad batok sa silingan nga habal-habal driver. Balita na hipos gikan sa Police Station 2 Kugon kini sa 220 and si Alsado sa balita o serbisyo Bundog Radio.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Anje di tani Magnum Kia kay naon sa mentaon ning si Tinta Anyos. Gibunal-bunalan mga kahoy sang silingan. Sus Ginoo ko. Kaloy ba sa bitaw ni Lolo in town ayo sa inyo na mga tigulang. 70 years old oh, giayog bunal magigsoon. Sus kahoy pagigibunal. Sabi sa lain taon ni Lolo, ni Anitalay dawaton ta. Sa balita og serbisyo ana si Magnum Hunter. Magnum Hunter Kia Abillanosa.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Nakaangkon matpaog ang mga bunog o sakit sa lawas kining o sa kasitintaan yos nga lolo magduma first seed man matugpa kining gibunal-bunalan sa iyang silingan diha sa ilang diha sa ilang lugar sa may barangay Bugoning atong syudad giingon nga mga biktima na iyo sa pangalan nga si Lolo Fredo sa tintaan yos nga taga barangay Bugo sa ang gireklamo nini ang iyang silingan nga si Joel gikaingon nga karing nagsugod matugpa ang panagali sini nga druha human matugpa nga gibadlong ni ini nga si Lolo Fredo kaniyang silingan nga si Joel nga dili nalagi agdahon og inom ang iyang igsuon magduma first aid kaya medyo buhubog na o gabasin po nga kaninga mo resulta na unya sa kaninga kagubot labi na kaya medyo init po nga ulo kaninga droha nga nagainom apan natungod lagi sa rason nga muraga nasuko po kaninga iyang silingan nga si Joel po magduma first aid kaya nga nung ibadlong matod pa kini siya nga naghappy-happy raman inta, ka, no, I mean na naghappy-happy raman sila tuya nga kainom nga igsuon ini nga si Sir Fredo po magduma first aid nga ikuha matod pa kini uga kaninga dos por dos daw gihapak-hapak nga to sa dasang pitwood nga tigulang po magdumapresid may rason nga ang kanihintawo nga si Lolo Fredo na nabawagin ng taon siya uga kaning likay po aron pag isa magrabihan at usa kaning pagpambunal ini nga iyang silingan kani man taliwala pa man nga nagana ning kamot ito nga likay kay nasang pit pud nga tigulang tungod siya nga katigwangon uga siyang pangidaron pud ani magduma first drug mga instances nga wala gyud siya makalikay so diha nga giatake og gibulbulan siya ani nga nasang pit pud nga lalaki kani man ay harap po ng unong mao nga incident ay minang kaning pagpamunal po naman nga kaning gibulag o giaparta kini sila sa lain pang mga nakakita sa ilaha po nga mga silingan nila magduma first aid apan na kaning lalaki nga si

0: nga bilang upon sa kapulisan sa police station Sig sa Puerto Toro na ipatala ang mga pagitabo o gireklamo kining iya nga silingan ni noon itambagan po siya nga magpamedikal aron po nga na masakusog ang iya nga po nga ebidensya o iya po nga depensa po nga doon naging itabo git po nga pagpangdapat gikan siya nga silingan nga nagasubikad lamang uman matupa nga iya nga agibadlo nga dili na lagi makiginom siya nga igsungon tungkol sa rason nga hubog-hubog na kaning duha po ka mga lalaki noon ang maong nga insidente gireferring ato sa napang tagapamayapa sa barangay Bugo aron kinimatagan sa tukmang disposisyon. Balita agikan sa Police Station 6 sa Puerto para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Daghang salamat Magnum Hunter Kia Belenosa. Gikan magkala sa lokasyon. Ito oras alas 4:58 na baya. Oo, naiwa pa ng kuano, wa pa ng mata. Oy, mata na mo ni oy. Grabe sabi niyo pagtulog, grabe mo manghagog sab. Oh, mata na mo kay buntag na. Ano mo pagluyuluya kay di ba ay magluyuluya ganun? Di ba? So di na dapat magluyuluya ha. Oh, manang giingon may galang Aw, wa pa mamahaw? Ay, sige pala ka way mamahaw. Oh, ay kabala ka way mamahaw na ayom-ayom diha na kalamunggay das kilid. Ana pagbasoy kalamunggay buntag sayo, mayo pa noon. Oh, wala pa isudan daw. Ay, sos, ginoon ko mabalaka magagwisudan. Pangayog kalamunggay na sa silingan. Butang eh, magpag-init og tubig eh. Blunod ng kalamunggay, asinibit-sini. Sabaw-sabaw na sa isbuntag, nanay pamahaw. Ana naman na, hindi man na ingon mga igala nga kuan, hindi man na ingon nga mangita paginta may gala sa masudan. Magreklamo patas mama nga way sudan. Ayaw. Ayaw reklamo kay ang kinabuhi. Dili tiyaw-tiyaw, dili ni narati ang kinabuhi. Paglingin mo din ay kalamunggay na silingan ay pagkutlo niya lima ka palwa nga kalamunggay, larosa ang kalamunggay, pag-init og tubig, eh butang ng kalamunggay, bisini at sini, di. Nanay sinabaw, yun oo ko pastilan. Ay na mo pagluya, pag huna-huna ng reklamo-reklamo pa mo sa mama nga way sudan, yun oo ko. Panahon karon dili na takinanglan pa nga nagluya-luya. Awatan ninyo si kinibang Mikoy nga permente lang gid Japon mag maningkamot, di ba? Maningkamot, ayo kaluyuluya. Di dapat nang magunaw na ta nga magwaysudan ma, waysudan ma. O ni mga bata karon magsige magma, ma. Salig permintis ma. Magwaysudan, oops, be waysudan. Ay, way problema kung waysudan. Ni ao, oh, ay sos kadali sa sudan. Diba, diskartes kinabuhi, dili ito masigil na tagma, ma, pa. So, Ginoo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sana magbalik, tano ka mga balita. Mabati yung dirisato, managuban sa ito, kabura, magkarabuta, kabuntag na Pilipinas, ha? Standby, oras, nanay, tatay, lolo, lola. Oras na ito ay magkalibot, ha? Alas 5, impunto na sa buntag.
3: Oras, hatod ka na ito sa Jugs Commercial.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensado,

0: Submit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa Antonio Luna Street, Cagayan de Oro, Sere.
1: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500,
3: masaligat,
2: epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karun ay kabang nga gadugab, pero may kabang dun ay hangin ng imong tiyan. Masin dun ay diferensya ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na dun ay polycosanol, ang guban pa nga phytochemicals gikan sa extract ng sugar cane. Mabuton ang usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mo ay minaot daog may guba. Sa mong atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kendorog, Misamis Oriental. Pahimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine Wellness Center. Market Sera Gunabas Terminal, Lapasan ka Kendoro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Oras a las 5:05.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik na may kalas sa ato mga guban. Sa ato ka programa, karabutang-kabutang na Pilipinas, mga manila mga suke.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Wapo na sila ng mata, gano. Galingo-lingo, pangilang mismo mga ulo. Kapoy, bitong bangon, buntag sa iyo, no? Labi na, mga alas 3 na ka natulog, alas 2 na ka natulog. Asos, kapoy kay bangon, duty alas 6, oy. No? Kapoy kay duty, labi na, nakatulog ka ganina, alas 3 na uman ang inyong inom. Unya mo duty kag alas 7, ah kas bugat sa ulo ano eh. Unya ba imong baho ba gapa ni maho pa mga isong ilim nun. O man ang style sa uban nga pag magay manghangad sa imo boss birthday na ako boss balay ta. Ah, balag ng alas 7 ang duty ah baho man alas 3 alas 4. Unya matulog ba ana? Di sud pud ka matulog. O, tulog man gyud na. Ah pagtulog pag mata ana ah. Sus, mura ka magigsuog na may mura magagihayaan eh.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Okay ng kapoy, basta gikan nga ni kag bilar, gikan nga ni kag bay sa tumtulog, gikag inom. Agkoy, sagol-sagol lang inom, agkoy. Nga lata kay ka, nga mabango na sad ka, kay mojuti ka alas 7, sus. Kung siya may mahatang ni mo nga maing termaho, hana nga grabe magigag sabog pa magigas ilim nun. Di ka maghatang kung maing panirbisyo, anak. O nang uban may gala, gamay lang gani, maning customer. Maning ka, maniog trabante. Lain may gala ang tama, ha? Bilar may gala, kay grabing tagay.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ah, ay naku buhay. Stand by Magnum Kia, Villanosa, kay matod pa na ako noy. Gikawatan ko no sa mga pananong mga lube. Nah, maun ni karon. Stand by sa brand Magnum Angie, kay matod pa ni Magnum Hunter Angie sa iyang report. Na ako rin motorista na big time na sa hit and run. Di ako noong siya ka pickup sa uptown. Pabuta itong mga kauban na ito. Dinis ata ni Sniper Kumba. Kay matod pa ni Sniper Kumba, motorista, na aksidente ko no kay nakainom na niya nasa ning humog.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nakainom na sab. Di ato sa dawaton ang report sa atong Sniper. Di cancel Salvador City. Sa balita og servisyo na si Sniper. Randy Kumba!
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Sa mga balita, mag-ubersin ka ito na kutlog ikandire sa atong area of responsibility sa dakbayan sa El Salvador. Kasagara na gining may tabo mag-ubersin sa usa ka driver sa motosiklo na magparagan gani pero ubok sa gahom sa alat. Morning may tabo kagabi ay mag-ubersin driver sa motosiklo nagdala sa ngalan nga si Jonathan Imbursa taga-Lagindingan, Misamis Oriental. Gikan siya sa dakbayan sa Cagayan-Yoro, alas 6 ang takna kagabi magkumpresid. Nakatigme-tigme na sa Agua de Pataranta magkumpresid. Nagdagan siya sa National Highway, pag-abot niya sa Barangay Amoros, El Salvador City, sa dilipagid maabot sa Amoros Bridge. Aduna may usa ka tigulang magkumpresid na may tabok sa dalan. Ngit-ngit man ang maong area, wala kayo isuga mag-umpresid. Iyang gilikayan ang nasangpit nga tigulang pero tulimambad ng iyang pananaw. Paglikay niya mag-umpresid, tungod kay nakainom-inom ang nasangpit ng driver, na-outbalance na niyang manubila, mahinungdan, na may tumbling, na-aksidente yun ang nasangpit nga Jonathan Imbursa. So, nakaangkong ikinisag, samad sa iyang bukton, samad sa iyang tuhod, ugusap sa pipila kabahin sa iyang kalawasan. So, nakarecover na po ng nasangpit nga driver mag-umpresid o may palayon kinis na iya magpanagan. Samtang kagabi sa mag-umpresid tungod kay duha may fiesta din sa dakbayan si Salvador. Karon ganing adlaw mag-umpresid, Agosto 4, fiesta man o mga adlaw usab sa Virgen del Rosario sa Our Lady of Snow sa dakbayan Salvador o pagka Agosto 16 mag-umpresid, fiesta gyapon ni Senyor San Roque, pariyara niya po mag-umpresid niya sa lapasan o sa barangay patag dakbayan sa Cagayan de Oro. So, daghan kayong tao kagabi mag-umpresid sa El Salvador City Gym tungod kay nagpahigayon ang local government unit o hindi kay kontes usab sa live band. So, ang live band mag-umpresid, gisalmutan kini sa nakadayaw sa mga banda gikan sa dakbayan sa Cagayan de Oro gikan usab sa Iligan o gikan usab sa Butuan. So tungang gabi na gyud natapos ang maong Indigay kon live fan contest sa Dakbayan sa El Salvador nga gihild sa may El Salvador City gym nation para sang pit-terapit. So wala pagkita magkayad bagong presid kung kinsay migula na mananawag sa nasang pit na Indigay sa live ban para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Sniper Kumba. Ato tadi Magnum Hunter Kia kay nako noy na nagiyag kalubinan. Nagpakita bang kay ikawatan magno iya mismo mga pananom labi ng lubi gidugnas man ang lubi. Astilan ginoo ko kanugos butong. Ma kanugos butong gipalaras man kay butong karon mahalin ba na nilis kagayan. Ay tag-isa ka butong ay sos. Ay mo palit basta butong. Midawato sa nato report Magnum Hunter 23. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanusa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Ay buong matutpag kini nga sa kasing 17 anyos nga ginang human matutpag nga imbes nga gapaabot na lang ni siya nga kani nga ma-harvest ang kaniya nga kalubinan diha sa may barangay Baluval ning atong siyudad Magdumo Frisi na kurat ni siya kay wala po na report sa iya iya nga mga gipang sugo o iya mga gipang hangyo iyang gipang suhulan nga kani nga nakakuha na matutpag kini sila ga lubi tungkol sa rason kay siya nga pag-drikyat dito siya nga kalubihan pala sa barangay Baluval po Magdumo Frisi nakita niya isa iya nga mga punuan sa lubi nito nga wala na kini mga bunga kaya so diha nga iya nga gipang susi kaya nga pagtutod man iya nga wala gi-harvest ang kaning mga lubi siya mga punuan po Magdumo Frisi dito siya nga daga na siya gamakuha o gamabaligya o makupras maka niya Magdumo Frisi yung mga lubi pero so diha nga niya ito siya mga punuan o wala yung mga bunga ang kaning naabda ni naiskutan yun po nga negosyante nga doon nag-iya ani nga kalubihan po Magdumo Frisi so diha nga yung ipangutana ang kaning iya po yung ipangsulan nga pag sila nga pagabot ra naman po yung mga lubi dagto sa ilang nga iya nga kalubihan ani nga sang pitpod nga ginang wala so nga wala gid po sila naka-harvest tali wala pa man nga kani nga gid nabayran or nahatagan na po kini sila gasuhol ani nga si Quintessio Tianyos nga ginanggit uhan ini nga manegosyante nga si Ma'am Gina nga gipangakawat sa mga wala pa maila nga mga suspect ang kaning iyang mga kaning mga bunga siya nga mga punuan po Magdumo Frisi labi na kaya tawto di nga gipaabot po aron po nga kani nga dagan sa ga-harvest. Pero siya nga nakaabot sa doon sa area kung sa iya nga kalubihan po Magdumo Frisi ang mga punuan na lamang huwag walay bunga gitpun nga nakita sa sangpit po nga kaninga negosyante inoon huyoy ang iyang abaga labi na kaya naka-invest na din siya nakuha po din siya gagasto sa kaning iyang mga para po nga dagan po nga mga bunga sa lubi iyang makuha pero siya sa iya nga pag atututuog iya pagdalikya sa area wala na iya puno ay mina wala na iya bunga tungkol kay puno ano lang nabili nung gagituhan nga so wala may lang responsable kining iyang bunga sa iyang mga pananom nga lubi ni nga tungkol ay gireper nga to sa kapulisan sa Police Station 6 to among itabo alang paigayunan sa dugang investigasyon. Balita gikan sa Police Station 6 Puerto para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 23 Kevin Osa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Kia Abellanusa. Manang pait may gala. Mawag po ng kawatan og saging. Anang kawatan og saging? Bisa kung saon gini mo ng saging. Digid di mo ba? Kung di mo bitaw tulugan dito? Na mali man ang kawatan kay di masada mo dasmag og naa ka rito natulog sa imong payag. Kani bitaw mga kawatan bitaw manginsayon lami gyud kay di sila pang sus ambot lang. Kay na magay manginsayon nga oy di sa ta mangawat kay ni tagiya oh diha natulog sa payag. Ugma na ta kung mo lakaw na siya. Ah pagbiya pud nimo sa imo mismong luna. Ah dasmag na bang kawatan dito. Ang saging nga gulang-gulang na ah, pagbalik nimo wala na. Katulo-tulo na lang mag-iso ng tagok sa punuan mismo sa aking kaya wala nag-i kuha na sa kawatan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Maon ko to saon kagyod ng kawatan may gala, mga tapulan, mangguni sila mga kawatan god. Di na mangguni sila bitaw nga magtanom, gila, ilang panginabuyan eh, sige, nag-iw pangawat, hantod, magigala masapnan. Kung masapnan po di mo, magpaloy-looy po. Diba? Kaya kung naapap ito yung mga labad po, nga tagiya nga, panigbaso ng kawatan na matigbasan yun ka mo. O na, manginsayon ba ya? Magulat-ulat lang ba? Magulay tagiya, magdugnas o globe. O na mga pangutana, magigsoning mamalit tayo kupras nga. Asa na sila kagkog kupras nga mo sila klobinan? Nagbalik niya si kuanin niyo kupras, sir ba? Daw ba eh? Natingalan ko sir kay buyer magkog kupras. O niya tingalan ko na maligya man sa kupras nga mo sila klobinan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Di ba? Mo nang problema may gala kay mismo ang buyer sa kupras, nagapangutan na siyang kaugalingon nga ano na maligya man sa darpulan o kupras. Huwa man sila klobinan. Eh, ginoo ko pastilan gining mga kawatan. Ay, bisag unsa o di mo may gala, mangin sayon, mangyod. Maghulat, mangin sila may gala, nga naana, mangin suoy, kawatonon. Pastilan, ginoo ko, tabang mga langit.
2: Magnum, buntag na,
0: Pilipinas! Kay mao na mangin inyong kinabuhi. Di ba, mao mangin ang paggrasya, magpasalamat na lang saan ang ikawatan ninyo, nga at least nakapalit sa gamog bugas. Sa inyong pagpangawat, pagpangawat niyong saging, pagpangawat niyong kupras, nagpasalamat ang ikawatan kay tungkol kay nakatabang siya sa inyong pamilya. Nakapalit ni mong bugas, napakaon ni mo sa imong mga anak, imong asawa, napakaon ni mo ang butang nga imong gikawat nga imong gibaligya. O at least nga nagpasalamat ang tagiya kay nakapalit ikaw og bugas. Di ba? Mao man magala ang kwandya, ang logic. No nga, bisag gikawatan toon ang tagiya, pero dako kaya po niyang pasalamat nga nakatabang siya diha ninyo. Nga naman, ang gikawat niya nga kupras o ang saging, gibaligya niya, gipalit man niya ang bugas para makakaon imong iyang pamilya. So, nakatabang gyapon kasi mong isig ka tao. Di ba? Nakatabang gyapon ka, dili gyapon ka mag-uol nga nakawatan ka kay nakatabang gyapon kasi mong isig ka tao.
2: Magnum, buntag okay. Na Pilipinas!
0: Okay, sabton mag-aani yung sabaga kini. Oras may gala, alas 5.17 na magala nga itong oras. Lupad sa atake motorista na biktima sa hit and run. Diya sa uptown. Diya may gala ang report. Dawato na ito, pinagi ni Magnum, 120 hour, alas 5. 17 na nga itong oras, dili may galang sa iyo sa kabuntagon. Lupad sa tamagala sa report. Sa balita og serbisyo, ana si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Padayon karon ang imbestigasyon sa itong traffic enforcement unit sa discretion na hitabo. Dito sa may uptown area ng atong syudad, particular na dito sa may Masterson's traffic light, corner sa Makapagal Road, Magduma Forces, no, between Petron o sa Hall of Justice. Umalaging alas 2 sa dag na sa Kadlawon, na doon ay usa in town ka Honda ADV nga rider nga si Mr. Jeff, ang nga na-disgrasya, nakaangkon yun din ang siya, gubay-ubay, mga samahan sa iyong kalawasan, tungod lagi sa nahitabo, nga pag hit and run, dining usa ka ito mga pick-up, giingon nga hangtod yung mga panahon na magdumang-proceed, wapag yun ma-identify, tungod lagi kay kusog yun kayo, nakabalagan, kining usa ka black nga pick-up na truck, uga kini, nagresulta yun din tanpon no, sa pagkaangol sa usa ka kanipong Honda ADV rider. Gibutyag nga pareho sila magdumapresino nga nagadagan din ipon sa may person sa area ng atong syudad. Diha nga kinisiya nabanggaan din ipong nakasakyanan na pick-up. Gibutyag nga karun mga dumapresino nagpabiling pagidintan po nga nagpaalo mga nahisitan nga biktima nga susuyas. Doon kaya kini siya magdumapresino nakaangkod. Uga, ubay-ubay itong mga sama sa iya pong alawas. Talo wala po nga nakagiri kinisiya. Tungod lagi kay kusog din kayo po ng impact sa nakitabong nga disgrasya. Nasa sa mga si mga bukto, nasa iya rin pong uno pong portion mga dumapresid. Uga ni man, lakit na ang iya po din pong kanin nga batiis. Uga ang iya din pong nga paanga. Doon lagi po yung portion pong mga dumapresid nga na, ba, na buslot. Tungod kayo na igot pong mga dumapresid no, sa kanin usa ka hard material. Samtang kinesiya na lagpot in tanpon sa inyong maniho nga motorasiklo. Ganiman, kung higit sa po magdumapasino ang sampot nga bahin po sa iyang unit, ang iyang plate number, ang umang portion po sa mga motorasiklo, dahil apil na po magdumapasino ang kanyang iya din po nga box gani nga kaning ginataod lugar sa likod magduma first aid. So grabe po gyapon ka guba tungod lagi sa pagkusog sa impact dili po nahitabo nga disgrasya. Mapasalamaton lang po dang nahisgot nga biktima kay bisa po man nga hit and run sa magduma first aid. Wala po yung mga nagsunod po nga lain sakyanan nga nakalatay sa iya ha. So at least magduma first aid nga wa po siya nalatayan pero doon na magit po iya na kung epekto gyapon gawa sa motorsiklo nga doon ay daghang damages. Ang iya po din pong lawas mong dumapresid niya nakaangkon o dagang samad nga panay po karun siya nga nagpaalim sa balay tambalanan. Tungod din eh, ang atuwa po rin po ng mga ubang membro sa Honda ADV Club PH CDO na ngayon po karun o tabang nga sa mga adunay kasayuran o gabakahan. Nawagan po sila po mong dumapresid no, base na kurong nga makonsensya kining nahisgitan nga black pickup driver nga mutahan sa iha po din pong Negosyon po magdamapa siya dahil labi napakatubang yun niya. Hindi po nahisgitan po niya insidente. So lang ipanawagan kani nga driver sa maunga pickup nga na-involve sa hit and run incident nga atubangon ang yahapon niya pong obligasyon nga to sa nahisgitan nga biktima nga igor man yun in time po magdamapa siya no, nga nagmaneho siya nga motorsiklo pero nalabigit hinoon sa disgrasya tungkol na pong kusog na nagpadagan nga sa ka-pickup truck. Gani man nag-iingon magdamapa siya niya intersection man to niya naka-red light pa yun pero kusog yun kayo ang dagan ini pong nahisgutan nga kaning pickup truck gibang gaan niya ang nahisgutan pud nga biktima nga nagtuman unta roman unta ni kaning maupong biktima sa traffic signal o nga mibiya din pud kining maong suspitsado ngadto sa lugar gani man giingon pud lang pud magduma first nga sila pud no na sila kining i posible ihatag magduma first nga palipay sa makahatag pud og impormasyon mahinungdan nila hapud din pud giagad ang publiko nga kumakahat na makakita pud sila magduma first og kaning detalye o nabaka sila kasi yuran sa detalye nini pong mga disgrasya nga ihatag ato sa itong traffic enforcement unit aron po nga mapalauman po lang investigation ma-identify ang nahisutan na suspitsadong driver o mapapanubag kini sa iya pong agihimo nga sa laod tungkol lagi kaya ilabi na gawas mga nabanggaan niya magdumapos yung gibiyaan man po niya ang mga pong biktima nga nalangpot in the dalan na sumadsamaran o guba pong motosiklo tungod ni ini pong iyahapong gihimo nga hit and run. Balitang nahipas, gikan sa Tiyog Police Station for Carmen, kinis Magnum 120 Angel Sarin sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat magdamante Ranjel Lazaro amping-amping nagitas dalan di kita kopyansa mga igsoon. Di lang kita magpermintig dali amping-amping lang kita ligiling kita left and right. Mo-overtake ta signal. Ayaw ng signal diretso ay pag signal ato idungan nimo ang pag signal ug ang pagliko ayaw. Kinahanglan mga igsoon nga kini mang signal daan aya liko, di ba? Para maka-prepare pud ang liko nimo kay mo na style dinis kagayan di oro sa mga driver. Sa LTO magseminar ka mga igsoon, dagi na magyala sa time. Even mga seconds lang, di ba? Tagaan mo mga igala o mga kinibang 20 segundos, 30 segundos, ayak ka muliko. Kinalaman na ba na o di mo, mga 30 segundos, ayak ka magaliko. Kaya para ang likod, maka-prepare po siya nga, uy, maliko din siya, kaya nag-signal o. Dili kay pag-signal o, liko din diretso, di ang nagsunod, mga igala, di aksyon kataranta. Di ba? Dapat yun, mga igala, kaya sa seminar, magod mga igsoon, segundos yun na, mga igala. Kinalang yun nga, mag-signas kadaan, segundos, ayak rin ka muliko. Dili itong pag-signal, diritso na yun, subay na diritso, liko na yun, ayaw. Kaya mo na madisgrasya ta may gala. So, amping-amping, mga drivers na ito, alamin na karo kay buntag, daghan karga mga estudyante, ay pag-helmet na mga bata ha. Ikarga na itong mga motorsiklo, ay pa-helmet na itong mga bata ang gagmay kay daghan din sa ito, maghatod kay mga estudyante, huwag i-helmet tayo mga bata, narama sa highway kaagi. Ipag-helmet ang mga bata, kay Tiyos, ginoon ko ang disgrasya dito matagaan mga igsoon, ha?
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Lalaki, may reklamo, manggikulata siya ni Andy Tali. Dawatong tang report sa balita og servisyo na si Magnum 122, Faith Villas!
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Human matod pakinigikulata sa usa ka lalaki sa Sun 9 Patag ng Dakbayan. Subay pa sa report ang biktima na ila sa alias Ken, 23 anyos, o residente sa Tehel Street, Patag ning Siyudad. Iyang reklamo mausa ka lalaki nga na ila sa alias Dondo na sa saktong edad o residente sa Sun 9, Patag ning Siyudad. Gibutya ganiato ang biktima sa balay sa Subitsado aron bisitahon ang iyang uyab sa nga temporaryong nagpuyo sa maong lugar. Apan pagabot sa biktima, kalit lang matod pa kini nga gisipa o gisumbag sa Subitsado sa walay klaro nga rason. Gidugang pa sa biktima nga nagpahila ang suspect nga anak siya sa usa ka police officer human siya gikulata niini. Tungod sa insidente, nakaangkonog sa madugbunog ang biktima sa lain-laing party sa lawas. Sa ang mga kaso, gitugyan ang ato sa barangay alang sa tukmang disposisyon. Balita, gikan sa Police Station for Carmen para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Dari sa mga dinamati, magkala report din pa nagin Magnum Hunter Faith Villas. Api kita sa oras, may galan sa ato managuman. May buntag atong higala niya, Boss Joel Urias. Bino, Boss Joel Urias, keron. Kung bati ka po kuno siya, mga pita kay Kamas na buta sa isbuntag. Sige, may buntag niya. Si Joel Urias, pinaguro sa karusay sa kabuntago, no? Oy, ugma na niya, ha? O mga adlawan na tong adlaw, magyala sa mga PWDs. Ang People's Day, ugma ni Bisu sa City Hall, Quadrangle, mauna magyala ang kinibang mga PWD. So, ugma na po rin yung panahon sa mga PWD, dinis kagayan di Oro City. Sige, kung PWD ka, na pasalamat sa Ginoo kay ate sing magilagay tagaan gyud og panahon ang ato mga PWD in town dinhi sa Cagayan de Oro ha. People's din nila og mga adlawan sa mga PWD. Matod pa rin ni Cole. Mata na ko kay buntag na. Wala may kape sa amo ang lami nga kape katong sinanlag nga mais sa bukid mao'y among permente imnon. Ang problema kay wala na may mais karon nga gapanubo kay inoon sa bukid na pa pero dinis mga ubos-ubos wala na kay mais. Apalit na taglay man nga mais katong imong kuan katong mais nga kanang tanom niya sa bukid para di na ta magpalit. Sanlag ko naman na. Pag sanlag, pag init ni mong tubig, bukal, ilunod to ni mo ang kwasinanlag na mais. O rin mo na to na yun. Pag bukal-bukal na to, no, mauna rin to. Sala lang kay apilo ni mo, matulon ni mo apilang mais. Oo nga, pagod. Sinanlag. Sanlagon, narin mo na. Oo, sanlagon. Lami ka na eh. Walay kontra na. Ang sanlag na mais. Pero mo lagay mag-yapon, asukaran mag-yapon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Diba? Diabetes yapon guys. Asukalan mag-yapon. Bandamay. May buntag ni Marlon Idaw kaya mita ko sa piso karon. May buntag niya Marlon Idaw. Natay 2 minutos lang atong paspasan. Good morning magdabibay. Shout out ko sa kukang manang tata nung insot. Sayo kay Pirmi Gaminaw sa buntag na Pilipinas. Pamarangay IPS Kataniko. May buntag niyo niya. Bini Asinas, Rizalina, Toyor, Garcia. May buntag niya Rizalina. Rins, Nancy, Watson, Pamarangay Kugman. Salamat kayo na Pamarangay Kugman. Yulibet Apoya, mayong buntag ni mo niya. Pitik ni Papa Joe to. Oy, pitik ni Papa Joe. Grabe sa dipat pitik ni Papa Joe. Labunog kuno kayong radyo ni Ma'am Liti diri sa City Information Office. Oy, may buntag yung tanan diha. May buntag ni pitik ni Papa Joe to. May buntag diha, Papa Joe. Kulba ka ni nga Papa ni. Oo, man yung Papa ng bayan. Oo, wala raw ni. Mupitik, mukanta. Wala raw ni si Papa Joe. May buntag diha, Papa Joe. Ay lang kong pasiriti, Papa Joe, ha?
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ay, buntag na, Giovanni Abiho, may magaminaw diha. John Rox, Iskala, Ibe, shoutout sa Midiribe. Kay birthday karon ni Imelda o Mamalin, Lapira, Sagango. Oy, Sagango, libo na bukid doon. May buntag yung tanan diha, may magaminaw. Luoyang Lulo, oy, nagsangkiig naman. Pagpauli, sos ginoo ko, Mick Choi. May buntag na, Mick Choi, ha? Tristan Gulay, may buntag na Tristan Gulay. Ma'am Joy Martinez, may buntag niya. Randy Santisas, good morning. Melvin Barba, may magaminaw ni mo niya. Og ni Kinibang Minin Lakapag, may magaminaw niya sa Upper Carmen. Suki Junta Persid, salamat ka niya ni Minin. Minin! Bira Minin, kay buntag na Minin. Santa Ana Taguluan, sa tanan taga Santa Ana niya. Naghuman na lang pista, wa magi nag-text. Asa sa gatong paingunan itong kung ang mga trailer truck to any point in Mindanao maupod itong isa po si Kagawa Drunigyao any point in the Philippines.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Bandamay Albi Karlstad, may buntag na sa Europe ma'am. Kumusta man ang Europe? Bugnaw gyapon. Sige, may buntag niyo sa Europe. Europa, may buntag niya, may magaminaw. Mayong buntag magrebe, sige kumaminaw sa imong programa dere sa Mambuaya. Oy Mambuaya, may buntag daw patis lumbia, may buntag dia. Basta kasoy, lumbia. Ah sige ha. Basta kasoy, lumbia. Ah sige, may buntag na sa Barangay Lumbia. Ni Kapitan Alex Turalba ang gibansagan may gala nga Barangay Basta Asa ang kasoy tua sa lumbia.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dili amistad, mayong buntag na. Set out ko ni Kinibang Nancy Gio. Sayo kayo nagbata. Maton pa ni Kabaryo. Shout out from Balingasag. Good morning. O taga Balingasag, may buntag na. Pa-shout out sa Villanueva Pamili. Sige, may buntag na. Villanueva Pamilya, may pagaminaw.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Wala na ko yung oras mga igsoon. Pasinsa yung kayo ha. Wala naging makaya pa may gala. Wala na kita oras mga suki. Ito kuminaw. Esther Maagad, good morning sa Barangay 36. Ah, taga Barangay 36 ko. Salamat kaya diya, ma'am. Esther Maagad, may magamino ni mo diya, ma'am Esther. Sa Barangay 36, namino ko na sa ma'am Esther karon. Josephine Elemento, shout out sa Palanya, nga mga trabante, mga kugihan. Uy, Palanya Store, familiar.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Familiar. Pagkisag Palanya store, familiar. Bitaw, dugay kita das Palanya, trabaho eh. Packer, bagger, sos. Grabe itong trabaho das Palanya, self-service store. Alas 3 paskadlaon, may gala. O, alas 4 paskadlaon, open na. Ah, sige, mabuntag kita ng mga trabante niya. Kayod lang git mo. Kay ang atong pagpanarbaho, dili man ingon mga igsoon nga narbaho, tamay gala, para nga diha na yagid patataman. Panarbaho, gyapon tamay gala, naguna-una, gyapon tamay igsoon sa may ugma, gyapon, di ba? O, ana, nasa tirada, manarbaho, tamay kugi, magbinuotan. Para nga ang atong mga kauban matakdan sa nga buutan sa ana ra. Ayaw buntag. May buntag sa mga customers niya. Tanan mga grocery stores karon nga nagmonitor ka na to. May kalasayos ka buntagon. Good morning nyo dahin. Naot kita nga daganan yung halin. Ha, mga suki na to nga tagsayo pagkain ng mata o mamalit. Apike kakos oras. May kalasayos ato managuban sa atong programa. May buntag sa Joseph Castro niya. May buntag sir. Kumbati ka po sir Joseph. Wadwad ka po taning sayos ka buntagon. Apik kita suras managuman sa programa Tabutag na Pilipinas. Magdo-person blanca nyo kami sa kawas o katilipang katawan na bigabahan. Managlamang marugano ko sa katawan ng mga tuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
2: Magnum. Buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum. Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
5: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
6: Mighty C!
5: The mighty power of C! Mighty C!
7: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
8: Masamit ka bala gina allergy?
9: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
9: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
9: DTX 500!
8: Masalrikan!
9: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga
8: DTX Coffee Mix.
11: Mamaka-maka butika.
0: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masig may diabetes ka na? Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na kani powerful extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa di sugar sugar cane mga organic compound nga epektibo batok sa diabetes. Mupaubo sa ibong sugar ug musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko ug ugana sa kama. Ibong 6th life panggaan. Sa DTX 500, ibong sugar maubos na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kag Indoro ug Visayas Oriental. Labi na sa Bay Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10 BMG Building. President Kirino Conrick Street, Cagayan City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Amsterdam 03-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
2: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
3: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Lumayin ng tubo sa likod ko nga bukol.
6: Aha.
5: Daw may cyst balahaw. Rehigilisitahan ako ka. Life Extension D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbusuwang. Hasta sa magayad. Tiktibo ka niyo.
4: The doctors recommended brand nga itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Nangawahan sa mga balita sa ito Magnum Morning News. Uros mga balita ito sa Magnum Lokal, LGU Cagayan de Oro. Hangyoon ang buhatan sa LTFRB. Nga paubusan ang plitihan sa dipasayrong sakinan. Nga antod lang sa mga terminal tungod sa gibatuman nga ordinansa sa syunad. Magnum National 8 million pesos. Kandidat sa mga out-of-country travels ni Vice President Sara Duterte. Gibatiko sa House of Prosecutor Congressman Terry Ridone. Magnum International Barko sa Russia. Naigo sa sea drone sa Ukraine. Sa Black Sea, samtang luwas ang 17 ka mga cruise. Magnum Business. Diwi miangkon nga direktang mawala ang technical system loss sa kuryente. Magnum Entertainment Calvin Miranda. Miangkon nga dunay kadate nga dili taga showbiz. Magnum Sports Pinoy Champ Manny Pacquiao. Gitubag ang issue sa game fixing sa MPBL.
2: Magnum Morning News.
3: Mga isang tulos naman yung buta garong adlaw-adlaw karon nga Martes 4 ang petsa bulan Agosto 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
4: Og Magnum Kia Abilenosa.
3: Og karon sa ato Magnum Radio History Today.
2: Magnum Radio
5: History Today.
3: Agosto 4, 1962, ning adlawa, gipirmahan ni President Diosdado Macapagal ang Republic Act No. 4166 nga nagtakda sa Hunyo 12 isip adlaw sa kaugalingnan sa Pilipinas. Gigon ang deklarasyon sa kagawasan sa nasod na hitabo ni atong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Samtang giproklama ni General Emilio Aguinaldo ang soberenya sa kagawasan sa mga Pilipino gikan sa kolonyal nga pagmando sa Espanya nga napildi sa gubat sa Manila Bay sa panahon sa gubat sa Espanya og Amerikano. Samtang ang deklarasyon sa kagawasan sa Pilipinas wala gila sa Estados Unidos, Espanya o bisan sa laing nasud. Isa ra nga Estados Unidos ang katapusan usab gamihatag sa Philippine Independence atong tuig kun Hulyo 4 tuig 1946 sa Treaty of Manila.
2: Magnum Radio
5: History Today.
3: O karon sa Magnum Lokal. Hangyoon sa lokal kagabahanan sa Cagayan de Oro, ang buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB nga paubusan ang plitihan sa tanang mga terminal. Kinalayon sa gipatuman nga ordinansa nga gidili ang pagsulod sa dipasayrong sakyanan sa sentrong bayan sa syudad gikan sa mga gawas labi na sa Misamis Oriental. Matod ni Mayor Lando Clarick Soy nga buot niya nga dili mabugatan sa plitihan ang mga pasahero alang sa ilang sunod nga destination gikan sa mga terminals.
6: Gani akong gihangyo ang atong city legal officer, Attorney Kim Tamala, nga sulatan nato ang atong director sa LTFRB nga unta mohangyo ta nga paubsan ang mga plitihan taman sa mga terminal aron usab dili mabug-atan ang mga plitihan nga mosakay ang mga pasahero nga mosakay sa ilang ikaduha nga destinasyon gikan sa terminal nga ilang gikanaugan. Inana nga mga pamaad, dry run lang niya. Usbon ko, dili nako batasan o kinaiya nga paantuson nako ang mga tao. Dili tukma ang akong sakripisyo o kahago pagahin sa people's dish sa mga katauhan unya doon ako'y taong paantuson nga unta akong kalipay. Tinguha programa nga mahatagag kahigayunan ang katauhan nga matabangan ang ilang mga panginahanglanon.
3: Pamahayag gadto ni Cagayan de Oro Seri Mayor Rolando Clarixoy.
4: Dugang magdumlukal, gitang tawang pagsuspenso sa klase sa Lapasan National High School kon LNHS ug mag-resume na ang klase karong adlawa kini human gisuspenso kaghapong adlawa tungod sa usa ka security threat matod ni punong barangay Julito ug si Mayor nga gipasalig sa kapolisan nga hugot nga mag-monitor sa mong tungaan ug ingon man ang mga barangitanod alang sa seguridad sa mga tinunan magtutudlo og mga non-teaching staff.
7: Ang suspension, so atong gipa-resume na ang klase sa August 4, Martes. Pero nag-coordinate kita sa kapulisan before ta nag-decide ana. Pasalamaton kaayo ta sa commander sa PST na si Police Major Anuway. Anhigit siya personal atong opisina. Kihinabi ka na to nga pwede na nato ipa-resume. Pero iyang ipasalig nga mag-close monitor sila agyod diya sa area. Hantod nga mabati din na to o maobserbaran nga mawala na gina ang mga threat sa amay nga na ang mga paghitabo. Sa assurance sa atong commander sa police station, muna nga naka-decide kita nga ato nang i-resume ang klase.
4: Ang pamayag ni punong barangay Lapasan Chairman Julito Ogsimer.
3: Alas 5.42 ang oras dinita ni Magdam Angie kay problema sa basura sa boundary des Opol og Baikingon. So siyo ni Kapchaw gumapak. Kay matod pa niya nga ako sa nitanaon ko kung ako magining barangay ni sakop pa ni bitanaw sa natong report Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
8: Last man of offers na pagkasasiyon yun ni Kapitan Jao gumapakaroon ko nga ihabag yun po ng area ang giingong gihimo na nga illegal dumping site at dinas ng barangay biking o baka gini ko da Magnum Hunter hindi pa rin baka sa mailong sa Zopol Misamis Oriental kay sa ni Algi manggong mga panahon di ang siya po Magnum Hunter na naglingkod na isip kapitan sa mapong lugar na himo yun po niya nga pagparingkamot ang kanyang pagbawi sa mga boundary po o kanyang mga portion sa mga luna po Magnum Hunter nga giparagiyahan yung gihapon din sa ato sa Dakman sa Cagayan de Oro doon na naipipila ka mga portion po din ha sa may Upol Misamis Oriental nga nabalik na din sa CDO tungod kay nasuta Magnum Hunter nga ang barangay biking yun po ang nanagiya apan susama yun po na karumang panahuna na magod po yung mga portion po pag Magnum Hunter na di po yung tataw sa mayinundan nga kining nga ihapon nga usa sa mga area din sa may barangay biking nga gituhan po Magnum Hunter nga otlanan yun din sa may lungsod sa Upol Misamis Oriental doon naman po yung mga basurang nagtatagihimo sa maglandfill ang nahisgutan nga area. So kung iya ha kini nga barangay, iya po atod pa ang pag-aaksyonan. Pero hangtod ni mga parang namang lumapas, hindi pa magod tatap. So mo ay hinungdan nga doon na sa investigasyon nga susunod po na ang tinuod yun po nga kaning geographical area po Magnum Hunter kung kini ba ipanagiyahan yun sa LGU sa Opol o sa LGU po din sa barangay biking. Pero sa nakita ang matod po niya, di gyud sa ikalipay sa iya po nga bahay Magnum Hunter tungod kay sa niagi pong mga panahon, sige naman gudaw ko na sila o gasusi-susi sa mga lugar nga sa agad yun po Magnum Hunter no nga ginahimo nga labayanan sa mga katawhan. So, ila po naman tigdan nga nabadlong naman to nila itong niagi nga issue nga dunay mga naglabay basura. Pero karamang gud na po yung mga bagong identified nga area nagihimo gyapon po nga labayanan Magnum Hunter. Pero karon lagi dili pong natumbok po nila nga lokasyon nga daghang mga basura ilang nakita di pagyuda karo kung siya bagit po daw nga na nag-iya po nini sa Baikingon o baka ang LGU sa Opol may nundan nga iya sa ding kapag asosiyon pero dungan po siyang pag-awag sa publiko nga di nagigyud dapat magpaturagas o labay sa basura kay bisan pa man kung LGU sa Opol o dinis Baikingon Magnum Hunter o balita na doon na din po yung mga daotang epekto ang kanina pagpataka na itong labay basura kita rin yung pumpong katawan ang madubag food ring ini sa kinaiyahan at sa paminahon si Kapitan Jao gumapak at sa yung paghimo sa pagsusi ni ini pong nahisgitan nga area nga gihimo nga alleged illegal dumping site.
9: Mga biking una nun, aniyata karon din mismo sa area, going na ni siya dito sa Opol, pero naigi ka-report mang din nga gihimong dumping site, dagang basura na area. So far, ako saning i-verify kung part babagyapon kini sa ato ang barangay Baikingon kay takong tanaw ato sang i-double-check kay naislanting manggod ni naislanting manggod area ha. So ato lang saning i-verify kung kini nga mga basura gilabay kung sa tuwa ni kung dili ni sa tuwa ato lang na din yung i-report dayon sa Upol para maaksyonan po dayon ni kaning area ha. Kaya hugaw kayo perting bahoa. Mura yo, mura na siya kuan. Ang iya aslom iyang baho, mura nang naata sa atong dati na to nga kuan. Kining diya sa Sayas. Kining ato ang labayanan sa basura diya sa Sayas, Carmen. So inguna na ang iyang baho dire. So dili jud maayo. Oh, di maayo kung sa bikingon ni ang naglabay ani, dire jud nga portion kay upol naman siya. So kung boundary ni siya sa upol og bikingon. Oh, kaya murag kuan man kining di maayo. Mga gamit, butili, tanan-tanan. Ang mga klase sa basura, di gipang dumping nila. Grabe na po, no? Grabe mo rin.
8: So, mo ito maglumabas yun at ipiklama ang sa kaning footages po maglumabas si Inja o kanipong si Pamayag po ni Kapitan na Jao Gumapak. Kalabot lagi ni po ang mga basura po maglumabas si Inja ipang labay dyan sa Utlanan sa lungsod sa Upol, may sabi Sorrental o dili po sa BIC Barangay Biking. Iingon maglumabas si Inja kinigil po ang mga basura dapat po paigon yun dun sa ni sa mga designated po ng labayanan.
3: Narapas na blindalan ba? Na blindalan?
8: Na blindalan maglumabas si Inja makita rin po na siya. So, may inundan nga kakadismaya po laging kapitan guys ni aging may aging mga bulan man to tong nag-imog yun siya sa pag-susi po maglumabas siya sa usas mga area din sa Bikingon na yapon po yung mga kaning nagkata yapon nga basura dapling yapon sa dalan so kabahin yapon yung maglumabas siya po pahingusun po niya sa iyapong kampanya batok lagi nini nga pagpatakag labay basura niya kani kamakita aram yung maglumabas siya so mo to yung ingan nga lain po gano'y agin mo masingo din po di mo kani ang imo po nga masugat maglumabas siya sa pag kaning agin mo imbes nga nag-strike up Bikingon, daghang mga punuhan sa kahoy, kung masingo magdumapasid, press ko ang hangin, pero inani naman hinuntod magdumapasid nga masugat sa imuha, di ang maabot ka dito sa maupo nga area sa karon, na di pa man tataw kung nga sa gini, ipanagihan po na maunga lugar, pero mo ni magdumapasid yung kung panalitan sa Upol, yan man po i-refer dito sa Upol, larong kini maahatagan o gaksyon, o baka kung din sa ila sa Bikingon, sila po magdumapasid ng unay po, sa paghatag po nga pagtutok, na ini po nga nahis kitang problema at basura, sa maupo nga lina. Maka na ko sa balita gikan sa Brian May Bike ngon kinis po 220 ang Joel Sado sa balita o serbisyo Mundo Radio.
4: Mabot sa 75% sa 459 kaihap sa person deprived of liberty kon PDL sa Misamis Central Provincial Jail kon MOPJ ang nalambigit sa kaso sa iligal nga droga. Mato ni MOPJ retired Major Rogelio Labor nga gilauman usab nila nga mosaka sa 600 ang ginaganon sa mga PDL pagabot sa bulan sa Disyembre ning tuiga.
10: Misamis Oriental Provincial Jail accomplishment report from January to July 2026. 2026 growth of population of PDL is steadily from 88 in July 2025 since the assumption of Honorable Governor Joliet T. Oy. We have 88 PDL. But today, as of July 31, we have 459 PDLs. So there is a rapid increase of our population in the jail. Our projection by December, expecting that our PDL will be 600 by December 2026. Profile and demographics. 75% of the population of our jail is mostly violation of RA 9165 or Dangerous Drugs Act. So out of 459, 345 are violators of RA 9165. Then other crimes, 8% belongs to murder, homicide, and attempted murder. 4.4 other crimes.
4: Ang pamayag ni Misamis Oriental Provincial Jail Warden, retired Major Rogelio Labor.
3: Mayor's Night Business Forum gipangandaman sa syudad sa balita og serbisyo na si Magda 119 Mincho Kabaktulan.
11: Gipangandaman sa Local Economic Development and Investment Promotion Office sa lokal na kagamhanan sa atong syudad ang usa sa mga dakong kalihukan kalabot sa karong bulan nga Agosto mao ang Investment Forum Mayor's Night diin uban niini ang mga national government agencies mga officers ug dagko nga mga business partners sa tibuok nasud kansang kini ang gipangandaman sa nasangpit kabuhatan uban ang Oro Chambers of Commerce aron nga mas mahisgutan ang kalambuan sa mga businesses uga dugang invitation ngadto sa mga investors. Lakip na nini ang gipangandaman usaba nga Business Mindanao Conference nga ang mag-host mao ang syudad.
12: To this press conference for two major events this August, the Cagayan de Oro Investment Forum and Mayor's Night on August 11, and the 35th Mindanao Business Conference, which our city is proud to host for the sixth time since 1992. Cagayan de Oro anchors a trillion peso regional economy and continues to be recognized as one of the most competitive cities in the country. This August, we open our doors to investors, business leaders, and policy makers from across Mindanao and beyond to showcase what makes our city investment ready and to strengthen the partnerships that will carry that growth forward. On Mayor's Night, we'll be launching our Investment Action Center, a one-stop facility that will make it faster and easier for investors to bring the projects to Cagayan de Oro. We'll also be unveiling Doing Business in Cagayan de Oro, a publication we produced with SGV and Company and Ernst & Young, and presenting several high-impact city projects, from waste to energy to our aerial mass transit system.
11: Ang pamahayag ni Sir John Asuncion, ang Local Economic Development and Investment Promotion Officer sa City Hall. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
4: Gipasalig ni Kapitan Ray Nante Roa sa Barangay 36 sa Cagayan de Oro nga walay nahimong problema sa transisyon na pagbalhin sa pagdumala sa barangay tungod kay ang unang kagawad mo ay mupuli kaniya kung di nagpabilin ang supermajority sa mga opisyal sa ilang katungdanan. Gipaniguro usab sa niining hagiati man pag-ayong tanang direktiba gikan sa ombudsman dikip na mga serbisyo o proyekto sa barangay aron masiguro nga hapsay ang pagdagan niini. Una niini gibutyag ni Roa nga girespetuhan niini ang legal nga proseso og pagtuman ni Mayor Lando Uy nga gimanduan sa ombudsman sa pag-serve dismissal order tungod sa iyang giatabang nga reklamo.
13: Wala na'y problema kay maiman ang transition. Kay in fact, ang first kagawad sakop man namo. So super majority pa man ni nagpabilin pa ang super majority. So gaan gin ako nga gidawat kay kabalo ko nga makaya ni, pero naghangyo lang lugar ang acting punong barangay nga maalalayan lang ako sa tanan mga gibuhaton, tanan mga problema nga moabot sa barangay. Ana akong andam nga mutaalalay sa iya.
4: Ang pamayag ni kanhi punong barangay Ray Nante Roa sa barangay 36 ning syudad.
3: Oras alas 5:53.
14: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Karon ay kabang hilantan, sip-unon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Pobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ang butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corp. National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on

0: likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot, sabarato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa Labing Dool na otorisado ng mga hardware o Depot Stores Dool kanimo.
1: Oras alas 5:58.
2: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Magnum Morning News.
1: Dili sa tamay galas ato Magno Weather Alert sa pag-asa.
3: Magnum Weather Alert.
1: Justin Navarro, may muntag. Hello Sir Justin, good morning Sir Justin Navarro.
4: Yes sir, hello sir.
1: Kumusta itong panahon sir?
4: Yes sir, maayong buntag sir, maayong buntag sa pasuking tigpaminaw. Para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw, ang update sa itong gimonitor nga low pressure area, dati nga si Luis, pasi sa itong available nga tanan nga dato sa alas 3 sa buntag, ang iyahang lokasyon kina sa vicinity o Bagaw, Cagayan. As of karon na patay usa ka low pressure area nga itong gibantayan sa west ng Philippines. Ang iyang lokasyon kina sa coastal waters o Palaod, La Union. Update naman sa atong gimonitor sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility nga si Typhoon Dolphin pati sa atong available nga tanan nga datos kina sa 2,330 km east of northeast of extreme northern Luzon. Diri sa Mindanao, wala man silang epekto diri sa atog. Ang localized thunderstorm ang nagpadayang kining naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao ug makasinatita sa panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak na pagulan kilatog pag panalugdog tungod sa localized thunderstorm. Expect lang natong init ug hayag nga panahon karon nga naay chance na mga pagulan gabi na sa hapon o sa gabi. O gaposigli gihapon ang mga pagbaha o pagpahili sa yuta tungod sa severe thunderstorm. Itong hangin naman kihinay nga sa kasarangan ng pagagikan sa habagata. Nga sa habagat ng kasagpang direksyon, nagong kadagatan hapsay nga sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura na ito parang adlaw ang nag-range na 27 to 32 degrees Celsius. So ang atong adlaw, musubang kaninang alas 5:34 sa buntag o masalop ng alas 6:02 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 6 sa buntag. Mauni atong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Salamat, Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
3: Magnum Weather Alert.
1: Market nyo sa talo pa sa talimang Magnum Weather 20. Ato sa Liliyon may gala ang mga presyo para liton karon sa merkado. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
5: Yes, mga professional, mga panahon na lang, kinakaroon din is my captain visitor rowang entrance for the Dinis Mercado. Kung di iyan, nakadestray din eh, ang mga bugas kung mga dumapar sa dinig na sulod para nimo, mga magiging pagkasugat kung di mo mga dumapar sa dinig mga nakalindihada karoon yung mga bugas sa dinis sa nahisutan sa mga portion sa Mercado Skugo ni atong nga syudad. Matigdan ito mga dumapar sa dinig nga doon ay mga baligya nga bugas nga nagkantidad sa 42 nga 248 pesos sa matagkilo. Mga nilugay ang mga range sa mga baratong bugas. 42 pesos sa matagkilo mga dumapar first aid sa jasmine na broken na rice. Sometimes, kami din po mga planters ang gigan po sa Thailand. Mabuti ito makita po karoon nga tagkaroon din 8 pesos ang matagkilo. Ang uba na din po magduma first aid, kani pong rain pong barato, kani Maria, nga gigan ka po sa Vietnam, na money ang tag 46 pesos ang matagkilo. Sometimes, anana po sa 50 pesos ang matagkilo, nili po nga sa Vietnam, ang kaninga Vietnam rice, nga na 5% po nga broken. Sometimes, ngayon po imported nga versus Daya, tag 52 pesos ang matagkilo. Jasmine nga imported kahapon magdama first aid, 52 pesos ang matagkilo. Tag 54 pesos ang matagkilo, hiniling sinandoming Isabella rice. Ang haponika Japanese rice o special rice magdama first aid, tag 54 pesos ang matagkilo. Local rice nga mangbigas, 62 pesos ang matagkilo. Ang V10 organic balingasag, tag 68 pesos ang matagkilo. Ang red V10 balingasag rice, tag 65 pesos ang matagkilo. Ang display po the coron nga bugas po magdama for si Virgo ang nasa tag 53 pesos ang mataga kilo. Ang display sa coron nga kumot head rice 50 pesos ang mataga kilo. Ang head rice na kumot ka po magdama for si tag 55 pesos ang mataga kilo. Yayon na kung may ipukag red tanner tag 57 pesos ang

0: Tagakilo. Ang 7 tonner, 52 pesos ang matagkilo. Ang spare line, 59 pesos ang matagkilo. Ang harvest, 60 pesos ang matagkilo. Ang Indino Buton Rice, 60 pesos ang matagkilo. Mang Biga, 62 pesos ang matagkilo. Ang Young Master, taga 60 pesos ang matagkilo. Samtang ang Young Chapon na dumapos, tag 52 pesos ang matagkilo. Ang Dinorado, 50 pesos ang matagkilo. Ang or sa kaning local nga new harvest, tag 50 to 52 pesos for ang matagkilo. Dini sa ta, sa sobrang po mga panula noon, dini po dya po may dumapos, lakos ka sa kaning Osmania na kaning mga nag-display no, sa mga karne sa baboy o kaning baka. Ang ilang hapon din po din yung magduma for sale. Tag 220 ang ribs na ini po nga baka. Samtang ang kaning karne ang nasa taga 450 pesos ang matagkilo. Samtang din po sa kasim sa karne sa baboy ang magduma for sale sa taga 220. Dayon din po din sa kaning limit nasa 320 ang mataga kilo po dayon na sa Cadiz Baboy. Dini kung agi ka magdumapasin sa may Captain Vicente Roa na entrance o pwede po din mo ma-access din sa may Captain nga entrance nga meat section sa merkado. Lahit po dito po magdumapasin mo kayo. Naman po tayo mga nabaligay yapon o karne sa may entrance po magdumapasin sa may Osmania o nga pwede po din mo agi ang yapon na sa may JR Borja nga entrance. Dayon, may sweet po din tayo sa ito po mga isda din sa merkado sa Fugon. Dini po din sa side magdumapasin na sa Osmania o JR Borja nga entrances po din mo nga ma-access. O pwede po din po just may kapit nga portion po magduma first aid sa merkado ngayon na may po yung entrance o atubangan sa Palania. So kini sila ng mga isda po nga naka-display ang presyo karon ng bangos na nasa taga 220 pesos kini mga dagko-dagko na ni magduma first aid ang matagkilo. Ang maymaya nasa 380 to 400 pesos ang matagkilo. Ang budbud sa 380 pesos matagkilo. Ang tilapia 200 pesos matagkilo. Ang tuna 300 pesos matagkilo. Ang kusit 400 pesos ang matagkilo. Ang anduha 240 pesos ang matagkilo. Samtang sa itong mga lamas o utanon, ang talong 40 pesos ang matagkilo. Ang patatas 60 pesos ang matagkilo. Carrot 40 pesos ang matagkilo. Sibuyas Bumbay nga pula 60 pesos ang matagkilo. Ang ahos 140 pesos ang matagkilo. Ang kamatis 70 pesos ang matagkilo. Ang atsal 100 pesos ang matagkilo. Ang palaya 100 pesos ang matagkilo. Ang repolyo 30 pesos ang matagkilo. Ang luya 80 pesos ang matagkilo. Ang kaming sayuto tag 15 pesos ang matagkilo. Ang sibuyas dakunan na tag unay 70 pesos ang matagkilo. O kaning bugot dayon ang kaning pipino 35 pesos ang matagkilo. Dahil kung gusto po sa kaning hapon po magdama for sale sa kamote na apo na siya sa tag 20 pesos ang bugkos po ni ini. Dahil kung may higit sa itong sitwasyon sa kanalanan din sa may yakapin o chorus na niya nag-post po tapos karoon din sa magdama live magdama for sale medyo vivo yun gihapon na huwag dagang sa trapiko tuloy kinapo yung mga nakadisplay sa merkado din po sa side karoon sa itong gustuhan na po ay sa may kapin kasi sa rawa arang-arang din ito din sa ito na traffic magdama for sale. Kamuna na po din panghakot sa mga basura pagpalimpi at mapas na higiyapon ng gobyerno may ipadala po din si Armagatiman sa kalimpyo sa ito po merkado sa Kubon. Lagi ka ang din sa Kubon na public market para sa Magnum Market News kinis Magnum 120 at si Alsan sa Balitaog Serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Anji, alas 6 sa buntag.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom, matag-adlaw o Jetitox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Let's go!
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
3: Magnum Morning News.
4: Parayan ta may galas sa mga balita. Dinita karon may galas sa atong Magnum National. Sa atong Magnum National, mukabat 8 milyones ka pesos ang ribug ang gasto sa mga out-of-country travels ni Vice President Sara Duterte. Subay kini sa United Nations Daily Subsistence Allowance kon UNDSI. Matodibig kong Saro Party Less Representative Tiridon. Dili kini tukma sa 2024 sal EDBP Sara. Nga zero ang cash in bank o cash on hand. Gidugang pa sa kongresista nga importante nga buhatag o katinawa ng Vice Presidente kung asa ni nakuha ang gigasto niya sa iyang personal nga biyahe.
5: At this point, very important din ho to push back already. Doon po sa sinasabi lagi na huwag niyong pakilaman yung mga biyahe ng atin pong pangalawang pangulo dahil ito naman daw po ay personal po niyang pondo. Pero kailangan ho natin maglinaw ngayon. The Vice President has been out of the country from 2025 to 2026 for 91 days. Pagka po kinalculate po natin kung gaano po akalaki yung gastos po nito para sa kanya pong mga biyahe, ito po ay around 8 million. Pinagsamang flights, pinagsama pong pang-araw-araw na gastos, batay po sa United Nations Daily Subsistence Allowance. Ibig sabihin, yung pong gastos para sa mga hotel, gastos po para sa pagkain, at iba pa hong mga incidental expenses. So ibig sabihin, kailangan po natin ibangga yung pong 8 million around. Sabihin natin 5 million na gastos para sa biyahe po ng pangalawang pangulo dun sa kanya pong sal-in. Kasi ano yung nakalagay sa sal-in ng 2024? Una, wala pong cash dito. Zero yung cash in bank, cash on hand ng pangalawang pangulo.
4: Narot din nawagan usab si Ridon kang BP Sara nga musalmot na sa impeachment.
5: Paglilitis, ito po yung ika-labing isa na araw po ng paglilitis pero wala pa rin po sa Senate impeachment trial ang atin pong pangalawang pangulo. Ang panawagan po natin sa kanya, Madam Vice President, nasaan man po kayo sa mundo, harapin po natin ang paglilitis, harapin po natin ang katotohanan.
4: Pamayag ni Bicol Saro Partyless Representative Tere Ridon.
6: Naghatag og reaksyon ng katinawa ng Company Vice President Sara Duterte pinagi ni Atty. Michael Pua tigpamaba sa defense team kinunod sa testimonya sa kani COA Director nga si Roderick Wamil nga si Duterte ang naging usarang Vice Presidente nga nagservisyo usab isip kalihim sa Department of Education kung DepEd nga dunay confidential funds sa mga panahon nga sakop sa iyang pag-audit ubos sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office kung IGFAO gikan sa 2014 ngadto sa 2024. Mato ni Pua nga gitubag lang sa witness ang kabahin sa sakop sa iyang panahon sa COA IGFAO.
7: Nako, mahirap sagutin yung unang tanong because yan ay siguro masasagot natin pagdating sa cross-examination naman ng defense, no? At hindi lang dito sa witness na to, I think para rin sa susunod na witness kasi kanina nakita naman natin kung ano lang yung saklaw ng witness na ito at I believe meron pang isang witness na COA rin, no? Na mag testify. So, masasagot. Hindi ko muna sagutin yan because that will really be on the merits na. But secondly, doon naman doon sa CVP lang, kung, ang sinagot lang naman ng witness is kung saklaw lang nung kanyang time, no, sa COA IGFAO. So, kung meron bang confidential funds yung previous vice presidents, aside from the Vice President Sara Duterte, I'm sure you can fact check that. I think may mga lumabas na rin na ganyan kamakailan, diba? Kung sino mga vice president may confidential funds. So, yun namang nasagot ng witness kanina is based on his experience in IGFAO lamang. So, I think the period was from 2014 to 2024, kung di ako nagkakamali.
6: Ang pamayag ni Atty. Michael Pua tigpamaba sa defense team.
4: Samtang ibutiyag ni Manila Representative Joel Tsoa nga sayop nga paggamit sa confidential fund sa OBP o DepEd na himong taytayan sa paghugtan ang gabayan sa paghatag sa confidential fund o limitahan lamang kini sa mga ahensya nga dunay mandato sa intelligence peace and author o national security. Madali Tsoa nga bunga sa investigasyon sa Committee on Good Government ang giduso nga mas hugot nga qualification sa pagtudlo sa special enforcing officers aron malikaya na posibleng pakigkonsabo sa paghupot sa pundo.
8: Sa parimpo natin, napahigpitan yung pagbibigay ng confidential fund sa piling ahensya at departamento lamang, kung saan ang mga ahensya ng gobyerno o departamento na may kinalaman lamang sa peace and order, na may kinalaman lamang sa national security, ang dapat na pagkalooban nito. So yan po yung aming propose. At isa pa po, ang naging bunga nung hearing namin sa Committee on Good Government ay mas pinahigpit po namin yung mga requirement kung kailan ang isang tao ay dapat maging special disbursing officer. Kasi nakita rin natin na po pwede ka pala maging special disbursing officer basta't ikaw ay inappoint ng head ng agency. So ngayon, para maiwasan po yung pagkukuntsabahan, dapat ang gagawing special disbursing officer ay may permanent position na sa ahensya or sa departamento. So yan po yung mga nakapending bills na ngayon po ay nandoon pa sa Kongreso.
4: Pamahayag ito ni Manila Representative Joel Tsoa.
6: Gipamugos sa Marikanyang nga walay gahom si President Ferdinand Marcos Jr. sa temporaryong kagawasan ni kanhi Senator Bong Revilla nga kaalyado sa presidente ug kasamtangang nag-atubang sa kasong malversation kalabot sa gigong anomalya sa flood control project sa Bulacan. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga walay logic ang paglambigit kang President Marcos Jr. sa temporaryong kagawasan ni Revilla.
9: Alam natin na may separation of powers. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, eh, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic, it doesn't follow na siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado. Hindi dapat hindi na lang sinampahan ng kaso. Diba?
6: Ang pamayag ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Alas 6:16 ng atong oras, iklaro karon ni Attorney Moses Tolentino Jr. Legal Counsel ni Senador Dante Marco Lieta ang pending petition sa ilang kampo sa Korte Suprema o gi-question ang resolusyon sa Ombudsman kalabot sa mga kaso gipasaka batok sa senador. Mato ni Tolentino nga mao kini ang hinungdan kung anong nagdumili sa pagduso sa plea atol sa arraignment alang sa kaso na lambigit sa paglapas sa FD 46 sa Sanigang Bayan 1st Division.
10: Basically, we are challenging the resolution of the Sandigan Bayan.
11: Resolution of what?
10: Of the Ombudsman. Those are prayers that are usually in the petition.
11: Dismissal,
10: something like that.
11: Dismissal, attorney.
10: Sure. Now, for now, we have one pending.
11: Anong basis?
12: Hindi po makaka-apekto sa...
10: No, precisely why we have, why the accused has refused to enter appeal. I entered my appearance only per day. So in the first place, the very first action that we did was a motion to quash. Okay? Now this was not granted. So we had to appeal of whatever legal remedy open to us.
4: Pamahayag ito ni Attorney Moises Tolentino Jr., Legal Counsel ni Senador Randy Marco Lieta.
6: Gipasigarbo sa Philippine National Police kung PNP ang parehong pagkunod sa crime rate sa nasud bisan pa man sa natalang mga insidente sa pagkamusil o pagpatay nga nanggawa sa social media. Mato ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga na yung mga sensationalized lang ang mga nasangpit nga insidente tungod sa social media subay sa datos sa PNP. May ubo sa 36.12% ang mga natalang focus crimes kung 1,249 pag-ubo sa bulan sa Hulyo 2025 kung itandi karong Hulyo ni nga tuiga.
12: Philippine National Police sustained its intensified law enforcement operations across the country. In our campaign against illegal drugs, we conducted 5,526 operations that resulted to the arrest of 636 individuals and the seizure of illegal drugs with an estimated standard drug price of more than 387 million. On our campaign against wanted persons, it leads to the arrest of 8,199 fugitives, of which 2,352 are most wanted persons and 5,847 are tagged as other wanted persons. Under our campaign against loose firearms, 965 violators were arrested. A total of 3,724 firearms were captured or either surrendered or confiscated or violations of existing laws. On our campaign against illegal gambling, PNP conducted 4,631 operations. It resulted to the arrest of 9,401 persons and the confiscation of about 3.2 million worth of gambling paraphernalia and cash amount. Meanwhile, we have sustained 2,927 operations against smuggling. This resulted to the arrest of 656 individuals and the confiscation of illegal goods valued at 628 million.
13: Ang pamayag ni PNP Chief General Jose Mirencio Nartatis Jr. O karon sa itong Magnum Health Alert.
14: Magnum Health Alert!
13: Gipatangtang sa merkado sa Food and Drug Administration kung FDA ang pipila ka batch sa Doka Cosmetic Products nga nakitaan sa sagol nga gidili o makalaot sa panglawas. Kini ang Beauty White Facial Toner batch number YGR2 T260203 sa YouGlow Babe Skincare ug Beauty Love Skin Essentials Rejuvenating Facial Toner batch number BLT260301 ubos sa KCN Enterprises. Matod sa FDA, nakita ang tretinoin ug hydroquinone sa mga produkto kini nga mga substance mahimong hinungdan sa iritasyon sa panit, mga mata ug respiratory irritation gawas nini, pwede usab nga makasentis allergic reaction ug banpang toxic effect sa lawas.
4: Alas 6.21 na karoon sa tumag na national sa Ukraine. May grabe karoon tension sa Black Sea humana ng sunod-sunod kapag-atake sa Russia o Ukraine sa mga commercial tanker na naglayag sa riyon. Naigo sa sea drones sa Ukraine ang barko sa Black Sea samtang luwas ang 17 crew sa barko. Matin Ukrainian President Volodymyr Zelensky, gimo nila ang pag-atake aron mas ma-pressure ang Russia. Aron hungo na ang gubat. Dugto nini subling nalawagan ang Ukraine para sa dugang air defense samtang nagatubang kiniog kawalay kasiguruan kalabot sa lisensya nga gihatag sa Estados Unidos alang sa produksyon sa kagalingon ni ining Patriot missile interceptors.
13: Samtang sa Estados Unidos, gibutyag ni War Secretary Pete Hegseth nga nagpabiling andamang perasang militar sa Estados Unidos sa level nga wala pa makita sukad pa ni itong World War II. Gihimong pahayag human sa desisyon ni President Donald Trump nga gisibog ang gitakdang pag-atake sa Iran nga magsilbing pinakadakong opensiba sukad pa ni itong World War II. Tala wala pa man ni ini, gisiguro sa kalihim nga magpabiling alerto og anda pa mga tropa para sa bisan unsang aksyon nga nagpakita sa ligong posisyon sa militar sa Amerika dunod sa tensyon sa tunga-tungang silakan.
4: Karon sa tumagdong business, giangkon sa Department of Energy kung DOA nga dili direktang mawa ang technical system loss tungod sa nagkinahanglan. Pakini sa taas nga rehabilitation sa mga linya guban pang pasilidad sa mga distribution utilities. Matod na Energy Secretary Sharon Garin nga magkinahanglan usab kini sa dakong pundo o posibleng maalkansi ang gagmayng electric cooperative kung kalit kining ipatuman.
15: Next time, because we have to improve our systems para mawala yung system loss sa technical side. Kailangan ayusin lahat na linya. May iba kasi mga luma. Pag luma, lalo kung luma, then the friction is bigger, so the losses are bigger. So kailangan ayusin siya. But it takes time because this all cost money. Pero ngayon po, buti na lang nga na-mention ng presidente at he gave the directive. Because everybody now, whether from generation to distribution, chine-check na nila yung system nila kung saan yung improvements na kailangan para mawala po yung technical loss and non-technical. Both have different ways to approach, pero yun po yung intention talaga.
4: Pamahayag at Doon Energy Secretary Sharon Garin. Samtang sa Forex and Suite, sa Kasdala Balogaron, sa 67 pesos, 30 centavos, Kirchin Dala, 43 pesos, 38 centavos, Hawag Dala, 7 pesos, 80 centavos, Australian Dala, 43 pesos, 16 centavos, Tawang Dala, 1 peso, 89 centavos, Korean Wani, 4 centavos, Euros, 30 pesos, 86 centavos.
13: Samtang si Gera sa Iran, tungkol sa nagpadayong kagubot sa tungatungang silakan ng kasamtangang presyo sa Dubai Crude Oil, anaasa 76.65 US dollar per barrel. Kinimisa ka 0.46% kung itandi sa daan nga presyo, nga anaasa 76.29 US dollar per barrel. O karon sa itong Magnum Entertainment. Gipaambit sa aktor nga si Kelvin Miranda ang estado sa iyang love life. Kinibisit pa man sa kasakit o pagbangutan human sa kalit nga pagpanaw siyang amahan nga nalambigit sa aksidente sa dalan. Matod sa aktor nga may ginadate kini siya nga wala sa showbiz kundi gi-enjoy nila ang pag-ila sa matag-isa.
16: So, kumusta ang puso ni Kelvin? Meron na bang katuwang?
17: Wala pa namang katuwang, pero ongoing. Ongoing. Tinatrabaho.
16: Awesome. When you say tinatrabaho,
17: trabaho.
16: Nakikipag-date ka pala?
17: Nakikipag-date.
16: Nang taga-showbiz?
17: Hindi. Show.
16: Ayaw mo na?
17: Hindi naman sa ayaw. Siyempre, nasa nakikipag-date ka, hindi naman ibig sabihin yun na yun eh. Hmm. Kumbaga, when you say dating, parang kinikilala niyo isa't isa. Hmm. Talagang nandiyan ka sa decision mo na, okay, tuloy natin to, ganyan. Di ba na ako ipokrit na sasabihin ko, single pa rin ako up until to 2030.
16: Wow.
17: Talaga na single. Ano to? Forever ka na single, ganun. Pagka ba may girlfriend ka na, hindi ka na ba makapagtrabaho or pag nakikipag-day ka, mahirap. Mm-hmm. Di naman siya, kumbaga na-realize ko rin recently na parang hindi na uso yung katulad nung noon. Mm-hmm. Na sobrang big deal niya kapag umiikot siya sa rumors na, oy, may girlfriend na si ano, si ganito, si ganyan. Hindi naman eh. Kumbaga, kung may girlfriend ka, tapos mapapabayaan mo yung trabaho mo, yun yung magkakaroon ka ng pagkukulang.
13: Ang pamayag sa aktor nga si Kelvin Miranda.
4: O garo sa Tumagno Sports, gusto ko mga players na maglaro with integrity and honesty. Kini ang tubag ni Pinoy Champ Manny Pacquiao sa game fixing sa isyu sa MPBL. Ngikan sila sa Manlika Pilipinas Basketball League kon MBL ang plangkisa sa Bacolod Mascara ala sa 2026 season. O gipamtangan kini og silot nga di na makabalik sa liga or lifetime ban na ang mga magdudula o mga coach dini. Tuod sa iyong pagmaniubra sa dula, mato ni Pacquiao nga doon na siya ay gimugna nga team at imbestigahan kung doon ay game fixing panahon sa liga.
18: Sinasabi ko naman sa kanila na ang MPBL magbibigay ng kasiyahan sa larangan ng sport sa buong Pilipinas, sa mga Pilipino. Ayoko yung may mga hokus-pokus na nangyayari at dinadaya yung mga tao. Gusto ko mga players maglaro ng with integrity and honesty. May team akong binuo para oversee and review all the games every time na may laro. May mga taong nakasabay-bay yan, pinag-aaralan yung mga laro kung may nagbibinta o wala. Mga players, coaches, huwag nating lukuhin yung taong bayan na laro. Kasi tangit yung mag-cheer yung mga tao tapos yun pala is a fixed game. So mahirap yun. Kaya nakabantay tayo palagi.
4: Pamahayag gato ni Pinoy Champ Manny Pacquiao. Inabati ang Magnum Morning News sa itong headline review. Sa Magnum Local, Gio Kagendi Orohang Yon ng Botan sa Alta FRB nga paubusan ang plitihan sa pasayirong sakinan nga hangtod lang sa mga terminal tugod sa gipatumang ordinansa sa syudad. Magnum National, 8 million pesos kandidad sa mga out-of-country travel ni Vice President Sara Duterte. Gibatiko sa House Prosecutor Congressman Terry Rinon. Magnum International, barko sa Russia na igo sa drone sa Ukraine sa Black Sea samtang luwas ang 17 ka mga crew. Magnum Business, DOA may angkon nga dili direkta ang luwa ang technical system law sa kurente. Magnum Entertainment, Melvin Miranda may angkon nga dunay kadate nga dili taga showbiz. Magnus Sports Pinoy champ Manny Pacquiao, gitubag ang isyu sa game fixing sa MPBL. Hantod mga alas sa Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
13: Ug Magnum Kia Abellanosa.
4: Sa usa gawas ug kadiliman katawa lang gamhanan, maglahi ang marugano ko sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo.
13: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Oras nato karon alas 6:29 na sa buntag.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikang epic tipo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Life extension, vitamin D3.
2: Am I speaking with William Hill?
3: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
2: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
3: I have the D3 right here, life extension.
1: Life extension, vitamin D3 for longer life.
4: Mga kaabyanan, inig ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Mayong adlaw mga pinanggana mga taga-Paminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
1: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Karong adlaw, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong kondisyon. Unsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually ga-cause ni siya blood clot nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kanina sad mahitabo kung ang blood vessels musira o mag-cause na og bleeding sa utok. Naay usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
1: Life Extension Vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3 uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
8: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
9: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
5: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
11: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
11: Wise jud ka, Mari.
10: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
11: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
0: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Mga eksyon, dahil nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Rainiel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence. Proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions! Miguel S. Estenzo and Rainiel P. Veronilla, Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you. And we're all rooting for gold once again.
17: Let's go!
18: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
20: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
21: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
20: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
21: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
22: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
24: nangita

0: Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Maing adlaw mga higala, Viva Senor San Agustin, pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagang taman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
2: Oras, alas 6:41.
3: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
4: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
2: Tanang uluhan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local, paggamit ug helicopter alang sa dugang seguridad. Ato sa madagkong kariukan sa Galay Festival, ginuso karon ni Consul Roger Abaday. Oro Chamber andam na alang sa tulo ka adlaw ng Mindanao Business Conference on sunod semana dire sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, Father Durjan Faburada, uyon sa Park Silica, apan ang ginaot kini nga dunay transparensiya sa nasgutang proyekto. Sa ato Magnum National Senate Impeachment Court, mibotyag nga naapak kini sa proseso sa pag-inventory sa financial records ni BP Sara Duterte. Sa Magnum International, U.S. President Donald Trump nawad ang naggana ug pagsalig sa pagpagigsultihan sa Iran alang sa kalinaw. Sa Magnum Business, DTI nag-awang sa mga exporter sa Pilipinas nga paligunon ang local market. Sa Magnum Sports, Pinay tennis star Alex Yala, pinakaunang Pinay nga nakasunod sa WTA 500 ug pinakaunang Pilipino usab nga nahimong kampyon sa Mubadala DC Open.
4: Magnum 45.
2: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion. Mga igsoon, madala pagkahag pagampo ang atong karaguan labi na diatong lalabigit sa dagkong kahiwian. Ang sub-sub ug laom nga pagampo sa Dios kaha pagadunggon, labi na niya itong dagko tang lideres nga nalabigit sa lapad og dagbahang korupsyon, matambalan pagkahag pagampo ang ilang utok og pagbati nga gikot-kot nagmaayo sa ugaw nga bakterya sa politika. Sa Senado, giampo ni Senator Amy Marcos nga panalanginan unta silang mga senator judges aron magkapanganaog sila sa ustong hukom sa kasong impeachment bato kang BP Sara Duterte. Hinaot pa unta.
5: Kami ng karunungan at malinaw na pag-iisip sa aming pagtalakay at paghatol sa impeachment ng aming bisepresidente. Alisin mo sa aming mga puso ang anumang pansariling damdamin o pag-aalinlangan upang magampanan namin ang aming katungkulan ng may ganap na pagiging patas, walang kinikilingan at ayon sa katotohanan at patas. Gabayan mo ang lahat ng kalahok sa paglilitis, ang depensa, ang prosecution, ang bawat testigo at ang bawat senador hukom. Bayan. Magpadala po kayo ng maraming anghel ng katotohanan at ilayo sa amin ang pagpapakalat ng kasinungalingan.
2: Igsoon tingog o pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:45. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
6: O Magnum Eileen Akurin.
2: Karong adlaw, mga igsoon, adlaw karon nga Martes o petsa 4 ng buwan sa Agosto 2026. Karon sa detalye na sa itong mga balita, detalye sa itong mga sigutanan. O ginagabayan, hatod ka nato mga igsoon. Hatod ka nato sa atong nagapaluyo sa programa. Hatod ka nato ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Magkasandig, Cagayan de Oro. Sa detalye na sa itong mga balita, una, ang may kalamigitan sa sugyot ni Consul Roger Abaday, isang chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho alang sa dugang siyudad nga magamit kini og helicopter. Mabalit ang helicopter, magdawalan na. Hindi pa naman pasubot magpalit ang helicopter.
7: Hindi pa siya. Pwede na tamang manghulam sa hulam. Air Force na magdum dyan. Then let's do.
2: Basta kayo makakuan lang sa fuel, may problema. Pero naidang ang fuel ang... ang armadong kusog sa nasod. Naspikas ninyo karon si Consul Roger Abare. Consul, may buntag, sir. Kuya, may buntag.
8: May buntag, manager. Magnum John, Umano Eiling, sa imong kauban sa sasyon o sa tanang tigpaminaw sa imong tulumanon. Karong buntaga. Good morning.
2: Good morning. Sa paglitok palang helicopter, Magnum Eiling, Consul, medyo nakain ko nga, wow, ambitious. Nga lugar, nga mga tinguha, mga sugyot. Pero kung imong tuhugon og maayo, o kayo ni mong mayo, kaya. Kaya sa itong dakbayan sa Kinduro. But sa imong nasimong nauna, kuya, saan siyang pamaagi? Kaya sa itong dakbayan ang pagpalug helicopter aron pagsiguro sa siguridad sa dagkong kanihukan sa Galay Festival, kuya.
8: Yes, kuya. No? Kinibungan ni kuya sa among abot sa among pag-meeting. Nag-meeting ko sa akong committee ba na itong last week, no? Wednesday, Majoro Wednesday. Last Wednesday. Appeal dito tanan ang atong mga tanang mga agency national and local law enforcement agencies, no? Appeal na ready na ang Coast Guard sa ilang ilang watercraft, ilang canine, ready na sab ang task force oro na ilang mga personnel, mga equipment o mga canine. Ang COCO ready na sab at dito ang Air Force sa Kuya John. Akong gihangyo Kuya John sa ang representative sa commander diya sa 590th airbase, no, diyan sa Lumbia. Kung pwede ba maka-assess ang ilang mga aircraft, helicopters o drone during ano, as part of aerial reconnaissance and security augmentation sa atong ground forces. Ingon ng Representative Wallet, magsulat lang o ganing request lang, request to the City Mayor nga pwede paggamit. Tumutong sa among regular session kagapon ko yan, nagsugyot ko nga, tumay mo, pagpasamig resolution, formally requesting our Honorable City Mayor to request from sa atong commander sa 590th Air Base diya sa Lumbia, si Colonel Anselmo T. So, muto nga na uyunan nga, kung ano lang, I will just talk personally to the mayor and write the, ano, the commander diya sa atong 590th Air Base sa Lumbia. Kung may mo makarequesta og helicopter during our major activities dinhi sa Cagayan de Oro, kay we expect so much crowd karon kuya John kay kita o daghang kay tang major activities sa basta ning atong karong atong launching karon sa August 6 diha sa Rio de Oro na atong naobserbahan nga ubay-ubay gid nga tawo na diha na labi na og gabi, so dinhi po sa atong civic military parade og atong mga program dinhi sa Gaston Park ug diha sa Sports Center. So daghan kayo. So at least nga do na tay covered naman nato ng ground forces sa Kuya John, naka-deploy na ato ang personnel ng mga facilities, no? Ang kulang-kulang nato ang aerial ko na lang. Aerial yung pa security nato. So muna akong gi-request sa Kuya John, aerial reconnaissance and security augmentations sa atong ground forces din sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. We expect kinalan atong full security during this Fiesta, Higalay Festival celebration.
2: So at least ang Philippine Air Force nag-commit sila nga mag-mobilize. Magpalupad, yes, sila mga helicopter.
8: Kaya dyan, walang personnel o ilang mga aircraft. So ang ilang kinalan nga, formal request lang from the city, like the city mayor. Magsulat, magtakay. They are always, partner man to sila sa atong pagbantay din sa Kausay Kalinaw, labi na sa atong air defense.
2: Pila ba ka helicopter ang ilang gi-commit nga ipalupad panahon sa dagkong kalihukan, kuya?
8: Nakatuma ko dito, Kuya Joe, na sila nadaya atong mga aircraft kanang mga fighter planes, napo diya mga helicopters. Every now and then gadunggo na diya, kaya di man madunggo ang patag, no? Pero sayon na nasa ila, Kuya Joe, kay naman sila sa airbase, dali-dali communication.
2: Okay.
8: That is part also of their responsibility sa ilang area of responsibility ang Cagayan de Oro, Mindanao, kaning mo manang covered sa area of responsibility sa 590th airbase din sa Lumbya.
2: O sige, gusto na tayo palupad, helicopter or fighter plane? Or both, kining Akoja?
8: Helicopter? Ang helicopter kayo. Okay, ang helicopter. May man yung helicopter kayo.
2: Murong panggira na eh. Murong panggira na ang fighter plane. Murong magkapa-alarm. Bago, guwapi. Labilag. Kano mga jet planes. Kano mga kusog mang lupad. Murong di na maayo. Helicopter ka at least medyo dili magkapa-alarm ha, Konsyal.
8: Oh, pwede.
2: Pwede.
8: Ananda ang tao na yung helicopter, Kuya Jo. No?
2: Oh.
8: Nausasak na yung makapataha sa niya sa mga tao doon ay una-una, at least na ay galupad-lupad sa ibabaw. At least nga maka-discourage sa itong mga doon ay mga daotan plano ng pagbuhat o mga violenting pangitabo. So, munang dugang-dugang na ito ng security sa itong kahinginan yun, Kuya Jo. Aside from itong drones, namasa sila yung mga drones ka, Kuya John.
2: Nagani panahon nga na maglupad-lupad helicopter magdumayin, magawas kita sa tumbalay, muhangan ba? Dapat labi na tinagurha? Kaysa, kumana sila marag body-body ba?
7: Oo.
2: Marag patrolya, body-body ka po, no? Muhangan, magawas kita. Yes, Kuya.
8: Labi na, Kuya John, maghulog sila o mga kuhan, ka ng mga papel o bulak ba niya para ma-attract ang mga tao ba?
2: Oo.
8: Gimot na naman na, Kuya John, sa previous game mo tanan sa kwan dito sa request sa tungkol sa dito sa una.
2: Siguro.
8: So there is no possibility, impossibility. So ang request lang. So I will talk with the city mayor personally with regards with this plan na Kuya John.
2: Mang sabwag siguro sila na I mean say happy galay festival. At least na ay participation ang Philippine Air Force sa naskutan nga karihokan. Ayaw lang gitong mga fighter plane. Kung fighter plane gani, pag mahagjum pa siya ng aeroplano kaya magtuyok-tuyok gani, marag matingala na ka. Pero ang fighter naman doon, boom!
8: Gani, Kuya Jo, na sila pending ang dihangyo karoon sa Ciudad Sab, atong committee ba, nga kaning no-fly zone dyan sa area nila, sa ilang area of jurisdiction. Gabuat ang ordinansa karoon nga, wala ipalupad dyan nga mga drones ugan dyan sa ilang area of responsibility. So, pending na sa akong committee ba karoon, Kuya Jo.
2: Kaya lang, area of responsibility sa asa ni Kuya, sa... sa Philippine Air Force?
8: Atila, patag kagayan di Oro City on Bukid Nun.
2: So, bawal ang pagpalupad nila?
8: Kaya na kanang tungod. Apil na talakag.
2: O saan mo talagang guyuro na lang natin ko? Di na sila ipapalupad?
8: Dili, walay mo palupad ba kung mga drone kanang diya sa ilang
2: tungod drone.
8: Sa ilang
2: drone.
8: Mga drone ba? Dili, kanang mga unsa ba diya, mga kanang nasa ko, nga makaatag o gistumbo sa ilang mga aeroplano niya, labi na kung dugpa o lupad, makasangit niya ng mga aeroplano.
2: Ang gibawalan ang mga pribadong tao, butpasabot ni mo, Kuya?
8: Oh, yeah. Yes.
2: Okay.
8: Private kanila, manangit sila. Kaya mapalupad niya kay basig lain na ng planeta ka ng kwan ba, ka ng mapalupad niya. Mauna yung mag-surveillance doon sila. So muna nga, ilang ipadeclare nga, no fly zone ka ng ilang area niya, pahing sa Lumbya, diol gini sa cover sa ilang airbase.
2: Siguro, huwag mapalupad sa sila helicopter, kanata, o mga avion yun na, ilimit sa siguro lang. Ito nga, importante rin pag-ayos siguro ka, na kamarang magsigilong lupad, labi na ka na natungo, dapit sa kuhan, ka na mga subdivision na doon sa airport, nga karaan magdumailin. Medyo sila, huwag ka, na ay mga kahingawa ba, no? Gano'ng mga sipag maglupad, maglupad, aeroplano, no? Ano ba? So, dapat sure na, sabi na, i-limit magdumailin. Para po nga di kayo, labi na kay, halos niya sila kinapusuran sa ato nakbayan ba? Ang Philippine Air Force, nga diin nga, na ilang mga avion, helicopter, maglupad-lupad, matagaroon niya. Kanang ilang mga drone ko, yan di ba na, saba na ilang mga drone? Kaya na may magbantayan na mong gamay lang, makita sa ibabaw niya, dayon, ang inandara mo rin, magsaba pagiging kayo mga hait pagiging paminawon ba? Drone ba na? Or
8: asa ba mga high-tech na ilang mga drone.
2: High-tech na.
8: Pang warfare gina ila. Surveillance gina, area surveillance.
2: Okay.
8: Nai-purpose na Kuya John na kung ang ilang mga himan.
2: O niya, Sab.
8: Gani Kuya John sa una, na dunduman ako, ang Port ID, every pista, ugnay na kong activities din eh. Magulog sa mga parachute, bitaw, diya sa sport center mo, madagpak. So that's one of the attraction, no? Pero lisod na karon, di na uso ang parachute karon kay. So kaning ni Kuya John, basta kay nagpasali ko ang atong representative sa kwan sa Philippine Air Force nga they will provide basta na lay request sa atong kidan.
2: Unya na may komedya kinadto magdu Islands. Magnaga ni mga chopper sa Philippine Air Force nga mga hagsa. Manay mga komedya magawas nga dapat magpayong ang mga tao kuno para gid magsaan ba magpayong nya dako ra ba example umitag dag kon kaliw kan sa ato nagpayan civic military parade o sana di ba nga kali dag kon kaliw kan sa pamaylain so kini nga dag kon kaliw kan kinahanglan sab ni gud og do na gi aerial security no og mayo nang gi sugyot ni Consul Roger Abaday og I believe nga ma-realize na kay positive man ang kuan ang Philippine Air Force ang inay palupad siguro kana pong murag ila pong da pang display ba nga ngano wow guwapo kayo nga murag dala bitang pakita sa katawhan nga duna sila yung mga ayong mga mayong kahimanan nga magamit batok sa mga kaway sa gobyerno kini nga kuya.
8: Mag-request ako sa chairman sa Higala Festival nga magpa-print siguro siya mga pamphlets ba para isabay lang hulo.

0: walay signal sa inyong cellphone lang, sa mga cellphone. Mm. Kaya sana gilikayan ka na yung mga high-tech naman na itong mga bombing karon kay turukuan ng electronics naman. So, usara mo nang purpose na dili pag pagdisturbo sa kwanting da kun dili only during the time of one ato major activities labi na civic military parade kan ato launching ug uban pa diyang mga major activities nga mo gather og crowd.
1: Mm. Katong gilugbitan ni Kuya Roger magdumailin nga sinako dili apil ang sako ha. Iho-ho lang na.
0: Mauto niya sa kaparede o kagawin
1: tao. Oo,
0: makabayad ta.
1: Oo, di niya pila sako. Katong sulod sa sako, katong mga, sana, kumpiti.
2: Confetti.
1: Oo, nga lo, gama iho. Oo.
0: Gama, klaseng color, Kuya Jun. Bawang color, bawang. Bibog yun, Kuya Jun.
1: Gapo ba ya?
0: I will suggest that to the chairman sa Higalay Festival.
1: Okay, so kana sa unsa man nga kalihukan gyud kuya ang target nato? Ang civic military parade lang mao'y paluparan or watabat uban pa?
0: Kung ma'am, madali na to karong umadala ang mga kuan request karong siguro launching nato sa pizza size.
1: Uh-huh.
0: Tapos kaning atong civic military parade, kaning atong naman tani kauman sa mga barangay na diyan sa Gaston Park. Tapos tay tulumanon din sa sports center kana mga larong Pinoy sa mga kabaranggayan, kanang open ba, mga open space nga na nadi ang mga crowd. So, ato lang parnisan sa schedule ko ya John para ma-schedule po nila ilang flight.
1: Now, ilang balik, ato ta sa katang gilakbitan ko yung signal shutdown, unsa nga mga specific nga dagkong kalihukan ang lugar covered ano nasgutan nga signal shutdown?
0: Kanay katong opening Kuya John, kanay opening nato karon launching karon dia sa Rio de Oro kay atong lobserban grabe nga crowd gyud na dia dagan kayo. O kini sa atong civic military parade o kining Miss Cagayan de Oro o kanang atong dia sa sports center kanang nadia ang mga kabaranggayan na mga dula-dula dia tulmanon nga mo gather ya pong dagan kayo o crowd so walay ipalupad niya ang mga mga drone nga dili authorized by the PNP and sa atong kuan sa atong tinugyanan sa kuan sa balaod.
1: Pero kini nga pag increase sa security measures kuya kining wani magpasabot nga dunay bahad ang mga kariokan wala lang
0: kani Kuya John paniguro gyud sa para nga safety ang mga atong katawan mo. Kumpiyansa sila nga wala kayong pangitabok yun din sa atong kalihukan sa atong kapistahan.
1: Okay. Kuya, unsay doon ka pa nimong mensahe sa atong ating paminaw? Nabinag ko diskutan ang suporta po sa katawan kay mga pagpaningkamot ninyo di man magbalampuson kung galing wapon ang pagpaluyo sa katawan, Kuya.
0: Well, place datanan ang mga plano, Kuya Jono, personnel, mga itong mga facilities na ito sa atong kapulisan o kasundaluhan. Ang ato lang gihangyo ang mga katawan no kabaranggayan nga kung may mamutabang sila pag taho no pag report sa mga dautan o dunay ila matikdan nga dautan nga mga mga kalihukan i-report immediately sa inyong mga barangay o sa atong kapulisan para atong masumpo sa daling mga panahon no dili na matag og mga violent pangitabo so mga gihangyo tag tinabangay tiliwala nga peaceful og normal lang atong kahimtang pero dili lang ta kumpiyansa. Everybody must be vigilant, Kuya John. Thank you very much.
1: Salamat, Kuya Roger Abaday, ang chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho. Oras, alas 7:02, Oro Chamber, andam na alang sa Tulukaan, Laong Mindanao, Business Conference, sunod simana, dili sa atong nakbayan sa Kinduro. Anitanya sa mga pagbalik, kuman sa perundong oras, alas 7:03 sa buntag.
3: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom, ang TTX 500.

0: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
4: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Mga higana, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkatay Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
12: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, magbuhi ng mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulay ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw ug Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Oras, alas 7:10.
6: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
7: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
8: Magnum 45.
4: Diyan ang speaker's linya, si Engineer Al Marco Brito, ang Presidente sa Oro Chamber. Engineer, may buntag, sir.
9: May buntag, sir.
4: Yun, may buntag, no, sir. Sir, karoon ng sunod simana ang Mindanao Business Conference. Specific nga daw, sir.
9: August 11, 12, and 13.
4: 11, 12, and 13, Tuesday, Wednesday, and Thursday.
9: Yes, sir.
4: August 11, 12, and then 13. Asang venue ani, sir?
9: Ang venue na to, diha sa atrium, no, sa Limkitkay.
4: Mm-hmm.
9: For the plenary, and then the mga exhibits, no,
4: mm-hmm,
9: sa atong mga sponsors.
4: Okay.
9: Pero ang mga meeting, lalo na ang investment forum, which is being facilitated and hosted by our local government, naa dito sa ballroom ng Lux Hotel.
4: Okay. Now, sir, unsagi, pwede ba mahulag sa automatic pre na, unsagi naa diha makita atul unya sa nasgutan nga konferensya na aba, na nakalakbit kag mga mga exhibits na mga display of products yung ana ba, sir?
9: Yeah, yes sir, yes,
4: okay.
9: Sir, 3 days kini siya, no, in fact taghan, no, aside sa produkto, sa services, sa emerging technologies, no, kaning digital informations, pag modernize sa MSMEs, makita na to ni, no, diha sa maong exhibits na to.
4: Mm-hmm. Okay, now nakalakbit ka nga doon na investment forum gani, unsay lugar, sentro sa nasgutan nga forum, apila ba diha ang pagpangita kasubaras problema nato sa ekonomiya magdumaili, no, nga apektado karon pagayo sa unsa man magumunhap nga atubang sa atong nasod. Yes, engineer.
9: Yeah, magnumdion, dili magid nato ma-deny, no, nga tinanang gid nato ang mga investments, no, para mo pa improve ang atong ekonomiya, maka-provide og trabaho, no, sa daghan natong mga kaigsoonan nga gapangita og trabaho, og ang end result ani, if ever dunay maputap nga kompanya, ang mga tao makatrabaho, that only means taxes for the government also, no?
4: Mm-hmm.
9: So kanang sa investment forum i-discuss unsay mga possible area of investments din sa Cagayan, and then we invited no ang mga trade attaché no sa as of now as we speak doon na yung mga lima no foreign country trade attaché nga nag-confirm no and ang usa pod ana atong ginapost pod ang halal industry no so we look forward nga ang ambassador pod sa Malaysia no will be coming over and pasalamat pod ta kay in last 3 weeks no ang certifying body no sa halal nga mga produkto mga services nag-ana gid sa opisina nato sa Oro Chamber no og nag-put up sila office din eh, para katong gusto nga mo negosyo no sa ilang mga produkto dito sa mga Muslim possible customers mapadali na ang pag-certify no? So we are putting that in place and then ang usa pod nga dako gid nga tabang no sa mga micro small and medium ang presensya sa SB Corp no ang financing arm sa Department of Trade and Industry no I hope as per plan on site no at the real time they will approve 25 loan applications no that will help no sa pag padagan sa mga private businesses through sa mga ilang gina-afford nga loan financing packages magnum John.
4: Now kinsa bang mga dignitaryo ang gidapit o pati maunya sa nasgutan karihukan labi na gikas kauluhan sir.
9: Pasalamat gid ta no sa maong question. Una ang atong keynote speaker no. So that dili lang naman Cagayan de Oro or Northern Mindanao but the whole of Mindanao no. Atong gina-discussan aning Mindanao Business Conference no. Ang secretary sa Mindanao Development Authority no si Secretary Leo Magno no. Maoy mo deliver sa keynote address og i-share niya no dito sa attendees sa what is now the ano no status as far as Mindanao economy is concerned unya unsa ang mga projects in the pipeline being considered by the national government and then towards the end which is the highlight no we invited no less than ang presidente sa Pilipinas no okay. This is the sixth time that we sponsor this event and then ang mga previous nga mga Mindanao conferences was visited no sa presensya mismo sa former presidents of our country no gikan pa kayang President Fidel Ramos, President Gloria Macapagal Arroyo og ang latest katong 2017 no nga nag-host kita si former president Digong Duterte no. So matter of protocol we invited the president and personally no I was the one who gave the invitation letter to no less than the first lady no katong last niya nga pagbisita dinhi sa atong siyudad no katong iyang project nga Laboratory for All no so we hope we have planned everything and then busy na kita kayo karon no sa pag-attender sa mga detalye and we look forward na talagang maging successful ito and medyo na-inspire kita no kay grabe ang nag-sponsor no naghatag tabang sa ato no kay at the end of the day if ever dunay mga fruits sa atong pagpaningkamot kita ramang gihapon ang mag-enjoy ana no magnum John. And definitely dunay space for our media friends.
4: Ay salamat. Salamat yeah. Na so pwede yeah. Open lugar para sa media.
9: Natay ginabuhat gyud. Actually nanatay duha ka press conferences kahapon ang nag-host ang CIO no. And then katong last Monday ang atong PIA no. Philippine Information Agency no. So timbaya yung tani tanan sir no because dili pwedeng mag-idya-idya. We have to help, no? In spite of the present situation we have now, maningkamot kita, no? Maningkamot ang, at least in our watch, no? We have done something for what is good sa atong siyudad, no? Sa atong region, or in ultimately sa very island of paradise sa na Mindanao, sir.
4: Sir, wala pa confirmation whether mo patim aba ang presidente? Wala pa?
9: Wala pa. Pero sharing, no? Katong naka-attend sa Kamigin. In fact, mga 2 days lang daw before sa Kwan, nag-confirm, no?
4: Tama.
9: So, I hope in spite of his hectic schedule, no? Basindi ay makaanhi siya.
4: Ngayon nga kung palitan siya di makaanhi basi may representante ipadala. Mamanay kasagaran.
9: Definitely, no? Kay ang atong manggiyon naamang kita yung mga ingon na to atong contacts nung directly maka-contact po sa presidente. So kung if ever muhatag sa giyang video message or to be delivered by iyang representative. Pero we really hope kay siya may atong presidente, no, o iya mantang sakop, so mas maayo kung makaani siya, no. Mas maayo.
4: Naunsa yung gilauman tuod pag panlitan ng presidente may makapati maluga mo patimaw. Sa resgotang karyokan, naaba mo'y gilauman nga mabati gikan niya in relation sa inyong concerns sa ating ekonomiya?
9: Yeah, magnumdiyom una giyod, no? A matter of protocol, ginaplastar na to, no? Ang mga previous business conferences resolutions, no? Nga ipahibalo, no? In the presence sa atong presidente o unsa na kani, no? So sa pagkakaroon among di siguro kanang mga importante nga mga concerns una kaning atong Mindanao Railway System, no, kaning pagpaubos sa atong kuryente, no, kay if you want to invite industries sa 30% sa operating cost is really power, no. So if there is a way nga mapaubos ni siya, then siguro magtimbayayong ang private sector o ang government on how to do it, no. Of course sa giingon ko na ang halal, no, we are pushing for our itong mga negosyante nato nga would like to penetrate the foreign market, no, Malaysia and Indonesia, no. So kana siya, no, and we cannot do it og kinanlan magtambayayong og ang atong gusto gyud nga put in place kaning PPP, no, nga we understand na anaman ni siya karon opisina sa Davao, pero kung mahimo, no, ato pong ma invite og kanang opisina sa Department of Energy kung pwede mabutangan din sa Cagayan de Oro, no? Layo-layo naman kung Manila pa. No, doon na tayo mga immediate concerns, no? So these are concerns among other concerns nga gusto nato mapaabot, no, sa kauluhan magnum diyan.
4: Okay. Now kini bang kunisgutan nato ang produkto serbisyo nga buot natong ipasundayag daon nya sa nasgutan kalihukan pod. Engineer, unsa bang mga specific ng mga service product dito sa ato nagbayan na ba?
9: No. Una kaning atong mga small and medium enterprises, no. Would you believe nga doon na tay membro, no, nga ga-produce ya og chocolate from cacao, yeah. Oo. Ang problema niya nga karon ay paunsa niya, no, masuplayan ang possible nga market, no, outside of our country, no. So kani sila atong ginaplastar o kaning mga ginagmay nato gyud, no, nga through sa Department of Trade and Industry, no? Daghan naman ta, no? Kay maugin ni sana ang gusto nato mahitabo, no? Kay we being an agricultural country, no? Magproduce og dili lamang ibaligya, no, ang raw products, but sana ma-process para nga dunay employment nga ma-generate, dunay taxes nga mabayad, no, og ang ekonomiya gid nato labi na gid sa agri sector kinalang atong i-boost gid kana, no. So naa siya, no, naatay mga mo display, no. Of course kani gitabangan kita, no, sa local government sa Cagayan de Oro, sa Iligan, no. In fact, ang sa Iligan ang ila pud ginapos, no. Atong former nga area bitaw sa National Steel, no, nga pwede ripe na gyud na siya, no, or maingon nato nga murag siya mahimo nga semi sa PVDEC, no, processing zone, no. Oh, and then ang Bukidnon, ang Miss Oak o ang Miss Or, no, mag display ni sila og unsa pod mga investment areas nga rife, no, for investment, ila pod kana ipahibalo, no. And then ang first night nato, of course mo focus sa atong Cagayan de Oro, no, kay part man ni sa atong ano, no, long month nga fiesta celebration, no, kani ila magigi-embrace ang atong Mindanao business conferences, no. Og of course we are trying to push the whole region as tourism, no, destination in the near future. Kay atong tabangan pod ang pag-improve, no, sa atong airport sa Lagindingan, no, nga mao man gid ang ingno nato entry gate, no, if ever do natay mga possible nga mga tourist, no. So kani tanan Sir John, pinatabangan sa September ang there will be around 50 exhibitors so far, no. Oh, daghan ni siya, no, and I hope nga if you have the time, no, during this days, og ang imong mga amigo, no, circle of friends, try to visit the atrium diha sa Limcot Time.
4: Okay. Engineer Al Brito, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mong panahon.
9: Salamat po, magnum dyan. Salamat.
4: Engineer Bati Magsyon, ang presidente sa Oro Chamber, Engineer Al Brito. Sa ato pagparayon oras, alas 7:24, Social Communications Director, sa Archdiocese of Cagayan de Oro, Father Derjan Paborada, uyon sa kontrobersyal nga pagsilika. Apan ang ginaot kini nga dunay transparensiya sa nasgutang proyekto. Matod pa magdumailin, ang pagsilika is a US-led international coalition nga gilunsad niya to December 2025. Ang tuyo mo ang pag-secure ang supply chains para sa artificial intelligence, semiconductors, and critical minerals, especially daw to counter China's dominance in technology manufacturing. It brings together allied nations and involves a proposed 1,619 hectare specialized AI and semiconductor hub sa New Clark City, Philippines. Naging controversial ikaroon kay daghang mga haka-haka, daghang mga nagkalilaing mga opinion. Namingon nga maayo ni para sa itong nasyon. Masamingon nga di maayo ni para sa itong nasyon. Sabi na kuno kay suyupon kuno atong tubig. Nya dai suyupon pug apilang kuryente. Unsa na may masuyup nato? Ug suyupon na lang tanan. Tanan eskutan nga giingon nga pagsilika. Standby sa mo pagbalik kuman sa panumdom.
0: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
2: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw. Yabi, imaigmata sa buntan.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: San Agustin.
8: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
9: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o kang rinta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
10: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine, nagkapo mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong ng butika sa
11: yugar. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Magnum 45.
3: Ninaspikas din niya si Father Virgen Paborada, ang Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Father, may buntag.
4: Mayong buntag kanimo, Magnum Good o Magnum Aileen o sa ito ang mga suking tigpaminaw sa inyong tulumanag garam.
3: Father, may nakita kang maayong idulot sa atong nasod dining kontrobersyal nga paksilika?
4: Nagingon si ato ang former president sa CBCP, si Cardinal Ambo David. Nagingon siya na kinahanglan gid nato nga atong pamalandungan kini. Dili kita diretso mo commit ni ining maong dako kaayong proyekto tungod kay daghan kaayong mga pros and cons niining maong pagmugna din sa ato ang nasud. So daghan kaayo mga concerns mahitungod niini base sa gihatag na article ni Cardinal David nga dili unta ni mahimong ang pagsilika unta maka strengthen sa Filipino science dili mao ang foreign dominance. Kay ang kining maong proyekto kaning Paxilica usamang kinika multinational nga proyekto nga gipanunguluhan sa US. Kini ang pangutan na ba ni kunsa may makahatag og kaayuhan ani sa Pilipinas o unsa may makahatag og kaayuhan ilabi na sa katawhan unsa may epekto niini diha sa ato ang kinaiyahan ilabi na dinhi sa atong nasod nga Pilipinas.
3: Mm-hmm. Ang problema lang kay murag committed na ang Pilipinas. In fact, gi-launch na daw ni atong 2025 committed na. In fact, nalagi-andam nga 1,000 kapin ka ektaryang luna dito mismo sa Tarlac kining Father.
4: Yes.
3: Sa imong namin nga dawaton ta lang kana naman. Pero kana naman dawaton ta pero kinang lampod nga pagita pamagi nga di pud makadaot. Labi na sa atong kana imagine kabutyag nga suyopon ang ato mismong supply tubig. Ibis na kaproblema na tas tubig, basi abot na apil ang kikinuha natin tubig.
5: Pero dagat man daw magnum dyan.
3: Masige yun, nga dagat. So na mga justification. Basi wala o ng parat sa dagat ba? Para may mong tabang.
5: Pero mas magkadaghan po kuno ang mga minahan na yun po.
3: Oo. Kay, kama na, kanabang ang mga materialis
5: oo,
3: ana.
5: Oo, sa may conductor.
3: Oo.
4: Ang raw materials kini ni masa Pilipinas. Instead ta idadun pa sa lain lugar such sa China or sa ubang mga nasud para sa pagproseso, dinhi na sa Pilipinas ang pagproseso sa mga raw materials. Tungod kay ikutaman tingali ang number 2 in terms sa or number 2 or number 3 baka kita sa tibuok kalibutan nga rich ang ato ang nasud ni ining mineral na nickel.
3: Rich ang atong nasud sa nickel pero poor.
4: Dinhigyud na ikuan sa Pilipinas. So busa makapangutan na kita unsa may kaayuhan nini. Kay makapangutan na tag transparency na pod. Tungod kini unsay mga dapat unta i-disclose nila kung unsay mga ilahang mga terms and conditions na itungod nini sa Pilipinas. Dili lang ingon na amo kini ang kwan kung dili na po untay ipasabot unta sa katawhan kung unsay mga pros and cons niini aron nga malinawan ang katawhan mahitungod ni maong proyekto nga dako kaayo. Manabakin sa kaayuhan aron diha sa pag-generate sa trabaho or tungod kay dinhig nimo kay tungod kay barato kaayo ang manpower dinhi sa Pilipinas og naabay kasiguruhan tungod kay ang number one yun aning kinahanglan to sustain the temperature sa maong mafasilidad kinahanglan magyud nga parang ma-maintain ang dili mag-overheat ang maong kuan kinahanglan man og water so busa nga usa po na siya nga concern ang mga katawhan ba ni mag-suffer in terms sa water supply tungod kay daghan kaayo unta ipadayag unta ang plano niini sa mga different nga mga environmental nga mga questions o kasiguruhan niini diha sa mga proyekto
3: doon na pagikabalaka nga basig magkapasamot ni sa bangi talis Pilipinas o sa China magdumaili no kay kuan man na ay mga kabalaka nga basin o murag ang tuyo ba daw is para nga atbangan ang China. Kay pagmintag pagdiris Pilipinas pag asa talingi China man pulo. China mid. Ano ba daw? Oo, so murag wala hindi na kahalos kita US mid, Japan mid, China. Ano na? So basin ko no, doon ay magbunga kinig trade risk kakuyaw sa lugar pamatigayon lugar tali lugar sa China ug sa Pilipinas pamalagi na dapat ni tatawog maayo ug naagi mga lugar hungtong na unta nga naa sa gobyerno nga magpadayag magpasabot ani kay nagkalain na mga kwani mga pros and cons ba
5: oo tapos dili tanang tawog yun makabalo pod magdumjon unsa na ang pagsilika
3: oo bro ug mitag pagsilika pero magalag tawo ana ba no so ipasabot og maayo ug gikan sa gobyerno
4: ipasabot og maayo
3: oo
4: dili nang na bang bisan ganit ang mga opisyalis sa ato ang nasud ang uban wala makabalo init tungod kay wala may information drive mahitungod ni kini.
3: Oo.
4: Maong, so, so kinahanglan yun na ang mga Pilipino makabalo ni kini maong proyekto o kilatag unta with transparency yun ni kini kung unsa kining proyekto o unsa mga pros and cons ni kini kung naman ugali mga negative na mga cons ni ini sa maong proyekto dapat nga maghatag pud sila og igo nga kasiguruhan og assurance para sa tanang katawhan nga dili mabalaka. So tani sad pud usab ang kuan nga daghan man kaisadan ang pura og detail nga gina kuan diri na mina po usa pud na siyang no gakaanam na pud og paguba ang ato ang ato ang kinaiyahan sa Pilipinas tungod kay tungod niining maong mga mina.
3: Father Durjan Pabada, salamat kayo sa mong panahon. Thank you og ginautpunta nga ang atong gobyerno may tag transparency magdumailin maging transparent sab gyud para gyud nga makasabtan sab sa katawhan Pilipino og kung masabtan sa katawhan Pilipino nga mayo man di ay di suportahan sa katawhan Pilipino ang nasgutan nga dako kayo nga lugar proyekto din sa atong nga nasod. Salamat, Father.
4: Salamat ug maayong buntag sa tanan.
3: Inyo na ba mga aksyon ang communication, social communications director sa Archdiocese of Cagayan nga si Father Durjan Pabada. Oras, alas 7:43 sa atong mga balita.
5: Nagpasalamat ang 4th ID Philippine Army sa pagpangulo ni Major General Marion Ancau kang Congressman kon Cagayan de Oro 1st District Congressman Lord Ansuan kinunot sa pagahin og pundo sa botan sa kongresista alas sa mga proyektong imprastruktura sulod sa Camp Evangelista Patag. Lakip na niini ang ammunition warehouse og car painting booth service facility sulod sa mong kampo. Gawas pa sa konkretong dalan nga karon napahimudsa na sa kasundaluhan. Una ni Inigi pasalig sa buhatan ni Congressman Swan ng magpadayon ng iyang suporta sa armadong kusog sa Pilipinas, particular na sa 4th ID.
3: Gipe makak ni Mayor Rolando Clarix Oy ang mga nanggawas sa social media nga matod pa pagpangdaot lamang kaniya. Matod ni Uy, nga walay kamaturan ang maong mga allegasyon tungod kay mas nakatutok siya karon sa pagservisyo sa katawhan nga nanginahanglan.
6: Kinsa ba ko nga mupugong nga muani sa dakbayan? Kinsa ba ko nga ang DDS di nako pastudlon sa dakbayan? Dili ako ang tag-iya sa dakbayan. Dili ako tag-iya sa mga karsadahan. Kamu, mga kagayanon, mauy na nag-iya sa dakbayan. Tanan, gi-welcome ang tanang katawhan. Gugiampingan sab nako ang pag-ila sa dakbayan, sa Cagayan de Oro, nga nagkunit, madungog, nga pulawanong panaghigalaay. Nanong mangita mangko o kaaway, tabangi ko ninyo sa atong mga kaigsuonan.
3: Ang inyo nabati pamahayag ni Mayor Lando Clarixoy, DDS is Manisya.
5: Kanang mga Duterte diehard supporter.
3: Ah, okay. Okay, dili tong original nga
5: dili tong lahi nga DDS.
3: Oo. Duterte
5: murag mga
3: diehard supporters.
5: Oh, kanang mga supporters sa mga Duterte magdumi.
3: Okay.
5: Giangko ni Mr. John Asuncion, Local Economic Development and Investment Promotions Officer, kon lidi po nga usa sa ilang hagit karon na pag-abot sa kaugalingon ang negosyo nga negosyo sa ang katawhan mismo sa syudad. Mato ni Asuncion nga nabantayan ini nga mas natagan pagpagtagad sa katawhan ang baligya gawas sa dakbayan.
7: Siguro isa sa mga challenge nato ang kining fellow Cagayanons nato that we should love local and we should support local. Kay usahay baya ang mentality nato is ito tas important kay mas lami ni. But a lot of things have changed in Cagayan de Oro, in the Philippines in general. Example lang sa very quick. Kadong EU ambassador's visit last January. One of the things nga among gibutang sa table was kadumdum kaket chocolate brandy. Chocolate brandy. Europeans baya ni unsa man sila wine drinkers. So ami kabalog mo click dili masaway baka ta or malamian. Let us support local. Let us love local. Wa mo kabalo mas lami pa na ang ato mga produkto kaysa sa gawas. Oh, di ba? Abin yung kukwaran. Alcohol naman na gamay.
5: Ang pamayag ni Mr. John Asuncion sa Lidipo.
3: Gibotyag ni Mr. John Actob, tigwa ba ni Mayor Orlando Clarixoy nga temporaryo lang ang ipatuman ng ordinansa sa trapiko sa dakbayan. Mato ni Actob nga bisan pa sa dagang reklamo, kinalan kining ipatuman o makita usab kung unsa pa ang mga angayan gibuon sa pagpatuman sa nasgutan ng ordinansa.
8: Inyong naobserbahan, daghan kaayansa, unsa pa i-amend, aron makita, dili naman makasulod. So nalipay sila nga, gitabo ang mga kuhan kay gidaghan po ang ilahang kanang mga pasahero. Pero nga reklamo, gikan na sa mga provincial routes na to, from east o westbound. Pero mulagi na, unsaon na itong kahibalo, o dili na ito ipatuman, no? Kaning tanan, gigingon ni Mayor, dry run pa ni, for one month. O angay ba i-amend ang maong ordinansa, unsa pa i-amend, aron makita, yun unsay kakulangon, o unsay angay pang buhaton, no? Temporary rin ni, inobserve sa maong ordinansa kay daan na ning ordinansa nanayuban na ni di na applicable, no? Ang kinahanglan ipatuman aron mahibawan unsay kakulang.
3: Ang inyo nabati maong pamahayag ni Mr. John Actum tigbaba ni Mayor Rolando Clarixoy. Karon sa tumagdum nasyonal gibotyag ni Senate Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tungol nga napa sa proseso sa pag-inventory ang financial records ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Tungol nga tungod nini, dili pa maggamit sa impeachment trial ang tanan nga dokumento nga gisumiti sa mga bangko o guban pa ngayon siya sa gobyerno.
9: Inventory na po ang ating clerk of court, kaya lang po doon sa mga hinihingi ng ating korte na mga dokumento ay kulang pa yung BDO at Security Bank, kaya po humingi sila ng 10 araw na karagdagan para maibigay po nila yung kumpletong mga dokumento because they said that they have to go back several years and they have to retrieve these documents from their files.
3: Ang inyo nabati mo si Senate Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tungol.
5: Nagtuo si House Prosecutor Congressman Terry Ridon nga daghan silang napamatud-an sa ika-11 adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Ridon nga ilang napamatud-an sayop ang paggamit sa Vice Presidente sa iyang confidential fund.
10: Marami na po tunay, pero nakilala pong muli ng bayan si Mary Grace Piatos at si Nova Santos. Supposedly, sila po ay mga nakatanggap po ng mga reward para sa gamot at para sa iba pong mga goods. No? Pero ano po yung sinabi ng Commission on Audit? Hindi po ito pwedeng paggamitan ng confidential funds sa dalawang bagay. Una, hindi po naipakita na kinailangan po ito pong paggamit ng pera para sa mga confidential activities. Pangalawa, hindi po naipakita ng Office of the Vice President at ng atin pong pangalawang pangulo kung ano ho yung naging success nito pong mga aktibidad po na ito. Tuloy-tuloy po yung pong paglalahad ho natin ng testimonya patungkol kay Mary Grace Piatos, patungkol sa lahat po ng naging maling paggamit ng confidential funds sa ilalim po ng ating pangalawang pangulo.
5: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon.
3: Gipamugos ni House Prosecution Panel Spokesman Congressman Zia Alonto Adiong nga katawhan ang nailad sa sayup nga paggamit sa buhatan sa Vice Presidente sa confidential funds. Matod Adiong nga ang pundo sa OVP wala gamita subay sa joint circular sa Commission on Audit kun COA, rason nga kinahanglan nga madubag diri ang Vice Presidente.
11: Klaro, nung binigay po sa kanya itong pera na to, pinagkatiwala ng taong bayan, hindi po niya ginamit ng husto at maayos ayon sa joint circular. Kaya nga po, the more reason for us to hold her to account. Kasi mas kami nabudol eh, taang-taong bayan ng buong nabudol eh. Pinagkatiwala sa kanya itong confidential fund. For the first time in Philippine history that the vice president would intervene or will engage the office in fighting lawless elements in our streets. Pero kaso, mali yung paggasta. At the more reason for us to really make her answerable to all these allegations na on the basis of the COA, ito pinag-usapan natin confidential funds. So meron pong presumption of regularity.
3: Ang inyo nabati, pamahayag ni House Prosecution Panel Spokesman Congressman Zia Alonto Adiong.
5: Ang dilim kini ang komento ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa deklarong acknowledgement receipt sa pangalang Andy C. Lim ang dilim nga gilayong gisaway ni Attorney Michael Poa, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Gikumpirma usab da ni kanhi COA State Auditor Roderick Wamil ang pipila ka mga pangalan sa acknowledgement receipts sa OVP kalabot sa confidential funds.
12: E-1-8-545 in the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andy Lim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andy Lim. Para kay Andy Lim, 50,000 pesos. Ang date, 12-21-2023. Ano ang observation mo ulit? Kung meron man.
13: Yung date of payment po, December 27, 2023, is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement, which is December 21 to 31, 2022.
12: Kung merong andilim, siguro dahil
14: objection,
12: pikit.
14: Objection, Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, you know, the contents of the documents more than what is shown
12: Your
14: in
12: Honor,
14: the document
12: Your Honor, I'm just reading.
14: Itself.
12: It says here. And counsel
14: no, Your Honor,
12: can it says andilim.
14: I think you
12: it's
14: know
12: the way
14: my
12: it
14: point,
12: sounds,
14: Your Honor.
12: Your Honor. It's like patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was going to say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Pikit.
14: Exactly, Your Honor, our point, Your Honor.
15: Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about.
12: Yes.
15: Kindly yeah. Proceed accordingly.
5: Ang pamayag nila House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, COA State Auditor Roderick Wamil, Attorney Michael Poa, spokesman kuna na abogado sa defense team ni Vice President Sara Duterte og Senate Presiding Officer Ches Escudero.
3: Giklaro ni Attorney Michael Poa, spokesman sa defense team ni VP Sara Duterte, ang kalabot sa pagsaway nini sa komento ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa ngalang Andy C. Lim nga nakabutan sa usa ka acknowledgement receipt nga gisubmit sa buhatan sa Vice Presidente. Matari po ang gimulang nini ang iyang trabaho isip usa ka council labi na nga ang pangutana ni Capunan matud pa niya objectionable.
16: Sa akin lang naman po, although again, with all due respect no, to Attorney Kapunan, dahil, hindi ko naman po gusto talaga mag-object kung hindi kinakailangan. Yun lang kasi, parang nabibigyan kasi ng kulay pag ganong mga pangalan. Although, she stated naman for the record na she's just reading it the way it's written. So, but to me kasi, ang dating sa akin is nabibigyan ng kulay. Of course, no offense meant to Attorney Kapunan. I'm just doing my job as counsel. So, I found the question to be objectionable. If you noticed, medyo malimit lang naman yung pag-object ko. Maraming bagay na sa tingin ko ay hindi na dapat objectan.
3: Ang inyo nabati mo si Attorney Michael Pua, spokesman sa defense team ni VP Sara Duterte.
5: Gibutyag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga di manginlabot ang Malacanang simula kang imbestigasyon sa Ombudsman sa pagpasaka og kaso batok kang kani House Speaker Congressman Martin Romualdez. Mato ni Castro nga nakadepende usab sa Ombudsman kung gamiton ang testimonya sa 18 ka mga kanhi Marines isip ebidensya sa pagdungog.
17: Kung yan po rin ang tingin ni dating Speaker Romualdez na ang mga salita ng Maleta Boys ay walang saysay, walang bahid ng katotohanan, magagamit naman din po niya itong depensa. On our part, nandun pa din po tayo na walang pinagbabasihan ang mga kwento ng Maleta Boys. Kung ano po ang nakita ng Office of the Ombudsman patungkol sa kaso ni dating Speaker Romualdez, hindi po natin yan panghihimasukan.
5: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
3: Gipasalig sa National Bureau of Investigation kung NBI nga pa rin ang ilang investigasyon sa anomalia sa flood control project sa Pilipinas. Mato ni NBI Director Melvin Matibag nga gihimo sa NBI ang tanan aron magkapanubag ang mga mapamatud-ang nalambigit nini.
18: We're looking into it also because there's a report. Actually, lahat naman, not particularly tagi. We have to wrap up our investigation with the flood control. We have filed already 27, so there are other about mga 30 pa na tinatapos na. Doon na, naka-file na yun. Kasama na dyan yung kila Senator Jinggoy, Senator Bongribilla, Punoan, marami yan. Tapos mga district engineers.
3: Ang inyo nabati mo si NBI Director Melvin Matibag. Sa mong pagbalik kuman sa panamdom, U.S. President Donald Trump nawada naggana o pagsalig sa pagpagsultihan sa Iran alang sa kalinaw samtang DTI nag-auhag sa mga exporter sa Pilipinas nga palikunon ang local market. Ang detalye sa mong pagbalik. Oras, alas 7:56.
19: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ teen nyo mo.
20: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
19: EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
21: Happy Fiesta City! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Mga eksyon dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag-adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
0: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Maumi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic.

0: Plus, Uno Plus. The kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, hurricane coaster, top spin, drop tower, wall of death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang mimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
3: Magnum 45.
4: Karon sa Magnum International sa Amerika gipayag ni US President Donald Trump nga nawad na siyang pagsalig o gana sa pagpahisultiha sa Iran. Matod ni Trump nga kinituhod kay padayon nga ang pagpahimakak sa Iran nga nagkapasamot sa iyang kalagot.
5: They always want to talk, but they break their word so often. I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. All they do is make me angry. Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly.
4: Ang napungot na nga pamahayag ni US President Donald Trump.
6: Sa Iran, gipanghimakak ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghai nga doon na sila'y negosasyon tali sa Amerika. Mata ni Baghai nga ang Oman lamang ang nakignegosyate kanila di nakatutok sa luwas nga paglayag sa Strait of Hormuz.
7: We currently do not have negotiations with America. The negotiations are with Oman and are focused on reaching an understanding over a path to ensure the security of shipping passage through the Strait of Hormuz.
6: Ang hinubad nga pahayag ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Maghai.
4: Sa Europa, mas migrabi pa ang wildfire sa Europa tungod sa kusog nga hangin. Matod sa report, may kailap na ang maungkalayo sa silingang nasod sa Pransya na nakahatag alarma sa mga tao. Giingong maabot na sa 200,000 ka mga tao ang mihikling tungod sa wildfire. Isa rin nga nagdeklarar na og national emergency ang Espanya tungod sa nasgutan nga kalayo.
6: Sa Russia, 7 ka mga tao ang patay sa pagpangatake sa Ukraine sa Russia. Subay sa report na igo sa drone attack sa Ukraine, ang baybayan sa Arkhipo Osipovka diin daghang tao ang nangaligo. Matod sa Russia nga 40 usab ang samaran sa nisgutang pagpangatake, samtang giakusahan sa Russia ang Ukraine nga gitarget ang civilian infrastructure aron maghatag og kahadlok.
4: Karon sa Tumagong Business. Gawag sa Department of Trade and Industry kung DTI ang mga eksporter sa Pilipinas nga palig-unon usab ang local market. Mato ni Trade Secretary Christina Roque nga ang maong estratehiya gihimo aron mapalipdan ang mga negosyo sa nasod batok sa mga kausaban sa world economy, problema sa shipping ug tarifa sa mga nasod.
8: Can really see that the Philippine products are really ready for the global market. So aside from the global market that we're really pushing, we're also making sure that the strength of the local market is